0: Kan ko nga makula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka-makabutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man nagnamit gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka-makabutika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Kinasa una ang imo blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500.

0: 100. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: Para ho na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C, na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
6: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
9: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. May manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Madalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
1: Foro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: 9 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo niyo sini nga mga minsahe diri sa itong nga pagpangalagad. Kay Francesca Hart, nag-monitor na, thank you again sa pagtutok. Francesca Hart, kay Tristan Wyatt Gulay, nag-monitor naman maying aga. Mami Rasul Kiatson Kadigal, nag-monitor na, thank you again. Kagsakay Mary Jane Caputo Borado, nagapamati na. Sa kay Ma Maria Gina Dermisin, no, nagatutok naman si Ma'am Gina. Thank you gid Ma'am Gina. Salamat gid do sa pag-suporta sa K5 News FM. Kagsakay kuno may Resol Kitchen Kadigal Ma'am Gianna Velciloso sa aton siniga mga suki nga mga ka K5. Madamo gid gid salamat sa inyo siniga pag monitor diri sa aton siniga pag pangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento, ng epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian subong panahon, nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Ganitandaan, aragid ang ining mga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, nga makabuligid sa pag-amlig sa aton sini nga ikaayong lawas mga ka-K5. Sa mga ka-K5 natunda, no? Nga mga obese, overweight, buyunan, balaan nyo ba lang ang DTX 500 perfect gini kagmanami, gini para sa inyo? Nga, ang obesity, balaan nyo gin-define ini isang World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulation nga may dala nga madamo nga risgo sa aton ikeng lawas. ang BMI o kung ang aton body mass index amuning basihan. Agud may buluan kung ikaw ang overweight or obese. Overweight kung sobra sa 25 ang BMI. Samtang obese naman kung sobra sa 30 ang BMI mo mga ka-K5. Ini ang nagatuga sa madamo ng mga problema sa ikaing lawas. Kangay sa heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gout, sleep apnea, osteoarthritis, fatty liver, and even cancer mga ka-K5. Amo nang risgo nga dala kung obese ka, no? Kung obese ka, tambo ka mga ka-K5. You know what? Dako ang bulig nga madala sa aton lawas kung regular ka nga nagatumar sang DTX 500 kag Mighty C. Amo ni ang epektibo nga suplemento nga magkabulig amlig sa aton ikaing lawas. Ang DTX 500 kag Mighty C dako ning bulig sa lawas ta mga ka-K5. Bangod mabuligan sini control ang oxidative stress nga magka-trigger sa mga fat cells sa pag-store sang fat, mga ka-K5. Iniman na nagabulig sa pagtapna sang fatty liver kag pagpalangubag-gubag sa kalawasan ta. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C nga suplemento ginakabig man nga anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, mga ka-K5. Gani kadungan sa inyo pagjita para mapanogamay inyo tiyan, mapagamay inyo bunon, malikawan, buyon, malikawan ang obesity, dugangan ina, no? Pagkaon sa masustansya ng pagkaon, utan kag prutas, mag-ersisyo, kag dugangan gid ina mga ka-K5. Sang power duo nga suplemento, ang DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ang DTX 500, dugay na nina pamatudan nga suplemento nga makabulig sa paglikaw sa fatty liver, inflammations, kag madamo nga iban pa nga benepisyo. While ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C amo naman ang magabulig sa pagpapag-on sa aton sini nga immune system mga ka-K5. Ganit istingi pamatud-i kag usaragid ga pangadlaw-adlaw nga suplemento DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ang DTX 500 kag Mighty C kaupod man of course ang klinika D3 Bio, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Check tana ton mga sister stations, mga ka-K5 angot sa update ni sa natabo tong magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
15: Guard sa araw na ito, ha? Kasi andito tayo sa ating Tandem Broadcast and our host for today, ating pong K5 News FM, Cagayan de Oro. Balik sa inyo, K5 Nathan.
16: Okay, maraming salamat po, Sir VPO, and maraming salamat po, K5 News FM Philippines. So, okay naman ang signal natin. Ito lang siguro ang boses ko, ang hindi okay, medyo karat-karat, o sa Bisaya pa karat-karat. By the way, punta natin ang ating kasamahan. Nasa Joe Santos City, live din sa ating Zoom ngayon sa mag-broadcast natin si Kaki 5 Jonathan Sabanal para po sa mga latest na ulat mula po doon sa Joe Santos City. Kaki 5 Jonathan Sabanal, good morning po sa iyo.
17: Yes, Kaki 5, Jonathan, kumusta pa yung signal natin dyan?
16: Loud and clear po.
17: Yes po, live po tayo ngayon dito sa may Barangay Mabuhay, General Santos, kung saan tayo no, nakakonect ng internet na malakas ngayon. So sa pinaka latest update ngayon, umabot na sa mahigit 1 billion ang tinatayang balaga ng pinsala sa maari-arian at infrastruktura sa Mindanao matapos na naging hagupit ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon ito sa pinakahuling ulat na Department of Public Works and Highways o DPWH at Office ng Civil Defense. Wala pang exact na amount ngayon kung ilang bilyong piso ang pinsala na mula sa mga naguhong pribadong gusali, pampublikong establishmento, mga bitak na daan at mga nawasak na tulay sa Southern Mindanao. Sa dito naman sa lungsod ng General Santos, tinatayang umaabot sa 1 billion ang damyos sa mga ari-arian, kabilang na malubhang pagkasira ng mga sikat na mga mall at mga passenger terminal building ng Johnson International Airport. Samantala, nagulat din ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Davao Region, Region 11, ng inisyal na 500,000 pesos na pinsala sa mga pantalan, kalsada, sa Davao City, Davao del Sur at Davao Occidental. Ayon naman yan sa OCD, may kabuang 19 na kalsada at siyam na tulay sa buong rehiyon ang pansamantalang hindi muna pinadaanan sa mga sasakyan dahil sa mga seryosong bitak at pagguho. Bukod sa mga kalsada, labis ding napektuhan ngayon ang mga tirahan at paaralan sa Mindanao. Mahigit 2,500 ang kabahayan ang naitalang nasira kung saan 460 rito ang tuluyang nawasak o totally damaged. Uabot naman sa 6,000 na gusali ang mga pampublikong paaralan ang kasalukuyang sinusuri ng mga enhero dahil sa matamong bitak upang matiyak ang kaligtasan bago pabalikin ang mga mag-aaral. Inaasahan ng mga otoridad ngayon na maaari pang tumaas ang kabuuang halaga ng pinsala mga sumusunod na araw habang nagpapatuloy pa ngayon ang puspusang validation at structural assessment ng mga engineering teams sa iba't ibang lalawigan gawa sa pike na produkto at na-discoveryan sa ngayon ang permit grupo na expired na suka na ngayong araw kipay ba initan dito po sa Jira Santos kahapon ng umaga nilibot natin lahat from Jira Santos at papuntang Sarangani Province. So dito tayo muna, una-unahin natin yung Jira Santos City kung saan nilibot natin kahapon ng umaga mga kakipay, no? So dito po in a step by step process po natin yung mga materials natin, yung mga live interviews natin ng mga survivors, mga nabiktima at local official dito po sa Jira Santos. Unahin natin yung nag-viral, nag-trending na isang gumuhong gusali na isang food chain at mayroong radio station. So mayroong dalawang survivor doon na ating napanayam kagabi, ating na-interview live po sa ating page sa Cagayan de Oro. At saka ngayon, atin iparinig sa buong Pilipinas ang mga dalawang survivor. So ating pakinggan po, mga survivor na sila. Kumusta yung signal natin?
16: Okay lang ang signal. Sige, go ahead.
17: Okay. Okay po. So ating kapakinggan yung mga interview natin kagabi na si Sir Richie Masukol at si Sir Jimmy Agustin, ang dalawang mga survivor nung gumuho na gusali dito po sa General Santos City.
18: Okay, magandang gabi mga T5. Dito po tayo ngayon sa Pindaton, Dabrosa Street, Dadiangkas West, barangay ng General Santos City. Ating makasama ngayon mga K5, si Sir Jimel Agustin at saka si Sir Richie Masukol, dalawang survivor sa isang gusali na gumuho kahapon na mga K5. Sir, magandang gabi. Live po tayo ngayon sa K5 News FM, Philippines. Sir, ano po yung na-experience niyo kahapon nung yumanig yung malakas na lindol dito po sa sentro ng General Santos City?
19: First, siguro sir, mga ano lang po. Magandang gabi po lang sa taga pakinig niyo, no? Mga 3 seconds lang 'yun. Mm-hmm. Pag yanig ng mga 3 seconds, wala nang ano, dalawang isip na takbo agad. Bababa agad. 'Yun ang instinct namin. Wala na yung hindi na applicable yung duck hold and cover. So, tingin namin na kasi alam namin yung nandoon kami sa third floor eh. So, hindi namin inintay na magmasid muna, pakiramdaman yung paglilindol, pag-uuga ng ano, ng gusali. Instead, ang instinct talaga namin is really to baba agad doon sa ground para mas safe kami.
18: Yung mga oras na yun, na doon ka sa third floor, so yung pagtakbo mo, ano pong nangyari?
19: Malakas na talaga sir, as in, nung bumaba kami sir, yung sa ikalawang part ng ano ng hagdanan namin. Na dulas pa nga ako doon. Sa sobrang lakas, hindi ka na makatayo eh.
18: Na asugatan ka ba sir?
19: Punti lang, tsaka wala namang nangyari sa akin, hindi naman ako injured.
18: Ikaw sir, Jimel Agustin, noong mga oras na yun, saan po?
20: Yes po, noong time kasi noon, pa-adlib na kasi ako. Palagay na ako ng headphone din, may something shaking na konti. So hindi ko lang pinakialaman kasi akala ko yung upuan na, yung upuan ko. Then after that, mga biglaan na siya, yung malakas-malakas na. So yun, no, naglabas na ako. So mahirap kasi yung palabas namin eh. Parang curb kasi yung upuan, yung table. So mahirap. Pag itagalan ko pa mababa, possible, nahulog ako sa glass. Bilong ako na malaglag sa glass na part doon. Then nagbaba na kami, then nauna si kuya. Then naabutan ko sa sagdan, hindi ko alam kung paano ako nakababa. Basta ang bilis namin nagbaba. Kaya nagka-injured ako sa paan na medyo may bukol kahapon, pero okay na siya. Then nagkaroon din ako ng bukol dito, pero okay na rin by God's grace. Yun, then after that, in just a few seconds, nakahawak na kami sa mga bakal doon sa baba. Hindi namin alam kung mabubuhay ba kami kahapon o hindi. Kasi ang iniisip namin, baka lahat ito, madamay lahat. So makorner kami sa gitna. Plus may puno pa sa gitna. So possible talaga na walang assurance na maging safety talaga kami. But by God's grace, ano, tinulungan kami ni Lord. Then nakita talaga namin, harap-harapan talaga namin nakita na bumuho yung building and included ang aming registration mo.
0: Noong mga oras na yun, noong nakalabas na kayo, saan kayo banda doon sa... O sa nasa... Pasada ba kayo?
20: Wala po sir. Nasa loob talaga kami ng building na ito. Hindi kami makalabas kasi yung baba ng building, mahirap din sa babaan.
0: May daanan dito?
20: Doon po. May daanan po sa kabila.
0: Nakumpan kasi ito.
20: Oh, parang ano siya, tunnel ang base ng entrance namin. Sa taas may commercial din siya. Sa baba kami magdaan. So hindi kami pwede magdaan doon kasi baka guguho din yung building.
0: So hindi kayo doon? Dito kayo?
20: Nasa loob doon kami nitong building. So paikot kasi itong building na ito. Nasa loob ang parking area, nasa loob yung mga canteen. So, corner kami sa loob.
0: So, hindi nyo nakita yung pagbuho sa labas?
20: Hindi. Makita lang namin na gumuho na siya. Kasi makita mo sa loob.
0: Sa loob.
20: Opo. Makita yung building namin.
0: So, ilan kayo sa lahat? Ay, ilan kayo lahat, sir, nung nasa building?
20: Siguro yung mga nasa loob is yung tindera ng canteen, yung mga staff na mag-in pa lang sa mga commercials dito. So, medyo marami-rami kami nasa loob. So, lahat na kami lahat is panic na. Then after, nag-stop na yung shaking, so saka na kami lumabas. Then paglabas namin, additional na naman, may another na naman na aftershock.
0: Aftershocks. Marami aftershock.
20: Marami.
0: So, long time na yon, ilan kayo ang mga sugatan?
20: Walang possible na may sugat, sir. Pero siguro mayroon lang may mga nagkaroon ng mga pain. Siguro na nagkabangga-banggaan lang. Kasi hindi namin maalam, sir.
0: Anong reaction nyo, sir, yung sa isip nyo kung hindi kayo lumabas?
20: Wala kaming assurance sa mabubuhay if ever nagsabay. Pagbuho kasi nito, baka kasi sumama ito lahat. Kasi connected lang lahat ng buildings. Kung sumama po lahat ng mga buildings yan, possible lahat kami sa loob.
0: Buti na lang, no?
20: Buti na lang talaga.
0: Okay. Sir, maraming salamat po sa iyong dalawa, Sir Jimel Agustin at sa kasi Sir.
21: Okay po, mga K-5, no, yan po si Sir Jimel Agustin at Richie Masukol ang ating napanayam kagabi doon po sa area nung trending viral na isang gusali na food chain at saka yung may isang radio station. So sa awa ng Diyos, sila po ay nakaligtas sa gumuhong gusali. So yung dalawa, mayroong mga minor injury lang sila. So ngayon, kagabi, inaantabayan nila yung pagkatapos ng ano searching ng area kasi nandoon po yung mga importanteng mga gamit nila, yung mga cellphone at iba't ibang mga importanteng mga gamit na nasa loob ng building. So pagkatapos noon kagabi, ito po yung mga video na makikita, yung mayroong isang bako na nagbitak-bitak ng mga nasira na gusali. So yun po na makikita dyan, ito yung isang building na trending sa social media, itong food chain at isang radio station na gumuho. So nandoon po yung dalawang empleyado. Pagkatapos bumaba sila ng mga 3 seconds, yun po naka-survive sila nung pagguho ng building. So matapos po ng ating napanayam na dalawang survivor, dito na po tayo, no, sa ibang barangay naman. Mayroong isang ginawang pag-rescue ng isang babae. No, dito po 'yon sa may barangay Mabuhay Oh, kasi malaki dito itong barangay, no? Kumusta yung mga signal natin dyan, mga Aki-5? Okay lang ba
16: lahat? Okay pa rin, okay pa rin. Sige, go ahead lang, Kaki-5 Jonathan.
21: Okay. So, itong makikita natin sa video ngayon, ito po ay sa may barangay Mabuhay, Jinsan, no? General Santos City. Ating napanayam kahapon yung isang barangay kagawad na sumama pa sa pagre-rescue ng isang medyo matanda na isang babae na naulat na mayroong minor injured sa taas ng itong gusali, isa kanilang pribadong bahay na gumuho. So makikita natin ngayon sa video ang ating rescue team, ang ating mga kapulisan, ang ating mga police personnel at BEP na tumulong upang makuha yung biktima. So sa awa ng Diyos, siya lang po ang mag-isa ang na-rescue sapagkat yung ibang mga kasamahan niya sa bahay po ay nakalabas nung yumanig ang malakas na lindol. So pagkatapos niyang na-rescue, dinala siya sa ospital. So ngayon naman, ating iparinig sa lahat yung ating exclusive interview ng isang kagawad dito po sa barangay Mabuhay niya, si Kagawad Angelito Tabanaw. Siya po ay nagawa po sila ng pagsusuri sa lahat ng mga sektura, building dito po sa barangay Mabuhay, sentro rin po ng General Santos. Diyan saan marami rin ang mga building, ang sektura at mga bahay ang mayroong mga nasira. So ating iparinig ngayon sa lahat ang ating live interview. Dito po sa interview na ito, makikita rin ang aftershock. So during our interview, may pagyanig po, no, sa aming pag-interview. So ating iparinig sa lahat si Kagawad Angelito Tabanaw po.
2: Kagawad Angelito Tabanaw, live ta ngayon sa K5 News FM Philippines. Kagawad, dito po sa barangay Mabuhay, tapos na po ba kayong mag-inspeksyon sa lahat ng mga bahay at mga gusali?
3: Yes, tapos na po tayo nag-inspeksyon sa mga multipurpose building, mga eskwelahan, mm-hmm. Elementary at saka high school na mga gusali sa dito sa nasakupan sa barangay Mabuhay.
2: Yung mga gusali, paaralan, ano po yung mga building na medyo nasira talaga dito sa inyong barangay?
3: Sa 7.8 na magnitude na lindol, mostly ang nasira is third floor. Mm-hmm. Yun, sira talaga yun. Yung sa inspection namin kanina, no, sa assessment is naka-red talaga siya, mm-hmm. which is hindi na pwede gamitin.
2: Yung ano yun? Paralan ba yun?
3: Paralan.
2: Ano pong paralan yun, sir?
3: High school. Mm-hmm. Baldomar National High School.
2: Baldomar.
3: Yes, dito sa Barangay Mabuhay.
2: Ano pang ibang mga building, sir, na...
3: Mayroon tayong gusali na pribado, which is private subdivision, uh-huh. na collapse yung second floor nila, na collapse. So kahapon din na na-rescue natin yung may na-trap na doon na isang babae, no? Nagpasalamat tayo kasi walang nangyari sa kanya at na-rescue natin ng maayos.
2: Uh-huh. Yung mga na-rescue, sir, ilan po dito sa inyong barangay? Tapos sa nangasugatan ba sila, naipit?
3: Hindi naman, na-anulan siya, na nalagay siya sa porsyon na walang makatama sa kanya kasi nasa kwarto siya sa second floor.
2: Hmm.
3: So pag collapse sa first floor, pag collapse, so nandun pa rin siya sa turugan niya.
2: O kumusta yung biktima, sir?
3: Okay naman siya, so far na assessment natin sa ating may ambulance man kami na dinala. Hmm. So na-assessment natin sa mga crew natin sa ambulance. So far wala man siyang wala siyang gas-gas. Hmm. Wala din siyang
2: Nadala pa ba yan sa hospital, sir? O mayroon bang mga residente dito na mga biktima aside from ng babae? Mayroon pa bang iba?
3: So far, sir, wala naman na-report sa amin. Yun lang yung sa school lang kasi na rin kasi hindi pa nag-umpisa yung pasok.
2: Mm-mm.
3: Wala pa, nag-plug ceremony pa lang sila. So, yes po. Yun lang sa mga emotional na bata na may na-collapse, pero doon lang din sa natin, mm-hmm. nagapa natin.
2: So, yung flag raising talaga kahapon, yung
3: nakatulong.
2: Mm-hmm.
3: Natakot talaga kasi first time na ganoon kalakas yung lindol, sir, sa buong ano, sa 48 years old ko. Yun pa yung naka ano kami ng malakas na lindol talaga.
2: Sa 48 years old mo dito na nirahan ngayon pa lang.
3: Yun pa lang sa po, sir.
2: Yung bahay, sir, dito po sa Barangay Mabuhay, mga damages at yung mga malalaking building, gusali talaga.
3: So far, sir, kanina sa residential, mga minor na assessment namin sa with CSWDO, almost 100 plus na ano, pero hindi siya mga minor lang ang ano damage. Yung mga pader na nawasak, natumba, ganun lang. Pero yung sa school talaga, yung na anuhan, mga almost 3 buildings ang sa ano, sa school na talagang na-read siya sa inspection.
2: Sir, katong, yung mga manabiktima ba ng lindol, yung mga nasiraan ng bahay, saan ba sila ngayon na nakastay?
3: So para sir, nandun pa rin sila sa bahay nila kasi kunti lamang yung ano, yung mga minor lang yung na-crack sa kanilang bahay, ganun lang. So nandun sila sa ano, so ang assessment sa barangay, which is intake namin doon sa barangay para may record sila sa hanapan kami ng CSWDO ng city.
2: Yung mga nabiktima dito, sir, yung affected talaga, nabigyan ba sila rin ng mga ayuda galing sa national government?
3: Wala pa, sir, kasi yun yung ano tinatawag nila na yung step 1 namin na mag-assist sa ano, i-intake muna namin sa barangay.
2: Television.
3: Yes po.
2: Sir, kagawad ang Hilito Tabanaw, ano po yung mga mensahe mo sa yung mga constituent dito po sa yung barangay sa Mabuhay at city ng General Santos?
3: Yes, no. Ang dagang salamat, no, dahil sa na-interview tayo sa K5 Network ng Cagayan. Pasalamat, malaking pasalamat natin na nabigyan tayo ng opportunity na ano, yun lang, ipaano natin sa ating mga constituent dito sa Barangay Mabuhay na mag-ingat, laging magdasal sa Panginoon para maiwasan natin yung mga sakuna na ganito. Ito, yumanig na naman.
2: Ah, linog na po, sir.
3: Linog.
2: Okay.
3: Yumanig na naman.
2: Okay, ayit lang. Okay, mga K5, wali interview ta ni Kagawad ang Hilito. Makita karon nga nagkuan mga K5, linog karon din sa palibot. Muna siya usas aftershock Kagawad ang Hilito. No? Ikaw, usaba sa nabalahak ka karon labi na nga ni patong pagtulog.
21: Okay, mga K5 daw.
3: No? Balaka tayo kasi may ano tayo, sir, anak tayo, mga pamilya. Lalo na no, laging nag-ano aftershock. Almost 700 na yung aftershock yan.
2: 1,000
3: aftershock.
2: Almost 1,000 na po kapin.
3: Yes po.
2: Okay po. Kagawad ang Hilito Tabanaw, maraming salamat po.
3: Maraming salamat.
21: Okay, mga K5 no, yun po si Kagawad ang Hilito Tabanaw. During the interview, lumindol na naman no. During that time. So, nandoon po tayo sa kanilang bahay, sa labas sa kanilang bahay. So, medyo parang nababahala na rin tayo rito kasi pag matutulog tayo, lumilindol agad-agad kagabi, mga alas dos ng umaga lumindol kanina. So, talagang nababahala na tayo rito sa General Santos City. So, pagkatapos natin mag-interview ni Kagawad Tabanaw, kasi nilibot natin ang lahat ng mga lugar dito po sa General Santos, pinuntahan po din natin no ang yung may marami talagang sugatan at mga napinsalang mga building, istruktura at saka may maraming naitalang namatay. Doon po tayo pumunta sa Sarangani Province kasi 1 hour lang dito from General Santos to Sarangani Province. 1 hour lang po ay yung biyahe dito kapag hindi traffic, kasi kahapon hindi naman traffic kasi po tuloy-tuloy yung mga daanan kasi wala masyadong nagbiyahe. So pumunta tayo ng Sarangani Province, pumunta tayo ng Sarangani Provincial Hospital kung saan dinala yung mga biktima, kung saan dinala yung mga evacuees. But hindi tayo nakapag-interview kasi po hindi tayo pinayagan makapasok ng evacuation center. Mayroon tayong na-interview kahapon isang survivor din ito galing sa pagyanig ng lindol. Sa mataas na gusali ini itong provincial hospital kung saan doon din ang anak yung anak niya. Na ito po si Ma'am Agnes, Unisa Agnes, yun po ang ating panayam kahapon dahil sa pagyanig ng lindol. Bandang mga alas 4 ng umaga ng anak yung anak niya tapos lumindol na mga after 2 hours. So nasa sa second floor na building during that time. So atin po siyang ating parinig sa lahat yung ating interview kahapon. Saka tayo pinaalis ng isang gwardiya ng Provincial Hospital ng Sarangani.
4: Nay, magandang umaga po sa K-POP News FM Cagayan de Oro. Pumunta po kami dito sa probinsya ng Sarangani. Provincial Hospital. Nay, ano po yung naramdaman mo kahapon nung yumanig yung malakas na lindol?
5: Siyempre ba po? Kasi bago lang po kami nakakain ng panayado, pamahaw. Tapos yung lindol. Panik po kami kasi yung kwan ko, yung anak ko, may pagulang ng anak na. Takbo kami, nagtakbuhan. Ginanap kami sa mga...
4: Tapos lang yung mga anak?
5: Tapos lang. Alas 4 man ako ng anak ko. Tapos yung mga tao, biglang nagtakbuhan. Tapos nagtakbo din kami. Sinabi yung lahat, huwag magpanik. Hindi yung ano yun sila, hindi magpanik. Kasi na yung kaba ko, kagrabe na. Niyakap ko na lang po siya. Tapos yung bata, nandun siya sa kitna. Sabi ko, Lord, ikaw na lang pinahala sa amin. Wala na po kami ng bawa. Kasi nandun kami sa babaw masyado sa ano to. Yung lagyan ng mga bagong nanganganap.
4: Saan kayo nakatira po?
5: Malapatan.
4: So, kumusta doon na? Yung bahay ninyo?
5: Yung bahay na kapatid ko sir, kasi sa bundok man kami na nagtapira pero nang namatay na asawa ko, nagapos kapatid ko na ano daw sir, na nawasak lahat. Nawasak lahat yung bahay namin. Wala na yung bahay ng kapatid ko.
21: So yun po, si Nanay Aunisa Agnes po yung na-interview natin na isa sa naging survivor rin ng paggulong ng building ng Provincial Hospital na mayroon sira. So pansamantala sila nasa evacuation center labas ng hospital kung saan doon din dinala yung mga nabiktima ng mga pagguho ng mga bahay sa Malapatan na Sarangani Province. So pagpunta nating Malapatan, maisang tulay doon na ating nakita. Itong tulay na ito po yung direksyon papuntang sentro ng Glan kung saan doon din ang maraming nasirang bahay, maraming namatay at maraming gusali ang gumuho. But pagdating natin dito sa may Sapo Masla, no, Sapo Masla, lungsod ng Malapatan, Sarangani Province, makikita natin yung mga tao ngayon sa daan at mga sasakyan ang nakahinto dahil hindi makapasok yung mga sasakyan. Yung unang-una pagdating natin doon, pwede pang makatawid yung mga biyahero, yung mga residente sa lugar noong umaga kahapon. O noong umaga kahapon, pwede pang makadaan. But ang nangyari, noong pagkatapos mga around 3 p.m. kahapon, bumigay ng tuluyan yung tulay sa may Sapo Masla. So makikita ngayon sa video yung mga residente na Sapo Masla at yung mga dumadaan sa naturang tulay sa Sapo Masla, sa barangay Sapo Masla, paputang Glan, sentro ng Sarangani, province at iba't-iba pang mga barangay na apektado ng lindol kahapon, hindi madaanan. So ngayon, totally sira na talaga yung tulay at yung mga residente doon, yung mga tumatawid ay ginagamit na nila po yung baba. Sa baba, doon sila tumatawid sa ilog sa naturang lugar, dyan po sa may Sapo Masla. So mayroon tayong nakakuha na video, galit po ito no, sa friend ni Kakifay Ma'am Ching doon po na nirarahan sa Glan, kung saan na doon wala rin ng signal, but paminsan babalik ang signal, wala naman. So na mayroong nakapag-video ng daanan kung saan wasak na wasak talaga yung mga bitak-bitak na bato, tapos may landslide pa sa daanan na makikita ngayon sa video mga Kaki 5. So yung tulay, napakita naman natin yung tulay na gumuho, tapos yung mga bitak-bitak na daanan na hindi talaga madaanan hanggang ngayon. So mayroon tayong napanayam kahapon. Nasaan ba yun? Yung interview ko, napanayam natin kahapon ng isang nag-deliver ng kopra na hindi siya nakatawid sa kanilang pagbiyahe kasi tuluyan ng bumigay talaga yung yung tulay diyan sa may Sapo, Masla, mga ka-K5. Yun po ang pinaka-latest update po ng ating nakuha ngayon. But ngayong umaga, kahapon po, ating napag-alaman no, na pumunta po dito si nilibot ni Secretary Dizon ng DPWH ang buong simula hanggang Davao, tapos pumunta rin siya dito po sa aming napanayam na mga guards doon sa Doctor Hospital ba yun? Doctor, ating titingnan yung ating kwan. Doon sa Dr. George Royeca Hospital, pumunta rin noon nung secretary ng DSWD, tapos pumunta rin yung yung secretary ng DPWH sa may yung trending na video ng isang kusaling may food chain na gumuho. Pero para kami naghahabulan kasi pagpunta niya doon, binisita lang niya, papunta naman siya ng ibang gusali. So hindi talaga kami mag-abutan sapagkat yung signal din dito, walang magandang signal. No? Hahanap pa kami kung saan kami pupunta na makapag-signal. Kasi halos lahat ngayong dito na 26 barangay ng General Santos, hindi lahat mayroong signal at hindi lang lahat mayroong mga koneksyon na ang kuryente po, mga kakipay.
16: Okay po, K5 by Jonathan Sabadal. Siguro, totoo yung sinabi mo. Wala kang tulog dyan, oh. Natatakot siguro ka sa, natatakot siguro sa, sa lindol. Wala ka mang tulog.
21: Kasi first time ko makakaber ng ganito po, mga K5, no? Tapos, kung makikita mo naman yung tulay na dinaanan ko kahapon, balik-balik ako sa tulay doon sa Sapo, Masla, biglang tumibok ang kaba ng dibdib ko kasi dumaan pa ako pagka ilang oras, gumuho na talaga. No? Hindi natin namataan kasi pag what if, no? Nandoon tayo tapos yung gumuho na talaga yung kuan. Gumuho na talaga yung tulay.
15: Buti na lang safe, ha? Buti na lang safe. Yun sanang balita, yun, no?
21: Sabi ko na sa sarili ko pagkatapos, mga kakipay, bye-bye. Pero, sawa na Diyos, no? Kasi,
15: pag-ingat,
6: dyan, brother.
15: Pag-ingat, brother.
21: Yung tinutuluyan natin, may ngayon, mayroong bitak nga, no? Kaya, sinabi ko rin dito sa ina ni Ma'am Sheng, sabi ko, ma'am, yung alkuba nyo ba, ay, concrete ba to, or hardiplex, baka pagtulog ko dito,
15: hindi na ako makagising. Pero mag-ingat talaga.
16: Bahang ka folding bed.
21: Kahapon po, yung during interview, hindi na ako nagpanik kasi makikita ko naman na nandoon kami sa mga, yung mababaw lang na lugar, yung mga maliliit na mga bahay. Pag makapunta ka ng sentro talaga ng General Santos City, ng mga malaking gusali, pag gumuho talaga, parang mababahala ka kasi yung mga building, makikita mong parang sumasayaw. Iba yung lindol dito. Sa lindol ng Cagayan de Oro. Kung lindol dyan sa Cagayan de Oro, parang gumanon-ganon lang yung mga building. Dito po, yung napanayam natin kagabi, gumanon-ganon tapos tumalon-talon. Yung lupa dito, kaya yung makikita natin sa may naka-video, nung daanan ng lugar ng land kung saan dito, doon po ang tinuturing epicenter ng or front line ng lindol na 7.8, doon talaga ang maraming damage. So hindi natin masyado makikita sa video, but kung ating i-zoom in yan lahat-lahat, doon sana makapagpanayam tayo na ma-interview nung isang senior citizen na bedridden, no, na naka-wheelchair, na atin sanang pupuntahan, kaso malayo pa doon sa Sapo, Masla.
15: Okay.
21: Nung may na-volunteer na may na-interview tayong isang security guard po nga. Sasama sana siya para matulungan tayo pupunta doon. Pero ang mga daanan, okay. Hindi na po.
16: Sir Five, Jonathan, baka may katanungan ng mga kasamahan natin na mga sa station natin. Puntahan natin si Sir BPO doon sa may Bacolod, sir. Baka may mga clarification po kayo dyan, sir.
15: Okay, so maraming salamat po K5 Nathan at sa buong Pilipinas. Karagdagang impormasyon na ho dyan po sa Jensen, kasama ng mga na trap doon sa loob po ng Save More, ang isang empleyada, ang pangalan ay Shane Kate Mendoza.
6: Ganda, no?
15: Namatay ho siya. Bata, napakagandang bata. Baka ho pwede mahanap ni K5 Jonathan ang kanyang pamilya, kasi isa siya sa mga namatay sa loob ng Save More nang gumuho ito noong nakaraang araw. Ang pangalan, Shane Kate Mendoza. Mendoza. And ito po yung mga interesting facts na nakuha ni K5 Eric dyan sa Jensen. K5 Eric?
6: There are two places na of faith na hindi nasira. One is the Church of Iglesia ni Cristo at isang store dyan na Gift of God, na yung mga display nila na binibenta ng mga figures of Catholic faith, yung mga santos lahat, hindi natumba ni isa, walang nasira. So yung store na Gift of God, kung pwede mahanap dyan, at saka i-feature yung Iglesia ni Cristo, because those are two places of faith
15: na hindi nayanig.
6: Hindi na niyanig, pero hindi nasira.
15: Oh,
6: hindi nasira.
15: Hindi bumigay.
6: Hindi bumigay. And yung oldest building of Jensen, the Guillemac Building, abandoned in 2020 kasi
15: still
6: na...
15: Still standing.
6: It's still standing.
15: Kahit luma na.
6: Kahit luma, inabandon kasi nga sinabi na hindi na fit for habitation.
15: Pero...
6: Kasi sira na, pero still standing.
15: Ang mga bago, gumuho.
6: Goodbye. Goodbye bunot yung mga bago.
15: Yung
6: Guillemac Building... Still standing.
15: Oh, tingnan natin yan.
6: Guillemac Building, still standing. Alam, Guillemac.
15: Malakas pa, no? Okay.
6: Still standing.
15: Yun lang po yung mga additional information. Balik sa inyo, K5 Nathan.
16: Okay. Siguro, ito mga katanungan sa ating mga kasamahan sa iba pang mga himpilan. BPO, may oras pa ba?
15: Parang we have 12 minutes. Siguro ang gagawin natin ay baka alangalin na tayo dito. We can just call Jonathan for whatever development na meron tayo, no? At least meron tayong update, magagandang development, and maabot natin yung pamilya ni Kate, no? At ma-interview natin tungkol po sa kanyang pagkapasok. Thank you so much sa kanyang di oro, and mahinga, at i-pray natin si Jonathan, ha? Kasi si Jonathan parang natatakot dun sa ano. Tan, relax lang, at saka always keep safe po dyan.
7: Pray okay. lang, thank you po. Pray lang, pray.
16: Ampulan.
15: Pray lang tayo, Tan.
7: Ampulan.
6: Mga advice
15: ni K-5. Lang dyan.
6: Mga advice ni K-5 Bernie, yung malakas eh.
15: Oh, yung malakas. Sige, salamat po K-5 Nathan sa inyo dyan sa studio.
21: Thank you so much. Good job po. Salamat po.
14: Nabatian mga ka-K-5 ato ang live report na gikan sa General Santos City. Aangot karon sa development sa natabuto nga magnitude 7.8 nga linog mga ka-K5. Sa initial naton nga data, as of this morning, nagdangat na sa 41 ang patay mga ka-K5 kag. Balan nyo kung pila ng aftershocks nga nabalhag, naglabot na sa masobra, 2,000 ka mga aftershocks ang record. Humali nagtayog ang 7.8 magnitude galinog sang Lunes mga ka-K5. Og bot silingon tika kululba gitong area, especially kun ara ka sa mga sulod sa building mga ka-K5 kay especially sa mga sulod sa panimalay, kun nagakatulog kabala kag maguyog, no, basikag may malagbong sa imo mga kisameda or ano man nga mga estruktura, kapin pa ko namingyar na mga structures mga ka-K5, so delikado katama, no. Ang aton sini nga padayon nga pagpangamuyo para sa kaluwasan sa mga utod naton dito sa Mindanao, sa General Santos City, sa Sarangani, kagiban pa nga porsyon sa Mindanao, no? Ginapadayon naton nga ginapangamuyo ang ila sining kaluwasan mga ka-K5 kag kabay pa malampuasan nila ining pagtilaw, no, nga naagyan nila ang mga ka-K5, isa sa pinakamakusog nga linog nga nabatsagan mga ka-K5 dito sa ila sining lugar. Kaga gina-imagine talangani, what if kung matabo man ini diri sa aton, palayo lang, ano ayhan ang mga inepekto? No? Ano ayhan, pila ya ano kadamo ayhan ng mga buildings ang magkala rumpag mga ka-K5? Pila ayhan ka mga classrooms ang magkala samad mga tulay, mga government buildings, mga government infrastructures, and even private buildings. Palayo lang, no? Gani importante, nagligad to, pakadtuan tang PDRRM o, pamangkota, ano nga mga efforts ang ginay mo, para makabulig ang pumuluyo ta preparar. Way man natun ginapangayo, perong linog, hindi inamalikawan, matabo, giniya sa wala, natun ginexpektar nga oras kagpanahon. Pamangkot ang PDRRM mo, kung ano nga mga measures ang ginay mo, titudlo kita sa DepEd, mga ka-K5. So aton si Lidri, no? Awareness na lang sa tagsa-tagsa, mga ka-K5. Hindi ta pagpasimpalad kabuhi ta. Kay may mga opisyal gidiabi sa gobyerno nga nagabika lang sa responsibilidad nga hindi man kanukno. Amo na nga dapat, mangin-aware na lang kita sa aton kaugalingon, sa aton safety, mga ka-K5. Kag-eye-opener man ni sa mga kawatan sa gobyerno, sa mga makawat sa gobyerno, kung nagobraman ko mga project, siguraduhon nyo man, kayuhon nyo man. Kayuhon nyo man na hindi kamo sagiobra sa mga substandards ng mga proyekto na ginabutang nyo sa alang-alang ang kabuhi sang tao. Especially mga classrooms. Way kamo mahuya, classroom na gid na kawatan nyo pa. Mga kabataan, tada. Gani pasalamat kita, although masabu ining natabo sa Mindanao, pero pasalamat kita na nag-uyog ang duta, ara pa sa gua, ara pa sa open ground. Ang mga kabataan, way paka-start ang klase, ga-flag ceremony pa sila. May mga announcements pa, pero what if abi pag-uyog ara sila sa mga school buildings, sa classrooms, ato sa ibabaw, or sa idalom ng mga buildings? Ginapaminsar talang, pero di dumakahalawaw. Basi nagdamo pa ang nagkaladisgrasya, mga kakipay. So kabay pa mangin espeho ini sa aton, na kita mangin preparado man sa tanan ng oras. Kaya ang kalamidad, nagakatabo sa wala naton, hindi naton mapaktan nga oras kag panahon, mga ka-K5.

0: sa gusto mo sasabi. By the way, ginakolabos kita sa Tiempo diri sa Aton Siniga pagpangalagad. Duga nga mga balita, mga issues, kag impormasyon wala tamatagan ligwa. Bantay nyo karon sa udto sa 11 Mbps with Mr. Public Service kag K5 Alan Catalan. Kag sa iban pa naton nga mga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo, and of course our birthday greetings sa kay ka K5 Peter Januarez. Happy happy birthday ka K5 Peter Januarez. Ini naman si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema gid ako sa akong body odor.
13: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
15: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
7: Extend food superman for men.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
0: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings. Mayong aga kag kabayeng ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan. Oras subong is 9:05 kag diri naman naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon naton sa atong programa si Sir Boy Solueta. Mayong aga Sir Boy kag daw priskang priska.
2: Good morning, engineer. Good morning, mas atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw bala bisyuhan, ikaw bala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kaya ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE. No? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong. No?
1: Okay.
2: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power
1: sa ginatawag. Do may pharmacia ka na gina dala adlo-adlo.
2: Do dito'y bayo na yan. No?
1: Upod mo na daga po si power trio ni Sir Boy.
2: Amunang kampiyon da. No? Ang nami, gisi niya, kiini nga DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at

0: by or premature aging caused by free radicals nga nagdamo that ang muna nga tawag nga oxidative stress ang bulong di ang kumbagaya ang food supplement niya ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong kapatigulang sa aton silula? Pulaw. Ha? Bisyo, panigrilyo, ano pagid, anong pagid? Emotional stress.
1: Mga negative nga mga, lifestyle ah.
0: Correct. Mga biskan positive pa engineer kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno manggili chemicals. Huwag ka magkabalo, kay gabakal ka malang. Huwag kabalo, puno ang chemicals. Initan ang tanang ga-damage sa imo sila. Hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribe. Prescribe o ang
1: kinanglanon sa lawas mo.
0: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amo na katabo nga hindi ka recover dahil ng imulawas, hindi siya ka-regenerate o hindi siya kahimo liwat sa ginatawag nga cells niya, no? That's why, got the matamat ni gulang ang lawas mo. So, kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kis, korinta pa lang, ito pa naman sa korinta. Matyagan mo do, 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So, ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anamin sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. Ha? May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin, that's why, ha? Ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why ganubo ang imo blood sugar. So diin ka pa, gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka-DTX 500.
1: Gin diretso-diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Kaya boy.
0: Kaya interesting sa atong topic karon para diretso-diretso na. Dasunta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imulawas in tip-top shape o condition
1: para active na active?
0: Active na active para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imulawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng mga ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imulawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Gwapo ka, gahubin.
0: Amo na lang, iba niya ganyan. Amo na lang nang inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung naka-Mighty C ka nga, agi-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro, dire-diretso lang nato ni...
0: Unatan, may care ko.
1: Ang power trio bala, na mabulig, duwaman lang tag istoryana, idrisubong.
0: Uy, sulutan na yung I care gold ni boss.
1: Okay, of course. Kung ano ni idalasa, tanang tanan, Sir Boy. Sige. Padayon, sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
0: I care gold engineer. I care gold, ni kampiyon ni sa mata. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga ginatawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ni mga minerals nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una, may ara na nga ginatawag nga eye care gold. Mag eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Nung eye care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata. Kag refresh ning imo mata sa ginatawag nga eye care drops, no?
1: Sir, so boy, sa barangay 35 bala. May gapalapit sa akon niya kagawad albaw. Basi may ara kada I care Iker Gold.
0: Available na sa tanan. Oh, yeah. Gatawag na ito ng mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course, ang available sa mga drugstores, di ang pinakasikat, ang ginambal ng engineer nga, ang pharmacia, sa isa kapsula, ang D3 Bio. Ah, basta yatang kaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So, hindi lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, daw punong-puno na sila sa introduction ko lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty Sea, Iker Gold kagining aton nga D3 Bio. Pumay specific kita nga dapat pag istoryan Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo Sir Boy?
0: Siyempre mahagita anday sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
0: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano bala ang pictos ang giyatawag nga super antioxidant when it comes to your muscle health? Uy, muscles! Ano ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, kinanglan, Sir Boy, may arang kita six-packs?
0: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
0: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack kada, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo gling abdominal muscles, kampyon no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles? No? Of course, number first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ang ginausara for running. And of course, pero ay takabalo, mga different kinds of muscles. No? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya? No? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya. Like, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, pras nisang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working. Ang pinakagrabe mo kubrang ang muscles ta, amo ni ang aton tagipusoon or our heart. Because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle will not stop until you die. Amo ni tagipusoon ta ya. And sometimes nalipata nga abi naton tagipusoon ta kung ano-ano pa da. Di maskulo na sa. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka Sir Boy, nga may ala ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function Sir Boy.
0: Ang pwede, hindi ka mag-i-hop except your heart.
1: Ah, pati ang heart gidya yung muscles.
0: Pwede na magpundo.
1: Hindi gidya.
0: Oh, mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
1: I see. Okay.
0: Kaya maibanda niya, kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kung maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhists, nga muna.
1: Uh-huh.
0: Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived. Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage kay wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre way nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
0: So amo na ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sa ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sa imo glucose para i-turn sa energy. and your muscles because it is a hard working. If may may part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran nanta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, maka-hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically, what happens is, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka-glucose, pwerte ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. So basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan kasi mo lactic acid na iya.
1: Okay, ha? Okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya amo ni ang free radicals na nagstud ang free radicals, no? So tanong mo na gid bala ano ka importante sang antioxidant. If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka, pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gaya muna kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Tingnan Sir Boy, ang aton muscles, kinanglan gid naton alagaan. Kaya nga naga-produce sa movement. Kung wala ang muscle, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like for example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga muskulo, makastabilize man sang aton nga joints, Sir Boy. Kay ang joints ta ang matul-an ta, Sir Boy, nalikupan man sa mga muscles mo kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kag maintain sang structure sang imo lawas. Yes, you're correct, no? Ha? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy. Energy coming from your food. But unfortunately, ininga energy sometimes will basically is also amumani ang ginatawag nga downfall. O kumbaga amumani ang ginatawag nga ga-cause ang oxidative stress sa imo cellula. Remember, muscles is not only for lifting. Ha? Nga agakurog kakis, your muscle wants to maintain your, ginatawag natin your body, ang ginatawag nga internal temperature. Ha? It also works as a, ginatawag natin do thermostat. Ano? Kay lalo na sa mga lugar nga matugnaw, ha? Kita mong tao, tamatugnaw, makurog ang tao. Ang pagkurog sa tao, it's a defense mechanism of your body to produce heat. Your muscles will move involuntarily to produce heat to your body. That's why importante gini ang muscles. And dutay nga trivia, anong bilang pinakakusog ng muscles sa lawas ta?
1: Ang dila, Sir Boy.
0: Hoy! Dila
1: ang nga, muscles man ang dila, di ba?
0: Nga, gaya ka birason ng engineer, be?
1: Di kong kaysa, tungod sa iya nga kakusog, maguba yung mga government nga institutions.
0: The power of speech. Pero power by power, ang pinakakusog, sakto ka man injir, lapit man sa baba, it's your masseter.
1: Adra na sa kwan sa alingagnag,
0: your jaw muscles is the strongest of all, and the biggest muscles kuno sa muscles sa lawas ta is ang balit ko na sa ibang libro is your gluteus maximus or amo na ang muscles sa imo buli.
1: Aha. Uh-huh. Inang sa anus na yon.
0: Hindi gid ang buli lang gid ya.
1: Hindi sa ang kwan mo opening bala?
0: Ay, hindi. Na
1: opening.
0: Alain ba da? Yeah. Alain ba spinster muscle.
1: Spinster muscle.
0: Ang imo mismo gid yang sa bilog mo gid yang buli. Amo nagiga carry sang imo weight kag amo naga lift sang imo legs.
1: Okay.
0: So it's really it's big, no? So going back, your muscles is important, but you also need to take care of your muscles, lalo na kung ikaw ga gym, ha? Kiga-produce ka more oxidative stress, lalo na sa kung ga-workout ka or ga-exercise ka tremendously, you also need antioxidant. In fact, you need more antioxidant. You produce more oxidative stress. That's why kailangan magsuot ka mag DTX 500.
1: Ay, inang siling ba nila, siling nga buhaon kung no, sir boy?
0: Buhaon man? Siling,
1: buhaon, inang ang imo ba lang alatrasan, kagwa na bala, kitungod wala asing ano, sphincter muscle? Ha? Nga, hindi ba lang gakipot ang imo nga alatrasan mismo? Pati pagin ang panghihi, sir boy, may ara mandira galit sa urinary muscles. Sir boy, nga mapauntat mong ihi mo, otherwise, kung inang maskulo nga nagapugong bala, nagakipot sang imo nga pagpangihi, sir boy, sige-sige na lang daya eh. Tungang ara ka sa atubang sang kadamaan niya, sige tulo ihi mo, sir boy. Kaya tungod nga, ang imo nga urinary bladder muscles wala naga-function, sir boy.
0: Now, that's another fact, no? That's a specialized action naman, and that is true, no? Nga there are muscles that contracts lalo na sa aton mga parts na ngalawas, no? But going back, no, amuni ang importansya sa ginatawag nga DTX 500. After workout, it will basically refresh your cells by giving super antioxidant effects. Amo nang maubras ang DSE nga ara sa DTX 500. Mag-move ta kon sa D3 Bio, sulihan ta naman kung ano maubra ni D3 Bio and maintaining your muscle health.
1: Okay. So, hindi na kita padugay-dugay kay ginahingagot man uras ta, sir boy. Proceed na kita dito sa talk ni Doc sa D3 Bio, anong mabulig in relation sa maskulo, sir boy.
0: So, kampiyon, no? Before we move to D3 Bio, hindi kayo maglipat, ha? Mag DTX 500. Kung hubin ang imusilila, hubin ang tsura mo. Remember, your muscles is also made up of cells, no? So, mag DTX 500. Di sa D3 Bio, ito naantaw ko, maskulo liwat. Ano mo lang mabulig ni D3 Bio when it comes to muscle health? Di ba, storyahan, tatugin na nga damo to ang muscle cells tayo, damo iya makina.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga ya damo-damo ni sa mitochondria. Ang ginauban ni D3 Bio ya, it provides those your muscles lalo ng ilang mitochondria the energy it needs nga kay ang medium chain fatty acids nga lauric acid nga makita mo ni sa D3 Bio is basically an energy booster to your muscle cells. In fact, ini mga MCTs, ini nga medium chain fatty acids, makita mo ni sa energy drink.
1: Uh-huh.
0: Amo ni siya kabaskog, kay dugay na ni sa ginausar, yagiliya, para to energize sa ginatawag nato ng mga atleta ta. No? Because, unlike niya sa ginatawag na normal nga energy source like your sugar, it will have around 28 steps.
1: Okay.
0: For it to be turned into energy. While ang D3 Bio ya, ang iya medium chain fatty acids ya, or MCTs niya, tatlo lang.
1: Three steps lang.
0: It will turn into energy to provide your muscle the energy it needs para ma-perform mo imo task. Lalo kung ng atleta ka, basketball player ka.
1: Uh-huh.
0: Pag tumahan mo na isang D3 Bio or sa mga energy drink ya nga may mga MCTs ya, duga balik na yon ang imo energy. Hindi ka na maghulat yung like sa normal sugar yung dugay pa kami pictos imo. So it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? E kung hindi kayo athlete ya, ang ginubayan ni D3 Bio ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ha? Medyo nagtuon ka na mga 4 oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. D3 Bio provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Dietrich Bayo when it comes to muscle health.
1: Wala na sir boy ko na sa speaking sa aton nga brain na bi, do hindi na mag-register ang aton ginatun-an kay wala na sudlan sir boy.
0: Well, hambal ganit nila. Ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga lecture kuno ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: So, ang iba niya sa mga first world country, after lectures ang 30 to 40 minutes ginapabayan, di ba? Balik after 15 minutes.
1: Recess na yung recess?
0: Hindi, do a moment na, pero why na lang kung nagsugong ginapagwa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayaan na sila desk to understand the lesson. Uh-huh. But going back sa ginatawag nga Dietrich Bayo. Dietrich Bayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body including your muscles from ginatawag nga ito nga mga invaders like viruses and bacteria will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Dietrich Bayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Dietrich Bayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna ang putantigid sa ginatawag nga Dietrich Bayo when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imo muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang bal nila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang Dietrich Bayo will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, busipon, kagilanat. Kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria, nga nami ang Dietrich Bayo when it comes to your overall health, including your muscle health, ara gapon. Ang ginatawag nga palmasya sa isang kapsula, ang Dietrich Bayo.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abing Detex Beauty Soap. Dari makita mo Sir Boy nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing Sir Boy, blooming, glowing, kag healthy skin Sir Boy.
0: Healthy, kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap may VCO nga nakayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ining abon niya, hindi kini matawaran ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa, kampyon man ang ginatawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, amo man yung gapataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why, you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imo lawas. Labi na gid ang ilok. Kaya ilok mo medyo cloudy na, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglanta ang Klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Clinica Dio Fresh.
0: Nga kaya Clinica Dio Fresh may BCO, may BCO man nga kaya tapnaon ang microbio nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbawa sa imong ilok ginkwa sa Clinica Dio Fresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Clinica Dio Fresh. Kaya matamat pa puti
1: okay.
0: ang imo ilok tungkol sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Clinica Dio Fresh.
1: Ang kinanglan taman sir boy, dapat kada aga mga pikita, tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok sir boy gamitan ta sang DTX coffee mix.
0: Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE nga isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga this basically cleans this antioxidant in DTX coffee mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di, ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your, of course, dalandang colorectal area mo. Freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da, mga nag-stack up da ng mga higko. Pangkakasuna sa nga tawag nga chia seeds nga ara sini nga kape. Ang nga tawag nga DTX coffee mix. Aga pa, gakape ka na, ga-detox ka pa.
1: Makamulig ina, boost sa nga itong energy kag alertness, sir boy. Makabulig may na-support sa aton brain function, ina nga kape, ang DTX coffee mix, may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo, protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, sir boy, pero kung gusto ta, ining super, ginatawag natin nga double barrel nga kape, ining aton DTX premium coffee, sir boy. Kung nagaburingot ka, medyo damo kabisyo abila, taas mo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unog sini, may ergotionin, ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE. Ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para pangkontra sa imo bisyo lalo na kung ikaw bisyuhan klaseng manog kape lalo na kung ikaw ga panigrilyo habang ga kape ka gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo ha habang ga pangapi ka mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini stevia. So pwede mo na yung ma-unli. So for people who are asking, ay kung ini-indite ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa lulam mo ni. So sa boy, mahubin man niya ang tsura mo, most likely, no? So pwede mo pa niya magyatawag na ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar. Because this is basically safe for you. So kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin si imo, gapotikta si imo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
0: Ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics ini. Why niya kakapatay sa init sang tubig o sa asidil sang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Ang
0: mga tao balang gabugtaw po gaano close mo doon gai ang ginatawag nga Pre-Bio Coffee.
1: Speaking sa mga probiotics sir boy, may ari man kita diri ining Clinica Probiotics sir boy.
0: Sporebiotics
1: sir. The support ini sa aton digestive health inang sulod sa aton nga tiyan bla sir boy naga-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kag gas sir boy nang gautot-utot kabla permi maka-promote man ini sang regular bowel movement sir boy kay maka-support ni sa aton healthy digestion mahimong digestion naton kon nag-take kita sing Clinicas for Biotech, Sir Boy.
0: Oh, ang Clinicas for Biotech has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together, huh? In basically maintaining your gut health, no? Remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it's also a place to produce your gut-derived vitamin B's, your B1 to B2 and B12, that is important to your brain health and gatawag naton nga arterial health. And nami pagidi ka ini nga mga happy hormones are also produced in your gut. That's why kung gusto mo nami ang mood mo, ang kalan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami gid every day mag-clinicas probiotics lalo na sa mga bisyuhanda ng antibiotic therapy who are not in basically having good diets basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka-klinika Spore Biotics.
1: Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, Sir Boy. Mm-hmm. Kag nami pagini ang aton balang nga panlalaki ang reproductive health naton, Sir Boy, ma-enhance niya kag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga maka kag klabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may ara lang vasodilation, Sir Boy, sini aton nga mga kaugatan nami bla kay nga healthy naga-flexible ang aton ugat, Sir Boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, Sir Boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga minerales kag vitamina sa imo selula, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young to say engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow kung pamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sini sa imo mga tired muscle, ha, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, ha, pang-akwat da medyo stress permi sa opisina, pag-abot sa balay banyusan ka ni misis, ha, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat-amat release ang imo stress, ang init sini, ha, release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy kampiyon, ha, gaparelax man si imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka mo ning imo best partner DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, Sir Boy, hindi ka mo magkalipat, ha, sing sa aton nga para sa matabla, Sir Boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amuning nga tawag nga bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may diferensya sa mata, no, lalo na at an early stage. To protect your eyes, mag iCare Gold, and of course ang gya partner iCare Drops, no, and of course hindi ka maglipat every day mag DTX 500 the super antioxidant, mag Mighty C the alkaline vitamin C, and of course ang paborito sa tanan, no, ang pharmacia sa isang kapsula mag D3 Bio. Kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pag-upon in behalf ni Dr. Ramil Oy. Wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. In behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: bakterya na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatapda sa pag-atake isang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, 4Biotics na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Yung pangayo ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ngido nga itom ulo ah.
9: Hala? Ti, ipakaon mo kitot sa ito?
8: Ti, ako na lang mapulos ang pagkaon niya sinopagitpe.
9: Uti, panos naman na guru.
8: Abala na panos ah. Basta oh, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
9: Nee, satya-satya inang.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Naplastar na bala ni Ibusman Rimulta ang tanang nga ikaso sa mga sutab ng mga senador?
1: Plastado na, boss.
0: Very good. Ako patistingan nila ba? Daw sila pang gagamit coke ba? Coke wa? Sampulanta sila. Agod makulbaan pagin sila kag hindi na magkontra pa.
1: Ang utod mo gid, Mr. President. Siya gitong daw tiga.
0: Pabayi lang siya. Kay ginaunayan abuno ang iyang galawas.
1: Ano nga ginaunay, Mr. President, man?
0: Tanawa bala. Kay kalabas ang iya sagang. Dugay-dugay, maunay na siya buno.
1: Ay, gali ka, Mr. President?
0: Oo, ambot gani, ha? Ano, akigidya sina, nga kaakigidya sina sa ako niya, man?
1: Eh, basi gusto niya man maleta.
0: Ay, hindi niya malitang gusto niya, ha?
1: Ano mang gali?
0: Ang posisyon ko, eh.
1: Ay, amo na gali, Mr. President?
0: Oo, abot ko na siya nga daan niya. May pag-ambisyosa man nga daan, eh.
1: Galing?
0: Oo, pero hindi niya gyapon magmangin din nalagko ng ilang plano.
1: Ay, anong ilang plano, Mr. President? How?
0: Nga takot ako. Kag si Inday Saray Lustay ang ibulos nila sa posisyon ko.
1: Ay, hala. Kaladlukan ba?
0: Uti sa imo, Yusuf Castre. Masugot ka sila.
1: Natural, hindi eh. Wala ko yung karun maleta. Yeah, hindi ko na yung magsugot, ya. Kay basi ma piatos kag ang shepe niya. Mabot sa amon.
0: Nan, amo na.
1: Hindi ko magsugot, Mr. President.
0: Hindi natural eh. Hindi ka gani magsugot, ako pa yan. Amo gani ka dapat bululigan ta na iya. Nga hindi sila kapang sutab sa aton. Dapat kita lang ya ang magsutab sa ila.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Aray, sige ra. Amo lang nanay nga ton magabalita nga matulog sa iyo. Dugka nga tara, naso na bata.
1: Daw ginapabilib ko ni DJ Borjok sa mga balita, ya. Amo niya, makortahan.
0: Oy, kortang-warta niya nga nanang lakad ko.
1: Wahay, Dubatian niya pa ba?
0: Aray, sige ra. Baba na. DJ Borjok on the bergs.
1: Animal, bakit pang extra ya? DJ Borjok on the mix pa kanon? Pero, in fairness, mayot ng mga balita ya. Bisan daw hindi mapatihan. Wala man ko mahimo kundi mapati na gid lang. Sige, boss naman kay bantayan ko diwa tang iya programa. Daw ka na, misante. Malingaw ka na. Matingala ka pa. Believe ko DJ Borjok. Amo na yung mga banat da. Sayasadyay na oh.
2: Chris Remix.
3: Rigor, Rishok pa ng lemon.

0: Ay, dahil lang ko anay matulot ang Vice Plaza. Oh. Kay kung dito sa Barangay Hall, puro lang to ragok ni Kapitan Mabatian mo. Ay, abaw. Mayo diya kay makahangaw-hangaw ka, kag baka bati ka man sa mga chismis sa palibot. Ay, abaw!
1: Joy, mabagal ko gani.
2: Ay, ano ba yung backload mo ta?
0: Oh, may gachanggi gila isaw na, no? Ano na yan ang baklo niya man?
1: Toy, mabaklaw ko ni Corbif, be?
2: Sige, dali lang ha.
0: Corn beef galing baklo niya. Ah, siguro, wala pa rin sa kakaon. So, ano niya, guro?
2: Pila ka bilog corn beef.
1: Di ba ka bilog, Joy? Pasundan ko sa mga ido ko, ah.
0: Kaya ba? Nimal. Lima ka bilog? Sosyal ka mga ido, iba? Corn beef, ginang ipasundan niya?
1: Kasi ikaw lang niyo, Joy. Pinagutom naging mga ido ko, eh.
0: Baskog siya ba?
2: Ay, dali lang ito, ha? Kay kahiwa pa ko sa litsun, baboy. Ipagkahon ko man sa mga ido ko, ha?
0: Wah! Oh, hala. Litsun, baboy, pag kanyang inapakaon niya sa ido, ya?
2: Kahit palisan ko pa na sila yan sa fresh milk, agod nga na ilaga pagkaon.
0: Wah! Hala.
1: Ay, galing ka, Joy.
2: Ay, kag hindi nalang gali pagbayari na yun ang corn beef mo, ah. Libre ko nalang na. Plus, padalaan na pa kalima kakilo galit sun, baboy. Eh, pasunan mo man sa mga ido mo, ha?
0: Wah! Oh, iniya magsugid. Sulo siguro. Sadya-sadya, no? Wah!

0: DDX Beauty Show.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Show.
2: Mabakang sa mga butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: to dako bot kaon?
1: Ano man ni na, Eljan, laba-laba?
0: Dire na lang anay, kuto bang ato nga pag-up nanay? Kaya mapuli na ko sa akong balay? Kaya ikaw maliko naman?
1: Ha? Okay, miga. Ate, wala ta da kiss?
0: Nge, ano sila yung mao?
1: Kapati ka naman guro, miga. Suliton ko pag-idya? Siling ko kay Dason naman. Tangalunes, magkit-anay. Kiss-anay, bi?
0: Nga makis ka gidi, how?
1: Tanda sa nga ton lang, pag-imigway, nga dwaw.
0: Di ko namigway ta, makis kita dahon?
1: Uy, para bala nga ng biip-ip kita.
0: Inagi na yung imo, totoo na kubot kon?
1: Nga kikagay dayon? Diyan laba-laba?
0: Oo eh. Do, wala na yung tupa ng imo ya?
1: May tupa na ya kung matupa ang kiss ko sa imo.
0: Olo mo? Baho ka totoo na ko ha? Hindi kaya dapat baka muna.
1: Kag nga aman, B.
0: Kaya ba si may makita sa ton nga doha? Kadlawan kita nila.
1: Bahala da sila kung makadlaw sila eh. Importante nga nakakiss ko ya.
0: Hala? Sinasadya eh, no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man siya, Maritins?
0: Pwede ko, anay ka puli.
1: Mapuli ka na, kaya nakakaon ka na.
0: Ay, okay, may ubrahon lang ko kadali.
1: Ay, basta hindi ka na magbalik.
0: Ano? Ay, anay ka, ano naman ang oras ang hatagay sang rasyon?
1: Ay, karon naman yung mga alas 12 siguro. Ay,
0: ay mga alas 11.50, pwede mabalik.
1: Ay! Ano?
0: Oo, para timing, malahaw.
1: Timing ang ano?
0: Pagbalik ko, kinananay naman.
1: Ay! Alam mo na siling mo, wala ka na busog. Tapos timingon mo pa magbalik kahatagay naman sa rasyon.
0: Ay, bisan paano, makabuhin-buhin man sa gutom. Ah.
1: Ay!
0: Eh, okay na. At least masudlan man balang tsanta sa wala na gid.
1: Ay! Ay, grabe ka man siya, Maritis, buwan.
0: Ay, hindi ya akong grabe, kundi ang mga pasyente nyo nga. Ara sa emergency ay grabe.
1: Ay, may rason ka pa ba? Sinasadyain, no?
0: Nga.
1: Ay,

0: Oy! Ari ka na gali, El Jan, malaba, pitso?
1: Hindi, taya. Landong ko lang niya, tay.
0: Bawdo, nakapuntos ka na yun, El Jan.
1: Amo gini na tay, basta nag-eskwila ka sa Sunday, nga Lunes nga ang klase.
0: Nanay ka bala, El Jan, malaba?
1: Ano man, tay?
0: Hindi bala, ang tawag sa gina-eskwilahan niyo, Sunday School?
1: Oo, ganit, tay.
0: Tinga, Lunes mo to ng klase niyo, ha? Okay, Sunday School mo na ba?
1: Amo gina ya, tay? Hindi na bala siya kayo pamangkot.
0: Ranay ka, kumusta man ang unang adlaw sa klase niyo?
1: Natural, tay. Very good ko yan, bali, ma'am.
0: No, maayo, kayo. Magsubong sina. Ano, ikaw lang isang naka-very good?
1: Tanan kami tayo.
0: Abi ko gani. Kaya daw kasugit ka kaya. Abi ko, ikaw lang isa nakakuha sa birigod. Galit, tanan ka mo?
1: Tanan kami kaya na yung birigod, tay. Ang importante, birigod man ko.
0: Nga, nag-birigod ka mo, tananaw?
1: Kahit itay, kung wala ko yan nakakuha birigod sa amon, hindi na kuya dahil mag-eskwila sunod ng Lunes, masungod na ko na ya.
0: Sadya, no?
1: Wow!

pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng

0: Libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: five galingawanta.
1: Hold up day, ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
2: Ako, hold upon mo? Wala ka bala kakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah, congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey, five galingawanta.
1: Kampyon!
3: KK5 News FM.
4: E3 Bio with Physium.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500?
9: Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapul katol,
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
4: Extend! Supplement for men!
16: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500!
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500!
18: Mapakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto!
19: Hi, Dennis Juanes!
7: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Dennis Juanes!
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
19: Hi, Dennis Juanes!
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
20: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Pagwasang balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka papamangkot kung ano ba, clon ko!
3: Hey, I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paano ang panimisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga buti ka.
8: Oh, sige. Kaya sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
9: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing.
8: Mm.
9: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang.
8: Mm.
9: 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days.
8: Mm.
9: Cleanse ginaya.
8: Mm.
9: But we don't recommend that now.
8: Mm.
9: Sa D3 Bio, ari mo on you. Intermittent fasting for 12 hours.
8: Mm-hmm.
9: Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio.
8: Mm-hmm.
9: Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, mm-hmm, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
8: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
9: Para una ya gamito ni.
8: Oh, at least baka extend pa ko, di ba?
9: Oh.
8: Pa inom ko 8 or 9.
9: Mm.
8: Bis ka nalauna pa ko manyaga ya.
9: Hmm.
8: Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
10: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
9: ka. Basta, make it, Sir Boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung adahan.
8: Correct.
9: No?
8: Protect yourself.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
8: Mm-hmm. Housekeeper naman?
12: Hindi
8: naman pharmacy?
12: Mm-hmm. Oh. May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon.
8: Mm-hmm.
12: Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio.
8: Mm-hmm.
12: Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
8: May housekeeper siya sa imo brain.
12: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular sa system. Kaugatan? Sa bilugid nga lawas.
9: Nami, no? Kay epekto pala sa housekeeper sa real life. Tawhay ka, hindi ka saging ubra. Kasi siya yung ubra para sa imo.
8: Para sa kubla, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag maigdang ang matulog. Kay may nagdapanin
9: doon. Hindi mo galing ng ditribayo, no?
8: Oo. Si kung nakaditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, kaprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanamin, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran nga benepisyo. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga napanos?
9: Oo, no?
8: Why?
10: So that is the...
8: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero minamon na ginabalik-balik, kinanglan, inom giga ditribayo every 8 hours kung
10: every
8: gusto ka,
10: hours, good,
8: protektado ka.
7: Ditribayo!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditri! Ditribayo! Health! News D3Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3Bio with physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3Bio.
16: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhaw.
17: Masi may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: garantisado.
17: DTX 500.
18: DTX 500.
19: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo.
18: DTX 500 Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
20: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C,
17: mabakang abutika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula at kunya na ubo pag sip on.
18: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mamakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
25: Nestor! Ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang Extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to Mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
27: DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
28: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
28: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gisugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang levels

0: Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa MK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sa binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
1: Magbakal sa isa ka bag sa MK313 VIP kag magkuha sa raffle coupon para may chance ka nga magtaog sa motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: Shadows of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:07 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga, Ciudad Sarawas. Mayong aga, Probinsya San Capiz. Mayong aga, Western Visayas. Sa atong siling mga viewers sa bilog ng Pilipinas, nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Mahabihan sa aton sining pagpangalagad karon ng adlaw sang Miyerkules, Hunyo 10, tuig 2026. Isa naman kay edisyon sang programa 11 Mbps. Mga balita at public service. Mga biyan diri sa 11 Mbps, hindi lang mga balita, hindi lang mga topiko. We are trying to reach out sa aton sininga mga kauturan at kinahanglan gid matagaan aton sang serbisyo publiko diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Ito siyempre mo malang tinutuyo na to, no, sang K5 News FM. Hindi lang bangod magpalayag sang pila ka mga balita o kon mga topiko, impormasyon, kundi maghatag man serbisyo sa aton sininga mga pumulayo. Ganun, welcome na, welcome, welcome, welcome! Mayong pagpanyaga sa aton mga kuturan! Welcome sa 11 Mbps program. 11, unsi, kay mati alas unsi kita magasugod. Tub-tub ala una karon sa hapon. Kag ini ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Kamusta ang mga ka K5 naton karon nga nagatutok diri? Sa 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya sang Capiz, isa ka syudad ang Rojas City, 47 ka mga kabaranggayan sang syudad sa Rojas. Kamusta kamo mga ka K5? Kamusta na kamo?

Kamusta ang 1st District sa probinsya sa Capiz? Kamusta ang 2nd District? Kamusta ang Rojas City? Welcome na sa 11 Mbps program, this is K5 News FM Rojas.

By the way, kung may mga mensahe ka mo ipadala na rin sa K5 News FM page, agad mabasa ta, no? Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sila nga mga viewers. Padala lang diri ang inyo nga mga mensahe. Kag kun may mga natulupang dan kamuda nga hindi manami man sa inyo lugar eh. O, tagaan ta na pagtamo diri sa aton sila nga pagpangalangad sa 11 Mbps program. Ano ang mga talulupang doon ng mga balita, topic ko diri sa aton sininga pagpangalagad kag serbisyo publiko. Sa mga headlines. Okay. Yari karon ang mga talulupang doon ng mga balita sa aton sininga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Anti-Cybercrime Satellite Office ginaplanuhan nga igatukod sa mga PNP Police Station sa probinsya sang Capiz. Samtang Roa City Government nagapangabay sa mga pumuloyo nga mag-segregate sang ila basura sa tagsa ka mga panimalay. Pagbutang sang solar panel, wala ginabalabagan sang Capiz Electric Cooperative.

Samtang balita nagikan sa Capiz Provincial Capital. Sa sesyon kahapon sang Sanggunian Panlalawigan o Con Provincial Board, talalupang doon ang isa sa mga naka-agenda nga balita dito o kung naka-agenda sila sa nga sesyon. Pamilya del Rosario sa Barangay Dayaw nagaplano nga magdonar sang duta sa provincial government agud himuon nga farm to market road. Diin ayhan ini nga duta nga iga-donate sang pamilya del Rosario. Indi ayhan ini ang medyo kontrobersyal nga dalan o konduta dito sa may Barangay Dayaw. Well, let's find out mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Gani magtutok na diri sa aton sining programa, 11 Mbps program. Sa mga balita regional, balita national. Patay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, nagdangat na sa 45, kagkapin sa 200 o 2,043 ka aftershock na batyagan.

Perti maning natabo sa bahin sang Mindanao mga ka K5. Amo ning ginabantayan man naton ang pinaka latest ang dust toll nga na record na karon kay daw halos sa adlaw-adlaw ikapila na subong adlaw daw ikaduwa nang adlaw so good nga nagtayog ang linog dito sa may Mindanao. Ang mga na-recover ng mga lawas nga nagkalamatay plus ang tsunami alert dito mga byan kag ang pinagkamadamo nga aftershocks nga nabatsyagan bangod sining pwerte kagrabe nga pagtayog sang linog sang nagligad nga Lunes nga adlaw.

Kag mga abyan na tagaan taman karon sang development ang pila ka mga update sa nagkahinabo, no? Nga linog dito or natabo nga linog dito sa may Mindanao area. So far amo ning pinakamabaskog nga linog nga na-record mga abyan sang Facebook. Just imagine 7.8, no? Sa mga footage nga nagalapta karon sa social media, kadamo gidya sang mga makaluluoy, no? Kag ang pinakamaswerte dire mga ka K5. Kaya ang aton sining nga mga learners, mga kabataan, yara sagwa sadto sa natabo ang linog. Nagapatigayon gid sang flag ceremony ang pila ka mga bulothuan matapos nga nagtayog ang linog. Madagani medyo preparado ara sagwa. Kay kun ato sa ila masig classroom kag building ay pwerte giguro nga kakulba kag trauma nga ginhatag sa aton sining mga kabataan. So na save sang flag sang Pilipinas ang aton sining mga learners.

Okay mga abyan, diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. May mga update man kita sa ginsiling kong ang kagina or kahapon sa aton sini nga program. May mga update kita no kay subong nagagululuha na ang trust rating or performance rating sang tagsa ka mga local chief executive sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan. Sang nagligad to, ginbalita ta diri ang Rojas City, ang City Mayor, si City Mayor Ronnie Dadibas ang nakakuha bilang or naga top 2 no sa top performer City Mayor sa Western Visayas. Muna ganis sa nagligad siling ko ng aton nga topic ko tani tularan man no ining mga nakakuha balasang o nagtaas ang performance nila ginatagaan sang award ka ginarate ang ila sini nga performance tani tularan man sa iban nga mga local government units sa mga local chief executive nga magperforman sang ila sini nga trabaho magserbisyo man sa mga pumuluyo. Nang tutuod ba lang nga serbisyo sa mga pumuluyo nga hindi lang tug-an antes ang eleksyon. Kung may tinug-an gidman kamo sa inyo nga mga pumuluyo, inyong mga constituent, ipatup-on nyo. No? Kung may ginpromisa kamo antes ang eleksyon, kagin saligan kamo sa mga pumuluyo, kabigon nyo ang pumuluyo nga inspirasyon nyo sa inyo nga pagserbisyo bilang local chief executive.

mga gobernador, WIPA resolve. Ilang taon ta ang performance man sa mga gobernador sa nagkalain-lain ng mga kaprobinsyanan. Mga byan, hindi niya pa indis-indis. Ha? Hindi niya kompetensya. Makabig ta ining public service. Kabigo nyo na nga serbisyo publiko para sa inyo, sining mga constituent. Agod nga mangin inspirado man kamo sa paghatag sa inyo sini nga bulig o konserbisyo sa mga natungdan nyo nga mga pumuloyo. So kon karon kon gusto lang kita sa promisa, tapos balikan ta naman sila antes eleksyon kag promisahan, ninyo may makuha ang kumpiyansa sa inyo nga mga pumuloyo sa inyo respective municipality or city or province. So isa ina karon sa tagaan naton sang pagtamod man diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program.

Tanan ka bala, dalay ka bala, antista ko on report ni ka K5 My Ladri sa aton sining pagpangalagad. Antista tagaan kabuhi ang aton sining mga ginpang headline diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Masadya manggali magtambong sang sesyon sang provincial board, no? Kadugay na nga mga tinion nga wala ako naka-observe sa ila sining regular session. Kabalo ka mo mga ka-K5, sang una, sang bata-bata pata, sang ato kita sa piyak nga waragwagan, ang una-una kugid nga bit area nangin correspondent ako dira sa may Capiz Provincial Capitol. Do second home ko na ang Capitol kay man adlaw-adlaw ara ko dira. Laingin man ko may nagalan tao kag naga-observe nga makatapo sang media. Labi na gid sa sesyon sang sanggunian panlalawigan. Masadya siling mo masadya malinong. Pero way Manila, kita ginadingot sa mga impormasyon. Ah. Nagahatag man sila sa ila agenda. Probati ko kuno sa una, do ginahikawan ni nilang agenda da maghatag. Te ano karon tamdan sa mga katapo sa media da kung way sila sa agenda nga maginatamdan. Paano nila masundan karon ang proceedings? Di siyempre sa sesyon niya nga daan na nagintindihan na ilang da ang vice governor kag ang mga katapo sang provincial board. Tikon ikaw karon katapo sang media nga wala ka man may ginatamdan nga agenda, way kagidya may nailungong dako na nung ginadiscuss na nung ginaprobahan sa mga katapo sang provincial board. So dapat sina kita nga mga katapo sang media, gina-encourage ko nga kung magkadto kita magtambong sa sesyon, ngayo gitaya sang agenda. But thankful man ko, no? Nga nagkadto kami kahapon dira ni ka K5 Rodney Dalanon, ginprovidean man kita nila sang ilang agenda. Why man sila nagdingot ah? Ara man, kagplastado man ang aton nga pag-observe dito sa ila sining nga regular session. Sa ina karon sa aton nga tagaan sang pagtamod, pero mas nahidlaw gid ko kay mas ang una dugay-dugay gid ko naga-cover sa provincial capital mo. Mas kan sesyon nila sang una ginatutukan ginamo na ang ila sini nga sesyon. Kag sumuman kahapon do nagdungan bala ang sesyon sang sanggunian panglungsod dira sa City Hall o kon makatapos ang aton sini nga City Council. Pero sad to say nga why kita kakadto, no? Pero tagaan ta man na tsansa, tagaan ta na tiyon nga makapalapit gid dito agod man mag-observe sang sasyon sang sanggunian panlungsod.

0: Preparado na si KK5. Preparado na si KK5 Myla. Okay na kita. Partner, liog ko check kung pwede siya makasulod una sa aton sining first part sa aton sining programa. Pero antes ang report ni KK5 Myla Fuentes. Balikan ta ina tanan pati ang mga ginpag headline naton nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio, Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula agid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.

Alas 11:35 oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Padala na sa inyo sini nga mga mensahe. Ipadala na ang inyo nga mga mensahe diri sa aton sini nga K5 News FM Rojas page. Standby sa mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Kagini nga balita, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, ma-detox ka pa. No? Mga abyan, pila na ka beses na ito nga gintestingan kag sa aton nga mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix. No? Magsiling kita gina-detox, daw ginalimpyohan niya na ang imodra nga mga organ. Pabuhino niya gid kasi na mga ka-K5. Once nga magamit ka sang DTX Coffee Mix, no? So manamit ng pagkape mo, malimpyuhan pa ang imo sining nga mga organ. Istingin nyo bala sa mga way pakatilaw, so gina-encourage ko gig kamo nga maggamit sang DTX Coffee Mix. Kay dugay-dugay, mamuhin kagid, no? Amo na kay piktibo ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Okay. Subong at tiyempo, kung medyo maluya lawas mo, siling mo daw sip unon ka, daw lagnaton ka, di ba subong aton nga panahon daw medyo malamig-lamig na, no? Kung hapon, nagaulan-ulan, gani magdalagid sa inyo payong raincoat, kaputi, o anuman nga sarang ninyo nga maproteksyon sa inyo sining lawas. Pero pag nakabatsyag na gani ka mo, maski hindi pa gani ka mo kabatsyag, ah, adlaw-adlaw, gamitin nyo, imna, ang pinaka-epektibo, no? Ang Mighty C. Mga abyan, makabulig gid ini sa inyo. Dako gini mabulig sa inyo sini nga lawas. So, maggamit sang Mighty C. So, para protektado ang inyo sini nga lawas. Protektado kamo kay magabaskog ang inyo nga immune system. Tandaan nyo sang una sang chimpo sang COVID-19. Gasalang tao pinangita sang vitamin C, no? Do halos nagakaubusan sa to ang mga tao sa gusto gid mag-inom sang vitamin C. Susubong ari, kag nagwa ining Mighty C nga makahatag proteksyon sa inyo nga lawas. Hindi kita maghambal nga kun atakihon lang kita sang aton nga masakit, dira lang kita ya mainom sang Mighty C, no? So mas manami pagid nagakaon kita prutas, magakaon kita utanon, laswa, no? Laswa, mga simple nga mga prutas nga makabulig sa aton sing lawas, ha? Idugang nyo pa ang Mighty C kag para mabuligan pagid ang inyo sing lawas. Protektado na kamo sa mga masakit mga ka-K5. Okay, kung gusto nyo nga mag-taas pagid, may antioxidant nga makabulig pagid boss sa inyo sining energy sa inyong alawas, maggamit kag mag-inom sang DTX 500. Bawo, grabe, ginisubong ang DTX 500. Kabalo kamo nga ang DTX 500 puno ini sang antioxidant. Mga ka-K5, balaan nyo naman kung ano ang mabulig kag kung ano ang antioxidant sa aton sining lawas nga ara sa DTX 500. Enerhiya. Okay? Magahatag sang energy sa imo sining lawas. Nagabaskog ang imo sining lawas. Kung medyo kapoy ka, kung medyo natak-an ka, kag kung medyo maluya ang imo sining lawas, maggamit kag mag-inom sang DTX 500. Ang pinakamanami kag protektado ka sa imo sining lawas sa mga masakit. So gina-encourage ko ang aton sining mga ka-K5, aton sining mga listener, aton sining mga tagpalamati,
nga magluwas sa DTX 500, gusto nyo pagid nga mangin mabaskog ang inyo sining lawas. Ha? Siyempre, hindi nyo man pagpabayaan ang inyong lawas. Hindi ka mo perme mag pulaw da eh. Hindi ka mo perme magpinulaw. Hindi perme nga kaagahon na ka mo magtulog. So, dapat halungan taman ang aton sining nga lawas. Kag para nga madugangan pagid ang kabaskog sa aton sining nga lawas, mag-inom sang D3 Bio para sa aton sining nga mga kauturan. Dako pagid ang mabulig sang D3 Bio para sa aton sining nga lawas. So hindi gid pagkalipatan, no? Kay kaginan tes ko naghalin dito sa aton sining nga panimalay. Before kita nagkadto diri sa station sang K5 News FM Rojas, bado ang akon to nga DTX coffee mix, inom ko naman kagina kanami katama sang imo nga pamatsyag. DTX coffee mix, may kape ka na, ma-detox pa ang imo sini nga lawas. DTX 500, may ara sang antioxidant. Kagsubuman ang Mighty C, no? Ang Mighty C nga inyo pagagamiton nakabulig pataas ang immune system sang inyo sini nga lawas. Plus ang D3 Bio ini tanan mga byan mabakal sa malapit nga mga butika kag siyempre dire sa Klinika de Alternativo sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT.

Shout out, shout out! Ngayong pagpamati kag paglantaw sa kay Nanay Norma Alier kag kay Tatay Idi Alier. Oh, thank you so much na itay sa inyo nga paglantaw. Ah. Kagkahapon nagpatamyaw man si Nini Daisy Browning all the way from USA. Namangkot yun siya niya ba makalantaw naman kita sini sa K5. Aton sini nga mga OFW. Bibi Patricio, good morning. Elsie Acuña, mayong uto, K5 Alan Catalan, thank you and God bless. Patrick Matias Robles, mayong uto, Idol Alan, Matias Robles family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capiz from Robles family. Loie J. Dimo, thank you for watching. Rodolfo Evangelio Jr., mayong udto K5 Alan. Thank you so much. Eddie Cargando, good morning. Idol, you greet kay Hats Altabas. Okay. John Luis Benedicto, mayong pagpamati, paglantaw. Rhea Ombas Kalinaw, Balbuna, mayong udto Sir Alan Catalan, nagatutok kami nga nagapamati diri sa Barangay Kulasi, Sitio Almalvis Village. Thank you so much. Shout out kay Ricky Benbinida, dira sa may Malagit, Pontevedra. Nga nagaluto, madamo nga salamat sa pagtutok diri sa K5 News FM sa 11 Mbps. Mary Jane Ocampo, mayong udto idol, thank you so much. Kay Biejo Bangalisan, mayong udto K5 Alan Catalan from Sitio Rosario Hamindan. From Lisa Barrientos, mayong udto K5 Alan, nagapamati kami diri sa Tambak, Kulasi. Kay Sir Mario Alfabete, mayong udto ka K5 Manyaga ta sir. Sige, thank you. Elmer Macli Bertoldo, mayong udto K5 greet ka lang family. Ako kaga Sunday Iji Boy, Elmar, Idelin, MJ Yama sa Bahinsang Lantangan, Pontevedra.

0: Alright, this time mga biyan, taganta kabuhi ang aton din pang headline kaginaw-unawang tang report. Kasi ni mga tinion ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes, angot ini sa plano karon nga magtukod sa mga anti-cybercrime office diri sa mga police station sa probinsya sa Capiz. Naka-standby na ang aton sining K5 reporter.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes with your report. Please come in.
2: Plano karon nga itukod ka K5 AL sa iban pa nga mga municipal police stations sa Capiz ang anti-cybercrime satellite offices kadungan sa pagbukas ng pinakauna nga PNP Regional Anti-Cybercrime Satellite Office sa Banwasang Sigma. Sa atong sininga interview kay Police Major General Wilson Asueta, ang Anti-Cybercrime Group Director, iyag pinpayag na tinutuyo sininga mas mapadasig ang pagsolbar sa mga kaso may kangtanan sa cybercrime. Magluwas operasyon kag pag-imbestiga, tinutuyo man sininga mag-edukar sa publiko agwad malikawan nga mabiktima. Suno pa kay Asueta, posible nga magsugod na bukas ang ila sininga opisina. Subong semana pinaagi man sa suporta sa Sigma PNP. Dugang pa nga bastante man ang kagamitan para sa nagkalain-lain nga kaso o kon para manis sa pagatubang sa nagkalain-lain nga kaso online. Naibaluan nga nagapabilin nga mataas ang gihapon ang kaso sa mga scam sa Western Visayas apang ginkompirmar nga mas manubo na inikonikomparar sa itong nakaligad nga tuig. Yari nga itong kabahin sa interview kay Police Major General Wilson C. Asueta, ang Anti-Cybercrime Group Director.
3: Una, nagpapasalamat po ang Philippine National Police sa tulong ng Municipality of Sigma for hosting our cyber field unit dito sa province of Capiz. So lalo-lalo na kay Mayor David Rizal Escalon. So salamat po sa tulong nyo. So itong aming cybercrime response team dito sa Sigma will cater not only to this municipality but of course throughout the province. So ito ay ang tanggapan na mag response sa mga complaint regarding cyber cases. So not only investigation and operations but of course for cybercrime education and awareness. We will do their work for more cybercrime awareness. Kasi ang ating drive na yon ay dapat mag-prevent natin at magkaroon na ang kaalaman ng ating mga kababayan para maiwasan maging biktima ng cyber cases.
4: Kailan po ito, sir, mag-umpisa po sa mag-operate?
3: Well, nagkaroon na tayo ngayon ng opening. So, well, within this week, bibigyan na natin ng tao ko at equipment. So, with the support ng ating police station and ng ating tao galing sa Police Regional Office. So, anyway, ang ating small team lang to, but they can help a lot dito sa mga concern natin because ang aming naman na investigative capability ay meron din kami mga tools, remote control. So, through our national headquarters, we can have a shared examinations papunta rito sa ating field unit.
4: Maliban po, dito sa Sigma, may ibang bayan po ba dito sa Capiz na plano pa pong...
3: Well, sabi nga na ibang mayor, gusto rin nila. At for sure, dandahanin po natin yan kasi we want to activate sa lahat po sa ng police stations. But with the guidance of our chief, we established namin ang mga cyber desk sa mga police station. Then we'll connect sa ating mga satellite provincial team like this Sigma satellite office. So gagalingan po natin na dumami tayo. Kasi alam niyo naman ang online cases ngayon napakarami. So we are concerned not only on scam, on side cases, but all aspect of online threat. So but we need partnership and support coming from the citizen.
2: Wilson C. Asueta, ang Anti-Cybercrime Group Director sa katong ini nga ma-interview. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita o serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat sa imo sa report ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.

0: Okay, no, dugangan ta na karon diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Balikan ta ini ang aton iban pagid nga mga topiko. Standby ha, sa aton sining nga mga ka-K5. Kay madamo pagid kita sa mga topiko nga pagatalakayon diri sa aton sining nga programa 11 Mbps. Balikan ta pagkaligad sa importante nga mga commercial.
1: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskasyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa akin eh, bulag eh.
2: Oh,
4: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang katarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng imong kanulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in do inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata
4: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, kisa mata mo na, no?
4: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or Pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala siya sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, maguba sa mata.
4: Sigurado damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
2: Osto.
4: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
4: mga information. Tigin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom kagid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
7: Correct.
2: Correcto, Camille, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Mm-hmm. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag mighty si kag
2: pure. Otherwise kaguba sang mata. Mm.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas sang radiation. Amo lang Japan ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, mighty si or pure si kung gusto ka hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Tutunan ngayong araw Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
8: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
1: D3 Bio Health. New DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita. Underpaid na food delivery riders at Naguigaraw City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa dole. Pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiling ng San Jose MPS sa mga motorista. Governor Sagarbarria pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Samantala, purok chairman at barangay tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Bahay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki, dalawa arestado, isang suspect pinaghahanap pa. Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyo na rekord. Freelancer rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. At 800 fully grown marijuana plants na diskubre sa Bukidnon.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita, underpaid na food delivery riders sa Tuguegarao City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa dole. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
10: Labor issues ng mga food delivery riders ng Tuguegarao City idudulog sa dole ngayong araw. Magsasagawa ng protesta ang mga food delivery riders sa Tuguegarao City kasabay ng paghahain nila ng formal na reklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Miyerkules, Hunyo 10. Ito ay sa pangunguna ng Riders Centro sa ilalim ng 26th chapter nito sa bansa na magsasagawa muna ng launching ceremony sa Balsain.

0: Yun, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiniling ng San Jose MPS sa mga motorista. Balita hatid sa atin, Deka K5, Jojen Morillo.
3: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, hepe ng San Jose de Bonavista Municipal Police Station, na mas paiigtingin pa nila ang pagsunod sa umiiral na polisiya hinggil sa tumataas na numero ng aksidente sa kalsada sa bayan ng San Jose Antique. Dahil dito, hinihiling ng San Jose MPS sa mga motorista na kumuha na ng driver's license at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang mga aksidente. Bibili din ng San Jose MPS ng breath analyzer para matukoy sa mga checkpoint o iba pang operatiba kung nasa impluensya ng alak ang mga drivers. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At Governor Sagarbarya pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Ang Kampiyon, abalitan niya. Atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Si Gobernador Manuel Chaco Sagarbarya opisyal na lumagda sa isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pagtatayo ng mas maraming paaralan sa buong lalawigan. Ang seremonya ng paglagda ay kinatawan ni Deputy Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome na ang presensya ay nagpatingkad sa matibay na pagtulungan ng DepEd at ng pamalang panlalawigan. Ang pag-unlad na ito ay lubos na pinahalagaan ng lalawigan para sa karagdagang infrastruktura para sa mga bata sa kanilang mga paaralan. Malaking kontribusyon din ito sa pag-unlad ng bawat batang Negrense. Nagpaabot naman ang taos-pusong pasalamat ang Provincial Governor kay DepEd Secretary Edgardo Sonny Angara sa kanyang matibay na suporta at dedikasyon sa mga programang patuloy na nagpapaangas sa sektor ng edukasyon sa buong Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, kanisa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, excavator sa isang construction site sa Capiz na sunog. Balita hatid sa atin, Nega K5 Roldan Villarreal.
5: Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang responsable sa nangyaring panunog ng isang excavator sa Barangay San Roque sa bayan Dumalag sa lalawigan ng Capiz. Ayon kay Fire Officer 2 Harlem Funa ng Dumalag Municipal Fire Station, hindi pa natutukoy sa ngayon kung sinong responsable sa nangyaring panununog sa nasabing excavator na pagmamay-ari ng isang construction company. Napagalaman, umaabot sa mahigit 1,000,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang insidente. Inihimok naman ang publiko na magbigay alam sa motoridad upang makatulong sa isinasagawang investigasyon. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Kabuhan detalye ng balita at ni KK5 Carol Medino.
6: Mahaharap sa kasong murder ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Kinapundan Eastern Samar ayon sa PNP. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Lieutenant Ruel Lalosa, Chief of Police ng Kinapundan PNP, sinabi nitong kasalukuyan nang sumasailalim sa inquest proceedings ang dalawang suspect na sangkot sa karumaldumal na pagpatay kay Anthony Pardilana. Ayon sa imbestigasyon, alas 2 ng madaling araw noong Hunyo 8, nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima sa damuhang bahagi ng barangay Alang-Alang, Kinapundana. Natagpuan ito humigit kumulang 50 meters ang layo mula sa bahay na tinutuluyan ng pangunahing suspect na si alias Joel. Lumalabas sa investigasyon na nagkasundo umano ang biktima at ang suspect na magkita sa Alang-Alang bago maganap ang krimen. Pinaniniwala ang kasama umano ni Joel sa pagsasagawa ng krimen ang kanyang pinsan na si Jerick, 18 taong gulang, na patid Bastida, nakapresidente ng Santa Rita Samarang dalawang sospek at pansamantalang nakikitira lamang sa kanilang mga kamag-anak sa Kinapundana. Ayon kay Lalosa, hinihinalang nag-ugat ang krimen matapos tumanggi ang biktima na magbigay ng pera sa mga sospek kung saan sinasabing may relasyon umano ang biktima at si alias Joel. Ayon sa kanilang salaysay, pinapaalis na sila ng kanilang kamag-anak sa Kinapundana kaya't

0: Balak na sana nilang umuwi sa Santa Rita, Samara. Humingi umano ng pera si Joel sa biktima para maipanggasa pero tumanggi itong magbigay. Dito na umano pinagsasaksak ng mga sospek ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, itinapon nila ang katawan ng biktima malapit lamang sa pinangyarihan ng krimena. Matapos isagawa ang krimena, mabilis na tumakas ang mga sospek gamit pa ang motorsiklo ng biktima. Pero agad rin itong natuntona at naaresto noong Hunyo 8 sa tulong ng Santa Rita PNP. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Mirino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gawin din Purok Chairman at Barangay Tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Detalye ng balita at naman ni K5 Sunshine Lacson.
4: Isinugod pa sa ospital ngunit binawian ng buhay bunga ng pamamaril ang isang Purok Chairman sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang madugong insidente noong araw ng Lunes, Hunyo 8, sa isang sugarcane plantation sa Barangay Biao. Nagulat ang mga kasamahan ng biktima ng marinig ang mga putok ng baril at nang makitang bumulagta ang biktima na si Mario Galan. Tumakbo papalapit kay Galan ang kanyang mga kasamahan na nasa plantasyon din noong maganap ang krimen at isinugod ang biktima sa ospital. Ayon sa mga eyewitness, may lumapit na dalawang lalaki sa biktima at agad na binaril ang Purok Chairman. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na pamamaslang. Noong Hunyo 5, naganap din ang isa pang kaso ng pamamaril sa bayan ng Kalatarao Rava sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, napas lang sa naturang insidente ang isang barangay tanod na si alias Nomar. Naganap ang pamamaslang sa barangay Minautok, inamin ng New People's Army o NPA na sila ang responsable sa pamamaril. Ayon sa grupo, asit umano ng gobyerno ang napas lang na tanod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At bay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki. Dalawa arestado, isang sospek pinaghahanap pa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
5: Isang kaso ng pagbabanta sa buhay at sa pilitang pagpasok sa tahanan at paglabag sa Republic Act No. 10591 ang naitala sa Purok Sagisag, Barangay Eraan, Rojas, Palawan nitong araw ng Martes, Hunyo 9 taong kasalukuyan. Ayon sa PNP, pwersahang pinasok at ng mga sospek na kinilalang sina alias Mark, alias Joven at isang minor de edad ang bahay ng isang magsasaka na residente habang ito ay natutulog at pinagbantaan pa ang buhay ng biktima gamit ang mga armas na dala ng mga ito. Dahil sa takot, agad na nakatakas ang biktima at humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay na mabilis namang naiulat ang insidente sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station para sa imbestigasyon. Sa isinagawang operasyon, na-aresto ang dalawang sospek habang nakatakas naman si alias Joven. Nakumpiska sa kanila ang isang homemade shotgun, isang kalibre 22 na rifle, improvised magazine holder, 4 na bala at 1 patalim. Samantala, patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon at manhunt operation ng mga otoridad laban sa tumakas na sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga na-aresto. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyong ninakaw na recover. Detalye ng balitan niya at naman ni K5 Leonard Veray.
6: Kalaboso ang tatlong kawatane matapos nalooban ng isang grocery store sa may barangay Lala, Batanaclane. Sinisal ang investigasyon ng motoridade. Dumaan sa likurang bahagi ng tindahan ang mga suspek kung saan tinangay ng mga ito ang mahigit 30,000 pesos na cash at ilang kaha ng sigarilyo. Sa tulong ng CCTV camera ay agad na nakilala at naaresto ang mga suspek na pawang residente rin ng nasabing barangay. Sinasabing notorious na magnanakaw ang tatlo matapos na may ugnay silang serye ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Samantala, disidido naman ang may-ari ng tindahan na magsampa ng kaso laban sa tatlo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan PNP ang mga suspek na posibleng mahaharap sa kasong pagnanakaw. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, freelance rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Madalas na ginagamit ng mga drogista ang mga freelance riders sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge ng City Drug Enforcement Unit o CDEU, front lang ng ibang mga riders ang pagbiyahe pero sa likod nito ay ang estilo sa pag-deliver ng ilegal na droga. Mensahe naman ni Jimeno sa publiko na kumuha ng mga lehitimo o rehistradong mga rider para maging safe ang pagbiyahe. Ito ay matapos na naaresto sa drug bypass operation ang rider na si alias Chad, 29 na taong gulang sa Barangay Rizal, Lapu's, Iloilo City noong nakaraang araw. Na-recover ang 1.2 million pesos na halaga ng suspected shabu, baril at mga bala. Nang nakatunog ang subject na pulis ang kanyang katransaksyon, nagpapotok ito ng baril. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din 800 fully grown marijuana plants na diskubre sa Bukidnon. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
8: Nadiskubre ng mga otoridad ang 800 fully grown marijuana plants sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Inilunsad ang operasyon ng San Fernando Municipal Police Station katuwang ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Maneuver Company, RMFB-10 at 1A-89IB ng Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang Army informant hinggil sa naturang marijuana plantation. Matagumpay na sinira ng mga otoridad ang mga halaman at kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang monitoring at follow-up operation upang maaresto ang mga responsable at maiwasan ang pag-usbong ng mga ilegal na aktibidad sa mga hinterland communities. Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike kalaban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa sa pag-atake sa isang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagbunso ng agarang military response. Giit ng Amerika proportional response ang sinagawang strike kalaban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression. Sinabi rin ni Trump na ligtas at walang naitang mong sugat ang dalawang crew, ngunit iginiit niyang kailangan ng Estados Unidos na tumugon sa insidente. Kasabay nito, umiigting din ang tensyon sa rehiyon na matapos ang hiwalay na airstrike ng Israel sa Southern Lebanon na nagbunsod ng banta ng posibleng panibagong gantihan mula sa Iran. K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Melmar Dela Cruz sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Partner Jimbik, do ka nami sa pag-pronounce siya sa aton ngalan, kag-apilido, no? Minaya! Amo na kami diya sa K5. Kamusta? Kamusta? Panyaga na bala? Oh, balik na. Mati na. Kung nakapanyaga na kita, balik diri tutok liwat sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Lagay shout out danay da sa Kairoin, Dapicortar, no? Dira sa Pontevedra. Madamo nga salamat sa pagtutok diri sa 11 Mbps program sa K5 News FM. Kag draman sa kay Janjan Kainan, no? Dira sa may Takas Pontevedra. Tanda mo nagapamati gali dira subong, no? Sa 11 Mbps. Sa mga staff sang Pure Gold Pontevedra.

Okay, subong, okay na kita, partner. Sa liwat, bati, basi, waya, mabatian. Happy birthday sa kay Kaki 5, sa aton sininga pilot, kay Kaki 5, John Peter Juarez. Madamo nga salamat sa aton sininga tagpalamati. Diri na kita karon sa pagdugang kabuhi sa aton sininga gina-gina pang headline. Sa aton sininga mga topiko, dugang diri sa aton sininga pagpangalagad mga Kaki 5. Dali lang gid antista balikan ang isa pagid kahugna nga report ni Kaki 5 Mayla diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. I-update ko danay kamo mga Kaki 5 sa aton nakuha nga balita kahapon dito sa Capiz Provincial Capital. Iningin na hiwat nga sesyon kahapon nga adlaw sa mga katapo sa nga provincial board. Isa diri sa aton nga mga talulupang don sa sesyon sang sanggunian pandalawigan. Kaginagapasalamat kita kay gintagaan kita nila kopya sang ila sininga agenda. Mga ka K5, nakita naton dito isa-isa ka letter communication ang sulat pagkadto sa kay Governor Ferdinand Castro. Kag ini nga sulat basahon ta no ining pagdonate sang duta o kon plano nga pagdonar sang duta sang pamilya del Rosario dito sa may barangay Dayaw, Rojas City. Ini nga communication na gasiling diri, no? Allow me mga ka-K5 sa pagbasa sining donation o kon plano nga pagdonar sang pamilya del Rosario. Letter dated May 28, 2026 of the Honorable Governor Ferdinand Castro to the Honorable Member of Sangguniang Panlalawigan through the Honorable Vice Governor Jaime Magbanwa requesting for an authority. Okay. Botsilingon, nagsulat si Governor Castro sa kay Vice Governor Mitang Magbanwa pagkadto pagid sa mga sanggunian panlalawigan member. Nga nag-request siya. Okay. Requesting for an authority to sign for and on behalf of the Capiz Provincial Government, a deed of donation of a portion of parcel of land consisting of 4,454 square meter, more or less, located at Barangay Dayaw, Rojas City, Capiz, by Michelle Del Rosario, Suzanne Victoria Del Rosario Ignacio, Marcos Antonio A. Del Rosario, and Jose Fulgencio A. Del Rosario to the Capiz Provincial Government to be used as farm to market road. Mga ka-K5,

amo tong kaundansang sulat ni Governor Fred Castro sa Sanggunian Panlalawigan through the presiding officer Honorable Jaime Magbanwa nga nagahingyo siya o kung nag-request siya nga tagaan siya sang authority to sign sa isa ka MOA o Memorandum of Agreement bangod sining plano karon nga pag-donate sang duta sang pamilya de Losario dito sa may Barangay Dayaw, Rojas City. Ang pamangkot diin inidampi balang lugar o kundi inidampi nga duta nga iga-donate sang pamilya de Losario. Nga himoon bilang Farm to Market Road. Damo man nagasiling nga base amo ni balang isa to sa tandaan nyo to sa nagligad nga mga binulan. Tong do ginhimo balang night market nga duta o kon lugar. Pero mabalaan tani, let's find out sini mga ka K5 kung din ginman ini nga area nga pagahimoon Farm to Market Road. Again, donate sa pamilya de Losario dira sa may Barangay Dayaw, Rojas City. Agod nga mahibaloon na ton, no? To my understanding, natalana nga magpatagayon sa isa ka committee meeting sa maabot nga June 11, no? Pero i-check taniliwat ang iya sining exact date. So muna ako nga pag-intindi. June 11 para sa isa ka committee meeting, agod hinalaan ining nainabitan nga proposal sang pamilya del Rosario mga ka K5.

0: Pag-aantan update, diri sa tuloy nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. This time, liwata balikan ang ikaduwa nga porsyon sa report sang aton sini nga K5 reporter. Angot naman ini sa panawagan sang aton sini nga siyudad pero dali lang gid, no? Dali lang gid kay balikan ta ang report sang aton sini nga K5 reporter kag iban nga mga topiko diri sa 11 MBPS program. Pagkaligad sa importante nga mga commercial.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
7: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mati.
8: TTX 500 Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Balik diri sa ato sining programa 11 Mbps program diri sa K5 News FM. Kung tana pasodlon tana ang ikaduwa nga porsyon sa report sa ato sining K5 reporter. Iniangot sa panawagan sang siyudad sa Rojas sang city government sa mga pumuloyo diri sa siyudad na kung mahimo isegregate gid ang basura nga managtumar kita sa isang interest mga kabyanan. Kabalo kamo subong tingulan na. Kagang basura, basi din, diin naman ato ni Haboy dati mabudlay magdiklag sa aton si mga kanal. Kung isa mo ning mga basura, mo ning ginatunaan sang pagbaha. Kung hindi na ato na madiklag, hindi naton makuha ang baha, ha, pwerte kataas dayon mga kakifal. Yaring report, standby. Okay, yaring report, pasodlong ta report ni K5 Myla Fuentes. Sa detalye, K5 Myla, with your report, please come in.
1: Ginapanawagan ka K5R sa Rojas City Government sa publiko nga kung mahimo i-segregate o kung ipain-pain ng ila sining mga basura antes man ini ibutang no sa higad sang dalan sa tion nga magakolekta na ang mga garbage truck. Sa aton sini nga pagpakikangot kay Mr. Melvin Calagate, ang head sang Rojas City Communication Group, iyan ikin pahayag nga sa ilaman nga natalupanggan ang kung kaisa ang mga basura ginasulod lamang sa mga garbage plastic apang suno sa yamas maayo kun sa sako ini kag higtan ini sa maayo kag isang at balas sa mataas nga lugar nga indi iniya maabot sang ito kag kuring nga ginakaykay kag isa man ini no sa ginalantaw nga nabubudayan ang mga garbage collector pananglitan nga nagalalapta na niya sa higat sang dalan. Kadungan man ini no sang mga reklamo sa pila ka mga pupuloyo diriya sa mga barangay sa siyudad sang Rojas nga wala suno diri sang regular nga pagkuha sa mga basura sa ila sini nga mga areas. Ginklaro ni Calagate nga sa tagsa ka mga barangay mayara sa mga designated nga mga garbage truck nga nagakolekta sa ila sini nga mga basura. Apang may mga tion lamang suno diri nga may mga nagkaaberya ang garbage truck sa Rojas City. Nagdiri tayo, nagpagigangot ni sila o nagahinyo sila sa mga barangay opisyal o kung mahimo, no, nga direktahan na lang kuhaon ang mga basura, no, nga hindi nila maagyan, agot nga hindi magpunsok sa higat sang talan.
0: Kaki 5 Myla, sa situation karon sang Rojas City, kay man last week kadamo sang nagreklamo nga wala gid makuha ang basura. Although ngati anong pag-consider karon sang city government sini? Minimal pwede gapon or makontrol gapon or posible ay han nga dako gid ini nga problema sang syudad ang paghinakutay sang basura o kundi pagkuha sang basura. Ano ang ila sini nga pag-assist sini ka K5 Myla?
1: Ang una diri kakipay baal ang ginapanugyanan ko tani no isa ini ang sa segregation dala sa mga basura. Mm-hmm. Kay suno diri ang nagalabot na niya sa 200 ang tons no ang nakokolekta ni sang nga basura no nga ginakuha diri sa syudad.
0: 200 ton every day or ano ni every week every day kakipay Myla.
1: Kada adlaw ini kakipay baal ang mm-hmm. So amo na no nga kun suno diri sa kay Mr. Calagate nga kun matun-an kun tani kag pagiresponsable nga kabalo bala magpain-pain sa mga basura mapahagan-hagan kun tani ini no kag ilabi na bala ang mga pwede pa malang ma-recycle nga mga kagamitan kay di pwede pa man niya mabaligya sa mga gina may nagabakal pa man sinaya no sa mga scrapan.
0: Kung yes, 200 ton, ang 1 ton is equivalent to 1,000 kilo, no? kon aton lantawon. So kadamo, no? Kag kung hinyuon aton ang mga pumuluyo nga sila mismo ang masegregate, well, why man ay kaso kag mayo man gani, no? Under sa solid waste management program nga dapat may aragin man sang responsibilidad o kon trabaho ang aton pumuluyo to segregate dira. Pero ang pamangkot naton mas mayo tani sini kon ang makasabat gid kag ang maka-justify ang aton sini nga sendro. Kay I do understand ngati ang Rojas City Government mayaras ang sendro or City Environment and Natural Resources Office ang maka-justify gid sini kung bala ang Rojas City kada barangay mayaras ang Material Recovery Facility or MRF nga ginatawag ka K5 Myla?
1: Yes, base man ka K5 Alz, aton sining observation sa pila ka mga barangay, maging pahamtang ang mga opisyal nga area, no? Kung sa diin nila ibutang ang ilas ning mga basura kay mayara man dira nagka-segregate na gitgani, nagkabutang dira kung madunoton, kag hindi madunoton kag mga ang mga basura nga pwede pagidyama recycle o galing ang isa sa mga problema kay ti wala man ini ginasunod kalaganan git sa mga pumuluyo diriya sa siyudad sang Rojas kag isa ina no sa mga problema pagit nga naga ginapangatubang karon niya sang city government nga ti sa barangay pa lang wala pa ini na suguran pala or sa tuo sa pagbutang pamalang sini dito lang na una nga na-apply. Pero samtang nga nag-dugay na, do pawala na lang pala. Kag pililinsa na lang niya ang ilang pag-utang sa mga basura sa isa ka garbage plastic na K5 Al.
0: Okay. Pero waya problema ya sa kuhan sa dump truck, sa inakutay, waya problema?
1: Ang wala iya kumpleto man kay K5 Alan, ang ginahinyo lang gitre sa city government, nga may mga tion. No nga nag may nagakaaberya so ang ila sini nga ginahimo gid nga unang response kun hindi man ma-delay ang pagkakuha sa mga basura nagahinyo ni sila sa mga barangay no nga kon mahimo sila ang magakolekta danay no in the meantime tutob nga makaio na maluwat ang ila sini nga garbage truck agud nga maantindihan ta pag maklaruhan sa aton nga mga tagpalamati yari ang aton nga kabayen sa interview kay Mr. Melvin Calagate ang head sa Rojas City Communication Group.
2: Para ang pagkuha sa mga basura dire sa bahay niya sa siyudad, may aragid lang sa mga pila ka mga considerations kita nga ginalantaw dire. Una, ang aton sining garbage sa truck, may ara man sa wear and tear. Kung kisa, gabot ang tiyempo, na nag-surrender man kaya adlaw-adlaw niyang pagkuha sa basura sa aton sining mga pumuluyo. Sa kada barangay ang mga barangay diri sa may siyudad sang Rojas may ara man ina sa mga garbage truck nga mga kaugalingon nga muning nagapang kadto sa mga pamalay-balay agudto sa pagkuha sang aton sini nga mga basura. Amo ganinang hambal ko kun mga mangin responsable gid lamang kita kabalo kita mag recycle sang aton sini nga mga basura kag mag-segregate sang aton sini nga basura sa madunoton kag hindi madunoton kun mga residual waste gid lamang ang aton sini nga ginahaboy sa aton sini nga sanitary landfill hindi maglabot sa 200 metric tons ang aton sini nga makolekta nga basura. Pero amo na ganing problema kay mismo sa aton sini nga panimalay wala naton ginasunod. Paano pa na karon sa kadamuon sang tawo diri sa aton sini nga palibot sa aton sini nga syudad sa masobra sa 180,000 ka mga tawo nga ari diri sa may syudad sang Rojas maghaboy lang gi kita sang basura sang isa ka kilo sa kada isa ti kun isipon no kilanay na. So mo nang sitwasyon naton subong. It's high time for us nga mag cooperate kita sa gobyerno, mag patigayon man kita sa pagdisiplina sang aton sini nga kaugalingon, especially sa paghaboy sang basura. May mga bagay man kun kisa nga ti siguro nagakasamad ang aton sini nga garbage truck. That is why nga ti may mga time nga ma-miss nila nga makuha ang basura. Pero ang aton sining advice sa aton sining mga pumuluyo nga dapat higtan sang insakto sa sako. Hindi paghihaboy ang basura nga nakasulod gid lamang sa may plastic garbage. Kay ti kisa kung plastic garbage ang imo gagamiton kag hindi makuha ang basura, ginaukay sa maido kag mga kuring. Amo na nga naglaptang basura. Ti kun hindi gani ka mo mag haboy sing insakto sa inyo sining basura, kag magbutang sin sakto nga lugar sin sini nga basura, nabulayan man ang aton sini nga mga groundskeeper sa pag-maintain sa aton sini nga dalan nga mangin matinlo. Cooperation man ang ni sa aton sini nga mga pumuriyo. Kay kisa pakundangan nga paghaboy, wala na sa insakto nga lugar kag hindi na sa insakto nga paghaboy sang basura ang aton sini nga ginahimo.
1: Nabutian ka kay Five Alan si Mr. Melvin Calagate, ang head sang Rojas City Communication Group. Okay. So muna ang isa sa iya nga mga ginahinyo sa pumuluyo agot nga makapulik man bala no sa pagpahaganhagan sa kadamuon nga ginahaboy man niya sang basura kag magamit ma pagamit pa ang iban nga mga pwede pagit pa recycle ka kay Five Alan.
0: Okay, thank you so much.
1: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Myla Fuentes sa imo sini nga report. So amo to mga ka K5, nabatian ang justification. Okay, mati nga man gintalakay ta ini ang basura diri sa Roa City nga last week. May gamay nga abiriya, may gamay nga problema nga wala makuha. Pinaka-importante ini sa ginsiling ta, ang segregation sang basura dapat mag-aumpisa sa aton sini nga mga panimalay. Dira, ginaya mga sugod. Ikadua, gusto taman labuton ang aton sini nga sendro. If you have time, diri sa aton sini nga programa, para may baluan taman kun may ara man sa nga MRF nga ginapahamtang diri sa siyudad sa Ruas, or shall we say kada kabaranggayan ining material recovery facility. Pinakaimportante ini o MRF para sa problema sang basura. Ti mga byan nga manggindala ta ini nga topiko kay una bes. Hindi matagusto ang balon nga mati ang Rojas City naga problema sang basura, although ti siling sang syudad nga hindi man to dako gid nga problema. Kay pagkapila ka adlaw, nakuha naman ang basura bangod kay may gamay nga abiriya ang mga dump truck sang Rojas City. So isa ina sa mga justification. Ugaling kay mati ang problema naton, kita mismo maghalin sa aton kaugalingon nga mga pumuluyo ang pagsegregate sa mga basura nga hindi lang pwede basta-basta nga ihaboy ta ini halimbawa sa mga kanal. Pabayaan naton karon ang basura naton. Tabanon sang ido, dalon sa kanal, mapunsok sa kanal. Here comes rainy season mga ka-K5. Pag-abot karon sang tingulan, barado ang aton sini nga kanal, ha? Barado ang kanal, ang imbornal karon sang aton sini nga mga lugar. Amo ining isa sa mga rason kag ginatunaan man sang pagbaha mga ka-K5. Okay. Ginangot naton ini bangod kay ti siyempre hindi lang dapat sa social service nga ginatawag sang isa ka local government unit, hindi lang bangod permi lang sa ayuda. Amo na gani nga nag number 2 eh. Ikaduwa kag top performing mayor si Mayor Ronnie Daribas sa Rojas City bangod sining ginapabugal kag makabig naton na top project or program sang mayor diri sa Rojas City ang bugas para sa taga Rojas. But aside sina, ti siyempre dapat hindi man pagpabayan sang aton sini nga city government ang problema sang basura diri sa aton sini nga syudad. Di mayo lang gani naagapan ini mga ka-K5. Naagapan sang aton sini nga syudad. Ining problema kag gintagaan gilayon sang aksyon ang pagdelay sang pagkolekta sang mga basura. Mayara ko kilala nga banwa nga panghatag man bugas pending. Mayara man ko kilala nga banwa nga ang basura wala gidya ginahakot. Nano na lang ini mga K5. Ha? Kung sa inyo nga banwa may ara man sina, abi padala nyo ding mensahe diri sa aton sining programa. Kay tagaan ta sang igtulopangod kay pukawon ta. Ha? Pukawon ta ang igtulopangod sang inyo sining mga local chief executive sa inyo sining mga kabanuhanan. O tugay-dugay ting ulan na ho, grabe ng ulan. Tindi matagusto nga ang inyo sining mga kanal magbarado dira. Amo ni gani sang nagligad nga nakita ko sa pila ka mga footage sa social media sang city government nga nakita ko to nga mga benepisyaryo sang tupad ang ila sining ginubra amo ang pagdiklag sang pila ka mga drainage diri sa siyudad sa Ruas. Ining tupad tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged worker naton, pulo ini kaadlaw nga ginapaobra sila sang dole. Kaman ang ginahimo sinisang dole, gina-download na da nila ang benepisyaryo sang tupad sa tagsa ka mga local government unit. Kay tidipindi ina ang local chief executive nga magpili sang iya nga mga benepisyaryo kag kundiin niya paubrahon ang iya sini nga mga benepisyaryo. So naidiyahan man to sang syudad, ha? Nga ang iya nga mga benepisyaryo sang tupad amo ang pagpaubra pagdiklag sang mga kanal diri sa syudad sa Rojas. Ikabulo kamo mga ka K5 dako gina nga bulig, ha? Ang pagtrabaho sa mga tupad beneficiaries dako gina nga bulig mo, ha? Nga ti imbis nga magpinaninlo kalangda sa kilid sa imuogsaran kay ban kung kisa ining white naman niya ginapakamalain ang programa sang tupad, ha? May araya kung kisa may araya LGU nga ang ila benepisyaryo sang tupad ang ila nga mga benepisyaryo diralayas dalom silong nila gapulo panilheg, ha? Ara lang daya sa kilid sa ila balay nga magpulo panghawan. Ara lang daya sa kilid sang ila ogsaran kag dayon pulo pa picture kag amo na dayon ang ila i-submit dito sa dole sa sulod sang pulo kadlaw nga nagapanghawan. Pero tiya kita ya nakita tang inisyatibo sang syudad, ha? Nga ti ginapatrabaho kag ginapaobra gidya sang syudad ang matutuod nga benepisyaryo kay magtiginasweldohan ni sila mo. Ginaswelduhan ni sila sang dole, ang mga benepisyaryo para nga mag-ubra. Amo ni gani ang isa sa mga program para sa mga disadvantaged worker naton nga way trabaho nga ti ayuda na lang tanan nga ayuda ang ginahatag para sini sa ila. Okay. So dira naton makita nga indeed ang syudad sa Rojas ginayutilize gidya sa insakto ang benepisyaryo sang syudad para sa tupad ara sa diklaging ginaobra para makabulig man ang mga benepisyaryo sa aton sininga local government unit. Ay, sorry. Okay. So mga ka K5 diri sa aton sininga pagpangalagad isa ini sa aton nga tagaan sang development kaysa ginsiling kuna kaina hindi lang niya puro ayuda ang aton ihatag sa mga pumuliyo. Dapat, kung kisa, hatagan taman sila tsansa nga may ibalik man sa mga pumuluyo nila kung ano gid ang tutuod nila nga ginpromisa antes ini sila nagpungko sa ila nga palangakuan.

0: Pasya lang alangon karon ang aton sini nga oras. Kag indi ta mabasa ang pila ka mga mensahe sa aton sini nga mga ka K5. Good noon K5, Sir Alan Catalan, shout out kami diri sa Barangay Bajangon from Juben Duga Bisorio from Bajangon President Rojas. Shout out kay Sharon Rose Bonifacio. Good afternoon Sir Alan Catalan. Thank you siya sa pagpamati. Mary Jane Ocampo, Mayong Udto, idol ka K5. Bernadette Umitin Calzado, Mayong Udto ka K5 Sir Alan. From Vienna, Viralwell, Mayong Udto, Sir Alan. Thank you so much. Roda Donato Amago, nakatutok na sa Alba Village, Dinginan, Rojas City. Hazel Paderes, Mayong Udto, ka K5. Kag sa tanan nga nagapamati, Gid Subong. Kag sa asawa ko nga si Arnie Istores, nga nagapahuway-huway. Subong sa balay, kag nagapashoutout man dira sa amiga ko nga sa may o si Baby Yak Barangay Bara, Sityo Pangpang. Shout out kay Alfilonso Catalan, kag kay Earl Catalan, nga nagapamati, gayd kag nagalantaw Subong. Okay, wenta tiyempo, wenta oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa radyo, ini si K5 Alan Catalan, nagabilin sa inyo sang isa ka mayong hapon.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Paano mo lang mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels?
5: Mm-hmm.
4: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
5: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
6: Tuda, Sir Boy. Kaya, siyempre, duha man kaklase ang carbohydrates.
5: Mm-hmm.
6: The complex one and the simple one.
5: Oh, monosaccharides, no? Yeah,
6: pero mostly, sa mga party-parties, di kakakita sang complex.
2: Oh, D3 Bio!
6: Sinumatin, birthday ko, B, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Sila yung ikaw na lang, Dok.
5: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang
6: fuel.
5: Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may piston muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ang aton lawas, kinanlan protein. Ang metabolism ta, needs carbohydrates. But, good fats could provide also power also metabolism.
6: Gamit ni Sir Boy nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
5: Correct.
6: Mm-hmm. Kasi wala mo na kapan mo, no?
5: Wala mechanism, no?
6: Pero digid sa makina sa tao. Mm-hmm. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
5: Superior gidya ang lawas ang tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
6: So, bindas galining mga kuano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi, mas dugay sila patay kung gutumay.
4: Kaya may stored fats.
0: May stored fats.
5: Ina, kung usaron nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
4: Nagpay resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw.
5: Sa tugnaw.
6: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ang problema.
5: Dako ang problema.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kung palakaon ka, Tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
6: gaaway
5: and even zinc.
6: Gawayay, Sir Boy.
5: Gawayay.
6: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaungkano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3Bio, kauno mo da imong mga nuts, di wala sugar.
5: Wala sugar.
6: So, amo to unahon niya gamit. In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom D3Bio, kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka-D3Bio ka, Sir Boy. And so course, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman nga ara sa D3Bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, Sir Boy.
0: Ang extra
6: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
5: Cool. Oo, no?
0: Let's do the math.
5: Let's do the math.
6: Siling ang Ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sa ang upon. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science nga ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3Bio.
2: D3Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3Bio. D3Bio. Health News, D3Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
10: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: DTX 500.
14: Ito masyon sa barangay
15: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
14: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumarko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: Three times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lourdes Maglupot, tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga

0: presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Atensyon mga kamais! Taob ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
8: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
7: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Dina dala subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend, the supplement for men.
15: Gawa sa maca,
14: isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavowaska,
14: epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio.
11: mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. Mabuti ka.
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
20: Good afternoon, sweetheart. Sa magandang hapon ho ng Wednesday, June 10, 2025. You're listening sa yung paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM 100.9 sa inyong mga radio. Live man kita sa aton sa ringa sister station sa Pilar, and that's 89.7 K5 Radyo Tagbuan. May hapon sa aton sa ringa mga suki, no? Kamusta mga lagay naton dira? Bitchikahin niyo man si Miss A sa mga lagay-lagay ninyo. Lagay sa panahon sa inyo sa ringa lugar. Lagay sang inyo silinga panimalay, lagay sang relasyon, lagay sang bulsa. Lagay sang negosyo. Kag tanan nga mga klase sang lagay. Chika, istorya kay Miss A.
5: Istorya he.
20: Ang ating programa sa edisyon sa aton sininga palatuntunan this afternoon, or sa ang aton sininga programa sininga Miyerkules, ang ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C mga ka K5, no, mapabugal mo gid, no, mapabugal gid naton nga mas ano siya, mas okay, no, may kaibahan gid siya, kumbaga, no, compared sa mga ginatumar nyo da nga mga vitamin C, no? Kay bangod ang Mighty C naton, no, though pare-pareho laman sang benefits, no, nga mahatag sa aton ang mga vitamin C bisan ano man nga brand, no, nagaboost ang immune system, naga-protect sa aton sininga immune cells and body tissues from damage natugas ang harmful free radicals, nagabulig tratar o kung prevents ang scurvy, kagiban pa nga mga kondisyon caused by a lack of vitamin C. Wala mo sina ang mga benefits ng vitamin C, pero may ara gid sa Mighty C nga wala dira sa ginatumar ninyo nga standard ascorbic acid, no. Tungod ang Mighty C is sodium ascorbate, no? It is an alkaline-based nga vitamin C, no? So it's more gentle, it's gentle sa aton sininga stomach, no? Kaya tungod sa iya sininga alkaline formulation, non-acidic, no? Less likely nga makakos ang stomach cramps, heartburn, or nausea compared sa plain ascorbic acid. Amo na ang kaibahan sang Mighty C. Kaya ba si Mambal, bala ka mo iya nga, pare-pareho, malang ng vitamin C nga ina. Bisan ano, malang nga brand ang inumon, basta naga-vitamin C. Amo na mga ka-K5, no? Ang kaibahan sang Mighty C. Tama, no? Same man lang actually, no? Ang mga benefits sa vitamin C. But, no? Iba gid yakon, alkaline-based, kay wala na kapasulab sa aton, sini nga sulok-sulok. So, much better. Yakon naga-vitamin C kita, ang tatak ng aton pagkabaklon, Mighty C. Shout out sa mga nagtutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay dira sa Pilar. Maayong hapon man mga ka K5 sa nagtutok na sa 10.9 sa lilisuan sang inyo sini nga mga radio. Mga K5 solid supporters sa magatuhay nga kabaranggayan diri sa Rojas City and syempre sa mga kabanuahanan sa probinsya sang Capiz. Welcome na sa mga kakabukas lamang ng inyong mga radyo. And also, naka-live magkita sa atin sa official Facebook page, K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow sa atin sa page. Maraming salamat. Happy birthday gali ha sa mga birthday celebrators today. June 10, 2026. Tinagdugang naman ang aton sining edad. Siyempre, hindi pwede nga hindi naton matamyaw ang piloto sa nga aton sining 100.9 na patrol. Ang atong sining pioneer patrol driver. Nagasaulog ban sa iya sining special nga kaadlawan. Happy birthday to the one who keeps the wheels rolling and helps us chase the story. Isa sa mga rason kung nga auna sa balita ang K5 News FM. Siyempre, tungod sa kampiyon naton nga driver. Nagasaulog sa iya sining kampiyon nga birthday today. Happy, happy birthday ka K5 Peter John Juarez! Why kita dapat? Oh, nalaman. Mayo na ni si ka K5 Peter Subong kay may cash gift from our chief executive officer, Doc Ramil U. Nawala agad kakalipat, no? Sa pagpalipay sa iya sining mga empleyado. Again, to our pioneer patrol driver, happy birthday! Kag madamong salamat, no? Sa malawig na gid nga tinuig nga pagserbisyo sa aton. Pioneer, no? Since 2020, upod na naton si ka K5 Peter John Juarez. And we're looking forward na makaupod pa naton sa malawig pang mga tinuig. Ang aton sila nga kampiyon nga driver. Anyways, ka K5, basahon nato ang aton sila nga kasaysayan today. Istorya ini mga ka K5 ni Barry. Si Barry nga may mga gina dalang nga mga gut-gut kag mga hibugot dumot na bangod sa iya siling eksperyensya sang una sa kamot sang iya sininga ama. Di ina nga dumot kag mga hibubunot kag mga gut-gut na ang kaluluoy kay no ang ginapaukpan niya ang mga kaupod niya subong. Sige, balabasahon naton ka K5 ang iya sininga malipot nga sulat. Diri sa aton sininga palatuntunan ang inyo nga hulot. Palautwasan.
1: Ga, ipautwas na ga.
20: Dear Miss A. Good afternoon sa imo, Miss A. Kag sa mga listeners sa K5 News FM Rojas. Tawaga ako sa pangalan nga Barry. May ara ako, Miss A, isang asawa. Kag nagpuyo kami sa amon balay, upod ang akon manak. Anak sang akon asawa sa uya niya, sa una niya sininga partner. Wala ko kabalo, Miss A, kung nga man. Pero may ko lang ginapaok pan ang akon manak. Mabugat gijang akon nga buot sa bata nga ini. Nagpermi ko lang no, ginaakigan Miss A. Pero ang kamatuoran tungod nga gina pautwas ko lang ang kaakig nga ari sa akon dughan. Kabalo-kabala Miss A nga sang gamay pa ako. Ginamaltrato ako sang tatay ko. Balaan ko Miss A nga ang ginikanan pwede man gid makapangakig sa kabataan. Balaan ko nga isa ina sa ila sining papel sa kabuhi sang ila mga anak ang magiya kag magtadlong sa tiko nga pamatasan sang anak. Pero ang tatay ko ya Miss A hindi amo sina. Wala lang siya nagadisiplina kundi pangmaltrato na gituya ang ginapa-experience niya sa iya anak. Kag isa ako dira Miss A. Amo na nga grabe gid ang akon dumot sa akon tatay. Isa ka adlaw may nabaton ako nga tawag. Halin sa akon uto nga de Miss A. Siling sang akon utod nga kinahanglan ko magpauli. Bangod ang akon amay tagumatayon na daw Miss A. Siyempre, na
19: problema.
20: Na curious man ko Miss A sa kondisyon sang akon sininga amay. Pero ako unko nga wala pa ako makabatsyag sang kasubo sang pagkabati ko sang balita. Gusto ko lang siya makitaan Miss A. Kag gusto ko man mapurbahan sa akon kaugalingon. Kung ano bala ang akon mabatsyagan kung liwat ko nga makita si tatay. Nagkadto ako Miss A sa amon balaay. Pero wala gid ako sa may nabatsyagan. Bisan gamay nga kaluoy. Wala ako sa mabatsyagan para sa akon. Nagpangmaltratar nga amay. Ang akon na batsyag? Kaaki gihapon Miss A. Ako unko tub-tub subong. Hindi ko gihapon malipatan. Ang mga natabo sa nakaligan. Amo na nga nagtig-a na ang akon balatsyagon. Kaluoy lang eh Miss A sa mga kaupod ko subong. Kay basami nga sila ang mapaupan ko sang akon mga gut-gut. Miss A, gusto ko man mahilway ang akon kaugalingon. Sa sining klase sang emosyon nga nagahatag man sa akon sang stress. Kag makapoy man actually Miss A magpinanumdong. Miss A, palihog hatag sa akon sang advice. Sa liwat, Barry. Ang istorya nga ini aton karon na pamatian sa aton drama sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Magapanumbalik kita ka K5. Wag bibitaw.
18: K5 News FM. News FM.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
21: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
23: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pagbas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Hoy day, kagwapa nagit si mo subong ba? Dogin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh, sang una gani, poron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo nako. Huday eh, kaya akon mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka day, akon bala DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
2: DTX 500, bakal na sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver, sa may ako ginasipon kag ginaubo, pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga pula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Preton nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May baka kag vabuwas ka.
15: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Tigasin!
15: DTX 500!
18: O si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang akugin tubuan sang acne, gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
4: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
17: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio, ang D3.
26: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
26: Yung may D3.
25: D3 Bio.
26: Mabakal sa mga butika.
25: D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
25: D3 Bio. Ang D3.
26: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
26: Yung may D3.
28: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kabulig. Babaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
24: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
29: Ew! Yucky!
24: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
30: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
31: Q7 lot.
32: Nung ginabatsyag mo sa
31: high mo? Blood gid ko.
32: Ano sa una ang imo?
33: Blood pressure.
31: 180 over 100.
32: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
31: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
30: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
34: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
30: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
30: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
29: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
26: Wala sa kondisyon ang makina ko.
30: Hindi makaariba.
0: Mag-extend ka!
1: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
1: Mabagal sa mga butika.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Hey, Dolan, 143 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon sa Capiz, K5 and News FM. Championing the lives of the Filipino. Miss A, sa gihapon, na K5 Amy Orleans Berondo, ang inyo sininga kaupad, dari sa aton sininga palatuntunan. Room 1009, ang programa nga ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Ang manamit, maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal sa mga butika. Always available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, ano? Kung luyag ninyo sang kape nga healthy, DTX Coffee, no? DTX Coffee Mix. May ampalaya extract, the sugared sugarcane extract, at may arapagin sang chia seeds. Nagabulig manage sang aton sininga timbang, no? Kag mga ka K5 nagabulig boost sang aton sang metabolic function sang aton sininga lawas. Nag-assister sa aton sininga lawas para ma-breakdown ang mga excess fats, no? Nag-support sa overall function sang aton sininga excretory system. Ang chia seeds, taas sa fiber, no? Nag-provide siya sang soluble fiber, no? Nag-promote sang healthy gut, kag nagapahinay sang digestion. To keep you feeling full, no? Longer. Para di ka masami magkinuyam-kuyam. Amo na ang ginatambok mo da. Kay, mahilig ka magkinuyam-kuyam. Damo ka sang cravings, no? So, mag-DTX Coffee Mix, ha? Mga ka-K5 para sexy, ah. No? Ang aton sininga, lawas. Mamati kita sa aton drama, The Barry Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Diri sa Room 1009, ang inyo silingahulot, palautwasan.

0: Hindi mo na nag-hambal na ako sa imo. Hindi ka sagi hambang sa gwa. Di ba si mamungguan ka na?
1: Nasakit mo naman ang bata mo, ha?
0: Ano nga bata naman? Hindi ko ni bata. Hindi ko ni bata. Nagkuhan ka na bala?
1: Rek-rek, anak. Dali ka.
2: Mama!
0: Hoy, Linlin! Sawayan ang bata mo, ha? Kay kung sigihon niya pa na, makatilaw ka siya permisakon.
1: Pari!

0: Siguro, pwede ta na ka maistorya, Subong.
1: Ga. Pwede ba na? Bukas na lang kay ito yun ako eh. May duty pa ako, boss.
0: Hindi ko na nang pwede mapabosan, Barry. Nga, apermi mo ginasakit ang bata, taman?
1: Nasilingan ka na nga, hindi ko na bata, nakamati ka.
0: Amoy nang mapudlay sa imo. Tungod ang natabo sa imo sang una, ginapatilaw mo man sa anak ta.
1: Hindi ko gani bata na. Makapila gina ko nagambal sa imo, di ba?
0: Oo na, hindi mo na bata. Pero abi ko anay kung baton mo na siya halin pa sang bagong bunag siya. Abi ko anay kung kabigon mo siya ng matuod-tuod mga bata. Bari nga, nagkaamo kasi na. Naa!
1: Tungod lang ginapakita niya nga batasan, Subong. Daw ako man sa una. Jutay tingki ginasakit ako sa wala pulos ko nga amay.
0: Bari, sano ka pa makamuklat? Sano mo pamalimtan ang natabo sa imo sa to? Naa sa bata mo ginapaupok ang tanan mga kaakig. Tungod pala kay wala ka makabalo sa amay mo?
1: Oo! Oo! Diyos ko. Wala ko makabalo sa iya. Man kung makita ko siya, lupugon ko man siya pares ang inimo niya sa akon sa to. Lupugon ko man siya!

0: buisit. Buisit git.
1: Pre, nanon ka naman. Doon ka ginapa ng pamurugso mo daw. Magubagan ng mouse ang computer mo bago bala na blagin islan.
0: Sinsya git, pre. Stress lang ko eh.
1: Stress ano?
0: Sa balay, pre.
1: Anong ka-stressan mo kay tatlo man lang ka mo?
0: Wala. Ang bata ko, pre. Nasakit ko naman.
1: Ano, pre? Ano? Nag-aisahan nung lagi ng bata mo, sakiton mo pa?
0: Kunabi, pre. Daw nagabalik-balik sa ako ng mga natabo sang magamay pabla ko, pre.
1: Oh.
0: Sige na, pre. Kakwan. Basi magbalik naman ang trauma ko, pre.
1: Oh, sige, pasensya agad, pre.

0: Nakis ko, be.
1: Rick, kapuya ko. Hindi ako pagsabahara na ya.
0: Okay pa. Dalading bag mo pa.
1: Salamat. Paliog ko, kuha dahil isang tubig ha, kay naoha ko.
0: Okay pa.
2: Barry, nakita ko nga halukan ka tani isang bata. Nagdikaw ka.
1: Lynn, pwede bala? Hindi ko anay pagsugataas ang away.
2: Nagpamangkot lang ako. Nagpaangga ang bata sa imo.
1: Ara naman tabla mo. Importante wala ko siya ginapabayaan. Labi na gid sa pag-eskwela niya. Private pa na siya gani.
2: Pare, abi mo. Nasakitan ako nga makita ang bata nga wala kagid sang amor sa iya. Oh. Nahisa ako sa iba niyo pamilya nga grabe ka close. Kung mag-day off ang padre di pamilya, nagasimba sila. Naga-family time sila. Pero kita, ari lang di bilog nga adlaw. Sige, cellphone. Tapos ang bata mo, matulog ka na lang wala sang kampang. Pare!
1: Kung gusto mo nga mo ng matabo, hala, lakad ka mo to. Patagan ko lang ka mo sa kwarta. Sige na.

0: natin sa aton drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love, the Barry story. Sa Barry, no, mapintas sa iya sa ninga manak. Normal man na siguro sa bata, ang makulit, no? Inang gahiwasagid nga mahampang. Pero hindi magikinahanglan nga pag sinakiton gid na pareho sa ginhambali Barry nga lupugon gid, no? Una, duha ko nakikitaan nga rason. Una, hindi niya bikaw galingon nga bata. Ikaduha, no? Ginapaukpan niya lang ang bata sa mga ginadala niya pang mga dumot dira sa iya sining nga tagipusoon. Atugas ang iya sining nga mapait nga kahapon, no? Nga hambal niya, ginamaltratar siya sang kaugalingon niya nga tatay. No? Di sala man na iya, Barry. Di ba lang? Bisan di inaton lantawon. Ano man niya sala sinang manak mo? Maitani kung siya ang nagbakol sa imo sang una, no? Nga balusan mo siya. Pero wrong gid siya nga magbalos. No? What I'm getting at is hindi mo niya pwede ipasa sa iban nga tawo. Kung may ginakaugtan ka man imo, iya. Balaan ta na karon sa kasugpon sang aton sini nga drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love, anong kahihinatnan sang sini nga pamilya, no? Palakto niya gimantuod bala ang iya sini nga mag-iloy. Effects niya bala ining ano ni ang ining kung ano man ang nagagamo sa iya sining tagipusoon kag paminsaron, no? Nagapabugat siya tagipusoon kag nagagamo sa iya sa iya nga paminsaron kaning experience niya, no? Sa tung bata pa siya, ano makikita bala siya sa iya sining amay ina ka K5 ang aton sining paghibaluan sa aton pagpanumbalik. Ganitutok lamang diri sa aton sining kampiyon nga estasyon na K5 News FM.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sina is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds sang purine sa lawas sang tawo ang endogenous.
4: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulod.
5: Ara sa sulod. No? Mm. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Mm. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
4: Duha ra ka stop? Yun sa manong pag inom?
2: Muntag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
4: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
5: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
4: So, minimagwa lang siya galing.
5: Tingala ka ang iban niya palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. So, ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay. So, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagkamaitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
6: pinilugoan.
5: Produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo ng uric
4: palakaon
5: acid.
4: Palakaon ka tinaisang manok, o isaw.
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant. Likawi ang gout, arthritis, kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy, sige inom ni mo sa mighty C, sige inom mo pure C, ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga ga-bata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant, sa sini nga mas suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
7: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kag pag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
7: I-try nyo gid kay naamigid ang epekto hindi ikaw mong ginulsol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics. Naragabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala po na siya nabat siya ganun.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulaw. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip-on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga, ubo, kag-sip-on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mamakas sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Pumasaga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Missy. Ang masusunod
20: sa gabi,
21: ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
13: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamin,

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imong gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal
13: na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
18: Available now.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Darling 210 sa hapon. And nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utuwasan sa kahanginan. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5 suplemento ni Dr. Mil Uy kag sang Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. Himo sa kombinasyon nga

0: palayali sa Andy Sugared Sugarcane Extract. Kamay ara pagid nga mga flavonoids, no? Ini mga ka K5, nag-awas-awas sa mga antioxidant properties nga nagabulig, no, bato o kon combat sa mga oxidative stress. Nagabulig protekta sa aton sining mga selula from damage nga cost or tuga sang free radicals. Hindi mo luyag magka-diabetes, no? I-manage na ito na gato sa blood sugar pinaagi sa pagtumara sa DTX 500. Ang ampalayang nga daan may ara na siya yalangga sa charity na nagabulig panubo sa aton sa blood sugar levels. Kung may mga nagapalang hubag dira sa inyo sa lawas, ano, ang DTX 500 maayugid sa mga or mapahaganaga ng inflammation. No? Kag, mga ka-K5, sa mga hindi luyag, magkabalatian naman sa Corazon, no? Makalikaw sa stroke, makalikaw sa hypertension, DTX 500 ang aton gid tumaron. 14 pesos lamang per capsule. Shout out ta anay bala, no, sa aton sini mga ka K5, masulusunggo din sila karon. Kahapon may utang ko kay Ats Roger de la Pina Ayore, bawala ko gid matamyaw kahapon. Mga taga Cake Story Events and Catering Services, no, samtang nagabiyahe sila iya, padulong sa ila sa ding event, nagatutok gid sila sa aton. Maraming salamat. Again, shout out sa Cake Story Events and Catering Services, sa Bread Bake Shop, and dira sa City Garden Grill and Restaurant. Kay Quiz Michael Torrente Abanco, Sir Ivan Sudad, Sir Mario Alfabente, nagatutok dira sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street. Maraming salamat. Robert Agase, maayong hapon. Paki-advance greetman sa akon maninoy. Sa Camp Peralta Hamindan kay Sir Melixio Taladad sa iya ika 63rd birthday. Oy, advance happy birthday! Good noon, Miss A, watching live from Poblacion, Ilawada, Panitan, from Sir Joel Daliva. Hello kay Mario Alfabete, Ma'am Marisol Kiatson Kadigal, Ma'am Vina Villaruel, sa mga taga sa PR, no, kag sa Sitio Hirupay, bye-bye. Maayong hapon, happy listening sa aton sininga kampiyon nga estasyon. Pabatian nato ng kasugpon sa aton sininga drama, The Barry Story, nga aton gintiguluhan. Kaakig ni Barry sa amay, ay abaw dala higya ang iban.
1: Unto! Ito!

0: Barry, humble boss, kadtok ako no sa office niya.
1: Okay. Sige, masunod ako.
0: Sige.
1: Oh. Ano blang kinanglan ni boss ako man. Pare na ako sa opisina niya. Oh, manoktok ako.
2: Please come in.
1: Oh. Boss, good day. Patawag mo ko, boss?
3: Yes, Barry. Magbungko ka.
1: Thank you, good boss.
3: Well, hindi na ako magpadugay-dugay pa, no? Congratulations. Na-promote ka bilang head sa social media department.
1: Boss? Madamo gid nga salamat, boss. Salamat, kid boss.

0: Gak. Sadin ka mo. Om.
1: Mari. Kaina ka pa nila ginahulat.
2: Ay. Bari. Manghud ko.
0: Om.
2: Ikaw ang tuyo ko.
0: Anong ginabuhat mo dire?
2: Ay, Bari. Si tatay.
0: Buhi ba siya gala?
2: Bari. Hindi na magpakatiga pa. Kinahanglan ka sang amay ta. Gani palihog lang. Kadto'y siya sa ospital samtang may ginutlo pa nga nabilin sa kabuhi niya.

0: Body attack. But Batawara Kusumaka. Dave, who said to say, Kutani Batawan Mwako.
1: Papa, siya niyang lolo ko?
2: Kakwan.
0: Bari, anak. Siya ni galing. Anak mo. Kagawa po nga. Nga bata. Bari. Kutani. Wala mo ginabuhat sa anak mo ang nabuhat ko sa ito sa imo. Nahinulsul.

0: Dig! Dig!
1: Lin, Lin.
0: Dig!
1: Rick, Rick. Dahil na ka mo. Malakapin kita.
0: Mari, wala ka man lang sa reaksyon niya na patay ang amayta?
1: Pamangkota ang kaugalingon mo nang. Lin, Lin. Dali na ka mo.

0: Bari, subong ang lubong sa ngamay mo. Hindi ka ganyan mang kato.
1: Para sa ano pa? Para mag-ibi-ibi? Parang, para ano nga hibian ko siya, Linlen? Wala siya sang pulos klaseng amay. Abi mo? Halin sang natubuan ko buot. Ako na lang ang masaming nakita niya. Kag amuin ang rason kung nga nagtalang-talang ako. Bisan di na lang matulog, bisan di na lang makaon. Maayo lang gani kay may nakapulot sa akon eh.
0: Pari! Tapos na ato! Tapos na!
2: Papa!
1: Oh, nga nag-ilis ka, Rikrik.
2: Makadot na siya lubong ni lolo ko pa?
1: Kag si sinong naghambal sa imo nga malakat kita?
2: Si mama?
1: Wala sang may malakat.
0: Pari!
1: Wala! Pabayi sila! Kag maayo gani nga napatay na lang siya. Agud malimtan ko lang tanan. Ang tanan-tanan!
0: Ay!

0: Dapat yan ka K5 ang kabugusan ng istorya ni Barry. Ang istorya ng gintagaan kabuhi sa ngaton sininga mga madramatista sa K5 Ilonggo Drama Production Center. Si Barry, nga doon nagtigaan, nagid ang balat siya goy. Sansaluna. Katigang iya sininga nga tagipusuon. Why siya nabatsyagan nga kaluoy kung ano pa man. Tungod sa pagmaltratar sa iya sang iya sininga amay sang una. Ang hindi lang maayo kay tungod bisan ang manak niya nga ay bata pa nadadala sa mga dumot niya nga ginabatsya sa heart niya. So ang istorya nga ini sa K5, I don't know kung makarelate ang iban. I do respect, of course, ang aton siling mga kauturan. Hindi e basta-basta makapatawad kay base kung ano gidman ang ila sininga naagyan sang una. Kung hindi man sila ginikanan sa iban nga tawo, no? Kay hindi gid sila makapatawad pa. No? Ay narespeto naton ina. Kay kung wala pa ya tuod nag-heal ang ila sininga tigipusuon, hindi gid ya dapat pagpiliton, no? Ma-advise lang guro sa ila, mga muyo sa mahal nga makaako nga no nang makapatawad sila para mahilway sila. Wala mo ang prisoner dira ya. Amo ni ang tawo nga may ginadala nga gut-gut sa tagipusuan. Itong mga nakasala sa imo, siguro yaw, wala lang to ya sa ila, no? Pero ikaw yang nagadumot, ikaw yang nagakonsumisyon, tub-tub san o muna dalahon, no? Istoryahan ta ni Dugang mga K5 sa aton siling pagpanumbalik sa Room 1009. Ang inyo siling nga hulot pala, tuwasan ka upo ng inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Bironto.
1: K5 News FM. News FM. Ithri Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithri Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ithri Bio. Ang Ithri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ithri. Ithri Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa Ithri Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ithri Bio. Ang Ithri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ithri. Ithri Bio. Babakal sa mga butika. Ithri Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Gidangakon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw ginang DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: D3 Bio.
26: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
25: D3 Bio.
27: Ang D3.
25: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
25: Yung may D3.
27: D3 Bio.
28: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
27: D3 Bio.
25: Ang D3.
27: Yung may Visio.
25: Ang Visio
27: ng may D3.
24: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Ito masyon sa barangay
2: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
1: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumarkog. DTX 500.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: Traigig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi.
4: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
30: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
31: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag labawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
31: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
34: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
35: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
8: DTX 500.
5: Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level?
8: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extract na bugana sa quarantine na magkabulik bulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
36: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
37: Saan nag-inom ka?
38: DTX 500.
37: Ilan dala subong imo sugar?
36: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, if efektibo, garantisado.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul, DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas sa kakon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
30: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
14: Extend Supplement for Men.
30: Isang kapsula ka lang.
16: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: Ga? Ipautos na ga?
18: Donga, last wave na ho ng ating programa. Ruma 1009, naging niyo sila nga hulot pala utuwasan sa kahanginan. Kaupo ng inyo sila nga kampiyon nga
17: biyan. Kanami turnkit ba naga?
18: My name is Miss A, ka K5 Emmy Orleans Berondo. Siya na punto 9 sa lilisuan sa inyo sila nga mga radio. And of course, live kita sa aton sila nga sister station dira sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagpuanay. Ang programa ng inig na dulong sa aton sang kaalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend, himo sa mga natural herbs nga maca and clavawaska. Nagahatag sa inyo sang gana, naga-increase sang inyo sining stamina, naga-treat sang sang erectile dysfunction. Balang ang imuda nga alaga, ang mga parikot mati. No? Laga mo da bala nga sang una puwerte manusit ay abay subong ya nagadukoy-dukoy na lang no hindi gid makaariba hindi makaarangkada no abi mag-extend food supplement for men kanana. Extend the food supplement for men para sa tigasing performance gid darling. Extend.
17: Kanami turkit balaga.
18: Para makahambal mabala si darling mo after sa inyong loving-loving. Oh, ay, kanami turn gid jaga. Na? Hatagis ang kanami. Tangin nyo sininga. Pagupdanay. Pinaagi sa pagtumar sang Extend Food Supplement for Men. Adlaw-adlaw gini Miss A. Araw-araw kamanti mo. Kung feel mo lang, o kung schedule nyo ni darling mo, o ma-extend food supplement for men ka na. Ikaw, no? Kaya karoon, ayawan ti mo sinapugon. Daw turo ka na karoon nga kung sino lang dai mo nga kwanuan. So paano tumaron? Ay ti tumaron mo ang kapsula eh. Isang kapsula ka lang. A shout out liwat sa aton siring mga suki nga tagpalamati. Maing hapon no? Sa aton siring mga K5 Solid supporters. Nagaupod sa aton siring palatuntunan. Lawagon tahay sa isa ha. Mike Torrente Abangco, Leo Billiones, Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Jana Anvil Siloso, Ma'am Christy Villar. Maing hapon sa kay Ma'am Marisol Kiachon Kadiga, Mario Alphabete, Ivan Shadad, Alejandro Leo, Miss A Pasharot diri sa Bila, sa Sapian Capiz, Obalo Parohinog Family. Yun. Robert Agassi, maayong hapon, Miss A, paki-advance greet sa Akon Maninoy sa Camp Peralta Hamindan. Sir Melesio Taladad, ika-63rd birthday. To Ma'am Elora Avelino, Carlo Aguilar, good PMSA, maayo lang ang pagpamati kay Maricor Kaalim sa San Jose Binalbagan, Negros Occidental. Ayo-ayo lang diha mga dudong, mga higala. Kaya taga, anang ni Ilonggo, pamanisa Kwan, hiligay nun pamanisa Negros Occidental at sa Binalbagan. Ang Bisaya, yan dito na yan sa mga oriental banda. Or sa northern the part of Negros, like Sagay, no? Halo-halo na da, Sagay, Escalante, halo-halo na da mga kwan. Murag mga Bisaya, badung ba? Sa mga Bisaya, maayon po paminaw di ha, ha? Mga bay. Advice na kay ano, kay Barry. Istoryahan, dali bala si Barry. Barry, ano ginambal ko kagina? Hindi mo ya pagipaupo kang imo sini nga kaagi kang imo sini nga mga dumot got ka mga hibubunot sa iban lalong lalo na sa isa ka musmus nga atinuga oh, tuod hindi mo siya tuod nga anak. He is just your ano ni your stepson pero no hindi niya deserve nga siya imo paupan. No? Bilang guardian niya, kay siyempre gaupod ka mo sang iloy niya, no? Oo, maikwan ka man, no? May kinamatarong ka man nga magdisiplina sa iya kung kapasaway gid man siya. Pero, likaw kaya sa pagpang-abuso pisikal, no? Ibay ang pagdisiplina sa bata. Uay na iga pang lupog, ya? Araw-araw ka man imo, ya? Ikaw yan nami, lupogon! Balikon taliwan ang akon ginhambal kagina. Valid ang imo na babatsyagan, no? Ang kasakit nga imo sini nga ginadala bangod sa imo sini mapait nga eksperyensya, no? Ginarespeto namon ina. Kay siguro grabe gid ang imo sini nga na eksperyensyahan kay hindi ka man magtanom sang amo na grabe nga dumot, no? Kun sakto-sakto lang ang imo sini nga inagyan. A man who was maltreated by his father as a child, kapareho ni mo, no? Naintindihan na namon nga, bit-bit mo sa imo sinitagipusoon ang madalom nga pilas, ang grabe nga anger ukon kaakig and resentment. No, tub-tub sa imo sini nga pagtigulang. While those feelings are understandable, pero importante, no? Nga binagbinagon nimo nga ang imo sini iya nga manak. Hindi iya responsable for the pain nga na-experyensyahan nimo sang kabataan days nimo. You have every right to acknowledge the hurt or injustice, no? Kung injustisya magdina nga imo sini nga gin-suffer bilang bata. Ang natabo sa imo kung tuod man ginagin maltratar ka, grabe gid nga pagpang-abuso pisikal sa imo sang tatay mo, no? Sala ang ginubra sang tatay mo tuod ina, no? Pero hindi ta kamahangpan kung ina nga anger is being directed toward your stepson na wala kalabot-labot sa kung ano man ang imo sini nga inagyan sang una, no? hindi niya deserve ang harsh punishment. Hindi niya deserve ang constant criticism halin sa imo. No? Kay, ang imo sini nga sige-sige pagpang-abuso sa iya, dira man magatsugod nga ma-experiensyahan sang bata ang ginatawag nga emotional pain nga imo man na-experiensya sang una, tub-tub subong. Di ano man niya ang kalabot-labot sang bata nga ini. No? You have to break the cycle. Kung gusto mo hilwayon ang imo sini nga tagipusuon, gusto mo no nga mahilway ang imo sini nga kasing-kasing nagikan sa mga dumon, makatulog ka na sa mahamuot, mangin malipayon ikaw, makapangabuhi ikaw nga wala ikaw sa may ginadala or may ginapasan o kung ano-ano man, no? You have to break the cycle, no? Ang imo yung stepson, again, wala kalabot-labot. Ang imo nga manak, nagakahinahanglan sa imo sini nga guidance, sa imo sini nga pasensya, sa imo sini nga pagpalangga. Hindi siya dapat manging target sa isa ka unresolved anger. Kag, pwede mo po mangkuto ng imo sini nga self. Gina-correct mo ba lang iya sini nga behavior? Or nag-react ka lang sa imo sini nga own pain, no? Binag-binag abiyan, no? Reflect sa imo sini nga mga experiences, no? Kag binag-binagon mo kung paano ina nag-aapekto sa imo tub-tub subong. Then learn sa mga healthy ways para ma-express mo na ang kaakig nga ina. O pwede ka mag-exercise, jogging ka da, no? Pwede ka magpangamuyo, or pwede ka mag-meditate. Pwede ka magpautwa sa imo sini nga trusted friend, but please hindi pagpautwa si ang imo sini nga manak, no? Kalmahi ang imo kaugalingon, no? Kag hindi kaya basta-basta magpatupa sa imo sini nga manak when emotions are high. Basta nakita nimo kun kapasaway, no? Ang imo sini nga manak, no? Bakulon mo man, piangon mo man, lupugon mo man, pareho sang bata kay hambal mo sa imo sini nga mind amo man ang ginhimo sang tatay mo, ayaw, no? And if you want nga ma-fix ang imo sini nga relationship ka upod ang imo sini nga pinalangga, no, nga partner, di, you have to apologize. Kinahanglan mangayo ka sang patawad, sang pasensya kung balaan mo nga nangin unfair ka or excessively harsh, no? Ano ka na, sarabu ka na. Kaya mga buhok-buhok na dangkuan mo ba, no? Dapat mangin accountable ka na. Kabalo ka mag-ako sa imo sini nga sala, no? Kabalo ikaw magbinag-binag kung diin ikaw nagkulang, no? And dapat buligan mo, no, ang relasyon nga magpanumbalik ang salig, no? Para magpanumbalik man ang inyo nga kalipay, no? So kabay pa, no, nakabati sining advice naton si Barry, no? And somehow, no, makakwan siya, makarealisar siya, no, nga hindi yata, hindi husto, hindi tama, no, never magiging tama, no, nga dala sa on mo ya ang iba tungod lang, no, nga may mga malain ka nga eksperyensya sang una. Hindi mo ya pag, no, ipaupok sa iban kung ano man niya ang imo sini nga mga inakihan. Anyways, Dolan, 50 minutes after the hour of 2 in the afternoon, and bililan ta kamo ha sa mga matahom nga ambahanon. Marami salamat sa inyo sini nga pag-upod sa aton duha ka oras nga pag pangalagad sa inyo. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Pwede ka mong kalipat, kadto ka muna sa klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. No, ang klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center, dira sa Bacolod Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas, alas 8 sa aga, tub-tub alas 5 sa hapon, Domingo tub-tub Biyernes, sarado kung Sabado. No, hindi ka muna magpatuga-tuga, kadto kung adlaw sa Sabado kay sarado. Pero pasulo nyo naman kami, Miss A, ang balo mo, kadto kami sa klinika, nagkadto kami sa Sabado, sarado kay wala, gapamati. kasi on ta kamo karon di kani magadto na Sabado kay sarado no Domingo tubto Biyernes. Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center ang klinika para sa masa sa Makili Street tabok lamang sa PLDT building. Sangalan sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa aton sila nga partner sa Technical Sound ka K5 Michael John Ditoga. Sangalan sa aton sila nga pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Matatapos
3: mangabot ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya?
4: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kina tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
0: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala?
0: Maluya na?
3: Mag-extend ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
3: May baka kag babuwas ka.
0: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Digasin.
0: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde kagyapon?
20: Ah, halin pa sang nalibutan ko na.
19: Mao kita mo lang. Dalimtan mo na. Seryoso bala, pre? Aryo, testinge ang bag-o.
9: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
19: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Singenta.
16: NK313VIP
19: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
16: NK

0: inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Hey, Music Lovers, it is Emma 307. Ang oras na yan ay halito sa inyo ng ating Super Trio. Always po natin, ha? Alagaan ang ating kalusugan. Make it sure na always maganda ang ating kalusugan, mga K5. May protection ho tayo sa ating kalusugan, mga Super Trio. Araw-araw, DTX 500. Alkaline-based vitamin C, Mighty C at ang ating D3 Bio. Ubo, sipon, nagnatrakaso, D3 Bio. Araw-araw, ha? Sa mga sugyo natin yung butika, mabibili ho yan nationwide. Isang ka mainit na hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Buenas tardes, Agent Jack here. The Big Mix. You are listening to 101.5 K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasumong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sa atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minute sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
10: Gah, ma-joy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joy ride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Kakitiya?
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty you of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: It's the best part of the day.

would you swear that you'll always be mine? Or would you lie?

We got 47 minutes after 3. That time check brought to you by Ditex Coffee Mix. Ditex Premium Coffee. At yung mga kape ho ng sambayan ng Pilipino. Gustong-gusto ng ating mga kababayan ang ating mga kape. Dahil ito ay hindi ho basta-basta na kape. May mga health benefits na maaaring natin makuha. O makukuha po natin sa pag-inom ng ating mga kape. Especially ng ating Ditex Coffee Mix. May ampalaya, chia seeds, at the sugar cane extract powder. Sa mga sukyo nating butika, mabibili ho yan. Nationwide. Susunod ang ating El Casigador, makakapiling ho ninyo ka K5 Roads of Palma. Kita kasi lang tayo bukas. Maraming salamat. Muchas gracias con nosotros. Buenas tardes. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sport Biotics!
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500!
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
6: DTX 500!
5: Bakal na sa mga butika!
0: DTX 500.
7: Gina Canon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ogali C.

0: pala sa skwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit nasang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baaya. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men.
8: DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una dako ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito.
14: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! lokal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Brazil.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Juicebin lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: gulo? High blood gid ko.
6: Kaya sa una ang imo.
7: Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
2: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, the Mighty Power of C.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natin sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayong ginbakuhaan sang leksyon, kaginatig, uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Sure ka?

0: Birthday gali ni tatay mo. O, di timing gid nga magwa kita para makabakal ka na sang cake kag litson manok. Dasun ice cream, no? Ano pa gid?
1: Hindi lang, sir. Wala pa bi ako sang kwarta ngay bakal sina eh. Bali, maihaw lang anay sinanay sang manok nga Bisaya, sir. Dasun, mabakal lang ako sang soft drinks antes ko magpuli karon.
0: Ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko.
1: Ha?
0: Kay kamaluman ako nga, wala ka pa sang sweldo. O, ano pang gusto mo? Anong gusto mo nga irigalo kay tatay mo? Ha? Ah, amba lang. Cellphone?
1: Ha? Paano si sir nakaibalo kung gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya kabalo?
0: Jenny, nano ka?

0: Quintana, unahon ko lang anay yung birthday ni tatay.
1: Okay. Kanami sa imo nga pagkabata. Very thoughtful ka, Gary. Kaga, kabuot pa katama.
0: Salamat, sir. Thank you, good sir, ha?
1: Baw ka di boy nas gid sang sa lalaki nga makatupa sa imo, Jenny. Ano? May boyfriend ka na?
0: Ha? Ay, kun may ara na, sir. Pero nag-eskwela pa siya eh. Isa naman lang ka semester, sir, kag makagraduate na siya.
1: Maayo. Ote, ano? Nagkakising-kising man ka mo?
0: Ha? Ay, alo, wala, sir. Akigan ko na yung sir na rin mamaya, sir.
1: kung amo, wala ka pag-kagikis sa lips? Hikap-hikap? Abi mo, Jenny, kung ako sa lugar mo, hindi ko gid pag-ipatandog ang lawas ko sa lalaki nga wala man lang sa mahatag sa akon nga kayuhan. Kinahanglan gamiton mo ang utok mo. Kagwapa sa imo katama, day. Gamitay na. Agud magtawhay ang kabuhi mo.
0: Sorry?
1: Kung akong makauyat sa imo, siguruhon ko nga may maayo ka nga kabuhi. Patindugan ta kasang manami nga balay. Gusto mo na? Hatagan ta kasang kapital sa negosyo. Kagbusgon ta kasang tagpalangga.
0: Sir.
1: Kagwapa sa imo.
0: Sir.
1: In 5 minutes, malakad na kita, ha?
0: Ayala. Ginpisga to. Dunis rin akong butkon. Duwato ba lang naumul-umul? Kitsa bala sa ako na, pero wala matagurumalis siya. May guhay sila ni tatay eh. Kagkabuot nun kay Sir J. Sige na lang Hindi na lang ko karon magbalibad kung gastuhan niya man gid ang birthday ni tatay kag kung bakla niya man gid si tatay sang cellphone. Mamilit gid ko sa iya nga hulug-hulugan ko na lang kada sweldo. Hindi man ako gusto nga thank you na lang gid. Kay abi yasin na karon daw naong pila ka kuya. Kag hindi ko lang sugiran sila ni hindi ko lang pagsugiran si si Barney, Kaya basi bala kung mangimun pa siya bala ako, kag paunta to niya kubra. Ay, Lord. Lord, salamat, kid Lord, ha? Ginatagan mo kami sang tao nga maging instrument, kid bisan paano. Ay, salamat, kid Lord. Salamat, kid. Mamagaan naman kita pangabuhay namon, Lord. Salamat, kid Lord!

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sforbiotics ka! Clinica Sforbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sforbiotics! Sa Sforbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sforbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee.

0: Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: First time ko naka-birthday nga damo, handa ba? May espagiti, may litson manok, may bihon, kag may cake pa, kag may regalo pagid ko.
1: Grabe ba?
2: Lain magid ya may bata nagaubra na.
1: Ay, amoge!
3: Oo, mangani! Diboy na si kamuni asawahan mo, prihares!
4: Ay, kadiboy na si
3: bata ka mga nagaulikid sa inyo!
1: Oo, oh, mangani!
0: Eh, palangga, gigos ang bata ko eh. Bibi, nakpahalo ka ko si Imonak. Thank you, ginak sa pa-birthday mo.
1: Tay. Ay, tay, makaunat ta! Kaginagutom na ang tanan!
0: Ang manok na ginadubo ko sa gata, di ina, anay?
1: Ay, ato po. Dali lang. Ato po sa kalaha sa kusina. Kwaon ko, anay. Dali lang, gud.
0: Ah, sige, kaon na ka mo, ha? Ay, abrihan ko, anay, ang regalo ng Dajini sa ako na.
4: Sige, kaon ta, ha?
1: Kaon ta.
4: Ay, kaubot sa spaghetti ba? Kaon na.
0: Ba. Daw cellphone man niyo. Yahoo! Woo! May cellphone ako nga bangko. Daw pihon ako sini. Makahampang na kuni sang iskater. Salamat kiday. Salamat kin sa cellphone.

0: Ay, grabe si Aris, no? Pisansin ulang magsugat anya, ginapandayawan niya isang bag-uyang silpon. Doon na muhaw-muhaw.
1: Ay, kagnabatean niyo to kagab, eh, sang nagakinaon kita, ay naghambal si Pari Aris nga ang boss ko no ni Jenny ang nagbakas ng silpon.
2: Basi baylo ba nga na?
1: Ay! Mayo na lang ina kay ginagamit ni Jenny ang ulo, ya? Sang sa iban nga kabataan nga pabusngan lang kagbayaan, ay dapat subog niya nga panimpo, ya, praktikal kita, ya?
0: Ay, ako niya hindi, ya. Ang moto ko yung adaan, follow your heart. Follow mas nagpangibabaw ang gugma sang sa kwarta.
1: Ay, sa imo, ya, eh. Sir, follow your heart. Pasundon mo man yung iban. Ay, titanawa. Kundi, daw na yon ka lang ang sige pamata. Oho, 40 taon pa lang ganing edad mo, pero ang itsura mo daw sa isinta na.
0: Ay, anong labot mo?
1: Ay, gusto na lang eh.
2: Hindi na ka mamag-away.
1: Follow your heart, nan. Ay, labtirang gaga nga niyo.
0: Ikaw ba na labtira mo?
1: Ay, ano ha? Gaga ka, dumugay, tatigan mo ha?
2: Ay, gusto na lang.

0: Ano nga, si Rom na wala pa si Inday haw?
1: Ay, inalipat ko gali magsugin si Imo.
0: Ha?
1: Ginkuhaan to siya ni classmate Jay sa boarding house, ah. Kaya para hindi siya kapoy magpauli di, tapos sobra. Kaya iwat niya daan sang baskon gabi na eh.
0: Ay, ano nga, wala kaya kapanugid sa ako na haw? Babae ba lang bata mo, Aris? Gintugyan-tugyan mo to'y sa amigo mo nga, basi manyakis to?
1: Ah, kung sa diin ta mga kwarta, dito ta, ah. Nugay da, ah. Nugay na blawangal bala. Kay no. Baratuhan ta kakaroon kung magdaog ko sa scatter.
0: Ano? Nag-scatter ka naman? O animal ka? Nag-scatter ka naman? O, wala kang ginagakadud lang ang amigado na kita tungkol sa scatter-scatter nga ina?
1: Ah, hindi na yasubong day, ah. Man, panahon na niya nga nagadinaog na ako.
0: Nagadinaog? Tinindaog mo! Sinin! Iyatag sa akong kung ganaog ka! Oh, kag-aris! Saniin ka nagkuha sa ginakapital mo sa sugal, ha? Saniin!
1: Ay, kalma lang, Dabla. Kung bahala, ah.
0: Hindi po.
1: Importante nga, nagakamat-amat na kubawi sa mga napirdita sa ula.
0: Oh, Diyos ko, aris ka. Basing mala kung diin ka nagkuha sa kwarta nga ginakapital mo. Pinatyan na, ay kita, pinatyan na, ay kita. Animal ka? Basi malatuod ang uring-uring nga nasagap ko. Mapatay tagid ka!
1: Ano nga huring-huring man? Pinalagpat kay mo ya. Kagkuntuod din man ang huring-huring nga ginasiling mo. Nga! May mahimo ka! Ba?
0: Aris!

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Healthy nga utok.
8: Hi, Dennis Juan is good.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan is good.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juan is good.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan niya ito? Mga abyan, sunagin niyo sa pagmamati ang mataong mga kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang pagtunuan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Botenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, your always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinica Daily Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Daily Fresh.
14: Nagabasa na naman balaka.
13: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Daily Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend the food Superman for men.
16: O si Rosanne, baw akon ba na sang nag-edad ko rin taanyos bala nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na
5: magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
20: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sapagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato, balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain
8: Pharmacy. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics. Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
12: Magalingin bala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
12: sang imong blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Taas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
12: DTX 500, Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C,
8: mabaka mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
16: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
19: Mamakas sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon.
7: una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko.
25: Ang extend.
24: Supplement for men.
25: Lourdes.
24: Tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men.
19: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel.
28: Sang Banica, Roa City.
27: May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko.
28: Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 Music FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad na ang El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules, mga hakipay, petsa jes na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita. Garag kahinabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz kag Bugos nga pungsod Pilipinas. Update nai kita hasta lasay sang gabi mga Hakifive. Tutok lang diri sa aton sininga palatuntunan ang El Castigador. Sa aton na sini mga nakalinyada nga mga balita. Nagadumok, nagalisngaw kag wala makakulik o kon wala makolekta nga basura sa Humagik Hikville. Lapit na isa ka bulan nga ginareklamo sa mga pumuloyo. 1,500 nga mga barangay health workers, BSPO kag BNS sa Rojas City nakabaton sang mga konsang incentives. Pahayag sang Rojas Component City Police Station, ipadayon ang reklamo apisar magbalik ang kinawatay. Street level individual, dakop sa by-bust operation. Isa ka negosyante arestado sa Ivisan matapos nga nagamot o kung nagabot sang armas luthang sa tunga sang away. Kag subject person sa by-bust operation sa barangay Tangke kag barangay Tiza, napasakaan na sang panumbungon. Kagiban pa nga mga balantayan naton nga mga balita, kag report nga idulong sang aton sini nga mga sang patrol sa ilaman sini nga pagmonitor sa kalinong kag katawhay sa aton sini palibot sang probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas mga Kakifive. 19 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Maayong hapon sa mga vendors, mga suki naton nga mga vendors dira sa may TATC o Conchudoro Arsenas Trade Center. Mga nagapamati na subong nga hapon, ilabi na dira sa may Bugasan no, kay Tay Chodorico. Dira sa may lapit sa terminal sang jeep sang Luktugan sa Tabok. Lipat ko piliado ni Tay Chodorico basta no, sa taga Panay Dabla nga Bugasan. Mayong hapon gid si Motaya kag sa tanan man dira no nga mga vendors naton sa TATC kag sa mga vendors man sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe, jeepney drivers, bus kag van drivers, sa mga modernized jeepney drivers, sa mga driver dira no sa nagkalain-lain man nga mga salakyan nga nagatutok sila sini nga speaker sa ila sinitag sa mga salakyan may dayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Sa Kutob Malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa 16 sa kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka kabaranggayan sa siyudad sang Rojas kag mga kabanwahanan nga malabutan sang aton sini nga signals, pila ka kabanwahanan sa Aklan, Antique, Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan kag sa mga online viewers naton nga naga-monitor via Facebook Live sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa nagatutok man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar kag 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa ato na sininga imbukada nga balita, ibaloon na ito ng report sa aton sininga patrol, haangot sa sining panugyan no, sa aton sininga Capiz Electric Cooperative o kung aton sininga Kapelco, mga Hakifive, no, sa mga luyag balamag patakod sang sular sa ilaman sininga panimalay o kung sa ila sininga mga establishmento. Ano bala ang paathag o kon pahayag sa aton sini nga Kapelco mga Hakifive? May kaangtanan sini. Okay, iban ang na-misinterpret ni Rabala, no, mga Haki 5, ang pahayag man, angot sa sining pagpatakod sang sular, para ti maklaruhan kita, ibaloon naton ang detalye. Kau po naton sa line number 2, si Kaki 5, Rodney Dabandalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Wala ginakontras ang Capiz Electric Cooperative Incorporated o Concapelco ang pagpatakod sang solar panel sa mga konsumidor sa Baylong Ambas Ginpabran pa ini. Kaya sa mensahe gani nga ginsakigbahin ni Engineer Edgar Diaz sa ang General Manager sa Capelco K5 daren na iya dari ginpayad nga kung may solar panels gidman sa isa kapuluyan ipahibalo lang sa ila para sa seguridad. Kaya sunod pa diri kay Diaz ang solar panel mahimo nga mag-release sang electric power nga posible makadisigas siya sa mga linemen na kung nagkakaayo inisang linya sa Capelco. Kagpayag niya para sa pagpaybalo nga may kasubo nga butang sa puloyan na naimo lamang nga pagpakigangot sa ilaman nga talatapan. Kaga naibaloan gani nga mayara na sa 229 ka mga panimalay kag establishmento sa probinsya ang may solar panel sa kagrehistrado sa Capelco. Yari bala kagpamatayan ng pagkabahin sa nanginpayag ni Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sa Capelco.
3: Nasa Capelco, ang inapangayon na ng Capelco yan, pabalikon na kami. Iba ang laong sa kapabano. Diba? Kaya kung kalaong ka, unit, global. Kung nagpapabalo ka lang yan, hindi sige, napabalo ko lang yan. Na gusto na mo nabalaan. Para nabalaan na mo, inakalugan, may sunak nila. Na gusto na mabalaan nga, at once ang mulay vendor, harap na nakabit kami sa poste, kaya may ginatayo ang linya, ang burn out, libre siya. How about kung ang imo solar sa imo balaya? Pagkoyo ko kailang may kabalo. Hindi gali ni imo makontrol. Dari burn out, hindi. Siyempre, hindi naman pala, may tumbang kahoy. May auton nga lang, may makayo ito atong lineman. Without knowing nga may solar, gali na da. How about ang ginagilis ang solar panel mo, gumawa sa imo balay? Makurinti ang itong halaman. Sa mga among malaya, mag-inform lang. Why ka na mong binabag na mag-laong? Inform mo lang yung sikapel. Okay ba? Ang mga 12 point na mong ilatang lugar, may arat na solar installation. So, ang sa sumo, 229 pa lang yung consumer, including ang mga mall, na may solar na fully na inform sa kapel ko. Ang 229, ang muna may ang connection nila sa amon through net metering. Ang net metering na ginasiling is yung existing metro, may luhan nila sa ibang klase sa metro na makarestro sa input ka output. Meaning, kung adlaw, siyempre nag-generate yung panel, why sa dasa yung balay, ang iya mag-produce sa yung panel na napagawa pa ka doon sa kapel ko. Ginaisip pa na sa kontador ngayon na. Kung gabi, why naman gamitin niya po rin, why naman ang solar, si Capelco naman masunod. At the end of the month, gamay, plus na sila nagawa. So ang mabili na depres, ang mga naibayaran. So na, muna gusto ginamot tayo nga inform kami, kaya mo sila advisor para mabawi mo yung investment. Kaysa subong, I think, 300,000 patapot sa repeatering para matunuan na mo sila, masuggest na mo sila, gusto mo bawi mo investment, apply ka lang net metering kaya para matunduos ang iyong mga panel na hindi mo kinanglanon, baligyan mo sa kapil ko at may metro, ginamitruhan man na sa isang klase o meaning special meter na naminsip ko gina ang makaristo sa input ng output. So, sumong sa kabilong mga kapis, 229 na lang ang consumer ang kayaan.
4: Pero sir, ang pagpaybalo sa isang kwan sa mga konsumidor ba na? Kailangan natin pa ba lang magpatulong diri sa talatapan sa kapel ko para nga i-inform ka mo nga kung wari may arakan isang solar panel or paano sa...
3: So, kina-encourage ko naman sila yan na magpabalo lang din.
4: So, dito... Pamaagi sa ano, sir?
3: Pabalo lang ginagabi. Paano mo pala naman ngayon na dira? May solar. Kaga, of course, nataw naman na protected ang mga lineman in kaso nga mag-ibra-dira sa power na ginag-generate sa inyong solar panel. Mahula na kasimple. Mahula kasimple. Kinag-carry siya naman. Sige, patakon ko mo solar.
5: Engineer, balintas mo.
0: Keep up, Rodney.
2: Nabatean kasi Five Garden ang kabayan sa nanghimpayag ni Engineer Edgar Diaz, ang General Manager ng Capelco. Nasama na sa may mga solar at magpahibalo lang sila nga sa latapan kayo tungkol ganit. Kasi Five Garden no, sa atong nga pagpahibalo ang solar kung sala ang pag-install sa so nagdala siya sa peligro. Sa so, amin nga ginapanood yan lang sa Capelco nga magpahibalo ang mga konsumidor kung mayara agad man sila sa solar panel para man sa safety purposes sa kikagdaran.
0: Okay, so bali ipahibalo lang gid wala man niya sa may ginapangayo abi nga mga requirements sa K5 road ni.
2: Wala man sa K5 dare na so inform lang gid sila kag para nga tip ma-record lang wala man note sang sa Capelco nga ila dira may solar power kay in kaso nga magwan nga dapat may brown out o kon nano bala dira nga mga site man sang power interruption kag nagakay o bala ang mga lineman so may bala sang lineman nga may ara dira sang solar kaya man ganang risgo may posibilidad da, nga mag-release sang electrical energy no or electrical power ang solar kag mas bala makuryente ang mga lineman sa tuon nga subong sina ka K5 daran.
0: Okay, sa lipot nga pulong so bali para man sa safety no sa aton sini mga consumers K5 road ni.
2: Yes, sa K5 daran exactly para sa safety gid sang mga consumers sa pagtubong man sa mga nagakayo.
0: Okay, sige with this, thank you gid ka K5 road ni.
2: Report para sa pagpangalagin sa El Castigador, ini si K5 Rodney Baban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian no mga ka-K5 ang report ni ka-K5 Rodney Baban Dalanon angot nino sa mga luyag bala magpatakod sang solar panel sila sini nga mga puloy ano kon establishmento mandira ti ano lang gid da ginapangayo sang aton sini Capiz Electric Cooperative is mag-inform no sa ila no mga hakipay bala man may ginapangayo nga requirements o kon balay ran at least no aware ang aton man sini nga mga linemen no mga hakipay kag para man sa safety sang aton sini nga consumers kag sa mga linemen naton no angot sa sining pagpatakod no sang solar panel sa pilaman ka mga puloy-an dira o kon establishmento man mga ka-K5. Oras na to, 9 minutos sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon ang iningabahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. Antes kita mag-start sa aton sinang programa para pang kubaga sa mga salakyan la. Gasolina, kondisyon ng aton sininga biyahe. Ang biyahe sa aton sininga programa, tinagkapigid kita sa DTX Coffee Mix, mga ha-K5. Magluwas sa kampiyon sininga sabor, ti mayogid no, sa aton sininga pamatsyagan. Hindi acidic, mga ha-K5. Healthy, bangod may ara, inisang ampalaya. O kung namargoso, chia seeds, hindi sugar, sugar cane extract powder. Nga makabuligid, no, patinlo. Ginadetoxify ang mga toxins pagwa sa aton sininga lawas. Ganin ang pagginahulat nyo sa aton sininga mga kauturan, mga hockey 5 naton ilabi na sa mga coffee lover. Mag-switch na kamo sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. At aganta na iligway nyo sininga mga mensahe kay Ma'am Leia Baez, mayong hapon Sir Darren, mayong hapon man si mo Ma'am Leia dira sa may Innocencio Street sa Barangay Tisa. Victor Bustillo Hulasca, mayong hapon si mo Sir. Kay Patrick Matias Robles, Sir Leo John Billiones, nagatutok naman Sir Loe J. Demo, kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong hapon ka-K5 Darren, nakatutok na kami. Upod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Thank you, gida, sa aton sininga number one. Oh, tanan ka mo number one supporters man. Ah. Kundi sa aton, isa sa mga supporters ginato ng Tribudos Tribe. Dira sa Barangay Dos, kagay labi na sila sininga tribe owner kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Kagsabihan na ito, hindi na kay Lodi Dolor, mayong hapon na. Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse, mayong hapon Sir Darren, watching live here at Silang, Cavite. Kag mayong hapon ang dagali sa Asibog family sa Barangay Sibagwan. Thanks good Sir Darren, God bless. Serenante ka, mayong hapon Sir Darren kay wifey, baby cam. Kag sakon anak, B-boy cam, Samon Iloy, Helen cam. Gapamatiid kami diri sa Dayaw. Salamat good Sir Darren sa pagbasa sang message ko. You're welcome, kag thank you man sa cam family dira sa Sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, Roja City. Ma'am Roslyn Hermo, mayong hapon ka kay 5 Darren, nakamonitor na diri sa Esperanza, Hamindan. Thank you good. Ma'am LC Aconia, mayong hapon. Thank you kag God bless man sa may kapagaw paritan, no, kay Ma'am LC Aconia. 6 minutos ang nabili nanti sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
6: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka
5: mag-inom. 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
1: TTX 500.
6: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may tisi or pure siya nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy.
7: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nibaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko itong itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamong antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Isis amo na mga antioxidant na mo ni duksa mo.
6: Oo, sa una mo na.
7: Mag-resita mi. Antag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
6: Grabe, no?
7: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
6: Amo na ginahulat mo na.
8: The ultimate
7: dito ko nakasaling Sir JP Atlas, nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na.
1: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
6: Ang DSE or the sugared sugarcane extract, ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
7: Correct, Sir JP. Imagine, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12,000 to 15,000 sa ORAC unit sang ano.
6: Meaning the more kagal ikakaon,
7: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
6: So ang
7: Pinoli compound Sir JP, ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
6: Wow.
7: Ara na, no?
6: Cancer.
7: Anti-mutagenic,
6: anti-inflammatory,
7: hindi dali matigulang ang selula, ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
6: Grabe, no?
7: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
6: Flavonol.
7: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom? Sang DTX 500 kang may TC?
8: Kung ka matsyag na.
7: Di, may cancer na.
8: Posto,
7: dapat ano? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulat. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
1: DTX 500.
10: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: So good lang nag-inom ka
10: DTX 500.
11: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sang kamot?
10: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
14: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman.
23: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
25: My tennis one is
2: matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Mr. Easton.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
20: Protection VIP para sa KLK na VIP.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!
27: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
28: El Castigador.
0: 6 minuto sa nabili ng tisoko ng nakaligad. Sa takna alas 5 sang hapon, pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang El Castigador.
27: El Castigador.
0: Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hanson. Kay Joshua Patrick Matias, mayong hapon K5, Matias Robles Family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon ka-K5 Darren, nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Madamugin nga salamat. Ma'am Roslyn Hermo, mayong hapon man, dira sa may Esperanza Hamindan. Oras naton, 7 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Check naton sa hindi madugay ang report no sa aton man sininga patrol no mga ka-K5 kag kitaman mo nakasaksi

0: Thank you, Gid. Ginatamyaw man aton dira sa barangay Nagba sa kwartero kay Tatay Rudy Cata no sa Cata family, always nagamonitor sa K5 News FM Rojas. Kay Dudoy Warren Herosa sa Tibor and Herosa family. Nagatutok man sa aton sininga pagpangalagad. Samtang ginalagat-lagat na to ng aton sininga koneksyon sa aton sininga patrol, no, mga Haki 5, sa report ni K5 Sir Al Catalan. Okay, ara na, naka-standby sa line number 2 ka K5 Sir Al Catalan sa report. Please proceed.
1: K5 News FM Live Report.
2: Barangay Humagikhik, may madamo sang tinago ka K5 Darren, no? Hmm. Ano ini tinago sang barangay Humagikhik ilabi na gid dira sa may Humagikhikville mga ka K5, ang ila tinago amo ang mga basura. So no, sa mga residente sa gipadulungan sang K5 News FM, ang ini nga lugar madugay nang mga inadlaw nga wala makuha way mahakot ang mga basura dira sa may barangay Humagikhik ilabi na gid dira sa may housing unit nila mga K5. So kon inyo lang taon sa amo sini nakuha nga mga ebidensya didto, problema gid ni karon sang city government sang pamunuan sang siyudad sa Rojas nga hasta subong wala makuha ang mga basura. Sang ginlibot sang K5 News FM ang Humagikhikville, nakita naton dito ka K5 Darren kag sa aton sini nga mga tagpalamati nga daw halin gito sa block 5, block 12 do halos sa pila ka mga block nga may mga panimalay ang nagapunsok, nagatambak lang ang basura, no? Kag maskin din lang dito nga mga street makita ta nga may mga basura gid sa palibot sining nainabitan nga lugar. So diri mga kabyanan sa aton sining mga ka K5 ginatukib naton kun ano gid wala kag kun ano gid ang schedule sa aton sining city government sa paghakot sining basura. Una sining sang mga residente mas bro, halos pila na, halos apat na kuno kasimana nga wala makuha ini ang nainabitan nga mga basura dira sila sini nga lugar. Iniya amo ang pagpahayag sang mga residente ka K5 Darren, no? Ginpamangkot naman ang iban diri nga mga residente para nga mas madamo pagkikita sang witness kun bala matuod gid man nga ang basura dira madugay na way ginahakot. Suno diri sa isa pagid naton ka interviewee which are about to play sing yes ni karon nga video. Matuod ina nga madugay na gid man way ginahakot ang basura dira sa Humagikhikville mga kabyanan, no? Kag suno sa iya panawagan siya sa aton sini nga city government nga kuntani mabuligan man sila nga makuha ina ang basura bangod kay at take ang ikayong lawas sang mga pumuluyo dira kay nagabinaho na, no? Kag pila na kadlaw, just imagine karon nga ginasulod ni sa sako kag sa mga cellophane, pila na kadlaw nga kun indi ini makuha ginaguyod ng nisang mga ido. Tapos pagkaaga karon himuso naman sa mga residente kag ipunsok naman dira sa kilid. So isa ini karon sa mga dilema o kon problema sang aton sining syudad. So in fairness sa aton sining city government, ginatukib tagid kun diin gid bala nagsugod ka K5 Darren ang problema ay han sa waste segregation gid man sang aton sining mga pumuluyo nga gina panawagan nila nga dapat magkooperar ang mga pumuluyo nga dapat sa ila mismo panimalay magasugod na ang waste segregation ukon base may ara man sang problema ang pamunuan sang syudad.

0: tila binagid sa pagkolekta o konkoleksyon sa mga garbage diri sa pila ka mga kabarangayan. Okay. So, una ipabati ta siguro ipakita ta ang interview na to ka K5 Darren, no?
1: Okay.
0: Sa isa ka residente, iniya presentation pa lang ni ha. Ginapresenta pa lang ini para nga mangin aware man ang aton sining city government sa sitwasyon karon sang mga pumuluyo dira sa may humagikikville sa ila sining housing unit nga nagapunsok ang basura kag accordingly mahalos apat na kasimana wala makuha. Tagaan taman karon timpo ang aton sining mga barangay official kaging padulungan man aton na ka K5 Darren, no? Ang barangay official sang barangay Humagikik, Roa City. In fact, na interview, no? Manamo ni ka K5 Darren ang barangay kapitan, si barangay kapitan Dichosa. Kaglain man niya ang version ni kapitan Dichosa kung nga man wala mahakot ini ang mga basura.
1: Okay.
0: So, just to present sini ka K5 Darren, siguro ipabati ta ang interview para to prove nga ining basura ara gin man dira kag wala makuha.
2: Sigurang ni bay mo na. Kada tatlo o tatlo ka semana.
3: Tatlo semana.
2: Sigurang lang gani sir. Bidu bay na.
3: Ano ang basang barangay official sa dinay?
2: Ay, wala man kani ka ano sir, kay kita mo mo nakanang tawo nga ginaluta dito. Kumiya gada ko dapat dapat yan dapat dapat sana ng gobra sa city ang radio.
4: Ni pabot ni sudad.
2: Ha?
4: Ni pabot ni sudad.
2: Ambot gani sir, ay
4: kapan nga pabot ni nga way makuha ang basura.
2: Ah, sige pa mo kuno ni diri yo. Okay. Kay mayor, bakit din pa mo kuno niya kay nang gobra na sa city nga daan.
4: Sino?
2: Si Marikin. Correct ni din Marikin to.
5: Utay sa aton sini nga mga natungtan no, sa barangay kag sa city man angot sa sining problema nga isubong nga mga basura.
6: Gusto ko tani nga napabot ko sa Ruas.
5: Alimatan
6: Ruas City. Okay. Napabot ko sa Ruas City sa aton umiyor o sa aton barangay nga kung pwede pwede man tani makuha diri ang mga basura. Eh perde na nga matamat ang baho. Oh. Ay kung di man sa aton niya hindi makuha, basi makakuan sa balatian sa tao, mga pumuluyo. Hmm. Ang nang gusto ko silingon niya, kung maluhoy man, eh, dapat makuha na ang basura diri sa kilid sa among tindahan o sa among kilid balay. Hmm. Kay mabulay na kung makaumpisa kuan sa tao, mga pumuloyo.
5: Ilan na ni kasiman natin?
6: May isa na ni kabula, no? Hmm. Ay, kagina, pabutamot na may kagina nga makuha. Wala man.
5: Napalabot na ni sa inyo barangay official?
6: Wala man kay siyempre eh. May mga official mga dali nga nakabalo nga may isa na ni kabulan wala makuha mo.
5: Pero nag-alagaw man di sila di para mag-check sa inyo sila yung sitwasyon?
6: Ano, ang iske, kadto yung iske, yung visual mo kayo sa iske niyo.
5: Ay, nila siling tay o ano
6: siya? Ang hambal sa iske, nagligan niya daw kadto sa Diyo, nga bantayan niya dito ang salakyan. Kaya updan pa kadto dre. Oh. Para makuha bala ang mga basura. Ay, gabihan tayo sa dito ka gina, sa guaan, no? Wala man magabot ang salakyan. Ay, anong ilang na...
4: Hindi na nag-abot sa basura. Di barangay o sudad?
6: Sudad.
4: Sudad. Barangay, white truck?
6: Oh, ay, huay, huay, salakyan din barangay. Eh, kung may salakyan tayo ng barangay, di, hindi mo na pwede nga. May salakyan ang barangay, hindi pwede mo na hindi makuha.
4: Sa una, sa regular sa taga-kuha, di ano nga daw ila schedule di?
6: Bernis.
4: Kada Bernis
6: ang oo. Ay, sa muli, nagambal man ang driver sa salakyan. Ko isang semana, duwa sila masulod, Miyerkules kag Bernis. Ano yun naman maayang mga ito. Ay, sa muli, kasulod matuod sila. Pero dito lang, hindi na makuha din rin. Okay. Ay, amula na nga kung napabot sa sudan, ang Rua City. Hasta sa barangay naman.
1: Hmm.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Sige. K5 Darren, no? Amo to ang pila ka mga testimony sa mga residente dito mismo, no? Sa barangay Humagikik. Kag iniya para sa ihibalo sa aton nga mga pumuluyo. kag ginapabot ng ninila sa aton sini nga pamunuan sang syudad nga hasta subong wa gyapon makuha ang basura, no? So salungat naman ini sa pagpahayag ni Barangay Kapitan na Saldi dito sa mga ka-K5 kay suno sa kay Kapitan dito sa nga ginahakot man ang basura galing kay subong ti nagka-aberya gid, no? Nagka-problema sa schedule sang paghinakotay sang basura dira sa ila sini nga lugar, no? Kag luyag ta lang ni ipahibalo sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pumuluyo nga ti ka-K5 da rin do hindi lang gid ni gani ho magikik gali ang nagka-problema sang way hinakotay sang basura, no? Kay kun aton nalabayan kay nang barangay lawaan do da umuman. Pero diriya sa humagikik ang nag-schedule diriya sa ila sang kuha basura amo ang siyudad sang Rojas, no? Ang city government. So nalipat lang ko kung saan ang schedule nga hakuton to kuno sang mga garbage collector ang mga basura dira sa may barangay humagikik, no? Pero mas maayo ipabati ta siguro, no? Kag ipakita ta ang interview sa kay barangay kapitan na Dichosa sang barangay humagikik. A good man nga pamatud-an nga ti ang mga basura ginakuha giman galing kay manti nagka problema sa schedule kag sa equipment kuno dito sa may sanitary landfill.
7: Okay. Hindi, ang mayroong hapon, lista na, no? Sa pagpalamati, isang T5, T5, ang matuod sina, ginakulikta, inakada bernis. Galing isagil lang dayaka trip, ang truck magkulikta. Minangin di mo, ubos ang basura, basura dira, kaya damag yung mga damo ang tao na sa housing. Kaysang una, ang ilas na trip dira sa pagkuliksyon sa basura, Wednesday and Friday. Amoy na Wednesday, ga-collection sila, isa lang ka-truck mo nila madala. Tapos Bernes, isa naman naka-truck. Why na sila doon gabalik? Kaya sa subong, minanatugayan, kaya ang equipment dito sa dump site, sa mad ang ilang aluder, minanagin naman umano sa aton nga collection, ga-collection sa basura, minaman umano nila haboy sa tunga. Eh, wala sang gatulod nila ang basura ta dito. Minasubong, buwas, gani, nagtawag naman ko kay Sir Jewel, nga buwas, maumpisa sila koleksyon. Nga pangayo, masagani pasinsya, kay way, nga hindi sila kakoleksyon, kay ang tao, kapoy na gimanabi, kinapabalik ko gani, subong, kapoy na giman ang tao. Kay, simpre, manumano ang obras ng tao. Kagang dira, kundi nila maubos sa tabernes, kaya nagambal masagani, nga mabalik na gila ang koleksyon, kada bernes, sang agaman o hapon, sa masulod sila bernes.
4: But sa ringong gilikap na gina-constant man yung pag-coordinate ya sa city.
7: Oo. Oh. Kung nang katabo kay sa subong sinagasta, kaya dapat sina ang drama sa National Housing, kung ang koleksyon tani sa do, Merkulis, Merkulis lang tani, yung kung din ang maagi ang truck mo, tulay ang paon nga basura. Ining Bernes, dapat ipuno na nai nila sila. Bala, hindi na nai nila magpagwaon para hindi na magkalaton siyang ido. Kaya may koleksyon man sa una yung Bernes ng adlaw. Okay. Tapos ang Merkulis taning adlaw, hindi naman sila magpagwa sila basura, ay para kay Merkulis pa na ibalikon ila basura. Okay. Ay kung pagwa o nila tanan na basura, hindi iya madala isa ka trip.
4: So saan na katapusan nga naghapot ka?
7: Bernes. Oo. Oo, oh, Bernes. So, nagsulod sila, ay puno naman ang truck, ay hindi naman nila madala tanan.
5: So balikon, isa lang din ka trip, why na?
7: Oo, oh, why na nabalik. Kay ilain naman ang area doon sa nangkakuha dire, ilain naman ang kanyang ulay, ho, naman lang nila dire.
5: Okay. Twice a week sa to.
7: Oo, oh, twice a week sa to. Hayan da, subong, kay kinanglaan nung ginila ko nung ano, kaya mabalik na lang sila sa normal na pagkoleksyon, kada Bernes na lang.
5: Kada Bernes. Oh. So bali, dapat timuon sa mga pupuluyo.
7: Oo, oh, Bernes nila. Oo. Oh. Bernes.
5: Oh. Mga ano naman kap nga hindi naman nila ma...
7: Kag tanaw, kag maupod man abo si Sir Jewel sa pag tanaw dala sa basura, kung din ang damo nga basura, among pertutupan nila nga koleksyon nun. Oo, oh, okay. Para sa sunod, ang gamay, sunod nga Bernes nila balikon.
4: Okay. Anong pangkap, anong ginexplicar ni Sir Jewel si may medyo may gamay na problema dito sa sanitary.
7: Sa sanitary landfill ta, kaya ang aton nga equipment dito sa MAD. Okay. Ang gatulod sang basura ang magdama lang truck sa mad. Ay mina nga kaluluwa mga ninaluwa man ta sa gatong garbage collector kay ginamano-mano nila karga, mano-mano man nila dito papanaog. Mm-hmm. Aboy. Mina nga kaluluwa man sila.
5: Isa lang gid ka truck ang
7: nagaka. Isa lang na di ka truck kung bakante sila, makasulod kad sa kon. Ay kuha sila bakante di sa kasulod.
5: Sulukit so, ana tunda mo api pamalay mm. So halimbawa, isa lang yun sila mag-trip kag may mga mabilin pagin ano ang mga naimo na itong alternative mga solusyon.
7: Mini gani, kay way, mga kamedia, garbage truck na ano, minasa or next year, plano ko, mabakal na lang kuya garbage truck.
5: Pang
7: barangay. Pang barangay na para matutukan ko inang basura ngayon. Para oo. Hmm. Kaya ang isa pag ito problema, bidra sa mga basura sa na, sa mag-kickbill, kaya ang ilabi pati mga hasang, ang isda, ginabutang sa basura. Bilanukan nila, butang sa basura. Minakukis agi na bili na lang nasang ano, kay mabaho ya. Sang garbage collector. Oo, mga damog nila, raman sa sako. Oo, wala masegregate. Okay. Ang ibang dara, huwag man na butang sa sako.
5: Hmm. Nakita na ito, no? May mga material recovery facility.
7: Oo, nudululungan na nada.
5: So, anong imo mapanugyan sa ito? Sini nga, antes sa gali dira ang bilang dira estimate mga nag-start dela populasyon kap
7: ang populasyon ko subong ang ang magi-kick bill ang pero ang kabilugan na lang siguro ang kabilugan na lang household sang ano ga 900 plus na ko di
5: okay.
7: Ang household ko
5: mas pinakadaw oh.
7: Sa... pero ang angel bill ko kung kuno gid ya sang tao ang housing unit dira 1 to plus 1200 plus ana okay, kung kuno gid ya oo.
5: Sige, yun mo na lang ang mensahe, Kat, no, sa ito, sini nga pumuluyo, dari sa humagitik, kilabi na sa humagitik, din ang ito, sini nga problema sa basura.
7: Nga, kung nga ginahinyo man, sa kung pumuluyo, dara sa ilabi na git, sa humagitik, bill, ang ito, ako lang ginahinyo sa inyo, nga, intindihon nyo lang, anay, kay kita, hindi tagid na yama, ubos ang koleksyon sa basura ninyo. Pero, may solusyon dira, Bernes, kada Bernes na lang, ang koleksyon naton wala na kuno Merkules. Gani sa sunod, igo ko mo magpagwa, kung sa diin ang unang koleksyonon, kaya iduwa ko na, i-divide ko na sa duwa pagpakoleksyon. Ang, para sa sunod na Bernes, lain man ang makuhaan basura para hindi magdamo. Kaya ang strategy na lang dira, ang inyo basura man, lihog man ko sa segregate. Ang inyo mga damog, hindi man inyo pag ibutang sa sako, nga dira man inyo ibutang sa basura. Kasi siyempre, kung magdugay, dira, gabaho, ina. Minang, ano, pero kung ang material recovery, ganin ninyo nga basura, pwede pa na ninyo mapuslan. Tani, inyo man lang natipunon, kaya pwede pa ninyo na mapakilo, or ano, dira. Galing ang iban, dira, mga bilanukuan nyo, ara man sa basurahan nyo. Kagaginahin nyo, kapag nga liog lang, butang sa sako, ang inyo basura, para hindi man pag-ukayon sang ido. Kaya galap tayo na, ang mga basura, ta, kaya kung wala nakasirado, o kayon sang ido. Ay minangaraga kalhit sa karsadahon naton.
5: Okay. This thing to get na po ng barangay Rizal Santiago dito sa barangay Humagiti.
1: Okay, K5 Sir Alan.
0: Ang aton sa nga interview na pagtitatang interview sa kay barangay captain punong barangay Saldi Dichosa. Dira sa barangay Humagikik, no? Kag suno sa iya nga buwas kuno o Biyernes posible may arat na matabo nga paghinakutay sa basura, no? So pero amuning balantayan naton kay para makita man sang aton sini nga pumuluyo nga ginaaksyonan gid man o kon aksyonan gid man ini sang pamunuan sang siyudad sang Rojas. Kaki 5 daren do sunod-sunod nagit ang problema sang basura subong no diri sa Rojas City probably was lang taon ta kun diin gid kag ano gid ang ugat sinitanan sang pagdelay sang paghakot sang basura kiniahan bangod sang equipment nga guba gid man o kon nabudlayan gid man ang mga garbage collector sa pagkuha sang ila sining or schedule sa pagkuha sang basura bangod sa kakulangon sang dump truck kukon na equipment para sa sining mga basurahan no
1: okay.
0: So ang dugang nga mga development kag update sini bantay nyo gyapon diri sa K5 News FM. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa radyo, ini si K5 Alan Catalan.
8: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
1: Madamog ini salamat no sa kompleto, detalyado nga report ni K5 Al Catalan. Mga K5 no angot sa siningi na reklamo nga lapit na isa ka bulan nga nagadumok nga basura sa Humagikikville. No kon lapit na okay no, lapit na isa ka bulan. Luwas nga nagadumok tay nagabinaho mga K5 kay tipila na ning kasimana. Kagsuno no sa kay punong barangay Zalde, akon Rizalde Dichosa, Tiamuto. Ang equipment ang may problema sang city. Kag tibuas hakuton, bantayan aton bus. No, ang aksyon sang aton sini nga city government. Angot sini mga K5 kag aton sini nga obserbahan indi lang sa Humagikikville. Nalabayan man aton sa may lawaan. May mga nagatinumpok man nga basura. Kag subong man no, sa tangke mismo ang punong barangay si Bian Manaton, punong barangay Anita Bituon ang nag-possess ini nga social media account nga nagapangayo man sang pasensya kay ti indi lamang apektado ang Humagikikville o kon ang lawaan o kon ang tangke mangin sa iban nga barangay sa posibilidad man mga K5 ti ang equipment sang city ang may problema o konti base na kulang man bala sa dump truck tokon na hindi nakaarapal man sa pagpanghakot. Rason sining mga pila ka mga tinumpok na basura nga wala makuha mga K5. So bantayan nato na amang intikang sini sa aton sining city government mga K5 kay buwas nga adlaw ang natala na man nga schedule nga panghakuto nato sa may Humagikikville mga K5. 30 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Mga mensahe nyo balikan nato nina mga K5. Okay, time na no maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
8: K5 News FM. News FM.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Probiotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Sporebiotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: DTX 500!
14: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis!
14: DTX 500!
13: DTX 500!
15: Catalina Habagat,
16: anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ano yung namin nagit sa akong nga mata?
8: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Extend food supplement for men.
26: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
27: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayog ng DTX 500.
25: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
25: DTX 500.
28: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
1: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
4: El Castigador.
5: Bienti 4 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga Kaki-5 sa pagpalayag sang El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Hanson.
1: El Castigador.
5: Check na ton, ara na naka-standby ang aton sininga patrol. Okay no, samtang ginalagat-lagat na ton ang aton sininga koneksyon with Kaki-5 Myla Vasquez Fentes sa madulong sini nga mga balita mga Kaki-5. Mga natipon nga police reports kagiban pa sa pagmonitor man sa kalinong kagkatawhay sa ngaton sini nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Mayad-ayad lang dira nga hapon sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabo kay Nainelia and Ate Bebs, subong man sa Raj Kainan. Asa may Punta Tabok man kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Always gid nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad kag diri man sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Wala gid partner. Okay, ano na lang naton. Ipabati ko na lang ang ining interview ni Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes angot sa sining subject person nga si Christian Anthony Diaz nga kun ninyo matandaan na dakpan ini sang Lunes sang hapon sa Barangay Tangke particular sa Burgos Street. Isa ini sa ka cellphone technician nga nakuhaan sang armas luthang kag duha pagid ka sa shay sang suspected shabu. Saging kasang bypass operation sa aton Siningaros Component City Police Station. So kahapon gipadulungan aton ang iyagit siningin na tiniran nga barangay sa Barangay Banika. Ginapamangkot kung ano ang iya sininga record. Ti madamo ni siya galisang reklamo man sa pagpangawat. Mga Kaki-5, kagyara ini sa listahan sang badak o kon Barangay Anti-Drug Abuse Council. Mga Kaki-5, kag natigayon nga nadakpan sang tinalikdan nga Lunes ang ining subject person. Ano ba lang development sini sa part sang aton sini nga kapulisan? Mga Kaki-5, na faila na bala ini sang panumbungon. Pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas Component City Police Station.
6: On June 8, nagkaroon kita at na no, bypass operation. Regarding sa at around 3 a.m. sa may barangay sa Burgos Street o Barangay Tangke, Rojas City. Ang ato niya subject si Christian alias Christian, no? Ang inang barangay taga subject ini sa 4x bus operation 4x mission of 10591. So no, nasa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kag na kuha natin yung isa sang firearms, no? And subsequently, na-recover natin sa iya ang illegal possession of shabu. No? May ato na-recover sa iyang drugs. Then, inquest ni sa naton kahapon na inquest naton on June 9 na inquest na naton sa city prosecutor ini nga subject naton. Ang aton yung monitoring ini sa iya last 2 months na kasi ini siya based sa aton niya record no, na nadakpan ini siya sa mga previous year so the other law enforcement agency and sa previous month of March and April, na dakpan mo niya na wala lang mag-purso ang ato niya complainant mm-hmm. no, sa theft incident. Mm-hmm. So, hindi siya ang subject man ato. Ang ining subject natin si alias Christian is a person of interest natin sa mga incident sa theft and robbery dire sa sudah siyang ruas, particularly dira sa area sa nga barangay Tansa, Kagbanika. So, ini siya ang muman ang napalok natin. Then, kaya engage ini siya sa kuhan man siyang firearms. So, kaya aging ginplanuhan sa nga ito niyang mga operatives para at least kuhan natin siya, na-intercept natin ang iyang illegal activity.
4: Mm. Ang arma, sir, nga nakuha siya sa iyagid niya?
6: Sa iyang position, no?
4: Mm. May ano ni Sir Dabi, may posibilidad nga may mga kaopdanan pagin ni siya sa paghimo sang mga pagpangawat, Sir?
6: Actually, ang monitoring na siya, may grupo sa mga tatlo-apat ang iyang mga upod. Puli, no? Ang mga umuloyo na kundi sa sudad sang Ruas, particular sa inang barangay, makipag-pandisamon. Makipag-buligan o mag-cooperate rin sa aton rin sa Tua City Police Station para matapna natin din ang mga insidente. Especially may mga theft incident natin sa inang area.
4: Ang aton sir panugyan sa mga nabibiktima dabi ni sang pagpangawat na inabalang kay kung mabalik na wala na dahil sila nagpasaka sang kaso sir.
6: So isa pa na sa ato niyang mga challenge diri sa Roa City Police Station no especially sa ato niyang investigator on case no na ayarabi nga complainant or victim na pagabot nga ma-recover na ang ato niya isa ka items or ang ilang kwarta ma-recover na hindi na dahil sila mag-purso sa ilang case. So, ano na sa ato niya challenge rin sa amon. So, sa mga biktima, no, para hindi na sa mga, ano, hindi na mapamarisan or hindi na sa magliwat, kinanglan din natin na i-file ang natin ang case in court para at least makulong siya. So, kung makulong na siya, hindi na sa ka-obra sa illegal activity. Especially, hindi naman siya mapamarisan sa iban. Dahil kung pasensyaon natin sila, although gamay lang siya, paano kung mag-develop siya o mag-ubra na sa sangtako. So, magudayan kita sa tayo yun, ang iyang mga activity.
0: El Castigador! El Castigador!
5: Nabatian, no, mga Kaki-5, ang kabahin sang interview ni Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa officer in charge sang Ruas Component City Police Station. No, angot sa sining subject person nga nadakpan sa bypass operation sang Damlaglang diri sa may Borgo Street sa Barangay Tangke pero residente ining subject person nga si Christian Anthony Diaz sang Barangay Banika, mga Kaki-5. So napasakaan na ni sang panumbungon angot ni sa paglapas sa Republic Act 10591 ako na Comprehensive on Ammunitions and Regulations Act bangod sa armas nga nakuha sa iya kag panumbungon sa paglapas sa Republic Act 9165 ako na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga Kaki-5. So padayon gid ang aton nga pag congratulate man sa mga accomplishment sa ngaton Sininga Rojas City PNP. Asod-asod nga mga operasyon sa pag-tapna mga Haki 5 sa illegal nga droga diri sa aton Sininga syudad. Apadayon ang kampanya sa ngaton sini mga otoridad hindi lang diri sa syudad sang Rojas mangin sa mga kabanwahanan no mga Haki 5 batok sa illegal nga droga. Mga Haki 5, so mo lang nang natingalahan naton apisar madamo ang nadakpan, madamo ang napasakaan sang kaso, pero may ara gyapon niya may nagabulos no, nagapadayon man niya ang iba naman niya naga-engage sa sining illegal nga aktibidad mga Haki 5. Apisar nga ti masangkad ang aton sini o kon masangkaron ang operasyon sa aton sini nga kapulisan. Ha, mga Haki 5, may mga nagasulod gihapon. No, tani madakpan naman ni kusino gining mga puno-puno sini, no, mga Haki 5. Kag sa mga naga-engage dira, no, aton lang panugyan sa inyo. O ti hindi pa ya ulihi ang tanan. May tion pa para magbag-o. Ha, mga Haki 5, hindi rason ang kapigaduhon no, sa pagsulod sa sining illegal nga buluhaton, mga Haki 5, kahibalo naman kita. Ha, wala lamang nag-padulong sa peligro. O kung huwain nyo lang ginabutang sa peligro inyo sininga kaugalingon, mga Haki 5, nagakaapektuhan man ang inyo sininga pamilya. Kung padayon, pakamuya nga padayon sina nga bisyo. No, kon ang pagduso, pagbaligya, paggamit sang illegal nga droga, mga Haki 5. O imagine bala kon ninyo sininga naobserbahan man kalabanan nga nagakaladakpan ti ang resulta sina ti syempre dulaan ka na sang trabaho kay ma-record ka na no, hindi ka na makadali-dali apply ha, mga Haki 5, gakaguba ang relasyon sa pamilya. O sa inyo sininga pinalangga sang kabuhi kag posible pagid no ang malala dira mapektuhan inyo sininga ikayong lawas kay balo naman kita kun anong epekto sini sa aton sininga utok kun nagagamit ka sang illegal nga droga ti nagakalipat ka gani kung kaisa nga pamilya mo ang nasa sakit na no sang pila ka mga lulong nangid sa droga mga Haki 5. So seryoso nga aton sininga awtoridad sa pagtapna sini pinaagi sa wala untat man nga operasyon mga Haki 5 gani sa mga pila pa dira nga wifi ya nagbalag-o. It's time na nga magbag-o kay ti may mga programa man nga aton sini nga gobyerno rehabilitasyon sa mga individual nga naga-engage sini mga Haki 5. Oras na ton 22 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alasay sang gabi diri sa ton sininga pagpangalagad mga Haki 5. El Castigador. Antes man kita magdangat sa pila na ton diri ka mga balita. Kwaon ta man nga kahigayunan no ginatamyaw ginaton sang happy birthday. No aton sininga sweet lover nga driver diri sa K5 News FM Rojas. Happy birthday gid kay Koy sa Peter John Juarez.
7: Happy birthday.
5: Siling nila basta driver, sweet lover, kuno mo? Tod gi man na partner. Happy birthday gida sa liwat kay Sir Peter John Juarez. Aton sininga ama hinalungon nga driver man diri sa K5 News FM Rojas. Ang pagpanamyaw halin si mo sininga bugos nga pamilya kag diri man sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas. Sa liwat, happy birthday K5 Peter John Juarez. Subong man ginatamyaw ko man sang malipayon nga kadlawan sa amon sinipinalangga nga Iloy kay Mama Leia Salomeo Henson dira sa may barangay Nagba sa Kwartero. Ma, happy birthday. Apalangga ka na muna. Thank you gid sa imo man sininga pagatipan kag pagpalangga. Happy birthday gid sa imo. Halin si imo sinima kabataan kag mga pinalangga sa kabuhi diri man sa K5 News FM Rojas.
8: Castigador.
5: Oras na ton 11 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Diri sa ton sininga pagpangalagad mga Haki 5. Daw wala nga lang na partner no. Kay Nongno Ven Herosa, mayong hapon ka K5 Dar from Bagtas Footwears dira sa may Baldosa sa Lapas, Iloilo City. Thank you, Geda. Sa kay Nongno Ven, no, nung Bobet sa Tibor and Herosa family. Adira man sa may kwartero sa barangay Nagba. Sa tanan nga mga listeners naton sa barangay Nagba kag sa Bugos nga banwas ang kwartero, lapit na lang dira gali ang ano ho, ang piyesta sa may kwartero sa 13, kung hindi ko magsala. Pinatamyaw ginato ng mga listeners naton dira sa banwas ang kwartero. Kay Sir Mike De La Torre, mayong hapon. Ari may mensahe siya din nga ginpadala sa aton. Ginatamyaw ya lang iya sining pamilya, ang pamilya Dolfo kag De La Torre. No, dira sa may sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Diong, kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado nga iya pa kaisa. Kag sa family niya sa Barangay Buntod, Panay, kay Pakasgaga Jonas. Kag sa Sukgang family kay Pakas Richel Maricel. Ginatamyaw niya man ang family Binlero sa Binlero Store sa Digabaligya at mga karne kag Baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binlero kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Maayon. Kag sa Lambarte Sari Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zalde Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Kag ang taga CVM Pawn Shop, no, dira sa may Uyo Torong Street sa Kalibo Branch, no, basanglaan ng mga gadgets. Kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976, greetings coming from Sir Mike De La Torre. 9 minutos ang nabilin at is kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga kaki-5. So mo ni nga ton, sininga vitamin, adlaw-adlaw ang Mighty C alkaline vitamin C. Kay kung naka-Mighty C ikaw mga kaki-5, sigurado nga ti preparado, protektado sa numan nga mga balatian, kag stress nga dalas ang aton siniman nga adlaw-adlaw nga paghangkat no sang kabuhi mga kaki-5. Gani ka mo man, no, mag Mighty C alkaline vitamin C para upod yun ni everyday para sa proteksyon pagtapna sa numan dira nga sahi isang balatian. Kay ang Mighty C alkaline vitamin C alkaline form ini nga nagapapag-on sang imo sininga resistensya, ginapahilayo sa peligro nga dala sang anuman nga mga balatian, tugas ang stress, mikrobyo kag sa iban dira no nga mga K5 naton nga may mga unhealthy lifestyle. Gani suguran na naton ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon, sa mga pagkaon nga masustansya kang isang prutas kag utanon. Kag syempre isuplemento nyo pagid adlaw-adlaw ang Mighty C alkaline vitamin C para mas mapag-on pagid ang aton sininga immune system mga kaki-5. Ang Mighty C alkaline vitamin C available gid ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika mga K5 diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga K5. Kag available man ini online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya. 6 minutos na lang ang nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. Dugang ang mga balita kag impormasyon padayon lang sa pagtutok diri sa kampyon nga istasyon sa Kapis, ang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki-5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang Bugos nga ubon sang K5 News FM Rojas, topo naton sa technical side si Kaki-5 Michael John Detoga. Samon si nga news director Kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Kaki-5 Ma'am Emmy Orleans Berondo. Sama alwan mabuot kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
9: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
10: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ag hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
15: Itumasyon sa barangay
16: po. Ano kinabatsag mo sa
15: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
17: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkali yung vitamin C.
18: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
14: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
20: Mabahal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
14: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:01 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
6: Ka-K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Anti-cybercrime satellite offices sa plano ng itukod sa mga municipal police station sa Capiz. Mga biktima sa mga kawatan, ginainganyo nga magpadayon pasaka sang reklamo. Lalaki nga may bit-bit nga pusil, arestado. Subject persons sa bypass operation sa barangay Tangke kag barangay Tiza, napasakaan na sang panumbungon. Pagpatakon sang solar, wala ginakontra sang Kapelco. Sa dugang ang mga balitang lokal, public hearing sa proposed ordinance para sa Dinggoy Rojas Civic Center, Iga Patigayon. Electric funds kag water dispenser gindonar sang SK Team Pass sa panitan sa eskwelahan. Kag 1,500 ka mga BHW, BSPO kag BNS sa Rojas City nakabaton sang insentibo. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas, mga balitang regional. Quarry business ang Siamca Police o Western Visayas, Lunsay Legal, sunod sa PRO6. Kag NPA, ginako ang pagpatay sa anay tanod sa Calatrava. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
6: 45 patay sa linog sa Mindanao. Mas sobra 2,000 aftershocks na nabalag matapos ang magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao. Ka-41 ka barko sang China na siplatan sa West Philippine Sea.
5: nasyonal.
6: Balita ka K5 sa lawasang pungsod, balitang international.
5: Balita international.
6: Masobra 600 kakaso sang Ebola na balag sa Congo.
5: Balita international.
6: Ka K5 sa balitang sports.
5: Balita Sports Headlines.
6: Alex Ayala nagdaog sa HSBC Championships Round of 32.
5: Balita Sports.
6: Kagpara sa aton balitang entertainment.
5: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
6: Clea Pineda nagaplano nga magpasaka sang kaso sa nagpost sang rape threat na batok sa iya.
5: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
5: Maria Rochelle Abroad.
6: Maayong gabi, Syrad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siningapang pangalagad, subong adlaw sang Miyerkules. Hunyo Jess na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5.
5: Maria Rochelle Abroad.
6: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9. 83.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwa sang Pinar. Live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Ross. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
5: Top stories of the day.
7: Top stories of the day.
6: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. D3 Bio ka K5, kamera sang virgin coconut oil, kag vitamin D3, masami ikaw nga stress, boringot, kag nagakalipad. D3 Bio ka K5, agad maamligan ang aton sinigang memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
5: Balitang lokal. Balitang lokal.
6: Plano nga itukod sa iban pa nga mga municipal police station sa Capiz ang anti-cybercrime satellite offices. Kadungan sa pagbukas ang pinakauna nga PNP Regional Anti-Cybercrime Satellite Office sa Sigma. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major General Wilson si Ashweta, Anti-Cybercrime Group Director, iyagin pahayag at tinituyo sini nga mas mapadasig ang pagsulmar sa mga kaso may kaangtanan sa cybercrime. Magluwas sa operasyon ka K5 kag pag-imbestigar. Tinutuyo man sini nga mag-edukar sa publiko agud malikawan nga mabiktima. Suno kay Police Major General Asueta, posible nga magasugod na bukas ang opisina subong nga si

0: Amo batok sa mga suspek, apisar mabalik pa ang ila mga ginpangkuha. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., iyagin pahayag nga isa ini sa pagtilaw para sa ila, ilabi na kung desidido nga hindi magpasaka sa panumbungon ang mga biktima kag magpasugot na mag-areglo na lamang. Ginatagan ang sunod diri sa mga biktima nga sospek sang kahit gayunan nga himuon liwat ang hindi maayong aktibidad. Nahibloan ka K5 nga madamo na nga serye sang kinawatay ang nagakadabo sa syudad apang magamay lamang ang nagpanikaso nga padayunon ang pagpasaka sang panumbungon bangod nabalik man ang mga ginpangkuha sa ila. Padayo naman ang panumdom ni Police Colonel tumagta nga mangin aligmat sa tanan nga oras. Ilabi na ang mga establishmento nga nagabilin sang kuwarta kag pila ka mga gadgets nga nagakuha sang atensyon sa mga suspek. Ginganyat man si K5 na kung mahimo magpahamtang sang closed circuit television na kung CCTV cameras sa mga panimalay o kung establishmento bago dako ini nga bulig sa investigasyon. Para sa mga police reports sa K5, dakop ang kundakop sang kapulisan ang isa kalalaki matapos nga may bit-bit nga armas lutang sa Sitio o Camarin, Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Makmak nga ginakabig street level individual kon SLI. Sandig sa impormasyon sang Pontevedra Municipal Police Station. Ginapahayag na may nagpalabot nga reklamo sa kapulisan nga samtang nagalakat sa dalan ang sospek, may bit-bit ini nga armas lutang. Sa pagresponde sa otoridad sa lugar, nakuha sa posisyon sini ang .38 caliber revolver nga loaded sa mga tatlo ka mga bala nga wala sa nagakaigo nga permit. Sa pagrikisa naman ka K5 isang kapulisan, duga nga nakuha ang 6 kasasyeng sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 30 gramos kag may standard drug price nga 204,000 pesos kag 186 pesos nga buy bust money. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag nagapangatuwang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Napasakaan na sang nagakaigo nga panumbungon ang duha ka subject person sa separado nga operasyon sang otoridad sa Barangay Tangke kag Barangay Tiza, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang mga nagkaladakpan nga sanday Christian Diaz, residente sa Barangay Banica sining syudad. Kung sinin na recover sa iya posisyon ang isa ka unit sang improvised caliber .38 revolver, isa ka dark blue nga pouch, duha ka bala kag buy must money. Dugang pa nga nakuha ang duha ka heat silk transparent plastic sachet na may sulod nga ginapatihan Shabu. Lakop man sang otoridad si John Marwin Artillero, 31 anyos, kagresidente sa Barangay Tiza, Rojas City. Nakuhaan sang 5 ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton, 15 gramos kag mayara sang standard drug price, masobra 100,000 pesos kag 4,500 pesos nga buy bust money kag kahas sang sigarilyo. Nahibloan ka K5, galunsay positibo man ang duha ka-individual base sa resulta sang drug test nga gimpatigayon. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga individual samtang duga nga panumbungon sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang pagatubangon ni Diaz. Mga balita naman ka K-Fan na nakahinabo sa palibot sa Region Science sa Western Visayas. Mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. 8 pesos ang kapsula, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.

0: Mayara sang Siam Kapuli sa Western Visayas nagapanag-iya sang quarry business. Idagin kumpirmar ni Police Regional Office 6 sa Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Sinusa iya sa Siam Kapuli, lima diri ang Police Commissioned Officers, kag-apat ang Non-Commissioned Officers. Ginathag ni Tuanyo nga ang quarry business sang Siam Kapuli ang lunsay legal bagod may nagakaigo ini nga mga dokumento. Ginataga naman pagtamod sang direktor nga wala ginadumili sa Philippine National Police ang pagnegosyo basta legal lamang kag wala nagalapas sa lagi. Madumduman nga ipiang may pila ka mga pulis ang ginareklamo may kang tanan sa illegal quarry apang suno kay Tuanyo ila na ini ginaimbestigaran sa karon. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, ginakos ang New People's Army ang pagpatay sa isa ka barangay tanod sa Sitio Peson, Barangay Minautok, Banua sa Calatrava, Negros Occidental, Hunyo 5, 2026. Sa opisyal nga payag sa NPA, ilagin ako ang pagtiro kay alias Nomar. Ginpakita man sang grupo ang ilang gamit sa pagpatay sa biktima kaangay sang kalibre 45 na pistol, duha ka magazine sa mga bala kag pila ka pakete sa ginailigar shabu. Payag pa sang New People's Army ginakabig si Nomar bilang intel asset sang gobyerno.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX 500. Mayara sa nga panayaliin sa kag-disugard sugar cane extract sa ka-herbal food supplement kapuno sa antioxidant. Hypertension, diabetes ka K5 i-Clinica DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Nagsaka sa 45 ang numero sa mga napatay sa naglungtad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 33 sa mga napatay ang nabalak sa Sacsayhuayan, kag 12 naman ang nagikan sa Davao Region. Sa karon, 17 pa ang nagapabilin nga missing kag malapit 500 naman ang pilason. Ginaathag pa sang NDRRMC nga padayon pa nga ginaberepika ang nasambit nga mga datos. Nahibaloan ka K5 nga naglabot naman sa 149,372 ka mga persona kon 33,596 ka pamilya na apektuhan sang linog sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsayhuayan, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pihak nga bahin, nagdangat na sa 2023 aftershocks ang nabalhag sumugod sang Lunes, Hunyo 8, tubdo balas 7, subunga aga, sa Miyerkules, Hunyo 10, matapos magluntad ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOS, 528 aftershocks ang nalocate, kag 47 naman ang nabatsyagan mismo sa mga residente sa apektado nga lugar. Yara naman sa magnitude 1.3, tugtog 6.4 ang kakusugon sa mga nabalhang pagtayog. Nahibaloan ka K5 na nagikan ang datos sa General Santos Seismic Station kag sa Don Marcelino Seismic Station sa Davao Occidental. Sa katapusan nga balitang nasyonal, naglabot sa 41 ang numero sa mga barko sang China nga nasiplatan sa West Philippine Sea. Umalin sang Hunyo 2 sa Tubdobocho, sunod sa Armed Forces of the Philippines. Sunod kay AFP, spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Pinakamadamo ang nabalhag sa Ayungin Shoal na mayara sang 3 ka People's Liberation Army Navy vessels kag 13 naman ka China Coast Guard vessels. Na-record man ang Siam Kaplan kag 4 ka CCG sa Baho de Masinloc, samtang 3 naman kaplan kag 6 ka China Coast Guard sa Escoda Shoal. samtang tatlo ka plant kag anom ka CCG man ang nasiplatan sa Pag-asa Islands. Madumduman ka K5 sa tong Mayo. Naglabot sa 82 ang barko sang China nga nasiplatan sa West Philippine Sea.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na sa gabi, kaka-5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga nilabas na manamit, kag ma-aroma, kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, mapadasig ang atong siling detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Nagsaka na sa 600 ang nabalhaga kompirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo. Matandaan nga Mayo 15 sa ginanunsyo ang outbreak sang Bondi Bogio strain sang Ebola tubtub sumong nagapabili nga hindi pa kontrolado ang pagsaka sang kaso. Nahibuloan nga sa karon, nabudlayan na sa pagkontrol o kung nabudlayan sa pagkontrol ang mga otoridad sa kaso sang Ebola bangod sa kakulang na sa pagsalig sang pumuluyo kag pagpakatig-a sa mga ini sa pagsunod sa polisiya. Pila man sa mga nagapangamot kay K-Fan sa pagbulong sa mga napatay kag sa mga treatment centers ang ginatake sang publiko. Talalupang dun man nga nabudlayan man sa karon ang mga medic sa pagkuha sang basic equipment. Agod nga malikawan nga malatnan ang mga ini sang kagaw kag malikawan man ang paglapta dugang sang balatian.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
0: Nagdaog ang Pinay tennis player nga si Alex Yala sa HSBC Championship Round of 32. Ginlutos ni Yala si Zhang Shuai sang China sa scores nga 6-3 kag 6-2. Sunod nga pag-atubango ni Yala si Iva Jovic sang Amerika karon sa gabi, Miyerkules, Hunyo 10. Kung sumadumduman ka K5 nga nakuha ni Yala ang kampiyonato sa Birmingham Open sang Hunyo 7.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Nagaplano sa karon ang Kapuso actress na si Clea Pineda nga magpasaka sang kaso batok sa netizen nga nagpost sang rape threat batok sa iya sa social media. Suno kay Clea, hindi niya luyag gapabayan na lamang ang nasambit nga pagpanghadlo kag harassment. Kag dapat matagan sa eleksyon ang mga tawo nga padayon nga nagahimo sini. Sa interview sa actress, iyaging pahayag nga luyag man sang iya nga pamilya nga manabat ang tawo nga yara sa likod sang rape threat. Madumduman ka K5 nga gin-report ni Clea ang mensahe sang isa ka netizen sa iya social media account.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Miyerkules. Hunyo 10 sa tuig 2026. Ako ang inyong intag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Abroad. Live inyo kami nga nabatian sa Lili Suan sang inyong mga radyo, Shen Punto 9. 89.7 K5 Radyo, Tagboan na Isabanwa sang Pilar. Kag-live inyo man kami nga nakitaan sa Bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Saluwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 solid supporters. Good evening kay Ma'am Elsie Acuña. Kay Sir Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, Maayon. Kay Sir Derek Makimot, sa Kakag Family, kag sa Legit Fam Dance Group, greetings from Derek Makimot. Thank you so much. Sa kay Ma'am Gianna Basiloso, sa ato mga ka-K5 solid supporters, malamuging salamat ka-K5 sa inyo padayon nga suporta. Happy birthday sa amon sining nga patrol driver, sign on patrol driver, with ka-K5. Peter John Juarez. Happy birthday, Quiz Peter. More birthdays to come. Enjoy your day. Sa nga na nagidamang sa bugos ng hobon sa K5 News FM Rojas sa Comparter's Tactical Side, ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, sa nga lang samod nga News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa Moon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga nga Big Boss at Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
9: Two capsule, three times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Sa pulmo, baby.
5: Extend. Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
18: Matakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Madalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
23: Tinig ng Reformasyon.
22: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
23: Tinig ng Reformasyon.
22: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, sa tanan nga mga ka-K5, kagstanan naton nga mga suki nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Dalayon ang Diyos sa gihapon sa siningation nga siya naghatag sa aton sa maayong atyempo, padayon kita nga magatuon sa mga sagrado nga pulong sa aton nga palatuntunan, kag kamusta ka mo? Kamay pa nga ang aton pwede nga wala untat nga pagpanamyaw, sa ikayong lawas, sa aton man nga espirituhanon nga kaimtangan, sa aton nga pagtuo, pagpangalagad, aton gintandaan nga ang pinaka-importante sa sininga kabuhi nga aton permidagi na balik-balik amo ang espirituhanon nga kahimtangan sa aton nga pagtuo. Kay dapat mapabakod siya, kay bisan ano nga krisis nga aton ginatubang sa siniman nga presente nga panahon o sa palabuton, makapadayon kita. Ngaman, kay nakabalo kita nga ang mga krisis hindi parehas. Kag sa palabuton may dako gid nga kagamo nga aton nga atubangon. Namo na nga permi kita diri nagapadasig, nagapanamyaw, wala untat nga pangabay, pangamuyo, nga ang aton pagtuo mapabakod. Kay kung hindi, delikado sa pag-abot sa pagtilaw. Amo na nga kamutanan, ang aton pangabay, kabay pa nga, hindi gid pagkalipatan ang aton first priority. Amo gid ang pagpamakod sa aton nga pagtuo, sa aton mga anak. Kay importante sa katama bilang sakop sa aton panimalay, sa aton pamilya, sa aton gid tandaan, sa aton man simbahan, dapat magpadasigay ang mga miyembro, ang mga leaders, ang sakto nga panudlo dapat inaigatudlo. Amo na ang aton perme nga pangabay kag pangamuyo sa Ginoo. Sa hindi pa naton pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi namin ang Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na pinagkaroon sa amin. Maraming salamat sa pagpagamit sa pinagkaloob mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. At pagpalain mo man ang siguro kong inaway at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa Makoni. At patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkakasala laban sa inyo. Sa isip, salita at gawa, ito ay aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Sa aton na pagpadayon subong sa aton na pagtuon, mauturan, aton nga basahon ang sulat ni Apostol Mateo sa mga pulong ni Kristo nga aton makita sa Mateo Kapitulo 7, mga versikulo 16, 17, 18, hasta sa 20. Diri sa mga pulong ni Kristo, nagsiling siya, makilala ninyo sila paagi sa ilang mga bunga. Nagapamupo bala ang mga tao sa mga umas gikan sa tuno mga tunukon o kon mga higira gikan sa mga hilamon? Gani ang tagsa kamayo nga kahoy nagapamunga sing maayo, apang ang malain nga kahoy nagapamunga sing malain nga bunga. Ang maayo nga kahoy hindi. Ang maayo nga kahoy hindi makapamunga sing malain, kag ang malain nga kahoy hindi magapamunga sing maayo. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo, pagam pulson kag ihaboy sa kalayo. Gani paagi sila mga bunga, makilala niyo sila. Dere makuturan, kung ato ni-apply ni siya dito sa mga pagpanudlo, kaya ang bunga diri, damo man ang mga opinion, nanungod sa bunga, pero ang bunga diri nga ginasiling makuturan, ang munang mga bunga sang pagkamatarong. Mga kumbasahon natin ang Pilipos 1, versikulo 11, Kulosas 1, versikulo 10, ang mga bunga sa pagkamayo, ang mga bunga sa pagkamatarong. Inabalang hindi kawalingon na pagpagkamatarong sa isa katao,
Ang tao ay may matarong bisan isa. Habal ni Apostol Pablo, basahon naton ang 3:11 sa Romans. Wala man bisan isa ka tao nga matarong. Pero kung ang pagkamatarong ni Kristo nga iyang ginpaangkon sang tao, ginbaton man sang tao nga nagatuo siya kay Kristo bilang iya personal nga naluluwas, ang pagkamatarong ni Kristo ginhatag sa iya, ginpaangkon sa iya. Amo nang ginpahangop sang justification by faith. Amo na nga bunga nga ginkinahanglan, mga bunga sa pagkamatarong paagi sa pagtuman sa kabutuhan sang Dios. Pagtuo kag pagtuman. Amo na nga mabalaan naton, makilalaan naton kung ano nga klase nga manunudlo, kung ano nga klase nga tao. Kaya kung nagapanudlo, gapakita milagro, gahimo milagro, pero wala man nagatuman sang kabutuhan sang Dios, basically wala magatuman sa kasuguan sang Dios, adi ano nga klase nga bunga ang ara sa ila. Amo na nga si Kristo mismo nagasiling makilala ninyo sila paagi sa ilang mga bunga. Kaya nagapamuupo bala ang mga tao sang mga ubas gikan sa mga tunukon. Kabalo naman kamo sa ubas nga wala man na siya tunok. Bayan ang ubas, wala siya tunok. Pero kung tunukon man na siya, ay hindi na siya ubas. O kung ihigira man daw gikan sa mga hilamon, kahoy man ihigira. Muna nga, ang tagsa ka kahoy, tagsa ka maayo nga kahoy, nagapamunga sing maayo. Apang ang malain man nga kahoy, nagapamunga sing malain nga bunga. Muna nga, balikon pa naton pagbasa nga ang maayo kuno nga kahoy, hindi magapamunga sing malain. So vice versa man, nga ang malain nga kahoy, hindi man magapamunga sing maayo. Normal gina na siya. Muna nga, ang tagsa ka kahoy nga wala daw nagapamunga sing maayo, pagaputlon siya. O di pagatapason siya, di tapson. Kagihaboy sa kalayo kung malaya na. O tambalon, walay kaluwasan kay impyerno man gali ang dangtan. Gani paagi sa mga bunga, makilala ninyo sila. Una, kung magabot ang tiyon sang pagtilaw, ang managahimo sang pulong sang Dios nga ila pagsulundan sang kabuhi, ipahayag. Sa tig-ilinit, wala sing talupang dun nga kinatuhayan sa tunga sang mga evergreen kag iban pa nga mga kahoy. Apang kung nag-abot ang mga huyop sang ting tulugnaw, ang mga evergreen nagapabilin nga wala nagabago. Samtang ang iban nga mga kahoy ginakuhaan ang ila sang ila mga dahon. O sumpre kayo nagkakadagdag na. Isa katiyon lang na kanto kami sa Japan. Dayon, pagwa na mo dito sa siyudad, natingala kami nga ang makahoy wala dahon. Sa Korea man, kay panahon niya puntos ting tulugnaw, matingala ka, abi ko patay ang mga kahoy, kabisan niya sa kadahon, wala. Amo na gingamit dere, gingamit natun nga halimbawa dere, ang evergreen nga kahoy, kag sa ordinary nga kahoy. Sa tigilinit, okay lang, naman. Kaya siyempre, green gyapon ay dahon. Verde gyapon. Pero sa ting tulog na, aba, way nakikamakitaon na dahon. Hama na nga, ang butig kag ang sakto ng mga nagapanudlo ng mga profesor sang kamatuoran, ay muna mabalaan sa panahon sang krisis na. Hama na nga, ang mga butig sa tingipusoon ng mga profesor, mahimo nga hindi na karon makilalaan gikan sa matuon nga Kristiyano apang ang tiyon. Iyara na sa aton nga kinatuhayan mangin matag. Tuguti nga magutuwas ang mga pagpamatok. Tuguti ang pagkapanatiko kag pagkadi tinuguton nga mag-ipit liwat. Tuguti ang panghingabot nga magdabdab kag ang mga tunga-tunga kag salimpapaw mga pangroduha kag magatugyan sang pagtuo apang ang matuod nga Kristiyano magatindog sing maligon subong sang igang ang iya pagtuo mas mabakod ang iya paglaom mas masanag sang mga adlaw sang kabuganaan. Siling na salmista nga David, ang imo mga panaksihon, amo ang akon pagpamalandong.
Pagi sa imo mga pagsulundan, nagakuha ako sang paghangop. Gani, ninakaugtan ko ang tagsa kabuting nga dalanon. Salmo 119, versikulo 99, kag versikulo 104. Malipayon ang tao nga makakita sang kaalam. Proverbio 3, versikulo 13. Manginsubong siya sa kahoy nga gintanom sa higad sang tubig. Kag nagahumlad sang iya mga gamot sa higad sang suba. Kag hindi makita sing pag-abot sa pag-abot or mag-abot ang tinginit. Apang ang iya mga dahon mangin berde, kag hindi magakabalaka sa tuig sang tag-piligado, kag hindi maguntat sa pagpamunga. Jeremias 17, versikulo 8. Kag is Salmo 1, versikulo 1, hasta sa 2, 3. Amo na nga, ang tigulang kag bata, alun sa'yo nagapatumbaya sa Biblia. Wala nila ginahimo na ila pagtuon ang pagsulundan sang ila kabuhi. Nung lumun na ito makuturan, ang gingamit na rin halimbawa sa kay mga pulong sang biraan ng kasulatan na dapat mangin kaangay kita sa kahoy, gingamit ang Jeremias 16, versikulo 8 na mga kahoy nga natanom sa daplin sa higad sang suba. Bisan ano nga tigilinit, hindi siya maghingiros. Bisan sa panahon sang tigpiligado, magpabilin ang iyang adahon nga berde. Ngayon, hindi siya magkabalaka kung bisan pa nga parte na kainit. Kaya nga aman, ara man ang supply sa tubig, kaya ara man siya sa higad sa suba. Ngayon, ang point is, sa aton subong, amo gani nga sa subong, mga kabalaka kita. Kaya damo mga pamatanon, wala interest sa pagbasa sa Biblia. Permi kita dre nga nagaliwat, nga aton nakita nga kadamaan sa atong mga paaton pamatanon, bisan sa may edad na, ara permi nagauyat sa cellphone, pero walay Biblia. Ambot lang kung pila lang sa pamatanon, pila lang sa mga maedad na nga naga-download sila Biblia, naga-download sila mga spiritual books, naga-download sila mga spiritual songs, agod nga pamatian, agod nga tunan. Kaya sa aton rin nga pag balik-balik na sa aton nga pagtuon, sa aton tani nga tiyon subong parte kasuerte, kaya nga aton nga mga technology, pwede na aton i-download ang Biblia. May arap ang Biblia nga kung pamatian mo na lang, kaya mo na lang siya nga eh. Basta may load ka lang, o naka-wifi ka, o naka-load ka, kaya may arap unjo, mamati ka na lang, siya mismo nagbasa. Yung walang pamatian, na yun, mga muyo ka nga, maintindihan mo sa bulig sang balaan ng Espiritu. Pero hindi na ginahimo. Ama na ang masubo-subo gin nga, kahimtangan subong. Amo na nga ang mga tigulang, binsan mga bata, nagapatumbaya sa Biblia. Wala nila giniginahimo, nga ilang pagtuuntani. Agon na mangin pagsulundan sa ila kabuhi. Ilabi na sa mga pamantanon. Pero sino nakasala sa inyong pagpatumbaya? Ang mga ginikanan, kayong ginpabayan lang. Ang kalabanan sa ila, nagapangita sa inyong tiyon sa pagbasa sa iban ng mga libro. Sa subong, hindi na libro, ay ara lang, ara gani sa ano. Naghampang kami ara games. Ngayon, kung ano na lang subong, ara, no, ay ara TikTok. Ah, grabe, no? Layo, alamin na, ara AI. Grabe ng AI. Kaya maghimo ka mga short movie. Bisan ano na lang himoon. Apang ang libro nga nagatudlo sa dalan, nga padulong sa kabuhi nga wala katapusan, wala na ginatunan, adlaw-adlaw. Ang mga suwilanon nga wala sing pulos, ginabasa sing maayo. Samtang ang Biblia, ginapatumbayaan. Ini nga libro, amo ang aton giya sa mas mataas, mas balaan nga kabuhi, ang Biblia. Ang mga pamatanon, magamit lang sini, nga pinaka makawiwili nga libro, nga ila nabasa kun ang ila, imahinasyon, wala gintuis ang pagbasa sang mga himo-himo ng mga sugilanon. Nabalang mga anekdote
hanggang mga love stories. Ang mga pamatanon nga mga hunahuna na paslawan sa paglabot sang ila labing halangdon nga pag-uswag kon ginapatumbayaan nila ang pinakamataas nga ginhalinan sang kaalam ang pulong sang Dios. Mayara kita sa kalibutan sang Dios, sa presensya sang manunuga nga ginhimo kita sa iya dagbay nga ginabantayan niya kita nga ginahigugma kita kag ginaulikid kita niya. Ini ang makatilingala nga mga tema para sa pangunahuna kag nagutuytoy sa unahuna sa malapad mataas nga mga patag kag sa aton man pagpamalandong. Siya na nagabukas ang iya unahuna kag tagipusoon sa pagpamalandong sang amo sini nga mga tema hindi gid makontento sa wala sing pulos makahalawhaw nga mga topiko. Kung kita, alamin na sa mga bata, mga pamantanon, kung mainlab ka sa pagtuon sa pulong sang Dios, kung mainlab ka sa pagtuon sa pulong sang Dios, hindi ka matkontento kung hindi ka magbasa, hindi ka magtuon, hindi ka mag-usisa. Bisan pa mga bata, ang mga kabataan, nakatalupangod, kagkon ang maginikanan, nagapakita na ang pulong sang Dios, hindi ilagiya, kagamanog laygay. Kung hindi nila pagsapakon ang mga mensahe nga gidala sa ila, ang amuman ng mga walay hinalungong nga espiritu, sang wala ako sing labot, may yara ako sang akon kabulingon kapagi, igapakita sang mga kabataan. Amo man na, kay maghambal man, away ko lawat sa inyo, baala na kamo, kabuhi ninyo. Kung amo na ang mga panghunahuna sa ginikanan, amo man na ang makita nga ingapakita man sang mga kabataan. Amo na nga si Apostol Pedro nga siling, nabaluan ninyo ini nga sa wala sing tagna sa kasulatan nga nagagikan sa kagulingon nga kahulugan. Kaya ang tagna wala mag-abot sa dumaan nga panahon paagi sa kabuton sang tao, kundi ang balaan nga mga tao sang Dios naghambal suno sa pagtuytoy sang Espiritu Santo. Ang punto dere mag-uturan nga ang Biblia, ginatuytuyan ang mga nagsuwat sang Biblia, ginatuytuyan sila, hintanruan sila sang Espiritu sang Dios. Kaya mo na ang author sang Biblia ng mga sinulat, ang mga pagpamatuod, ang author sila ang Dios, pero ang nagatuytuy, ang naga-inspired sa mga tao nga gasulat, amo ang balaan ng Espiritu. Amo na ang ginkabig na siyang libro sa tanan ng mga libro. Hindi siya matupungan sa ato na ginatunan dire. Nang hindi matupungan, bangun kay balaan siya. Halin sa Dios, inspired siya. Muna nga pangtuon sa Biblia, magahatag sing kusog sa intelekto, sa aton nga, aton nga utok. Muna nga, si Hari nga David sa Salmo 119, versikulo 130, nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sing kapawa. Naghahatag ini sing paghangup sang mga simple nga mga tao. Ang pamangkot masami nga ginapamangkot sa aton, dapat bala ang Biblia nang importante sa nga libro sa aton mga eskwelahan? Kung nakita ninyo sa mga naga-Facebook, nakita ko to sang una. Kay kagin screenshot ko ganito nga ang pamangkot nito. Luyag bala kamo nga ang Biblia ilakip na sa curriculum sa mga eskwelahan naton subong. Ang batambalon nga kung sa elementary ka man, subda na pagtudlo ang Biblia sa eskwelahan. Dayon sa high school ka man, magyapon, sa college sa magyapon, ilakip na sa mga sa subject sa eskwelahan. Kung pila man kayo unit nang ginakuha sa college, so ilakip na ang Biblia. Pero ang problema lang may nagsabat nito, hindi pa na siya mahimo kay ang church and state is separated. Kiginbulag man ang simbahan kag ang estado. Ay, amo na nga, wala interest nga himoon nga isa sa subject ang pagtuon sa Biblia sa mga eskulahan. Amo na, luwas na lang sa mga private na mga eskulahan nga may ara sila. Kangay sa mga Protestante, sa mga Sabatista, amo na nga may ara sila. Amo nang masubo-subo. Amo nang dapat ba? Amutan ini ang pamangkot
Dapat ba lang Biblia maging importante nga libro sa aton mga eskwelahan? Isa ini kahmili nga libro, isa kadalayaon nga libro. Isa ini ka talaguan sang manggad nga may mga hiyas, nga may malahalon nga balor. Isa ini nga isa ka maragtas nga nagabuka sa aton sang nagligad nga mga siglo. Okay, way kita kabalo nga way gidlain nga libro nga nagtuad sa aton, naghambal sa aton sang creation, pagtuga sa tanan ng mga butang. Way libro nga naghambal sa aton nga diin ang Dios nagpuyo. Sino nagtuga sa mga bituon? Sino nagtuga sa bulan kag adlaw? Na? Kung wala ang Biblia, dapat kita gindilin sa mga pagbanta kag mga sugilano na hanungod sa mga hitabo sang nagligan ng mga dagon. Sa tanan ng mga libro nga nagabaha sa kalibutan, bisan pa sila tuman kabilidhon, kay may mga libro man subong gingamit ng mga references o referensya sa tanan ng mga lain-lain ng mga subject, lain-lain ng kurso ang ginakuha. Pero ang Biblia amo ang libro sa tanan ng mga libro. Kag labing nagkadapat sang labing suod na pagtuon kag igtalopangod nga man. Huwag yun sa lain na libro na nagtudlo sa aton, naghatang sa aton sa paglaom na may arak kita kumuhi ng walang katapusan. Huwag yun lain na libro. Huwag yun lain na libro na makapa himong buot sang isa katawo na pwede mabiyaan ang iyang abisyo basta magdangop lang siya sa Ginoo, magtuad siya kagulingon, magtugyan siya kagulingon, magsunod sa kabutuan sa Ginoo. Huwag yun, kundi ang Biblia lamang. Amo na nga amo ning ginkabig nga libro sang tanan nga mga libro. Nagahatag ini hindi lamang sang maragtas sang pagtugas sini nga kalibutan, kundi ang paglaragway sang kalibutan nga magaabot. O kay may ara pa kalibutan nga palabuton, kung basahon naton ang pila ka mga bersikulo sa Biblia kang si Kristo mismo nagpromisa kadto siya sa langit pag mag-aman siya dito sing duog. Mag-aman siya dito sa imo mansyon. Isa ka mansyon ng tigana niya. Kaya mo na, kaya impuluyan si Amay, mansyon. Hama na nga, huwag yung singlain ng libro. Nagaunod ini, sa instruksyon na hanungod sa mga katingalahan sa universo, kaginpahayag sini ang aton paghangop sang ang utor sang tanan nga mga langit kag sang duta. Nagabukas ini sang isa kasimple kag kumpleto na sistema sang teolohiya or theology and philosophy. Yadtong suod nga mga estudyante sang pulong sang Dios kag nagatuman sang iya mga instruksyon kag naghigugma sang iya maathag nga mga kamatuoran mag-uswag sa unahuna kag mga pamatasan. Isa ini kadulot sang Dios nga dapat magpukaw sa tagsa katigipusoon sang labing sinsiro nga pagpasalamat kay amo ini ang bugna sang Dios sa tawo. Kung ang mga kamatuoran sang Biblia ginahamlon sang praktikal nga kabuhi, dalhon sini ang unahuna gikan sa pagkadutanon sang pagkaubos sini. Ang mga kahibalo, ang mga nahibalo sang kasulatan, masapuan na mga laki kag mga babae nga nagapakita sang isa ka nagapataas nga influensya. Sa pagpangita sang mga kamatuoran, naginpahayag sang langit ang Espiritu sang Dios, ginadala sa unod, ginadala sa suod nga kaangtanan sa sinsiro nga manog pangita sang mga pulong sang Dios nga yara sa Biblia. Ang paghamup sang ginpahayag nga kaubuton sang Dios, nagapadako sang unahuna, nagapasangkad, nagapataas kag naghatag sinising bag-o nga kusog paagi sa pagdala sang iya mga ikasarang sa pagkontak sa makahalawhaw nga mga kamatuoran. Kung ang pagtuon sa balaan nga kasulatan himuon nga ikaduha nga konsiderasyon, dako nga kaperdihan ang ginasakdag. Tani amugi ang unay, amung gani nga gisiling kita nga first priority. Pero kung himuon tani nga daw sandwich lamang ikaduha nga konsiderasyon, dako gid nga kaperdihan. Ang Biblia isa ka tion, wala sa isa katiyon wala ginlakip sa aton ng mga eskwelahan kay tanas nagapakita sing isa ka manggaranon nga umah sa diin nagapangabudlay siya sing makatilingala nga kada sigon kag nagtipon sing patubas nga iya narugpayan nga aman kay nalipay gin katamas tanas nga mga eskwelahan subong wala na Biblia. Mga puluyan gani walay Biblia, damo ang wala Biblia nga puluyan.
parte kada ko mga kalipay na tanas kun ara man ang Biblia labi na kun ara man ang Biblia pero wala man ginabasa wala ginatunan amo gyapon nalipay tanas nga aman kay nabalabagan niya nga ang tao magkaintindi sa Dios labi na kung sa plano sa kaluwasan ang paghangop nga kuha sang level sa mga butang nga sa diin ini mangin pamilyar kun ang tanan magahimo sang Biblia nga ila pagtuon dapat naton makita ang isa kakatawhan nga labi pa nga nag-uswag nga may kasarang sa pagpangunahuna sing mataas mas madalom kag nagapakita sing mas dako nga kasangkaron sang intelihensya sang salabing hanuot nga mga panikasog sa pagtuon lamang sang mga siyensya kag sa mga maragtas sang kalibutan nga makahimo sa ila kay malipay man ang mga pamatanon ang mga nakatapos sa ila kurso pero ang masubo-subo gani kay wala idea sa balaan kasulatan sa pulong sa Dios nga tani magahatag sang kabuhi nga wala katapusan ang Biblia naghatag sa matuod nga nagapangita sing isa ka abansing nga disiplina sa unahuna kag naghalin siya sa pagpamalandong sang Dios nun nga mga butang nga ang iya mga ikasarang ginpauswag ang kaugalingon ginapauwos samtang ang Dios kag ang iya ginapahayag nga kamatuoran ginapakataas amo na nga tungod kay ang mga tao wala makahibalo sang hamili nga mga maragtas sang Biblia nga maituman kadamo nga pag-alsa sang tao kag tuman kadyutay nga katungdanan nga ginahatag sa Dios amo na nga hindi kita matingala sa aton nga kalibutan nga daw hindi nakilalaan ang Dios nakakilala lang sa pangalan nga amo na may ara Dios pero kung pagkabuhi matingala kita Kristiyano lang kuno pero ang kabuhi kaluluoy amo na nga magutulan way naman kita siyang timpo sa gihapon pa dayon nun tani sa sunod nga tiyon anong gilke importante bala ang Biblia sa aton nga kabuhi kag sa aton pamilya aton anay ini siya tapuson sa nubo nga pangamuyo nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa mga palaala at babala sa pamagitan niyong banal na mga salita. Maraming salamat sa ginagamit na impilan K5 News FM at maraming salamat sa pagbibigay sa CEO Dr. Miloy at pamilya na inyong ginagamit bilang kasangkapan na nagkakaroon ng K5 News FM Philippines. Pagpalain mo, ito ay magpapatuloy at ang mga pagpawala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection ipagkaloob mo sa aming CEO, Camilo Oy. At patawarin mo lamang kami sa aming magkasalanan na gawa laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming inihiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalod.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
1: DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura!
3: DTX 500!
1: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Kinatong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
15: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee
7: kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
20: D3 Bio!

0: Love Solo.
1: Hey, Vibe, galinga one time.
0: Salawahan ka? May kabit ka galinga 18 years old?
2: Oh, hindi na yung matuod.
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
2: Hindi gani ina matuod.
0: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa ako.
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey, Vibe, galinga one time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa nga resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
4: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DGX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
5: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
6: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
2: DGX 500.
1: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang hugin tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500 in padayon ko ang ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
4: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagan ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio.

KK5 News FM. News FM.

0: Aday, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong nga audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At ano ang akon role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey! Day! Galing niya one time!
1: Kampiyon!
2: K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Anyway.
7: Doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
6: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
8: Basta. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya, ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami, gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places, hindi ka sigurado sa ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kaya ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
9: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
10: sir,
9: na siya.
10: Sir, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
9: Pharmacia, no?
11: Kumulito ka na.
9: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
11: Diarrhea,
9: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
6: kung
9: siya.
6: Kung may hyperacidity ka, pwede man
9: ang
6: siya.
9: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
6: Hindi ka magutom.
9: Tunga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
3: D3 Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
10: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
11: Ay, amo na ta!
6: Amo na!
10: Oo.
9: Realidad.
10: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, sir boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot ka sa hindi. Wala ni kaong tataning flu ni. Kaya para ma-flupigado ta.
9: Flupigado ginagid.
10: Masugot ka sa hindi. Miskan ano pa ni mga mask, miskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
11: kampiyon na punto
10: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3 Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
11: Ang ibang taga dito,
10: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa D3 Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka-D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio, kuya.
9: Correct.
10: Kaya niya pat yun sa kwan.
11: So, peace of mind.
10: Pero kung wala niyo maintindihan ang D3 Bio, miskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang. Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3 Bio ka, buhi pagyapon sa nila. Kaya man, kung wala ka di tribayo, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
9: Ang makupila ka milyonis na nga sila na patay.
10: Siyempre, ang matupad na iya.
9: Himuon mo pa na liwat.
10: Iyan ang kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, o bago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga mabuti ka! D3Bio! Health News! D3Bio with Visio!
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Mabakal sa mga butika! D3Bio! D3Bio!
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
15: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
16: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
16: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
18: Q7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko?
19: Ano sa una ang imo blood pressure?
18: 180 over 100.
19: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ulch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
20: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal
23: mga butika. Ma-joy ride man tabi ka.
24: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
23: Tika, ma-joyride na ta.
24: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
23: Sakay ka kidiya!
24: Siyempre! Naka-extend ko ya!
23: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Manatian akong aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
26: My name is Juan.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Five times three is 15.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de-istorya, nai, eh.
2: Hey, nai, galingawang tan!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: GTX 500.
9: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
10: Kag stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulat? Kalaman ang kabiyan.
8: Mag GTX 500 ka.
9: Kaysa GTX 500.
8: Ang stress malikawan.
9: Pagkamurigon malimtan.
8: GTX 500.
11: GTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 130. 36 na lang ang sugar ko.
8: GTX 500 Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nag nami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
8: Mighty C!
13: Mabaka mga butika.
8: DTX Beauty Cell.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
18: So na.
17: Good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Cell.
13: Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
21: Gagabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
8: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
8: Extend
23: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkamala ka. Ang solusyon, yari na!
7: Memory Advanced Serum, pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
11: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
18: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time.
1: Sa plaza, may babae kaglalaki nga nagaistoryahanay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tada ba himo?
0: Hey, hi, Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kagsip on, das mo nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako na ubo.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Missy.
17: Ang masusunod
18: sa gabi,
17: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
18: Supplement for Men.
17: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
16: Iniay sa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
25: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
28: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang gani carots.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
25: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
25: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
24: Ma-edukar ka pa.
25: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Mga utod, ano gani masami kakatabo kon magfiesta kon sa Cebuano pa kumbira, no? Punsyon kon sa Ilonggo, Sir Boy, no? Inablang may kasal, may bunyag, may okasyon, may birthday, kinananay ginito do, Sir Boy. Ginatawag ina sa English bench or benching. Ano blang benching? Ang benching amo ni siya ang pagkaon, either it's actually excessive, no? Indulgence of anything. Pagkaon sang sobra, may hindi ini manami nga ihatag sa imo. Ano kakatabo kung tuman kakabusog? Tapos mukaon, busog ka kayo, gasakit ang tiyan mo. Your stomach pouch has its limitation. No? Doka, ngayon sa, hindi na yan, pero sang batikulon ka manok, Dok Sam, ka damol-damol. Inasaya, hindi niya amuna ka damol, hindi niya gizzard. Ang imo stomach pouch, kung imo nga tiyan, tiyan, not the abdomen, but the pouch nga ginasudlan sa imo pag-aon. Dilaan siya karikta, from ba to esophagus, going there sa imo nga stomach pouch. Ang imo stomach, kung masubrahan ni sa kadamo ang content, base ang una, gakastrain ang imo nga bile. gakastrain ang imo atay sang produs nga damong abile to that ma-neutralize kapin pakaong katuduhumba, litson, mga fatty food. Gakastrain ang imo nga stomach to produce more and more and more hydrochloric acid.
0: Correct.
29: Kaya hindi yan na matunaw, dali-dali, Dok Sam?
0: Actually, ang pagkaon, ano kahilting ang pagkaon, basta grabe ka pagkaon nun, wajapon sang halat japon naman dulot sila.
29: Ang ginatawag sila is?
1: Overeating.
0: Overeating, oo.
29: Too much of a good thing is bad. Now, ara na, na-digest mo na siya. Overloaded ka naman sang glucose kay laban nga gakaon damo, gakaon madamo kanon. Gakaon tamis, gainom soft drinks, kaya hindi party, gani. After sina, ang comes pancreas, overworked na naman ang pancreas, na-overworked si liver, na-overworked si pancreas, na-overworked si stomach, tanan is in overworked.
1: Halos tanan ng mga organ mo, grabe ang oxidation.
29: Husto.
1: Kung sa buli pa na sa, no, sa ano tag ni, sang
29: kaldero,
1: perti kayo tumitom na na.
29: Husto.
1: Mayo lang, kay ano, may DTX kan, diskubrihan ang DTX. Oh. Ang lain pa, pala, grabe ka pa kaunon, way mangay ka gainom DTX. Ang buli sang kaldero, perti kayo tumitom. Meaning pa, ang tanan mga organ, makita mo nga gaano.
0: Correct.
29: Kakastrain. Borrowing the wisdom of Sir Boy, when there is too much activity, there's too much need of oxygen as well. Mm-hmm. Too much need of oxygen sa cellula.
1: May oxidation. Damo may latak, oxidation. Damo, ano pa lang, biro.
29: Biro, no. Latak.
0: Byproducts, kung sa English.
29: Byproducts, oo. So, ina sila tanan, you need cleansing and detox. Ano himuon kung tuman kakagrabi pa kaunon? At uli ang bench eating, hindi lang sila nga damo, gida. Ang pagkaon sang madasig,
1: dasig ba?
0: Dasig.
1: Wala nang nausap. Dasig, kaon pa. Porting ito.
2: Dasig. Uy, dasig. Katito
1: ta. Nukupulong nung piya. Overweight.
29: Over, usto.
1: Pag overweight ka na, obese ka na, sigurado, perti na mo damo blatian
29: ng dira na nagasugod ang obesity,
1: diabetes, high blood, heart problem, even stroke, pwede na magka-problema.
29: Joint pains, kaya di tama nakabugat sa imo. Oo. Hypertension, overwork ang heart, kaya nagdamo na, imbis nga amulan ni kalaba, ang imo nga blood vessel sa imo arms, nagdako ang arms mo, nagdugang sa kalaba yan.
0: Oh.
29: Nagdamo ang iasini nga work. So, hindi gidman nami, ang padamo-damo kaon, padyutay-dyutay kaon is the key. I, even, kung si Dr. Ramil pa, mas nami gani mag-intermittent fasting ka.
1: Amo nang suggestion, Sir JP, ang dasig kag, hinay nga kaon, mas namigid niya hinayon mo lang kaon. Kaya it takes more or less 20 minutes kag ang imo brain magsignal, oy, busog ka na. Mas mayo pa ang mga tao nga wala sang ginkaon kaysa mga tao nga sobra nang ginakaon.
0: Correct, no?
1: Diba, dumduman mo sang pag-start sa pandemic. May kisa mga silingta nga blessing ni.
29: Nag-jutay lang may high blood.
1: Meaning pa, ang sobra nga kaon, gastress ang imo, no? Ang imong mga organs.
0: Internal organs mo.
1: So, kung sobra nga kaon, medyo dublihon mo inyong imo DTX.
29: Ako nang wrap up na to,
1: dublihon mo ang, sobrahon mo ang imong ano, imong
29: mitc.
1: Eh, siyempre, nagsobrahan ka kaon mo. Amo ning bintaha nga kung kapasting ka, pahuway ang imong mga organ, wala sang latak. Wala latak. Tapos, aside nga wala latak, imnan pa ni mo DTX, imnan pa ni mo pure C or mitc, nag-deposit ka, hindi ka sige withdraw. Ginapadamo ni mo imong pinta, ginapadamo ang imong antioxidant sa imong lawas. The more nga damo antioxidants, they are reserved para sa mga inkaso nga may mga okasyon, Sir Boy.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: TTX 500!
6: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
7: Sa kapila ka maginan?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na.
7: Subong, kamusta?
6: O, ay, niko ginapatsi at maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
3: DTX 500! TTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Kasakay kami ni Doc Ramil kahapon sa Roro, na-notice siya. Yan nga ang stainless ng bangko. Stainless, parang hindi need na pinta. How I wish ang cellula ta stainless, no? As long hindi tayo stainless, it will always tok-tok ang aton silyo lang.
1: Dugay-dugay islan, dugay-dugay islan. Oh. Timay tani kung pareho ni motor motor parts na aton mga kuan nga, uy, lata na, tok-tok ko na imo at na isla na ito na bag-ubiday. Wala, wala sang iban nga paagi lang, kundi pintahan lang naton.
5: Pintahan mo, cause it protects it from oxidative stress.
29: To wrap it up, sir boy, ang pag-inom sang DTX 500, kinanglanon ginini mo, especially kung puwerte ang kaon mo. Adlaw-adlaw, hindi kay subong inom ka, daso naman kung dulain na matsyag mo.
1: So in short, DTX 500, Mighty C, Pure C, less binge eating or less overeating.
29: Intermittent fasting.
1: Dako nga bagay sa imong ikaayong lawas. Ini permi na mo ni panugyan. Mag-overeating maka okasyon lang ah. Hindi nga adlaw-adlaw nang gid overeating.
29: Mas damo masakiton sa rasya kay damo pala kaon, damo pagkaon kumpara mo sa Papua New Guinea nga way biginakaon.
0: Oh, makamuting na kaon to.
29: Kampyon.
5: If I may add no, if you feast, tama nang term nila. If you feast, then you need to fast. FF na sila, no? Kung nag-feast ka, you need to fast. So na, sa mga ninuno, tamo na ila ubra. Kaon sila, ki, ano sila mong ula, i-fix nga pagkaon, they need to hunt or forage for food. So that's why they eat a lot. Pero, may advantage sila. They fast for pila ka days hasta makalabot naman sa bag-o nga food sources. Isa naman ka forest, kakatuan nila. In that way, you give your body two things. Number one, to absorb all the nutrients you have eaten. Number two, to use ketosis to basically produce autophagy para sa lawas nyo. So, kung nagpiesta ka subong nga adlaw, kailan na ang obligasyon mo sa adlaw, sa imo lawas is 3 to 4 days of fasting. Inahinay. Bawi-bawi lang, sir.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, sa mga kautura namundang medyo limagwantang kabaho sa ilog, gamit gid sa Klinika Diofresh.
29: Na nag-una.
1: Ang Klinika Diofresh, amo na ang pinaka-the-best nga gamiton nyo para nga malikawan ang baho sa ilog. Because of virgin coconut oil nga ara sa Klinika Diofresh.
5: Correct, no?
1: The BCO. Amo nang gapatay ang kagaw. Pakagaw mo lang, sir boy.
5: Kagaw mo lang
1: gapabaho. Ang gapabaho sa imo lawas, sa imo ilog.
5: Correct. Right, no, okay, ang science tells you, pag wanas ang fluid sa imo ilog, way na baho. Once may igos ang air, then bacteria comes in, amo na gabaho. That's why ang BCO sa Klinika Diofresh, ginatap na, no? Ginakwa na ang bacteria na. Meaning to say, even though gapamalas kagamay sa imo kilikili, hindi kagapanghalit, hindi way gabaho ang imo kilikili, kaya wala bakterya. Klinika Diofresh with VCO.
1: Kag siyempre, hindi paglipatan kung may mga pikas-pikas, mga problema sa skin diseases, gamit gid Santon Plus Herbal Soap.
29: Kag sa herbal oil, don't buy piki, ha? Hindi na yan orange, ha? Ang kultura, ang kolor.
1: Pasensya na sa mga nagabaligya ang ginasunod-sunod ang pangalan. Bantayan nyo na. Pangitao na mo ang source certificate of product registration. And I know, wala na ma-register ang inyo nga produkto. So, sa mga hambali lang, amo ning ginapasayod sa radyo, ang ila na Santon gel. Digin mo magbakal.
0: Santon Plus Herbal Oil nga ito.
1: Ang ato niya pink, Santon Plus Herbal
29: Oil. Ang lain pa na doon, kay gambal si Labi. Okay na tani, mabaligyan lang ka mo, basta okay lang.
1: Kaya ginapasayod?
29: Hambalon pa nila yung yan mo nang ginahambal ni Dr. Mil. Gina-upgrade ko no from oil to gel.
1: Wala may gel, ha? Tanan nga oil Santon nga may gel. Hindi na amon. Kag wala na ma-register sa Food and Drug Administration. Oh,
29: so pigit na kag delikado.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: TTX 500. Si
11: Catalina Habagat, sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dason inang pagka

0: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano ang manami sang Ditri Bayo nga wala sa ordinaryo nga Ditri?
2: Mm-hmm.
1: Dirita. Pero may nato ni balik-balikon, Sir JP.
2: Uh-huh.
1: Ginaguba nato ni nga idea. Kung ang Ditri butangan sang iba niya ingredients,
2: uh-huh,
1: gaguba. Mm-hmm. Number one, hindi na i-approve sa FDA.
2: Mm-hmm.
1: Ang manang pinakauna, hindi na i-approve. So, wrong or misconception or wrong na nga idea nga ang Ditri, haluan mo sang iban, maguba. No.
2: Mm-hmm.
1: Mas ganami pa.
2: Siya.
1: Mas ganami pa. Ma-amplified ang D3 kung may BCO.
2: Taganta ka,
1: that's Dok. That's D3 Bayo.
2: Madugang ko analogy sina. Hindi ba lang aton nga monolaurin present magani sa nanay naton?
1: Oo, na may halo pa.
2: Meaning to say, hindi ba lang bata, ginapainitan pagkatawo? O, pagpainit mo sa bata, may D3 na siya. O, painon mo gatas, kay mo monolaurin. O, nagsahalo sa sulod.
1: So,
2: o, meaning
1: pa,
2: bawal.
1: Amo ni Sir JP.
2: O, nalo.
1: Kung nag-inom lang ka D3, wala ka monolaurin.
2: Oh.
1: Pero kung nag-inom ka D3 Bayo, may monolaurin ka. Da pareho lang ka nga gadidi sa imo nanay. Nga gadidi ang bata sa nanay. Anong kaibahan sa bata nga gadidi kag wala? Mas resistensyado ang bata nga gadidi sa nanay kaysa wala. In short, mas resistensyado ka kung D3 Bayo ang imo inumon ko ikumpara sa ordinaryo.
2: Ano ginihambal nila? Ang gatas ang nanay gapaprevent sang infection. Kaya may mga antibacterial, antiviral properties. Ano na siya specifically sa gatas? The gatas itself, no? The monolaurin sa gatas.
1: Correct.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: TTX 500.
4: June 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500. TTX 500.
6: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500.
0: POC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakairan ng galingin ang ulo mo.
0: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang POC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
0: POC Vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang monolaurin sa D3 Bayo, wala na sa ordinaryo nga D3, Sir Boy.
2: But silingon, hindi ito na paimnon ang kabataan sang gatas ni nanay kay may monolaurin.
1: Correct.
2: Kay mabawal impon sa D3. Painitan mong bata, that's already D3. Kay ma-activate sa skin niyang D3.
9: Mas maayo pagid.
1: So, misconception, sala nga tsuri, nga kung ang D3 butangan mo sang BCO, maguba pagkalayo na yun. Kung halimbabi, kung halimbabi, mainom ka D3 tapos kaong kakanon, bawal na, kay maghalo naman to.
2: Ari lang yan yata, kuya.
1: That's only a marketing strategy sa mga iban nga nag-explain.
2: Ari lang yan, ang pagbuta, this is the fact. When gindugangan ta D3 ang sa asang visko ang D3,
1: dugangan mo kuan may TC or PRC, the best pagid ya. Dugangan mo DTX, mas the best pagid ya.
9: Correct.
1: Number to. Di ba, bintaha na ka sa monolaurin? Butang tabi, 5 times to nga bintaha na. Nga ang D3 Bayo may monolaurin.
2: Layo na, layo na.
1: Ang ordinary nga D3, wala monolaurin, pero ang D3 Bayo may monolaurin, Sir Boy.
2: Correct.
1: Imo nga linya. Ano naman ang bintaha sang D3 Bayo kumpara sa ano na, sa D3? Anong ara sa D3 Bayo nga wala sa ordinary
2: abi
1: nga
2: D3? Abi ipainchindi sa desperado nga tawo, Boy. Abi ipainchindi, abi.
10: Thank you, Sir JP. No? Thank you, Dr. Lamil. Do kalapuyot sa ating studio. So, pwede hindi yun. Okay. Ang vitamin D3, simply.
1: Mm-hmm.

0: Science and fact will tell, and facts will tell you that vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
1: Correct.
0: Mm. Kung dan mo na sa sang extra virgin coconut oil nga isa klase ka good fat, mas nami ang iya absorption. Mm. So din karon din subong ang mayo, ang vitamin D3 nga wala sang
2: VCO,
0: sang VCO mm. o ang vitamin D3 nga may abot nga VCO. Klaro, klaro.
2: In short, sir boy, ang ordinaryo nga D3, ang ordinaryo nga D3, mm. wala siya precursor, wala siya sang
0: wala siya ano, additive kumbaga no, for better absorption.
2: Unlike sa D3 Bio, may BCO siya para 100% ang absorption sang imo nga D3.
0: Ano ni ka simple ni kwa ka
2: duwa ka actually sir boy, wala mi daya galaga sa D3 kay given man ang san mainitan ka may D3 ka. Anong ginalagas mo sa D3 Bio? Anong namian gyud sa D3 Bio? It's not the D3, it's the BCO.
0: It's the BCO.
2: Paman lang ang D3 na ya.
0: Correct.
3: Paman lang D3
2: bisan D3. Oh, ah, mainitan kaya may D3 ka na mo. Pero ang BCO ara dang superstar sa boy.
0: Ara dang superstar. Ara dang monolaurin. Mm. Ang monolaurin nga ara sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio wala sa ordinaryo nga vitamin D3 supplement. Wala na siya. Monolaurin gives you all kinds of protection against viruses and bacteria. Paano? It destroys, it disintegrates the lipid membrane of viruses, of bacteria, and even fungi. Nga, ay importante nga maguba ang panit sang virus, sang bacteria,
2: para
0: sa fungi.
2: Para hindi siya ka-replicate.
0: Para hindi siya ka-replicate, kikinausal ni nila para magtapik sa imosilyula, para makasulod sila sa imosilyula. Kung wala ini, hindi sila katapik. Amo nakasimple, kung hindi katapik, wala infection. Kung wala infection, hindi magdamo ang imo virus.
1: Kaghapos na lang sila himuson kung hindi sila katapik eh.
0: Ina, correct. Noksam, kag ina, wala sa ordinaryo nga vitamin D3. Ara lang niya sa D3 Bio. Anong pagiging advantage ang D3 Bio sa imo? Ara, gapon, no? Ang ketones. Ang ketones, nga gapanami sa imo brain activity, it provides 2 to 3 times more energy compared sa kanon nga ginakaon mo, compared sa katinapay nga ginakaon mo, mas nami imo brain activity. Ara lang niya sa D3 Bio, wala niya sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang bintaha pa sir boy sa D3 Bio compare sa D3 ang gitawag MCT sir boy.
0: Medium chain.
2: Ang ordinary nga D3 wala MCT.
5: You don't have that. Wala.
2: Pero ang D3 Bio may MCT. Research mo kung anong MCT.
0: Correct. And sir, kung sino man na nagambal sina, ha? Liwat-liwaton ko ni. Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil which is a good fat, nami ang absorption. Mm. So kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
1: Pag vitamin D3, sir, ba't ang dantagada is a fat-soluble?
0: Fat-soluble.
1: No, magamit ang sa kung may upod sang good fats.
2: Correct. 100% ang availability.
0: 100% ang availability, that's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb. Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kay wala siya na dansang good fats. Siniya,
2: basic na sir boy, grade 4 guro sa science, hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats. So in short, you need BCO pa rin.
0: Correct.
2: Para magamit. Pero wala pa man lang ang D3 sa ko anak sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin sir boy, ketones.
0: Ketones.
2: Ketones is the favorite fuel of your brain. Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka the best nga gatong.
0: Gatong
2: sa imong brain.
0: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A, vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats vitamins. Para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E na may skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding. And of course, vitamin A, nami ang imo health sa imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health, perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Uy, pananamon ganito.
2: Imagine, ketones ha? That's the fuel nga wala latak, wala biro.
0: Wala biro.
2: Mm-hmm. Eh, grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo, may ketones ba? Wala. Mm. Wala na siya.
0: Even, no, ano yan, no?
2: Ikaapat nga punto, sir.
0: Ikaapat nga punto. Mm-hmm. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3, okay na. Mm. I could see the beauty in that. Because nami ang absorption sang imo vitamin D3. Kaya example, dito kan mo extra virgin coke, extra virgin olive oil or rosemary oil pa sa ron mo, nami ang absorption sina. But you still don't have medium chain triglyceride. Mm. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
2: Ketones. Oh. Ang ikapat, BCO in D3 bio, it will propagate sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
0: Oh.
2: Ina wala sa plain nga D3.
0: Mm. Correct.
2: Ara lang na sa D3 bio.
0: Ano pa? Ano pa ginaobra ni D3 bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sa gut-derived vitamin Bs.
2: Mm-hmm.
0: Vitamin Bs that are made in the gut nga ginabuligan pahimo ni D3 bio. Those vitamin Bs are essential for your brain health, for your blood-brain barrier repair, para hindi kasulod mga andays, mga lain sa imo brain, protektahan na ni ginatawag nga vitamin B nga halin.
2: Hmm.
0: Halin kay sa pagbubulig sang D3 bio. So, all of these advantage,
2: Mary, kasi lang kung isipon ko, nga may numang kuplin D3 man, nga may ara naman lang D3 bio. Ang bintaha ya, hindi lang kay 10 times ang bintaha.
0: Hmm.
2: Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha. Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 bio.
7: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sa D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas mga butika.
8: PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Susada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang PRC. Nag-ayo na sa sangya balatian na TB.
8: PRC Vitamin C. PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Normati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Dila na katinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Ako sa lin paggamit ko na sa PRC na dula ang akon nga migraine.
8: PRC Vitamin C.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Actually, Sir JP, BCO malang tanya ang amon i-ano mo, i-register. Kaso sa lingyo nami, ganyan may butangan mo paaman. Kaysa tanan nga bagay, nami ang produkto nga may paaman. Ginapaaman na lang namo ang D3 sa amon nga D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Nami nga punto mo, Doc. Wait, na ginamarket ordinaryo ng D3, ha? Ginapaaman lang.
2: Ginapaaman lang namo. Kaya the BCO in the D3 bio, amon ang superstar. Look at DOST. Grabing recommend, grabe ang research. Gintry nila sa Cebu.
0: Look at the niyo.
2: Singapore.
0: Singapore.
2: America. And even others ko, other countries.
0: Universities.
2: So now, what is the relation between D3 bio and subong nga grabing vaccination, Sir Boy? Dumudahan mo. May Sinovac. May Astra, ano to isa?
0: AstraZeneca.
2: AstraZeneca. May
0: Sputnik.
2: Russia pa, Sputnik.
0: Sputnik.
2: Damo pa. May iya pa ka Johnson & Johnson. May iya pa ka Pfizer. Pfizer. May nakita ko, may nabasaan ko, Sir Boy. Isa sa mga ano nabasaan ko, mostly sila is gagamit sang mga weakened virus.
0: Attenuated virus, no?
2: Attenuated virus. Pero may isa yang iway gagamit attenuated virus, Sir Boy. Ang ginggamit niya, the spike.
0: Ang adenovirus ginbutang nga to ang spike,
2: lang.
0: Spike
2: para amo lang to ma stimulate sa imong selula para magproduce ang antibodies. Grabe nga mga research sa baksino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Vitamin yan, at aga lapas, nagasakit nga ako ni ko, nagdrangkaso ako, tapos nabrokoy ka, obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko, kuha naman.
15: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ano meron nila ka, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampukay ako siyang ito siyang pag-inom ko, siyang Pure C. Nagamatamad ka lula, nagbalik ta. Salamat sa Pure C.
15: Pure C, vitamin C.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: No. Ang nami sa D3 Bio is baluto niya imosilyulas ang monolaurin. Mm-hmm. If mabalot na sang monolaurin ang imosilyula, hindi na magtapik ang ano.
22: Hindi na magtapik ang virus.
21: So kung hindi magtapik ang virus,
22: wala infection.
21: Wala, hindi magdamo.
22: Hindi mag-replicate, hindi magdamo. Wala.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Wala nami tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
26: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
15: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
27: Si Edding Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga kami. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
19: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may haglad ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ang dread na.
1: para sa madami ng kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
32: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
33: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
32: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
34: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
32: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
35: Healthy nga uto.
36: Hi, Dennis Juanes.
35: Matalong kag alerto nga paminsaron.
36: Hi, Dennis Juanes.
35: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
36: Hi, Dennis Juanes.
35: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
37: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
35: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: KK5 News FM.
38: News FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulita Tawana, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi i-texion or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo galing sa mga issue ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. June 10, 2026, it's a Wednesday. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin tanan every night. Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayong. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Aki good ah. Mayo, mayo. Maayo gay kita tanan. Mga ka-K5, sa liwat wala kita untan sa pag-remind. Nga aton gid nga ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawa sa subong nga panahon. Kay kabudlay magmasakit kag magbalatian, aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan anay ang mamantikaon nga klase siyang pagkaon, matamis nga mga klase siyang ilimnon o kung mga pagkaon. Subong man mga mantikaon, maasin. I-avoid anay, likawan anay ang mga may preservatives ng mga klase siyang pagkaon. Mga processed sa food, mga ka-K5, ha? Tagay man panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante kag kinanglano naton nga para mabuligan ta nga aton nga lawas nga maglimpyo nga para maeliminar ang mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Ang toxins isa gyud nga ginatudlo nga isa sa mayor nga kamangdanan kung nga naga masakit kag balatian ang isa ka tawo. Bagi sa pagpabalhas, ginabuligan ta pagwaang aton ng mga toxin deposits, ha? Sa kada ilig sa balhas, tagaupod ang mga toxins, eh, no? So, maayong ina nga tagaantagin sa panahon ang pagpabalhas. Sa anuman nga pamaagi, nga balason kita, importante, ha? Subong man ang limpyo nga palibot, limpyo nga sulod nga panimalay, sa man ka maayong inisyatibo kay para hindi magtinir ang mga kagaw. Ang kagaw ginatudlo man girili nga mo man ini sa karason kung nga nagamasakit ka nagabalatian ang mga membro sa pamilya. Pero kung limpyo ang aton og saran palibot kag sulod sang balay, hindi makatinir ang kagaw kag mapaliiway naton nga magkaangkon sa sakit o balatian ang miyembro sang pamilya. Kag ang stress aton man likawan mga ka-K5, tungod sa stress nagataas ang pressure sa aton dugo. Tungod sa stress damo na nagkalatumba. na heart attack, na stroke. Tungod sa stress, may mga cancer na nagtuluhaw. Kag iban pa gin nga mga sakit o balatian, kag kalabanan seryoso kag delikado. Tugas ang stress, mga ka-K5, no? So gani bantayan na ginlikawan ta ang mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa atong stress, ha? Kag hindi kin magkalipad sa pag-inom sa DTX 500. Ang tugon sa mga eksperto, mga ka-K5, sa subong nga panimpo para malikawan nga makaangkon sa masakit kag balatian, ang isa sa mga sikreto kung ikaw ang may ara sang mataas nga antioxidant sa lawas. Makuha ang antioxidant paagi sa prutas, pagkaon sa prutas kag mga utan. Subong man sa mga tanom. Ang ara sa DTX 500, mga kabyanan, hindi lang basta ordinaryong antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Siya ang may pinakamataas nga value sang antioxidant kumpara sa prutas kag sa utan. Ang halin sa tubo nga antioxidant amugid ang may pinakamataas kung sa diin naglambot sa 1.3 million ang iyang value base sa ORAC value scale. Kag may ara gid sang ang palaya extract nga lakot ang aton nga DTX 500. Utan ini. Nga kun sa diin na bantugan gid ang ampalaya o kun ang amarguso. Nga isa ka epektibo nga nagapanubo sang aton blood sugar, maumpawan ang imo diabetes. Ugaling lang kaunol mo siya dili nga hilaw siya bla. Ang amarguso. That's why nga sa kapait yung mga ka-K5, no? Wala matigayon pa sige gamit ang tao kay usapon mahilaw mo. E kung lutoon mong amargoso, ang mga importante yung mga elemento, gakala evaporate o kung nagakasunog, yun so hindi na mapuslan. Just like sa ining mga nag-kontrolar siyang blood sugar, nagapanubo siyang blood sugar, kag ipikto nga parehas ang insulin, ang mga klase siyang elemento nga nagabulig sa aton blood sugar, kag naghatag sa aton ipikto nga parehas ang insulin, kung lutuon mo na nga ara nga nagkatunaw na sila dirili, that's why. Ang sa aton, gini-extract naton ang mga importanteng elemento nga makuha ta sa marguso. That's why ma-avail niya po naton ining mga epektibong elemento nga masaranggin mapanubo sa aton nga blood sugar. Makontrolar nga hindi mag-taas ka maglapaw sa level. Kag maipikto siya nga parihas gid sa insulin. Mga ka-K5, aton gid inumon adlaw-adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea? Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, mga ka-K5. Gina-remind naton ang mga mapisa naton ng mga ginikanan. Nga simpre nagbalik na ang klase. Kinanglan na iwas ang aberya sa aton ni kayong lawas, ha? Kinanglan mabakot ang aton nga resistensya kag depensa, especially subong ng aton klima, nagakambyo na sa maulanon nga klima o kung panahon. So kinanglan may ara kita depensa, resistensya, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para likaw kita nga hindi kita makaangkon sa nga hilana, trangkaso, sipon, ubo, hindi magtukar ang asma, kung hapo, kag allergies, kag iman pa. Sa inyo nga mga kabataan, nagasimpo na sila sa kadamaan aming iman mga kabataan masaskwilahan. Para hindi sila malatnan sa mga allergy, sa mga bakterya, sa ilang mga kaupod, nang nagproteksyonan naman sila naton. painom mo ang mga kabataan sang Mighty Shea Syrup for Kids, ha? Ari anay ang lakad sang panahon mga ka-K5. Anong weather update naton, Jirili? Yes, no weather update mga ka-K5. Apiktado subong sang frontal system ang southwest ang southwest monsoon ang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang frontal system ang nagadala sang magalumon nga panahon nga may upon nga mga pag-ulan sa mga isla sang Batanes samtang maulanon man ang panahon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Babuyan Islands. Bangod sa epekto naman sang southwest monsoon ukon habagat. Maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy ng panahon nga may upon nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. And thunderstorms ang nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Lakip na ang Metro Manila bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, kinalauman sa gihapon ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto. Okay, show par show. Good by yung klima ta. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom nyo ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo, mga ka-K5 aton gin masaligan, bitirano sa paghatag sa aton proteksyon batok sa virus. Kag hindi lang ina, madamo pa sa mga benepisyo nga makuha naton sa pag-inom sang D3 Bayo adlaw-adlaw, nagapa-uptick sa aton memorya, nagalimpyo sa aton nga mga dugo kag kaugatan, nagapagsik ang imong nga lawas, kag subong man kun ano pa da nga nagatubo nga mga inflammation sa sulod sang aton lawas, ginabuligan nga paayuhon sang D3 Bayo. Kang hindi lang na, mga ka-K5, ha? Kung nagkakatol ang inyo tutunlan, kanta lang ang D3 Bio kay Soft Gel, malang na siyang iya-kapsula, pwede mo lang siya makagat mag-isi lang na siya. Sip-sipin mo na yun, kang ihulong kadali sa baani mo. Kang amat-amaton mo, tulon, iilig mo, ituon sa nagkakatol nga bahin sa imo tutunlan, ha? Antes magtulog, inom gid sang D3 Bayo, kunigani ha, kagat gid sang D3 Bayo, isa kung duwa ka kapsula, para tuloy-tuloy ang tulog naton, hindi ta madisturbo, sang kakatulon sang aton tutunlan, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bayo, saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika sa inyong lugar, magkutalang palihog, abi. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga presyo sa nga DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan, nga Clinica de Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad, ha? Open na o kung abri na ang aton nga linya para sa inyong pagtawag. May mga problema about sa panimalay, relasyon, o kung ano man na klase problema. Ang baboy mo ay nagatambok. Nawag di kay patambukon ta. E kung hindi pa siya magtambok, solusyonan ta, ihawon. O kung may arak dira sa experience sa kabuhi nga makahatag sa aton inspirasyon, So wag niyo di ha. Kag may ara ka na sa mga interesting nga mga topiko kag mga stories, no? Mga pinasahi nga mga storya sa kabuhi, abi tawag di ha. O kung may ara ka sang opinion o kung komentaryo parte sa mga balita subong o kung sa mga isyu subong, pwede ka mo katag sa inyo yung pangunahuna ha. Sa aton nga hotline 0928-611-2263 kag subong man sa aton sa pagin ka numero 0927-448940 ha. Impunto alas 10 na mga kakifive, may caller na tajirili.
2: Yes, Lord.
1: Okay, tanawon ta sa linya, be. Hello, hello, good evening.
3: Hello, buong gabi, Leo.
1: Mayong gabi, man, sino ni?
3: Si Apolonyo, Leo.
1: Si Apolonyo, dirili, Apolonyo.
3: Mayong gabi,
1: kamusta ka, Apolonyo?
3: Mayan man, lawat mo, may kusak, kapoy man, Leo, garado, abil ko, Leo.
1: Ay, gabi na ni. O, dati na na. Buhi na lang Arado, Polonyo. Sakto na lang asalom. Ang asalom, Arado. Naino mo na, Toto, Polonyo?
3: Naino ko na,
1: Ti, good. Mayo. Ti, kamusta man? Sa din ka ka panawag si Mong?
3: Ari ka pa nilaw, lo?
1: Anilaw?
3: Oo, lo?
1: Ding ka rin ng anilaw, upod siyang, tupad siyang kinilaw?
3: Hindi, oh, wala lang, oh, rin sa Bertak ng Ibo, anilaw.
1: Ano nang, tapos, anong tambi, na, ano na mga tambi ang lugar ng anilaw na?
3: Ang tambi ang lugar ng Manuang na side, Bertak ng Ibo, anilaw, tapos Nati.
1: Ah, okay. Ano na siya, bukid na dahil siyang area na kung lapit ka mo sa dagat?
3: Lapit mo sa dagat, lo, ito ay banwana, sandang nga ba, ano lo?
1: Ah, okay. So ano ng mga pangabuyan sa kalabanan sa tao, panagat o panguma?
3: Ngayara mas panagat, lo, tapos ngayara mas sa, ano, sa nauma, Haiti, siyempre may siguro mo.
1: Di ikaw yan, anong trabaho mo, Polonyo?
3: Ano, ang trabaho talo, ang ano, aga ano kang tubo?
1: Aga ano ka tubo? Ah, isi. Ah, okay. Anong tubo mo na, alaniho na na siya, nang talapso na na, o kung mag-ulang ni mo na tanom?
3: Well, kalo, hindi po matapas niyo. Kultibo ka lang, bago pa lang ako. Pumadagan niya ang burok, lo. Sa tinginit mong ligad mo lalo ako.
1: Oo. Di bali, imo ginaya tubo? Imo ginaya pananom?
3: Hindi, lo. Agsador lang ko, lo.
1: Ano no?
3: Agsador lang ko, agsa.
1: Ano na siyang agsador? Ano ba silingon? Pag hindi ako, be?
3: Ang tawag na agsa, lo. Ang... Agsalo mo, ang tampo, magawan, walang media, di ba? Ang media, di ba? Tapos, yung son gasto, talaga tapos ambilin, tuwa kami.
1: Ah, okay. Bali, may financier ka, tapos ikaw do administrador na muna.
3: Hindi man siguro.
1: Bali, may nagagasto, tanom. Tapos, ilan man lupa? Po sino lang ila lupa? Po ikaw ga tanom? Ikaw ga gasto?
3: Sila lang, tanan.
1: Ah, sila tanan. Ano yung obra mo, yabe?
3: Kultibo lang lang.
1: Ati, okay. So, medyo no, ikaw gardener kami, no, muna?
3: Patpak sa lamalaw.
1: Ah, no, ikaw nagabantay, ikaw nagakultibar, ikaw nagapanghilamon, ikaw nagasagoda. No, ikaw nagasagoda. No, inang paghilamon kagakultibar, ano sila magyapon nga gasto na?
3: Ako na, ano?
1: Ah, so, amo na yung party mo. So karon kun pilang makita dabiya pag tapos pagaling tunga ay kamo siyang ginansya.
3: Tunga lang uno tanan.
1: to nga po laban imo.
3: Ugla, laban niya ako na noy.
1: Gani po to nga ka mo 50-50 mo na ako 60-40.
3: Ugla, ano ba skitlo?
1: Hindi, as in, patas ang tunga. Ay, kami ara tunga yung laban iya, lapukon laban imo mo. Po tunga ba nag-yapon?
3: Hindi ito nga mo na lo.
1: Parihas, parihas.
3: Pare-pare-pare lo. Tapos, basta importante mo, mas lang yung gasto, tapos tunga kami.
1: Ah, okay. So, tanan niya na yung gasto ibuhin. Tapos, kung anong nabilin, to abo na pagtungaay ninyo sa kwarta.
3: Okay.
1: Ah, ti mga pila man abi pulon nyo be, mapindi naton masisa be mabalaan kun okay lang. Mga pila man tungaay ninyo?
3: Naka 40 ko lo.
1: Ah, 40 ka. Oo. So mga ang 40 na ni mo nga partida kun tungaay ninyo, si isa ka tuig pila ina ka crapping na duwa, tatlo.
3: Wa isa lang lo.
1: Sumot po si Linggo, si sa katuwek, kaya siya ka lang magpartida, tunga siya?
3: Oo, ano?
1: Ay, nano? Di kay Goman na siya. Kay Goman. Kay Goman ma, ano, pulon nyo, kay Goman na siya ay mo yung kinanglano sa bilong katuwek ang partida mo?
3: Igo, ano, ay natag, ano, ano, mga, naigo, ano, ito, siyempre, nakaigo man to simpre ang nga ko lo, damo ko ito ay balo mo.
1: Ah, may trabaho ka pang iban. Gano ka, nag-bouncer ka sa Malacanang, nano?
3: Hindi mo, awa ito mga Malacanang, mga sinabro,
1: abi ko na yun, abi ko na yun, wala mo siyang agsador ka na, no? Ano ka pa, nagkargador, di lagi naghingadlan siyang ni Erwin telefoning ang mga nagadala sa malita sa mga kwarta, unod ang kwarta ng malita ni mga kargador, mga ex-marine. Basi isa, isa, basi ikaw isa dira lang nga kargador sa malita nga may unod kwarta?
3: Ay, amot nga karga ko lang yun, tubo.
1: Ah, tubo lang yan. Okay, sige. Sino nga way ba? Sino ginatuyo mo kag ginanamin mo nga wala ba huya?
3: Ano pa ng delivery ka mga bagay nga wala matukos na nang lelo?
1: Ah, nagapag-deliver siyang malita. Tiginsugo mo lang sila. Ginsugo mo lang sila yung nga i-deliver. Parte na sila trabaho. Pero hindi sila...
3: Ano, sinaduro ka mga ugok mo eh.
1: Ha?
3: Hindi sinaduro mga ugok.
1: Sinaduro mga ugok.
3: Ugok pa lang eh. Pamanila ko ugok na. Hindi aral ko na ang ginanganda lo.
1: Oo. Relax lang. Kalma lang, kalma lang. Kaya yung tubot ha. Importante matapas na si Chakto.
3: Ano, ano, ano, importante mahal. Nga buno lolo, ang sasunod nga lawa, buno na po.
1: Ati, sige, sige. Abunuhin mayo para magtagas nga labots panganod, bla. Ayawan ka galing kung tama ka taas ang tubo mo pulon nyo. Kung taas ang tubo mo, kung taas ka tama ang tubo mo, ayawan ka galing siyang panapas ni, no?
3: Importante
1: nga lang, dahil mo sinto. Kung ako siya mo, kay lapad ba ng katubuhan mo, mga pila man naka ang iriyas ang duta yun, ha?
3: 2 hektar na?
1: 2 hektar yan. Damo na guro na mag, tingdala mag, sumong niyo, hindi wala?
3: Ang bawal ko mo, bawal na lang. Hindi pwede.
1: Ah, hindi pwede ka ma? Ha? Hindi pwede mag-nakop na mag?
3: Ano
1: ito dito? Bawal lang
3: eh.
1: Ah, bawal galing ah. Siya unay ang pahibag ko damang eh.
3: Sige na, sa muna pa eh. Ito mo, bawal lang eh.
1: Ang damang ko na, damo na ni nahibag eh. Isa lang ni kamo yung damang ko, po damo na nahibag.
3: Ano yung hibag? Ano yung
1: stand na lang eh? Ah?
3: Lain ang Sir Ingoy, hello.
1: Nga pila ka mo'y damang mo yaw?
3: Oo, muto ako sa game. Pala akong bato lo ah.
1: Ah, mo gani na. Ah, ako niya gani. Biskain ko nagado, ano na, naga... Nagakimpang-kimpang na importante, naga... Nagabato, la. Ako na, o, nuggets mo na. Sige, tago, ah, kay butang sa rep, para niyong panos. O, tamiwada si... Toto Plonyo, tamiwada... Tamiwada na yung mga grupo mo da sa nilaw na base in yung lugar. Go ahead, Toto Plonyo.
3: Ay, long, kuno ay tamyo ko lang sa bata ko, abang graduate sa cream.
1: Aba, may pulis ka na, gali.
3: Sa antiki nila, tapos sa mga amo ko, mga Sirli Karanita, si Umiye Karanita, ginatamyo ko sa datanan kag. Ang mga bata na pag-iit kag, ang mga upad na kundi, sanday Karanwi, mga kalupin. Tapos, ano pag-idlo? Si sinungansong lang ang pertinagan. Patang blind la, longa mag-ilap lo. Sino nga ito loa?
1: Ang babae?
3: Sino nga ito ma?
1: Si Bianca?
3: Si Ilin.
1: Si Ilin?
3: Si Ilin, si
1: Mamu Ilin. Si Inday Ilin. Ate, yung bulan na.
3: Sila wala lalo. Thank you, Lalo.
1: Salamat kay Toto Plunyo. Si Plunyo ah. Mapisan mga tao, Jirili.

kalatumbahan sa mga debris o kung mga building. Damo na gid sa mga injuries nga nagkalapilasan ang halos nga mga salakyan di ako mga building dito mga ka-K5 daw hindi establishable nga kapagagamiton especially sining mga eskwelahan nila to daw may aras ang suspension of classes mga ka-K5 sa dito nga lugar kung sa di nagluntad ang mabaskog nga linog. Kati ka would like inspeksyon nun, panamo kung safe ina kay basi karon kung may mga aftershocks, may mga gunat na abi ang mga building, may mga cracks na be, kag may mga aftershocks ang linog, basi magrusdak bla. So, gin pa makamaayo nga i-suspendihon lang anay ang mga klase dito. Di pila ka libo-libo nga mga estudyante, ang hindi anay makapatigayon sa ilang pag-eskwela. Tungod ang ilang buildings, ang ilang mga classrooms, abi, daw hindi ma-stable. Delikado pa. Kagsumbong man ang iban pagiging mga establishmento dito, mga iban pagiging mga building at lagko, ng mga opisina, no? Daw hindi pa anay subong masaligan nga pag-tiniran o kung pag-aubrahan. Aryo, building sa Jensan na halitan bangod sa magnitude 7.8 nga linog. Nakaangkod sang tuman nga kahalitan ang Gilimax Building no sa General Santos City. Matapos nga ginatayog sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Hunyo. Hunyo a 8. Makita sa kondisyon karon ang nasambit nga building ang kalitan nga resulta sa pasang mabaskog nga pagtayog sa duta. Ang Gilimax Building ang isa sa pinakadaan nga struktura sa lugar nga gintukod pa sang 1894 dirili. 1894 pagali ni. Sobra na yung mga 100 years ini. Ha? 1894 mo, no?

132 years old and in building. Ti si Primrose Dakina. Sa kadugayon niya. Even gani ang mga building to nga ginatiniran sa mga station sa kapulisan, mga K5, no? Ito apiktado man, may mga cracks man. Mga dalan, mga guba, diri mga taytay. May mga landslide, may mga pagtiphag sa mga duta. So, international news na ni Subong, no? Nakalabot na ining balita ning nagluntang linog diri sa Mindanao sa iban nga nasyon. So, I don't know kung ano ang mga plano sa gobyerno naton parte ini sa kung paano magbangon ang Davao, no? O kung ining lugar kung sa diin sa Mindanao nagluntad ang dako nga damage tugas ang linog. Di karon kay Kumu ini ang kontra administrasyon ini kay lugar ni Baluarte ni siya mga Duterte ni mo. Ayhan mabulig ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Nga ma-speed up o kung mapadasig ang rehabilitation sang mga lugar para nga makapadayon nga makapagabuhi normal balik ang mga tao dito. Ayhan maka-release ang budget nga mapakayo ang mga struktura dito sa lugar. Muna nga ito panilagan. Sa liwat, nagadugang pagit ang numero sang nagkalamatay.

0: dito sa bahin sang Mindanao, especially dito sa lugar kung diin nagluntad ang Basko ng Linog, mga ka-K5. Doara na siya. May report kita sa P-Box? Ano ni? Ha? Ah, sa P-Box, oh. Mga ka-K5, matiin nyo ha. Magnitude 8.2 ng linog, posible sa Negros Trench, kag lima pa ka trenches. O, ano ni mga trenches? Ni ining mga litik sa duta sa dalom o kung mga tinabuan sa duta sa mga kontinente. Aris nga adri ni sa Negros naman ni, ano ni, 8.2 kuno. Kundi siya na, about to, 7.8. Abitan ay kay laini niya ang trends sang Mindanao. Wala yung gagot sa Negros, pero may ari matali trends, no? Nga posible man nga mag-trigger nga maglinog, no? Tiyari ho, magnitude 8.2 kuno nga linog, posible sa Negros trends, no? Posible. Tip tanani na basta may trench camp, posible ginaya maglinog na daya. Kaya mo inang naturalisa mo. Amo inang nature mo. Amo na na siya nga daan. So ginapabalo lang sa aton may arasang posibilidad. No? Tip man nagmakulbaan ng mga taga Negros. Posible magluntad ang tubtub magnitude 8.2 nga linog sa Negros Trench. Kaglima pa ka mga trenches sa Pilipinas, suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIBOX. Suno kay FIBOX Director Teresito Bakulkul. Nami plido yung Bakulkul.
1: Bakulkul! Bakulkul di!
0: Bakulkul, no? Nalakipan ang lima ka mga trends sa East Luzon, Manila Trends, Sulu Trends, Cotabato Trends, kaga Philippine Trends, no? Nga nahamtang sa East Luzon, kaga nagalabot sa Southwest Mindanao. O kala ba, gali isang litik ba? Ang iya siyang lula, kuya, lipot lang ito yung litik. Ginkumpirmar man ni Bakulkul nga ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Hunyo 8, amo ang pinakamabaskog sininga tuig. Ginabisuhan ni Bakulkul nga ang mga residente nga sa mga baybayon nga magsaylo sa mas mataas nga lugar, tibabaw lubig, right? Kung may pagtayog bilang pag-andam sa posibilidad sang tsunami. Dito na yung mga trenches ginaya, may mga chance ginaya nga mag-giho ina mga kakipa. Galing waita kamalukon, san o? Ah, san o ano oras? Kay inaiyan naton anaya sang aton nga mga scientist, no, about sa weather system naton. Sa matuntuod lang ini mga tigulula, tigilinit ini mga panahon naton before paninid binto yung mga klase sa mga teknolohiya subong. Sa una sang chimpo sa mga paraon, mga 3,000 to 5,000 years ago, nabalaanan ni nilaya ang structure kon pattern sang aton nga klima mo sang aton panahon. Nagabase sila sa una sa adlaw, sa bulan, sa mga panganod kay sa mga bituon. Amo na yang ilaya ang ila gina obserbaran kay gina kuwaan sang ideya nga kon magwa na inigani nga mga porma sa bituon, ambot silingon maabot na inang tigululan. Kung magamo naman ni ang bituon sa kalangitan, magabot naman ang tigilinit, no? Di ba? Na parihas sa lulo ko dirili. Kung ugsat ang bulan, kag may mga panganod nga daw cumulus na bla. Inang bilang daw mga algodon bla yung nga daw gabato-bato nga galapta. O ko nagadamo sila. Nya amo ining nami pananom siyang kamuti. Sining ko nga aluhaw, nya teke ang kamuti, dalag ko kagdamo iya nga produkto. May mga amo na sila girilimo. Ang mga mangunguma sa una, gatangla na permis langit. Gabase sila sa adlaw, sa panganod, sa mga bituon kung mga bulan. No? Maga sa una ng mga tao. Iban guru gani na nabtan pa panay, no? Subong man ang huyop sang hangin. Mabalaan nila kundi naghalin ang huyop sang hangin kag nagaindikar na ina nga gabot na kung manog abot ng tigululan o kung tigilinit o kung anong mga klima, abi. May mga amo na sa unang mga tao, dirili. Di subong daw wala na naya ginapraktis kitungon nagasalig na kita sa mga satellite, sa mga instrumento kag di teknolohiya subong. Di mapapredict na naiyang mga bagyo, makita na naiya ang iya nga pagdevelop sa bagyo, kundin siya magi. Mapiktura na gani nila kag ma-drawing na nila dirili. Kag matakos na nila ang kadasigon kag kakusugon sa bagyo. Wala ini madamo sa tubig ulan o kung wala, no? Tungod sa teknolohiya naton mga kakifive. Pero until now, subong mga kakifive, doon wala gapon sa teknolohiya para mabalaan nga maabot ang linog, wala, no? Pero sa una nga mga panahon, may mga basihan ang mga katigulangan kag mga daan ng mga tao sa kalibutan. Nagabase sila sa batasan kagiho sa mga pispis, no? Sa mga usa o kung sa mga kasapatan, mga kakipay. May mga indikasyon nga pamatasan ang mata ang mga kasapatan. Ginapakita sa katawhan sa unang panahon kung may mga kalamidad nga mag-aabot kung mga linog. Sa mayo pa siyang una, kay bala nila dili, no? Subong kita yaya, bisan na ari na kita sa moderno nga kalibutan, moderno nga panahon, ari na kita sa mga bag-o kag advance nga mga teknolohiya, wala gyapon kay bintong tawo nga para mabalaan kung saan-o ang linog kag ano oras, no? Dali lang kay may cooler kita kay basi may linog. May problema ni siya. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, lolo.
0: Sir, mayong gabi na. Sino ni Balihog?
2: Si Leo, sang kwartero kapis.
0: Mayong gabi na, Leo. Kamusta ka na, Le? Nainom mo na?
2: Di kay Bayo.
0: Ati, good na, ho. Yes, sir.
2: Kapamatay sang virus.
0: Ati, very good. Mayo. Okay. Pila ng edad mo subong na Leo to?
2: 61
0: ka na subong? Ati, okay. Kaya pa. Sarang pa. COVID pa. Oh. Sige, ano trabaho mo? Sige ka trabaho ka pa subong o kung nag-negosyo na lang ano?
2: Wala na. Nagabaton lang ko siyang pinsyon kada bulan.
0: Ano, nagabaton ka siyang malita kada bulan?
2: Madambulan ka sina.
0: Ang isa ka malita, kuno...
2: Ano ang sulod?
0: Ang sulod niya, pinaksyong isda. 50 milyones, kuno, totoliyo. 50 milyones, no? Paano ta nagastuhon man? Namo-damo, guro nga pinaksyong bakal ta na. Grabe, no? O, ti may ara yan nga pagtudlo sa mga itin, marins niya. Kaduwa ko na nagdulong sa iya sang malita. Kag may dugang pagin nga dulong ko nga anom kamalita, ti butang mo abi, mag 50 milyones lang butang tabi. kada malita uno dyan may 50 milyones. Kung duha, kundi 100 milyones. Grabe nga mga gabi, no? Gabi, no?
2: Pihande milyon kung anong kamalita.
0: Pila-pila?
2: 300 milyon kung 50 milyones kada isa.
0: Grabe sila. Ano nila nabagastos? Hindi naman na nila kamaluka muna ng magpakitid sa dala nila sa pertahan sa pag-abot sa chimpong hukman sila. Amo ina nga daw budayan sila makalusot gid sa kay San Pedro na.
2: So, ano?
0: Ah, ni bla.
2: Ina si Quinta milyon ni siguro wes sige na wasag ni sa kama nila kag ginaigdaan.
0: Ti tapos ano man na kay hindi mo man na madala kung patay ka. Kung nakaangkol ka man sing kadamo nga kwarta, pila ka tao ang nagutom sang ina nga bagay tani damo pa na nakakaon sina, ni bla.
2: Na sama
0: rin yun. Ay, na.
2: Ay, sabong ang mga imol ng mga tao, sabong.
0: Huwag siyang programa nga mayo, sabong nga mampawanta, sabong. Anyway, anong malagad ko si mo, Toto Leo, be? Be, anong topiko mo da?
2: So, nabasihan ko sa imo, lolo, ang may gilaw ng mga pabot sa Negros.
0: Ah, posible lang ko, no? Posible, oo. Oh.
2: Masi, eh, siguro, lo, masi, nanginaw di masi, o siguro sa kama.
0: Ah, tiyan mo na problema, lagay pa si Gaon na suga. Kamalo ka. Sugidan na ka, Tutot Leo. Ha? Ato-nato lang di, ha? Ang, saan din ka gani ng lugar ang bal mo?
2: Sa Kwartiro Capiz.
0: Kwartiro Capiz, no? Ang akon nga lulo gidya, ginako ko gidya, na ginako yung sakon, no? Nga aswang siya mo.
2: Pagali?
0: Oo.
2: Aswang sa checks?
0: Tapos, nabatian ko gidya sa kay lula ko, nakabugtaw ko sang kagahon, no? Ang basang lula ko, nga dali na di, aswangan ako. Dito ko, dito kiko Totoo Leo nagpati nga lulo ko tod aswang mo. Kay lula ko mismo naghambal niyan, dali na di, aswangan ako. Anyway. Anyway, sige. Ano ka man namiyaw ka? Abi, ano malagad ko si mo, be?
2: Ang masilay ko lang sa imo, lolo, nabagkaya ko man sa radyo nga si Presidente Marcos.
0: Oo.
2: Parang gabal niya ang Mindanao.
0: Sino ko?
2: Nga,
0: nga, abe.
2: Itong mga nagkalamatay, bala.
0: Oo.
2: Mga daw 45 na nakapatay sa Mindanao.
0: Oo, sa Linog.
2: Tapos, ang nagkalabihin nga pamilya, yung tagaan ni Presidente Marcos pag 50 mil kada pamilya.
0: Aba! Aba!
2: 50 mil kada pamilya, wala nga nagkalabilin.
0: Oo.
2: Oo, amo na, ginbalita ka kina, sama kin man.
0: Ate, okay. So, mo chilingon, na balwarte sa mga Duterte ang Davao. Naghimo siya siyang tikang nga parang maglain ang imahe niya sa Davao, gintik niya ang oportunidad nga makabulig sa sining at iyon nga may kalamidad paagi sa pagpanghatag sang tag 50 mil sa kutom nga napiktuhan ng mga pamilya sa Linog. Doon muna.
2: Oo, nga nagkalamatay, bala. Anong? Tapos ang kalabida nga na pamilya.
0: Oo.
2: Nga parente niya o utod ano.
0: Oo.
2: Nga 50 mil pala nakabulig-bulig.
0: Grabe, big time. Pila, big time, no? Oo. Oh. Te, ano gusto mo? Palayo lang, ano? Hindi lang, ah? Ah? Ano mo na 50 mil kung nag-tumba na kag-lamatay sila man?
2: Kasi yun, hindi ka malay. Kasi, kayo na pa ano, eh.
0: At the same time, nagpaano eh, kung magpaan nagpapiluka siya, kay ti baluarte sa mga Duterte mo. Balaan niya damo sa mga taga Mindanao nga akig sa administrasyon. So, daw mga ano malang na, ti iyan na ya obligasyon nga magbulig, pero at the same time, sa political side, may mga epekto, malina mo. Niya nami magaling si Marcos kapag atag 50 mil.
2: Oo, hamak na.
0: Ate, sige.
2: Makabalik-balik.
0: Ate, okay.
2: Mag-rest ang kolo, ah.
0: Sige, go ahead. Abi, ano ka, ma-brep?
2: Mag-rest. Mayang gabi, masay mo, si Lolo.
0: Thank you, okay. Mayang gabi.
2: Kaya, lega siya sa nangyari pala, mati. Si Bianca. Ang Alvarez.
0: Share ka siyang hindi naton malabutan kaya hindi naton niya nga mapahayag abi, no? May chance kaya nga mag-remind abi kung maghatag siyang imo observasyon, no? Timayo kung magamunay, no? Nga ang inisiyatibo sa nga aton administrasyon sa gobyerno nga nagpatigayon sa pagbulig personally nagkantog ito guro si ano ni si President Bongbong Marcos sa Davao. Tikiya mo na yun, no? Baluarte siya mga Duterte ang Mindanao. Tichansaya man eh, nga makapakita sang iyay ang simpatiya paagi sa pagbulig sa mga pumuluyo na pituhan sang linog, no? Tiya mo lang na, no? Ti iban mamalisya ginaya. Malisyahan ginakati, siyempre, ang sitwasyon politika naton sa bangsa makagamo kag tama kagarot kag mataas ang tensyon between sa administrasyon Marcos kag sa mga Duterte, no? Ti baluarte sa Duterte nagkadto si Presidente Marcos kag nagbulig dito nagpanghatag sa tagsa ka pamilya nga napiktuhan sa mga kandidat nga pwede gamiton, ti mayoging inisiyatibo. So makabawi-bawi si Bongbong Marcos sa baluarte sa mga Duterte, no? Ti mayo kaya muna, no?

Toto Adrian. Arakada Toto Adrian. Ataw kay bisibir to gakit, big nanon ni nagkalahulog sa buho ni man. Pwede lang, okay, taw kay sabi, mga kakipay, may nahulog sa buho. Ano kadalom nga buho ni? Abi kapakapkapa. Abi tanawan abi Toto Adrian bi hosik to taki five Alberto Gaki. Pasundon na siya, pariporton na siya. Kay subong nga gabi mga kaki five, dira siya may barangay Madsilingan. May nahulog sa buho nga sa lakyan. Ha? Ano ning sitwasyon nga may buho na daiman? Nga nagkalahulog na siya sa buho man? Ano way siya sugal? O kung ano, wala siyang safety device ang construction na kung may arag yung construction. Baka dalom siyang buho ba? Boto gido, nag-ungal, ginasalakyan si dalom. Ano ni may mga pasayro ni? Abi-abi? Sige, nagkapatigayon pa siyang pag-preparara nga ito nga K5 News reporter, K5 Berto Gakit, mga ka-K5. Sa dugay-dugay, kung di ni madugay, may pagkasunpasunlon na siya. May kuwaontang detalye sining report nga nahulog ang isa kasalakyan ho, sa buho. Di makutunta kung may mga tao ni nga kargani, kag anong ila kahimtangan, mabi? Kabudlay maniman. Ha? Do may construction eh, no? Do may construction, mga ka-K5. May mga warning devices man, abi. Puti nga nahulog gid siya. Hindi ni ayon man. Bauti ho. Kadalom gido. Ati may aragali warning devices, no? Ati nga nahulog gid siya, no? Huwag siya guru ka di para. Kamustayhan ang driver?

0: Okay, samtang ginahulat-hulat naton ang report ni K5 Bertogake. Mayong gabi anay sa tanan naton ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM. Inabinagi naka-tune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Kabangkalan, Hinigaran, K5 News FM Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Sa aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM kanlaon, mayong gabi na sa inyo. Kamusta ka, Buda? Ang bulkan naton, kamusta? Sa mga suki naton from K5 News FM Rojas Capiz, good evening ha. Kag diri sa norte nga bahin sa aton probinsya, sa kutom nagapamati sa K5 News FM Victorias, Cadiz, kag K5 News FM Sagay. Maayong gabi na sa inyo tanan. Kabay pa na inom nyo na ang DTX 500 Mighty C and the D3 Bio. Alas 10:38 yung oras na ton. Another caller on the line. Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Yeah, mayong gabi na. Sino ni?
1: Ay, kay Lulo, kay Five Lulo, kamusta?
0: Yes.
1: Na-miss ko man ang tingog mo.
0: Mayong gabi
1: na. Si Mami sa si Palay.
0: Si Mamariet.
1: Yes, baka nami siya mamatay ko ba kay the DTX Coffee Mate si ako kada aga inom sina.
0: Ati, good. Okay, okay. Magaga kay Five. Si Ma'am Harriet, ang cooler na.
1: Amo ka din ang ginainom ko.
0: Yes.
1: Ayo-ayo ang pating lawas ko, ito yung lambok ng gani ko.
0: Bao, kanami lang.
1: Kaya kami sa kay Five News, kay kami ba ako nagada enjoy ko na mga pamati sa mga balita ina Maribilis mela?
0: Julius Maribilis, sa gabi.
1: Oo, kasi ano si Nuna?
0: Si Eric Tinerific.
1: Ipangamusta gid ako dira sa kay Dr. Meloy, pagkasyon sa kay Sir Palma, ang manager sa ating station ng Bantog at K5 FM News.
0: Oo. Okay. Sige. Okay. Thank you, good ma'am. Kamusta ka, ma'am? Pila na si mong gani edad ni Ma'am Mariet Sabong?
1: 68 years old. Ini nga December.
0: About 68. Ma'am, adlaw, ma'am. Ano ginapatigayon mo nga ginainom ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy?
1: Amo ina ang DTX na coffee mix nga ginainom ko na agad. Ang Mighty C. Ako ina siya.
0: Ano pag
1: inom na ako?
0: Mighty C, okay. At very good, mama. Sige.
1: Mga musta na ako sa akong mga kaupod nga panag-retire sila ni Ma'am Bingo, ni Ma'am Rodita Alejano, sila ni Ma'am Yangurin, sila ni Mama Elisaba, ni Ma'am Laurun. Kasi ni Mama Beth, Ambagan Mirasan sa Ginubaan. Amo na sila ang mga close to my heart. Kaya sila na pala matiin na sila sa K5FM News. A very informative. Pagkanami, kaya ginabless ang Ginoo ang ilang estasyonan. Kanami sa mga empleyado. Kaya sundo, kanami sa mga challenge. Kami nga kalatabo ni sa senador, sa mga panaya. Kaya ako ng opinion. Amo na, we go in different directions, but then, Filipino, tanan-tanan, alam niyo mo na, ginasilduan man sila, na wala na ulikid ko ano mga need sa mga Filipino sa sila nga pag ginamugamo, nga daw hindi makakulata contributing factor sa mga buhi.
0: Correct.
1: Ang kapikaduhong, diba nga economic crisis, amo ko saan ang ila intindiyo?
0: Correct.
1: Amo na, tubot nila sila una-una. Hindi kayo daw ka-inag-normal, gawa siya ang pagkakwisto, isa-isa may kapaltahan. But then, as baby, si mga pasisinado, kag ginasilduhan sa mga pumuli, again, elect na sila, we remain, the roots remains as one.
0: Kaya
1: ang kitadukan, kita na ilang panduman, that this one, nga nagatanaw, nagaguide, kang kahibalo sa ilang mga ginahin mo nga hindi insakto.
0: Correct.
1: Nagatugyan sa mga ato niya, mediator sa ato niya, ang ilang meditation nga kung may kaayuhan man nga madanga sa mga Pilipinhon dili sa ating pungsod Pilipinas. Kauluya, makarit sa ibang na pungsod.
0: Ah, correct.
1: They know what they are doing, but then, tungod sa ilang isa-isa nga mga interest.
0: Yeah.
1: Sundo si mga correct, doon si mga correct. Mga bala, ang ginuon na nakabado sa ila, kasi
0: yes,
1: at least may katawahan, masurban ina, pagi sa gaong siyang ginuon.
0: Ah, sige.
1: Ano nga niya, sildo ka mga dalag ko, kasi wala, wala siyang kaaliwan na maano sa mga kadamo, isang ano nila, mga tubangon nila sa ating mga Pilipino, kaupod nila.
0: Ah.
1: Yanan-tanan.
0: Hmm. Sige,
1: o, sige. Kay Lulu, kada siya kay Jerry.
0: Thank you. Thank you.
1: God bless you. God bless you. FM News 5, K5 FM.
0: Okay, sige. Thank you,
1: okay.
0: Ma'am Mariette. Thank you. Si Ma'am Mariette, mga ka-K5, she is a retired teacher sa bahin sang Sipalay. Okay, sige na. Diya mo na at the age of 65, kita nyo gagata nga po ng utak niya nililin. Tungod niya ang sekreto, yan ang bal, yan ang mukha daaga, gainom sa DTX Coffee Mix, ginabalusan niya pag in my TC. Di sa aton, daya nga mga kauturan, subong na skalaon. Mayong gabida kay Station Manager Steve Flores sa K5 News FM kanlaon. Sir, mayong gabida si mo. Brown out na gali si mong. Brown out, ha? Good evening, J. Lolo. Kita lang si mong ang live nga mabatian dito sa bahin sa kanlaon. Thank you kay Brown out. Thank you kay Brown out. Thank you kay Ara. Kita yan nga nagapadayon palayag sa inyo na sa kanlaon. Mabatian yung gyapon. Sa inyo tananda, kamustang inyo nga mga utin? Mga utin, mga utan. Mga utan, tayo mga kakifay. Priska, ginapirmi, halin sa kanlaon. Gaabot, dris, bakulon mo. May amigo ko na sa una, ining niya tawag nilang uptown. Blas ang una, pag ina, guro mga butang naton. Mga almost 30 years ago, nga nagakandag ako sa seminar. Dira sa kalaon, nga may mga audience ko, blas niya rin eh. Na-open lang siya, yung lugar, nga building, sa second floor. Samtang nagatalikod ko sa mga audience, nagasulat ko sa blackboard, Jirili. Pagbalikid ko, keyboard ko mo. Why ng mga tao? Kay gali na tabunan na siyang panganod. Kay may chimpo nga grabbing fog, mga kakipem, nas kanlaon mo. Pagbalikid ko mo na, oh, ang tao, ay nani ko na makita, kay grabing fog bla. Tapos may amigo, mangkuda, nga iyaya nga negosyo na sa kanlaon. Ha? I don't know kung okay pa siya, si paring Atoy. Ang iya negosyo na iya, no, ara isa-isa kay Tarya, kundua kay Tarya, puro pipino, dirili. Pipino na yang iya yang mga ano ni pipino nga mo nag klase nga mga utin mga utan. Tapos da sa uptown dirati amo na da iyang halin sa mga farm nila kag dira na ginabutang kag dira naga well naga kumpra ang mga wholesaler no at the time no. I don't know kung subong mo gyapon ang sistema. It's been a long while nga wala na ko kakantunas kanlaon. Nagaagi lang ko da pero wala na ko nakapundo dira no. Sa inyo na tanas kanlaon ah. Nainom nyo na kanlaon. Adigo na. May ara ka muna sang bago nga klinik daya na ni Dr. Ramil Oy ginpatindog ginada para dra ka mo mabakal sa mga produkto na yan no? Nga mas barato. Mas barato ang presyo ha. DTX 500 Mighty C and D3 Bio sa bagong klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy dira sa kanlaon, ha? Di sige, kay Steve Flores, kay Sir Steve, mayong gabi na sa imo, kag sa tanan gid nga mga listeners ang K5 News FM, kanlaon, ha? Alas 10:47 ng oras naton, wala tagapon sa ka-report kay K5 Bertot. Sige pa, nga na ganun talang, I think daw sako pa siya, eh, no? So, kamay pagkaroon nga makasulod siya, kaga para ma-verify tayong report, mga ka-K5, nga isa kasalakyan nga nahulog sa buho. Nag-shoot sa buho. Ano ay hanag kahimtangan sang driver? Ano ay hanag rason kung nahulog sa buho? Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back. K5 News.

epektibong suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 여기 꼽이 added picture. 다봐 beauty forget 그다 하.
1: 왜 마작 뭐 madala pa sa edit chura mo?
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabuling sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gino Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman, usik.
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
6: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba ay nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Hindi nagid mapunggan girili. Dira siya himamaylan, damo nagid nagagwapa kag nagagwapo. Subong man sa bahin sa kabankalan, si Palay kag hinubaan, damo na nagkaladula mga punggod. Ang mga alap-up, dire siya victorious, dirili, amat-amat na nagkaladula. Tungod damo naging nagagamit siyang DTX Beauty Soap. Mga kakifeb dyan sana ni naton, nga may ara kita sang habon, nga saranggid nga makakuha sa mga mikrobyo nga nagatinir sa aton panit. Nagadula sang mga bakterya, kag nagapahipid sa aton panit, kag nagapaputi nga wala sang hapdi. Ang DTX Beauty Soap, mga ka-K5, mabukal nga habon, kag ginadula iya ang tanan nga baho sa lawas. Kung may ara ka sang garas kag bahol nga guya, may mga buho-buho, DTX Beauty Soap ang dapat mo gamiton para maglimpyo kag maghipit ang guya naton. Kag subong man mga alap-up kag ining mga pikas-pikas dulaon, nagamantika nga guya, damo blackheads kag whiteheads, kaksyon na na sang DTX Beauty Soap. Kag sa nagahandong gay nga magputi ang ila panit, ilabi na gid ang mga ilok. Ari na ang inyo gaginahulat, DTX Beauty Soap, ha? Subong man sa mga seniors naton nga mga ka-K5, hindi na hilmonon ang mga wrinkles nga nagakurinot sa aton nga mga guya, mayaya naton nga mga panit amat-amat na hugoton. Kag hubin katulokon. Aton ini pamatud-an, gani gamit na kamo sang DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Presko ang pamatyagan sa mga babae nga nakaagi pamata. May mga stretch marks ang inyo dyan. Guray-guray daw tawag nila na inga na kinalutan busang-busong. Hindi na nahil mo nun kung habunan ninyo sang DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Kag kung hindi nahil mo nun, ti busong naman liwat. Kung may mga bata ka mo dayang may mga bagras-bagras tungod sang ilang nga dasma, amo ni imbutang ninyo kung gamiton ninyo nga habon para hindi ma-infeksyon, dasing mag-ayo. Kag pag-ayo, wala inagyan sang pilas-pilas nila, no? DTX Beauty Soap, mga ka-K5, dasing magpaputi sa bilong nga lawas naton, ilabi na gid sa guya. Ari, sa guya naton, mga ka-K5, ang sekreto, isugid ko gid sa inyo, ha? Una bes, ang himuon naton, maghilamos kita tubig, no? Alang-alang asin, hindi pwede. Paghilamos naton tubig, basa ng guya naton, habunan ta siyang DTX Beauty Soap, pabukalon tagid. Kagbunlawan na yun, no? Tapos mabunlaw, habunan mo liwat. Nga kaduwa ka maghabon. Kaysa una nga panghabon, kakson niya anay ang mga yabok, ang mga oil skin, no? Ang mga oil na nga mantika sa guyata. Limpyo na siya. Sa ikaduwa nga panghabon, mga ka-K5, no? Pamukalon mo gyapon kay do imasahi mo sagtang sa imo dalom sang imo dayang ba sa kilid sang imo ilong bilog mo nga guya do masahion mo siya mga 30 segundos guro ha para magpenetrate ang habon sa ikapilang third layer sang skin naton. Kabulok ang panit naton do may mga nipis pa ni sa papel mo. Mag-ara sila siguro sa mga 20 plus layers ang aton panit. May mga layers ni. May sampaw-sampaw ni siya mo. So karon kung i-massage naton, mapenetrate na sa hasta sa ikatatlong layer. Kung sa diin, ikatatlong layers ang panit naton, dira ina nagasugod ang tawag naton nga pigmentation o concoloring of our skin. Bagi siyang melatonin. So kung ina siya ma-stimulate kag masulod ang aton nga habon sa ika-third layer sang skin naton, ma-minimize ang paghatag sang pigmentation o kung pagkolor sang panit naton. That's why dasig ka lang magputi. So kaduwa ka maghabon, himuon mo ni siya aga kag sa gabi for about 15 days para makita mo gid ang best result, ha? Ato na na sikrito, ha? Hindi lang pagpanugid sa iban, kita-kita lang yaya. DTX Beauty Shop sa Rangin Mabakal sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar. Kag, Drasha Grace Pharmacy, Sincere Next Store Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadtulog ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Saliwat, DTX Beauty Shop.
3: Okay, hindi ka bahin malodol man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy Squalina Capsule, isang man kasi masaliga kang importante nga suplemento sa subong nga panahon. Ari i-explicar sa aton ang immune system sang Dr. Pinoy. No? Ang immune system amo ang una naton nga depensa batok sa balatian. Okay? Amo nang immune system. Amo ning depensa naton gid the first line of defense, no? Batok sa balatian. Ini ang nagabulig nga hindi kita malatnan kag nagapaayo sa lawas kon kita magmasakit. Amo inang immune system, iyang trabaho. Pero subong ang damo sang bakterya kag virus sa palibot, parihas sang trangkaso, pneumonia, sore throat kag ubo, kung maluya ang resistensya, dali lang kita matapikan. Gani hindi paghulata nga maglala pa ini, ha? Pabakura ang imo resistensya paagi sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini sang 99.9% squalene. Squalene content kag omega-3 fatty acids nga nag-boost sa aton immune system.

Ang aton bilong nga lawas, di may arat lagko, may gagmay, may pino, may nipesh, may damol nga ugat mo. May ara iya nga daw hilo lang ka, ah? Daw hilo lang nga kadako nga ugat, dirili. Ang aton mata, puno na siyang ugat. Sa utak naton, damo ugat. Sa mga maskulo naton, damo na ugat. May ara gani iya diriling daw hindi ta magpatib lang. Nga tanan nga gamay lagko laba lipo damol nipis nga ugat sang bilong nga lawas ang tao. Konsug-ponsug punon ko, no kalabot bulan mo. Grabe nga ugat. May ara ina-study mo. Now, karon ining problema naton yung mga ugat naton nga barado. Di naghalin ang bara. Tungod na sa pagkaon, gidyain, no? Kaon kanila, ga. Kaon kasama mantikaon. Kikita ka mga Pilipino, kasami naton mag-isya, gidyan mo. Maluto ka siyang pinamalhan, magmedyom daw magbalamala na butangan mo mantika. So ginagmay mala na siya, pero mala siya malawig nga tinuig. No? Kasulod sa aton nga tiyan, ginaabsorb sa aton nga sistema, kag ginakarga sa dugo. Kag ang dugo naton nagabiyahe sa tanan nga mga ugat naton sa bilong nga lawas. Ining mga klase siya nga mantika, mga ka-K5, nga may mga bad cholesterol, amogid ang nagahimo niya pagbara sa aton nga mga ugat. Rason nga may mga high blood, kagkadelikado, no? Kung barado katama ugat nimo, kag may pressure ang dugo naton, may tendency nga mainat sa mo, mahitad siya. Kag may posibilidad nga mabugto siya. Matastas siya bla. So, a matter of minutes lang. At 2 to 5 minutes nga hindi ka supply oxygen sa utak sang tawo, mapatay ang tawo mo. O siya hindi ma-vegetable siya, makasurvive, o mapatay siya. Kaya ang oxygen, ara man sa dugo mo, mga vitamins, mga minerals, ganyan nakarga na sa dugo. Siyang kargador ang dugo mo, kaya iya highway, ang iya dalan, ugat, dirili. Di ko magkitid na karoon ang iya lagyan. Kag dako ang iya karga, no? Tendency is maunat siya. Kag kung isa ka gabok ng ugat naton, may tiyansa nga matastas siya mo. Kag kung malupok siya kung mautod, no? Di mo na may heart attack, may stroke, mga ka-K5. So samtang nga kita mga ka-K5 oportunidad nga mabuligan ta nga aton nga mga barang nga ugat nga maglimpyo. Himuon ta na, inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Basta gani dinggi, Dr. Pinoy ha, kay ang dinggi. Ah, may mga pasyente na dumduman ko, Jirili, ginapapuli na lang halin sa ospital mo. Kay sige na lang dextrose nga dextrose, naganubo ang blood platelets. Kay tungod ang dengue virus, tiway bulong, madextrose ka lang da. Pero kung nagpainumon mo siya sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton nga sistema, magahimo siya sa damo nga dugo, Jirili. Mga blood platelets, mapuduser sa sang blood platelets nga hindi mag-drop o kung magpadayon nubo ang imo nga blood platelets. Kay once magnubo ang imo blood platelets, kag sige nubo, may chance nga mapatay ang pasyente. Gani pa inumon mo siya, Dr. Pinoy, 2 kakapsula, every 3 hours to 4 hours. Sige-sige lang. Nami siya, Dr. Pinoy, kay bisan 5 pa na painom mo siya, wala overdose. Wala man siyang side effect because it's natural. Himo ini sa shark liver oil. Kag aprobado siyang BFAD. As your daily supplement, inom ikaw isa, tumtob, 2 o 3, ah, every after meal, no? As your food supplement lang bla, para nga lang gig nga mag-supply siyang vitamina, o kung mag-check siyang ining naga-inflame o kung nagabalanog.

0: gabahin sa aton sistema. Kung may nagabalanog, pakupusyon niya dirili mo. Mga ka-K5, isa sa mga sitwasyon nga gusto ko gin i-share sa inyo about Dr. Pinoy. May gwardiya ako nga kilala, nga problema ako kung may kawatan, hindi siya kadlagan. Kaya nagakiang-kiang siya, gabi ang duty niya, at was day off at the time sa aton nga programa. Siling ko, parin na ano ikaw, nyalo, may gabanog ang akon tuong at tiil kay may arthritis ko. Kita ko gid siya, ahay, nagakamang siya dili. Na, gwardya, nagakamang siya para lang mangihi do ido mo. Nga ginaalsay ang tiil niya. Nga nagakamang siya, kaghabrian niyang sipre, kay mangihi siya. Kunano ni siya man. Siling ko na ano ka pa rin niya, sakit kita nga konti, lo. Siling ko na, may ko rin nag-ido ka na. Nahulat-hulat ko man nga mataghul ka mo. Nang nablando ka kamang sa jiriling nga nag-paninguha nga mangihi siya, kamudlay. Siling ko, abi, dali lang, no? It so happened, may ara ko sang Dr. Pinoy. Siling ko, abi, inumaning duha, no? Kitagaan ko sa isa ka banig, no? Isa ka blister. Di pulo na si isa ka banig, di ba? Inumon mong duha, kag adlo-adlo, inum ka aga og to, kag iha, tagduwa-duwa gid. Tinyo si Gilo, tipong ko siya. Mga kakifive, pagkadason nga gabi, kitanay kami. Ay halamayo ng lakat niya. Sus na ko ang iya pasalaman niya. Luna no to ginhatag mo siya kon man. Kung nga man, nadula ang banog, nadula ang sakit, may tadlong ng lakat ko. Ano ngalan to? Ano to ngalan man? Siko Dr. Pinoy Squalene Capsule to. Nakagrabe nga produkto, no? Pwede ka epektibo. Nga, wala ko maguna-una yung makalakad ko kay pila na ni Kadlaw nga akong kamang-kamang. That's why, mga kakifive, no, damo kita sa mga personal testimony nga gusto tagin i-share sa inyo. Tiyan mo na, no, hasta subong, wala na nagbalik, i-arthritis, jirili. Kaya nga, aman, una bes, iginapakupos ang Dr. Pinoy ang nagabanog, no? Tapos, nulaon niya ngot-ngot ang sakit blani. Kagtunawon niya ginya ang uric acid, nga mo ining kabangdanan, nga may arthritis kita. Kung sige mo inom, Dr. Pinoy, adlaw-adlaw, ang mga tais mga tulad, i-repair yan, jirili, ha? I-repair yan. Ibalik kasi normal, grabe yung Dr. Pinoy, no? That's why nga almost 30 years na mga kakifay, padayon nga damo nagasali kay nagagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga mayuma, ni ginapakupo siya mo, no? Grabe yung Dr. Pinoy, gabato sa cancer mo. Mga early stage ang cancer niyo, mga leukemia niyo. Dr. Pinoy, gaway. Dinggi gani away mo. Psoriasis. Kadamo gid mga kakifag nagagamit sang Dr. Pinoy, no? Dira sa inyo sa Kabankalan, magkutalang halos tanay ang mga butika. Dira man sa may mga bahid sang Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, dira sa Ibi Magalona. Tanawala ka, magkutalyo lang, tananyo na ang mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ara lang da, ha? Subong man sa Bilogang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Okay, kagsaliwat naman sa may mga problema kag gusto ginipalabot kay Jay Lolo. Itawag yun ako ni text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-7448-940. Mayong gabi, J. Lolo, sino sa ilang ang gwapa? Kagmatahom, no? Si Maria o kon si Eva? Kag sino sa ila ang maedad sa ilang nga duha? Kay ang pastor wala makasugid sa iban.
1: Law?
0: Sinong tahom?
1: Yes, Law.
0: Okay, ti hindi ta kapakot. Daki way ko kita kay iba kag kay Mariani. Di at that time to wala pa man picture mo. Wala pa man makasugid, no? Po sigurado, mga gwapa ni sila kag tahom. Because mga creations ang Ginoo ni mo. Wala iya siyang lauay mo. Di bala, wala siyang lauay sa kalibutan. Magluwas lang kung gapati ka. Nga lauay ka. Di, ang makasabat si Naguro yan, natitisningan natin ang mga Bible scholars. Di bala? Anyway, tiyan mo na, basta creation sa Ginoo, mayo na kag tahom. Kahit kung hindi man niya physical ang ginabasihan lang sa pagkatao, kundi ang balatsyagon, ang tagipusoon, ang kabuhi sa isa katao, kung ano katahom. Regardless kung anong panit ya, regardless kung ano ang itsura ya, ang importante kung may matahom siya nga kabuhi, samtang nga buhi pa siya sa kalibutan.
1: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Shout out na lang sa amon nga store nga nag-pull subong sila ni Pulay sa kay Baby, Manang Kate, Toto Ruel, kay Manang Neneng, Roland, Tito Danny. Nagapamatigin sila subong sa Purok Progreso Bangga Guapa o Bangga Guapo, Petsa and Cascato Family. Mayong gabi. From Danny Boy. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Pa-shout out lang sa Purok Okon Barangay Alihis sa Purok Progreso Bangga Guapo. Sa mga tao dira sa nga sila ni Policarpia, Rolin, Baby, Toto, Ruel, Manangkit, Tito Danny, kagagwapa na mon nga si Mama Neneng. Always ki kami nagapamati sa imo. Nainom na namon ang Mighty Sea, kanabigid sang effect sa amon nga health. Madamog nga salamat and God bless J. Lolo and Jerry Lee. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Ari, gamonitor, gamonitor na kami. Tamyaw ko lang si Isedra kag Eliseo Viahe sa may bingig kay Rosa Villarosa sa kay Nikki Salvador sa may Phase 1 kag sa nagaluto sang pandisal sa may Bread Heart kag kay Nang Orlan kay Nang Orlan kay Nang Jutay Hastiliana. Good evening. Kag kay Margie Tambong Abuda sa may Tuoy, kag sa kay Rix, no, sa may Madsilingan, kag kay Day Ellen nga masahista, kag kay Doc Ramil Uy, amulang ina J. Lolo ang nagatamyaw aman siya intana sang Himamaylan. May gabi, J. Lolo, Jerry Lee, nag-monitor lang kami dari nga mga KSS Himamaylan area from James Bornales. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Nagapamati ko diri, J. Lolo, sa inyo kada gabi. Bisan na ano ni nang pilaw-pilaw, ano ning pilaw-pilaw, pulaw-pulaw ni guro, bisan pulaw-pulaw nako J. Lolo, sige ko patawa, patawa ni sa imo, J. Lolo, kag hindi ko gid mapungga nang akon harakak, J. Lolo, lalo na kon si Inday Helen ang imo caller. Tamyo ko lang galilo si Day Ellen, lo patawga sa malalo. Kay kun siya imo caller, tulugid ako nga kadlaw. Si Marilo Balbona, gali ni sang Libas Rojas Capiz. Thank you, Gid J. Lolo. God bless sa inyo ni Jerry Lee. Pamati lang ko ni Loa. Sige, salamat ha. Okay, greetings to all the KSS. Mayang gabigid sa tanan ng mga KSS leader. sa Kalaon. May gabi na sa aton nga KSS leader sa Kalaon nga si Ma'am Josephine Mabos. Sa may boundary, Masulog 1 o 2, no? Kasi KSS leader Remy Credi and the family, no? Sa may barangay, Panubigan, Kalaon. Hindi sila makatulog, hindi sila matulog if hindi ka pa matapos, J. Lolo. Okay, may gabi sa inyo tanan na from station manager sa K5 News FM Kalaon. Kay Sir Steve Flores, Sir, may gabi na si mo. Thank you, kids, sa pagpadalasang mensahe. Ari na problema, nga tagaan naton problema. Advice.

Nakapanya po na ning nagapiano ni. Good evening, Jirili at J-Lolo. Tawag lang ako sa ngalan nga Isay. Isay, no? Isay. Shortcut ko sang Tisay, Isay. Gusto ko tani mga yung advice, J-Lolo, pati sa akong problema. J-Lolo, napilitan lang ako magpakasal sa amay sang akong anak tungod sa akong nga profesyon. Namati lang ako sa mama ko nga ginhambal yang kahuluya kag immoral daw sa para sa isa ka maestra nga may anak nga wala sang tatay. Yes, ma'am. Maestra galini. Nagpakasal siya, napilitan siya sa ining lalaki. In the first place, J-Lolo, ayaw ko po sana magpakasal dahil sa maraming beses na akong sinasaktan at babaero po, J-Lolo. O man ang Tagalog na si Mama. Yung kasal po ay sa munisipyo lamang at walang mayor. Pumirma lang po ako ng marriage contract with the secretary. Matapos po noon, kahit ganun po yung nangyari sa amin, umaasa pa rin po akong na magbabago ang ama ng anak ko, pero mas malala pa po ang nangyari. Nagtrabaho po siya sa Manila para po masuportahan niya ako sa pagtatapos ng pag-aaral at matustusan ang mga pangangailangan ng anak namin. Ilang buwan ang lumipas at may tumawag sa akin na babae, tinanong kung sino ako. Sabi ko sa kanya, asawa ako ni Jude. Ano yun si Jude? Jude Galiban. Hanggang sa nalaman kong nagka-unlock sila, pero pinahulog po ni Jude. Ah, okay. Another words na pa Manila ning bana niya, nagkanubya to, nagkarelasyon. Ginpahulog ko nung imbusong to, no? Bata. Nanawag ini sa atong nga letter sender nga si Isay. Nga pamangkot ko party sa ilan ni Jude, no? Pinahulog po ni dahil po na hindi pa siya ready, no? Nag-iwalay po sila ng babae at nalaman na may asawa pala ito. Ah, pala ito pala. Ka pala ito, Simo. Naging bulagan sa isang babae ito sa taga Manila. Kay nabalaan nga may asawa, gali din siya sa Negros. Ah, kay pala, ano gali siya? Pala uyam. Nagkahiwalay po sila ng babae nang nalaman na may asawa na pala ito. Pala ito. Dahil sa nangyaring yun, way back 2015, nag-decide na po ako na makipaghiwalay at putulin. Hoy, hindi pagod na. Putulin ang komunikasyon namin. Ah, komunikasyon. Sabi ko kuna nung doon mo Ngayon po, nalalaman ko na lang sa mga relatives niya sa Facebook na iba-ibang babae ang kinakasama niya. J-Lolo, worry po ako sa kasal, ano ni? J-Lolo, worry ko po, kasal po kami at may magandang trabaho na po ako ngayon. Nag-start na po akong mag-invest ng bahay at maliit na business. At sa awa ng Diyos, at tulong ng family and friends ko po, na kayanan ko at nalampasan ko po ang mga pagsubok na yon.
At pinapaaral ko na po ang anak namin. Gusto ko po sanang mag-file ng legal separation dahil baka dumating ang araw na bumalik siya at maghahabol sa karapatan niya sa mga pinaghirapan ko. Ah, okay. Kaplano siya mag-file siyang legal separation. Because nadlock sa jiriling, nga ba si gulpi tumuhaw? Tikikumo kasal, kunjugal jiriling mo. Di may balay na ni si ma'am, may negosyo na siya abing nga gamay ko no. Kag sige siya paskwila sa bata, in other words, stable na siya blad. Di ba si karon bumalik di rin niya, te, may parte ko ni si balay kay ibana mo ko. May parte ko na sinegosyo mo kay bana mo ko. Amo na gusto yang dipinsahan nga daan. Kitungod nga duway na siya yung gana yung magkipagbalik di sa bana niya. Tungod sa batasan, kaginbuhat abi. Inang babae, nagpanakit pa sa una. Daw lagi siya nag-obliga sa iya responsibilidad sa ining aton nga letter sender kasi ilanak. So karon kay ara na si ma'am, nagatrabaho na sa bilang maestra. Kaga may negosyo, may mga investment na siya. Karon bumalik na may karon kang magpaninghawak bing lalaki. Hi, arin ako. Ano ding akon? Kung anong imo, amo man lang akon, di ba? Kasi kasal sila mo. Di gusto ni Isay, ang aton nga letter sender, nga ma-file na lang siyang legal separation na. In protection, nga base mag-abot ang isa kadlaw, bumalik ang iyang bana, kag mag-sinabad. Oh. Dahil baka po dumating yung araw na bumalik siya at maghahabol na karapatan niya sa mga pinaghirapan ko. Ah, karapatan sa anak niya po lang siguro ang yung maibigay ko. Okay, no? Pero sa bata lang ko, no? Pero sa mga ginpundar yan ni ma'am, huwag na siya siyang labot. Gusto ni ma'am, nga hindi na siya mag-intragis kabuhi yan. J. Lolo, hindi ko po yung advice niyo. Baka po may kilala kayong lawyer. Patulong naman po kung may Rapitol po in action, meron pong J. Lolo in action. Ha? Charot. Si Rapitol po, ito na si mong sinado. Si mong siya na si mong ang ginareklamo. Hanggang dito na lang po yung problema ko. Maraming salamat at good luck sa programa ninyo. Okay, Isay, buti basta may istra gani mga jirili, basta mga may istra gani, no? Damo ka pangaluyag, no? Kamulo ka mga sa mga istra ka jirili, damo ka pinyo tangan. Kag G-S-I-S na ano isla yan, no? G-S-I-S, may kilala ko nga pila ka years of service gani man, 38 years. 38 years, I guess. Nag-retire, Jirilin. Kanako-dako isang pensyon sa GSIS mo. No prayers lang niya po nga nag-swildo siya. Ikumpara mo sa SSS, nako yung GSIS mo. Basta government employee ka, kag under ka sa GSIS, no? Government Service Insurance System, no? Amo ng GSIS. Government Service and Insurance System, something like that. Di, kanako siyang iya pensyon din sa mga maestra, eh. Di, nasubong damo yung ginahanting ang mga maestra. Ng mga dalaga. Kay man, pwede sila ka loan as much as half million, Jirili mo. Pwede sila ka loan up to half million to 1 million.
Kita mo na kalabanan si mga maisda, may mga salakyan, abi, no? Kitungod nga, kung tipigan mo lang, kagkabalo ka lang mag-manage ang imo yung ganar, kag tungod maistra ka, no? Pwede ka makabakal sang second hand nga maayong kondisyon nga salakyan. O kung may supisinti ka nga sinuptan, pwede kaya kabakal brand new, abi? Bawo, yun di mama.

0: well be santong od pa na yang bana mo being do ka irresponsible. Pero you know what, somehow there is a good side. Tungod siyang natabo, no, nag-paminsar ka, nga maninguha ka bla. Ang sitwasyon nga nagtulod sa imo nga magpursigi sa pangabuhi, kung ano subong ang nalangtan mo, may contributing factor inagyapon ang natabo sa inyo nga mag-asawa. So, sa dira nga punto, tungod sang sakit, kaglain sang buot mo, nagbutang sa pinsar mo nga maninguha ka, iplastar mong kagalingon mo, padakoon mong bata mo, manigusyo ka. Tungod sa mga kung ano subong ang present mo, tungod ina sa mga nagligad ng mga hitabo sa kabuhi tayo. No? So galing ti, hindi lang gid nami abi ang sitwasyon. Pero inang hindi maayong nga nami, o kung hindi maayong nga sitwasyon aming natabo, nagpakabakod ka eh. Nagpakabakod ka, nagpursigi ka, naging determinado ka. That's why kung anong may ara ka subong, tungod sang sitwasyon nga hindi maayos ang natabo sang una, no? So somehow, pasalamatan mo na. On the positive side, no? On the negative side, siyempre naging irresponsible siya, hindi siya maayong bana, kung amay, sa anak ninyo. Pero despite sa inyong bagay, kung anong may ara ka subong, because ang natabo nga hindi siya maayo mo. Kaya kung mo hindi siya maayo, nagpakabakod ka, naninguha ka, nag-plastar ka sa kagalingon mo, tiyan mo ka ni Sibong. May strakan na Sibong, ma'am. Kag may arak ka sa negosyo. In short, abistable kaya, no? Okay, so ang himuon mo din siguro, ma'am, sakto ina, nga mangonsulta ka gitsang ining plano mo sa mga abogado. Ati, guro, damo ka man guro mga friends dira, ma'am, sa inyo lugar kung sa mga kabyanan ni mga close, no? May ara man ta kilala nga abogado. Abogado. Pero mas mayo kung i-maximize mo anay ang imoda yung palibot, ha? Sa mga kilala mo ang relatives ni mo, daka ni pamangkot, kung maka-refer sila kung sino gin ang abogado nga gusto nila nga i-suggest mo, no? Kaya paragin mabalaan mo ang mga legal remedies, legal options sa imong pag-uhimuon o kung sa imong plano nga mag-file ka sa legal separation sa bana ni mo tungod sa imo yung mga ginaproteksyonan ng mga bagay. So, ikonsulta mo na yan sa abogado, gin ma'am, no? Kay para makakuha kita sang suficiente kag sakto nga kalaman kung ano nagkakadapag kag bagay ng imuon santo sa aton nga laye, ha? Hambal day man siya ay gilolo bisan wala siya luyag sina nga tawo. Kung mayo lang iya bana, siguro maluyag lang na siya, dugay. Galing kalain siyang bana niya, ay huo man gani, day man siya. Gani ang muto kuno gani, nagpaninguha siya, nga basi palang magbag-o. Galing siya ulihin, naglala, nagin. Siya naglakat sa Manila, so, sa Manila. Para mangita sang kayuhan. Pero tiyan mo na ng babae ito, nagtawag ni sa kay Isa. Ha? Ano ni kay, ano ni, Saturn nga letter sender? Ginibalo nga may asawa, gali, no? That the worst dito sa Manila, nagpabalo siyang soltero siya. Gapabulato siyang soltero siya. Nagbusong to ko ng babae nga nubya-nubya sa Manila according sa ating letter sender. Pero ginpahulog man to, ang rason sa lalaki, hindi pa siya ready. Hindi pa siya. Ginstoryahan sa guro sa ning babae nga nagtawag sa iya nga amuding guro karelasyon sa iya bana dito sa Manila. No? Di ba? Hindi pa siya kuno ready. sang na baluan na kay na confirm sang babae nga nagtawag may asawa ginigili siya ang lalaki nga bana sa atong letter sender. Ginbulagan niya. Kaya mo malang na ang kangawa ni Isay, ang ating letter sender. Gano'ng ka-unfirman siguro nga mabalik na ni siya kag hindi pasuito, gaya po ng batasan, basi maghari-hari, basi abla. Basi mag-demand siya. Kag-unfirman para kay Isay, kitungod nga tanan ina yung ginpundar, iyagin pa yung intinguaan nga maplastar mo. Karon magambal din yung banay karon. Ops, tunga tada, bana mo ko. Ops, negosyo, pila binta. Sino ka-confirm ang guru para kay Isay ang ginanamin niya nga masampot lang siya nga maani lang siya. Ma... Pag-abot niya, dayon niya lang niya kapang hagbas diyon. Okay, wise choice na letter sender nga pagahimuon ni mo mayugin ang atikang nga mangonsulta kagid anay sa abogado. That is the best thing to do. Kag more importantly is kinanglan is magamuyo kagid sa aton mahal nga Dios. Gatagaan sa kasang kabakol kag kaalam. Kag padayon ikaw i-bless kag imo kabataan. Okay? So, good luck sa imo, letter sender. Good luck, ha? Mga kakay 5, alas 11:46 na. Inigabahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant, ha? Mag-break ta, na ikadali, magbalik pa ta. Hinga ko ta na commercial break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You may visit ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi?
11: Mag-Sporbiotics ka!
10: Base UTI na ina!
11: Mag-Sporbiotics na!
10: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
14: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuhas ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
23: makipaghiwalay.
21: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Aha! Ikaw gali ni si Jod! Pakuno-kuno ka nga sultiro. Abot ka na namon. Damo gijayang basta gani may uyab, no? Damo gijayapo na laki ang nagapakuno-kuno sultiro bisan may syawa na. Nga ano, may rason ginayan, di pwede nga wala rason eh. May rason sila mo. Gawa klase rason mo, maayo kag hindi maayo mo. Siguro, hindi maayong rason niya sa pagdinaya ng may isawa. Sa tungod may ara sa plano ng hindi niya. Kung iakuo niya ng may isawa siya, basi hindi madayon ang iyaya nga pag pangaluyag o kung pagnubya siya ng babae, natin may isawa siya mo, di ba? I-reject siya mo. That's why nga, uy, kusawa. Ibang gani, ginabot ang sing-sing, ginakakas. Ang sing-sing wedding ring, bla. Ginakakas, gani, ginabotas bulsa. Ako, plakad lang, magkapangasawa ko, abe. Sugtan ako siyang lula ka. Hindi ko kanya magpibiyon niya. Hindi ko man pagbulagan niya nila. Dugangan ko lang. Lahog lang ah. Pagka K5 aton gid dumdumon nga diri sa Bacolod may ginakantuan nga restaurant sang mga bisita naton nga mga turista. Halin sa Davao, halin sa Manila, halin sa Cebu. Kung makalapag sila sa Bacolod, diri sa Negros Occidental, ara gid sa listahan nila ining number one nga restaurant sa buong Gina Seafood Restaurant. Nagabiral ang Gina Seafood Restaurant miskan sa Facebook, dirili. Tungod ka klaro ngang ilay ang mga seafoods diraya, preskagin kang mintinado nga preskagin mo. Tungod ina siyang maayong management ni Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ha? Mga supplier niya dirili na namiangin niya magadto na siya tungod nga sige-sige negosyo mo. adlaw-adlaw ng taho gabalas, dirilim. Ang taho sa dinas, ya? No, tiyagan mo na may pesta mo. Kapin pagin ko mag-abot ang tigpalanyaga, kang panyapon, damo-damo taho. Prong kanami langgin, bisan ano kadamo siyang taho, makumudar sa dinas, makapungko gid ang tanan. Kag bisan ano kadamo siyang taho nga customer nila baling, bastang pagkaon mo ang order mo nga seafoods, mag-aabot sa lamisa mo 10 minutos. Tayog na gina 15 minutos, mga kakifive, ha? E, siyempre, magkantog ka sa restaurant, ano ka na, ano ka na, kundi makaon ka. Di, ang iba, nag-atiner, nag-alabot 30 minutos, 45 minutos, madudla na yung customer. That's why si Ma'am Gina, na-antisipal yan na. So, ginhimo yan, napabutang siya sa kusina yan, sang damo yung akalan, damo yung mga kaldiro, kakalaha, dirili. Ara, siguro mga 3, siguro 15 kakalan, dirili. Kang inatanan niya, powered by oxygen, ang iyang akalayo. Usog lang. Kag siyempre, damo ang iya kusinero. Lain ang nagaluto sa sinugba, subong man sa mga sabaw, ini mga sisling kag prito, lain man. Ay nagakimo siya kinilaw, lain may nga tao, lain may nga cook, dirili. Kada mino, dirili, may na-assign nga managluto mo. That's why konda mo, order mo nga klase siyang mino. Well, dungan na ikuton, dungan na ipiparar, so dungan man maabot sa lamisa mo. Kay kung kulang ang imo, yung nga kusiniro, kada mo nagapila nga order, no? Di malas ka kung ulihi ka to sa ordinary, magputi mata mo. That's why si Ma'am Gina, adlaw-adlaw iya, damo na siya kusiniro. Ginasipara yan ang adaan kung sinong na-assign sa amos ni nga luto. Kantuin yung ilang Facebook page bla para masairan yung ginarat ng mga pictures and videos. I-type lang sa inyong mga Facebook, ha? Gina Seafoods Restaurant, mga kakipay.
2: Salamat gin mga ka-K-5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K-5 News FM. Ako naman si K-5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K-5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madulat na sa reliever, arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta, basta,
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gaplan nakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sirweta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras baw lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sa mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sa 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo. Pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sang ano, DTX 500, mm, dako di mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig.
2: Mm.
6: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Mm. Ang BDNF sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron, mm, o mga cellula sang utok. Ini ang napatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Iwala na glucose or GT.
2: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
6: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
2: Mm.
6: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientist mo.
2: Mm-hmm.
6: Sa magkaon ng fasting sila.
2: Mm.
6: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pag ini, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag maitisim, mm, at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
6: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gyud nami magkaon sir GP mo.
2: Mm.
6: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
6: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
5: Si
6: Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
5: Aha, ano sikreto niya?
2: Milig siya tago ay?
6: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabi ito niya, ipamasahe. Kabula ko mo, kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plug to mo. Huwag ang 19, ha?
5: Nakampiyon ni
6: Magpiso. Kabula ko ang pinipisyo, kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid.
2: Mm.
6: Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
5: Oh, maligo, get basic.
6: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Hindi na problema mo mala ang mataas ng blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extract. Ngabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
7: Patigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo, kasi balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Xanthan Plus.
10: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C.
11: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Ilong-Ilong City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panay Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
12: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil
6: namina
12: or virgin coconut coconut oil, mm-hmm. no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
6: like, sa GP. Like okra bi, tugabang,
12: balungkay,
6: takway,
2: takway,
6: damo hindi naman na.
12: Magkaon sang mga nuts, no? Mm-hmm. Prutas, kaangay sang avocado,
6: piña. Tiyo, subong, damo-damo subong avocado.
12: Oo, mm-hmm. Piña, damo-damo piña subong. Mm-hmm. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag may tisigid ka dadlaw.
10: Mm-hmm. Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na? Man?
2: Masami.
6: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko di TX 500 kag may TC. Huwag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng kiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang, kaya may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kaya mabakal ka DTX 500 kag may TC.
2: Gusto, no?
6: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makanto sa clinic, kaya magpabulong na.
2: Oh.
6: Ang amo niya clinic, hindi mo tanin ang concept mo.
2: Bakato
6: ka, kaya mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
6: No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no?
2: Hmm.
6: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na.

0: ni Lo.
1: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for bisikan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kaya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slip balot sa likod nila sang ila brain nga uy lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape pe nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellular kay puno sang antioxidant
0: kada DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
0: So, kung may kwarta sila sir.
1: May budget?
0: May budget.
1: Kung may budget
0: sa, DTX premium.
1: Oo.
0: Nami ang DTX premium especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape. We suggest DTX premium nga Siyempre ang sugar pa lang stevia, di delikado sa mga balat yan noon. Kag may ara siya sir boy. Ganoderma mushroom.
1: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto. Gaan mo iduwa ka dito ibayo ay kampiyon na
0: bulletproof coffee.
1: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes. So, pinaka-the best nga skeleton engineer. Inab lang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Extend? Ang extend nga pa nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales si mo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan takron. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solwet.
1: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo tuging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi mo't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa cellula.
1: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
1: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni ini cellular, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga-produce da sang gitawag free radical, sir boy.
1: Correct?
0: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
1: Correct.
0: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang nagabalatian ka kag pwede nga

0: turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D-tribio sa iyong mga selula.
1: Kampiyon, D-tribio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D-tribio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D-tribio is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa D-tribio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D-tribio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si D-tribio, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, laingin dyan nga pala inom ka D-tribio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong mga selula, ang nami pagidya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa D-tribio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa to selula. Hindi kagaw, it's free radicals.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala
0: ni
1: kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gituwag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D-tribio. So ibagid niya kung pala inom kaya D-tribio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
1: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D-tribio kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D-tribio lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D-tribio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D-tribio o dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D-tribio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D-tribio ka na. Ang D-tribio, uno sang lauric acid na ginahimo monolorine sa atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D-tribio. Adlamaglaw. D-tribio. D-tribio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D-tribio.
3: D-tribio,
4: okay,
3: gidang
4: resulta,
3: subong
4: normal na
3: gid. D-tribio, ang D-tribio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, mga BUC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Joanne Martin, pero bilang laga-bloated nga akong siya, nila tapos magkako, gali sa mga utang, dayon ko nag-alabot. Okay, amoto, ginisplan ko lang ang your seat. Nami, idya akong kumatsyag, yan, salamat din sa your seat, tuto.
3: BUC, kag-something plus, epektibo, BUC.
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D-tribio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D-tribio.
0: Si Fermin mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D-tribio, no? Especially empty stomach. Ah, grabe.

0: baboy. Sabi na kung kagton mo halin pa sa baba. Mm-hmm. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm-hmm. Pagabot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm-hmm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya. Mm-hmm. Nga lang kagahumok yung mga kwan.
1: Imo pupo.
0: Imo pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs na makita mo sa D3bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imo nga pagbawil mo. Mm-hmm. Eh, lain gidyo ang D3bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
2: Kampiyon. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. So, ang nami, ang kuya sa D3bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Mm-hmm. Ang pinakakontra kay ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking D3bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3bio will be your raincoat. Ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
2: ang
3: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally, mm-hmm, ang MCTs found in D3bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh. Hmm.
3: May bakterya hindi makaatake. Hmm. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3bio and only D3bio makahimo sa not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, mm-hmm, take 2 to 3 D3bio. It will give
0: ako,
1: you...
0: Ako, Sir Boy, lima kagina.
1: Ito, mm-hmm, wow! It will give you instant energy and again, ang Balidoc Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3bio. Mm-hmm. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinigutom, mm-hmm, ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: KK5 News FM. News FM. D3bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
5: D3bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3bio.
7: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DGX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
10: Try gig ka mo sa DGX 500.
9: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi.
12: Mas masami ko gina-allergy.
2: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
9: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Nagadamo na nga nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca,
22: kag-flavawaska,
21: mga natural herbs
22: nga nagahatag sang gana.
21: Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!

0: Radio Co.
1: Campione Radio!
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
3: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa umaga.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kaka-K5. Kamusta nga ito sa inyong mga pinalanggang atag Palamati, Luzon, Visayas, Mindanao? Western Visayas, Provinces, sa Kapis, Siyudad, San Rojas, isa ka mabugnaw kag maayad-ayad nga kagahon para sa aton tanan-tanan mga kasimanwa. Mga tag Palamati naton nga aga pa nakabugtaw na. Mga nagaligid-ligid pa, amat-amat na. Husluana na. Husluana ng mga charger. Ang cellphone nga nakasaksak pa. Kalakip ang mga extension wire. Inyo gin pang saksak kagabi. Sa inyo nga mga pailaw sa gwa sa inyo panimalawi kay masanag na. Mga suki naton nga tag Palamati diri sa Banwa San Pilar. Good morning, people. Kumustang maton mga abiano? Galigid pa, nagaligid pa. Samtang kami ari na nagawakal sa kahanginan. Nami mag-inom kape aga pa ya. Tapos mainit-init nga pandisal. Okay na, ayos na. Pwede na sa kauras kag 30 minutos nga pagpagigupod sa aton mga pinalanggang atag Palamati. So today is Thursday, June 11, 2026 mga ka-K5. Oy, buwas nga dalawa, holiday ha. Holiday boss ngadlaw mga K5, it's Independence Day. National Independence Day mga K5, June 12, 2026. Wala opisina sa mga pampublikong talatapan. Magluwas sa mga talatapan nga naga-experience pa kag naga-enjoy pa sang 4-day work week mga K5. Ay, tiya mo ng kwan, pribilyo, no, sa mga tagpalamati na ton. Sa mga kauturan na ton, dira. Laban-laban, buwas nga aga, mayroon nga mga flag raising activity sa mga local and national government agencies, no, sa mga tagpalamati na ton. Kinanglangin nga magpartisipar. Hindi man pwede nga, permi ka na late, why ka pa participar? Kung hindi ka late, absent ka. Kung hindi ka absent, under time ka. National Independence Day tomorrow, ha? So, mga aton sa ninyo pagselebrar sang independensya sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Again, sa mga dayuhan, mga kauturan. I-enjoy naton ang mga ginhimakasan sang aton sa ninyo mga katigulangan, kag sang aton sa ninyo mga hero, kapariho ni Jose Rizal, mga ka-K5. Oy, oy, sige na, sige na, sige na. Bangon na, bangon na. Kami naman diri ang maghahatag sa mga balita at impormasyon. Samtang nagatulutimid kami sa tasa nga may uno DTX Coffee Mix, mga ka-K5. No, sa mga suki naton nga mga tagpalamatina. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mayaray nga ang palayasiya seeds, mga ka-K5, kag di secreted sugar cane extract powder. Yamak mo may ampalaya. Ang matasan mo nga may pag-ampalaya. Oh, maluoy ka, maaslum. Mapait nga pamatasan. Tunaw ang mga tambok sa imutsan, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati natin, kagapo na ito, Kuya Sakwan. Sa iyasang Department of Interior and Local Government, sa ila sining tawag na ito na training ng mga ka-K5 sa mga local bodies, mga ka-K5. No? Iyasang school board at the same time, yes, ang health board, no, sa mga local health board, local school board, sa mga special bodies mga kakaipon. Sa syudad ka po. Sa kadlaw nga, tanga-tanga kag purpisi. Pungko, pamati, pamahaw, paniaga, pauli. Pero manami ah. We have something in new sa atong sining kabuhi. We'll learn man ta no, sa mga kauturan naton. Oy, mga tagpalamati naton dra, bangon na. Dulong naman kita sa mga balita kag impormasyon para sa inyo subong nga kaagahon mga ka K5. Bangon ko kay ina last quarter to 4. So, hindi pa ko tani magimos. Gusto ko patani magligid-ligid. Ay, tamay mihimo. Kami na diri bahala sang balita, kamo na bahala dira mamati kag maginom sang mainit nga kape mga ka K5. Good morning sa mga tagpalamati naton nga nagaupo diri sa aton sa ning pagpangalan sa 89.7 FM Radyo Tagbuana isaban wa sang Pilar. Makita nyo kami kag mabatian mga K5 sa aton sining Facebook Live, ang K589.7 FM Radyo Tagbuanay, ang K589.7 FM Radyo Tagbuanay Digital, mga ka-K5. Mabatian nyo man kami sa inyong mga transistor radio, mga ka-K5, sa siyudad sa Rojas. Mabatian ka ninyo kami sa 100.9 K5 News FM Rojas. Aga pa nakatabid na nga itong sining sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas. Technical partner natin sa mong Chief Nelson Pontilla sa atong sining patrol na galibot na sa mga mayor nga dalanon sa atong sining syudad. Kid ka K5 Rodney Daban Dalanon ang atong sining driver on the wheel. Mga ka K5, nag-birthday kahapon nga dlaw nga wala ko kabalo. Ulihin na ko kabalo, birthday niya gali. Ka K5 Peter John Juarez. K5 Peter. Gabay pa nga nakabugtaw ka na kaya nag-enjoy gid sang imo birthday kahapon nga dlaw. Alam ako sa seminara, nagatay nag-aktak ang cellphone. Early birthday ni Toto Peter Januarez. Ay, may binin pa da. Kay Peter, may binin pa, why na? Sa buwas ko lang akon, kuwao na. Arama na katabi ng ato sa ning 89.7 FM, Spirit Kalinong Radio, sa Camp Macario Peralta, sa Hamid and Capiz. Nagatutok na mga ka-K5 sa lasing mga transistor radio, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Sa kinanan Banwa, akong technical partner dito sa Banwa sa ang Pilar sa K5 News FM Radio Tagbuanay with ka K5 Alvin Pagunsan. Inyo kubos nga ben kagalagad sa kahanginan mga ka K5 Jubert Lago. Mga listeners naton, patunog-tunog sa radio para masakop ang sapiak balay ninyo mga ka-K5. Samtang nagawakal kita diri. Damo makabati sa ton para makamarasmas. Ay nagapukwat-pukwat ang mga alatrasan dira pagbangon na kamo ka may klase kag may opisina mga ka-K5. Oh, good morning sa mga moms and sirs naton. Sa mga ginikanan, good morning, digamo na. Para sa aton sining nga mga estudyante kay Webes pa lang adlaw. Ubos kad la wala naman sang klase. Ayan. Aga pa. Lo exercise sa mga lawas yung adaw mga kwan. Mga lawas yung adaw dagamay-gamay lang sa sinakos ang humay. Ikwan na iunat-unata na. Kay may trabaho naman kita. Mga ka-K5, ano ka tanaw si Pedro? Present na ko di sir. Kapon, why ka gambal nga? Birthday mo? Ayok kay, gamno ko gani ka gapon. Birthday leave ka. basta lang nang kapihan ng imo birthday ah. Pero kung maglusot ka diya subong sa akon. Silibrar ta na iya. Sibla mo, adib na Blalvin, o. Tamo ka pa to karton nga wala aging papanaog sa salakyan sa nagligad. Kung yung panaog mo to, ubos to. Anyway, good morning. Baga pa si Kwano. Si Capelco District Director Sir Moises Mayo Baligumba Jr. Fiesta sa iya pinalangga nga banwa. Sa banwa sang kwartero kag kagabi. Ato gid saya sa may kilid sang stage. Nagsabak ka diri kay Elias TV. Tama man, Sir Moises. Ato katong gapon sa banwa kagabi. Sabak ka diri wala. Ato to kagabi si Kwan. Si Elias TV sa kwartero. Kay ma-fiesta na ang kwartero. I think subong adlaw. Toto Marlon, morning, musta? Subong adlaw piesta nyo da, no? Nalipat ko sa una, suki ko rin sa mga pista-pista segundo distrito. Asa dito sa barangay ni Kwan, ni SB member, former kapitan, SB member, now Kabilco director, Sir Moises Mayo Baligumba Jr. Tais-tais tamang karang unang kabukiran. Maluwi ka. Subong matulot ako, hay na pros makapoy. Subong kay kabugtaw ka las 4. Oh, di ma. Anyway. Good morning, good morning. Sa kay Ma'am Donna Badana, ang gwapa-gwapa nga maestra kag DepEd host sang Department of Education dira sa may barangay Monteflor Elementary School. Yan, ganun. Aga pa sa kabugtaw kay nagadigamo. Aga pa kay gabangon. Why ka man may ginagatas? Amon akong mga kwangka. Ang imo bala nga pagpalangga sa trabaho kag sa imo nga isig katawo. Grabe gidyang imo nga dedikasyon sa imo sining nga trabaho na. Tuto Jubik. Tuto Jubik Kuber. Ang amon kong paring gwapo. Ara na, duty na. Oh, good morning lang. Inday Hilda Agarado Rason. Oy! Good morning, pre, sa Sabado, fiesta sa kwartero. Oy! Sabado, pang pista sa kwartero. Ay, matamaton ta nato ni. Thank you so much sa Pre-Richie Pinalba. Aga pa, bugtaw na. Magnanay Milani Pinalba, good morning na sa Sapian. Toto Lindon Hano, good morning. Guys, kagmayo nga pagpamati. Alang-alang pa sir, straight duty. Hasta pa 11 PM pa ko subong. Aba! Nag-leave naman aton, Klala. Grounded naman sa siguro. Grounded naman itong Klala nga way sa subong. Nag-leave lang. Was buksan tang karton. Ayos! Din mong karton, bin kayo butang. Ditos dalom na misa o kung ditos dalom sa karton. Enjoy taton pangabuhi, subong. Hindi ka mo magpa-stress mga ka-K5 ha. Dapat enjoy-enjoy lang life mga pinalangga natin ng mga tagpalamati. Good morning! Sir Jubert watching from Panay, ang Marninday ni Matiliano. Good morning man mga ka-K5 listening from Dayagan Pilar, ang Marni Mary Jane Caputo Borrado. Aga pa, Anday Jane Caputo Borrado mga ka-K5. Aga pa, bugtaw na. Jewel Daliban. Sir Jubert watching from Poblacion, Ilawood. Panit and Capiz. Ay, Toto Jewel, thank you so much. Good morning, man. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon. Amal ni Doy Arthur. Westfria Flores, Bukid ni Iriano. Ara lang na, pwede mo naman buksan ang imo radyo na 89.7 FM. Ito ay Lab o Tada, mga kakaifan. Ang mga tagpalamati natin. Mga suki na ito naman kasi Manwa. Tama na ning Marites para sa tonsining mga tagpalamati. Yan rin ang mga nagapangunang mga balita at impormasyon. Dari sa tonsining mga ka-K5. Yan ang headlines sa tonsining ang pagpaliag. Subong at laos ang web. Headlines mga ka-K5. Nag-dumok, kagwala, makolekta ng basura sa bahinsang humagikik bill. Lapit na isa ka bulan nga ginaproblemahan sang mga pumuluyo. Samtang Governor Freddy Niloto Castro nagahinyo sa resolusyon sa nagsagun niyang panalawigan nga hatagan siya sang otoridad nga magperma sang deed of the nation sang lote nga igadunan sang Familia del Rosario sa Capiz Provincial Government. Samtang government agencies sa Western Visayas nagpatigayon sang territorial defense exercise. Negosyante arestado sa Ibisan matapos nga magabot sang armas lutang sa tunga sang inaway. Samtang padayon nga public hearing sa proposed ordinance para sa Dinggoy Roa Civic Center iga patigayon. Laki nga nagabit-bit sang pusil arestado sa president sa bahinsang isa ka lugar. Samtang sa mga nagapanguna ng mga balita national headlines, presidente sang Germany natala na nga magpatayon sang state visit sa pungsod Pilipinas. Mga pamilya nga nadulaan sang himata sa linog sa Jinsan pagahatagan sang tig 50,000 pesos. Samtang this is a iskabuto ang kinahanglan agod nga ma-convict si BP Sara suno kay Gatsalian. Gani gin pailalom sa state of calamity. Samtang 41 ka mga barko sang China na si Platan sa West Philippine Sea. Samtang mga balita kag impormasyon sa aton sa ninga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Panguna nga mga headlines mga ka-K5 diri sa aton sining pagpalayag subong nga mga tinak na mga ka-K5. Samtang aton sini update sa lakat sang panahon subong nga kaagahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Latest update sa lakad sa panahon, mga ka-K5, alas 4 ka subong, gidla mga kaagahon, Hunyo 11, 2026, mga ka-K5. Ang sinopsis ng aton sining panahon, mga ka-K5, sa may ara kitang na-experiensyoan sa karon southwest monsoon, nga nag-epikto sa western section, kag sabahin sa Northern Luzon, mga ka-K5. Ang pila ka mga kaprobinsyahanan, kapareho sa Ilocos Norte, Batanes, kag Babuyan Island, maka-experience sa mag-uum-gum nga panahon, kag paglapta-lapta sa pagtupas ang ulan, kag pagpanago. Bini ang resulta, mga ka-K5, sa southwest monsoon. May posibilidad nga mag-aangkon sa flash flood, sa kung landslide, mga ka-K5, sa nasambit nga lugar, bangod may aras ang moderate tub-tub, mabaskog na pagtupa sang ulan, mga ka-K5. Metro Manila, pinakabahin sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5, maka-experience sang malugar nga may partly cloudy tub-tub, mag-uumon nga panahon, isolated nga pagtupa sang ulan, kagpagpanaguob, mga ka-K5. Dala naman sang localized thunderstorms nga mga posible mga ka-K5 nga makadulot na sang plus floods o kon landslides bangod man sang severe nga pag-ulan bangod sang pagpanaguob mga ka-K5. Samtang ang aton sini nga coastal water conditions sa sini nga mga tinion, moderate ang aton sini nga kalalawran mga ka-K5 para lang kita sa 1.2 to 2.5 meters ang katason sang balod sa baybayon mga ka-K5. Samtang para sa mga pinalaga na itong tagpalamati mga ka-K5, alas 5 subong nga kagahon, mamataas-taas na ha? Masalimuot ang kaagahon na itong sumong mga ka-K5. 27.4 degrees Celsius, mga ka-K5, samtang karon sa kahaponan, alauna sang hapon, mga ka-K5, 34.3 degrees Celsius ang aton sa ninga, maximum temperature, mga ka-K5. Alas 5.26, subong kaagahon, mga ka-K5, magabutlak na si Aring Hadlao, samtang alas 6.25, karon sa kasisidmon, magatunod ang aton sini nga adlaw mga ka-K-Fab. Sa mga pinalanggan nato nga tagpamati amo sa latest update sa aton sini nga pagpanganagad sa lakad sang panahon mga ka-K-Fab, amo gid mi nang panahon kung kaysa. Tagpalamati naton gulpi lang may tulutuliti gulpi lang magbubong ulan at the same time mga ka-K-Fab, may ara kita sang ginatawag nga mainit nga palibot mga pinalangga naton nga mga kauturan. Mga suki naton nga tagpalamati, nag-experience siya kita once again sa Southwest Monsoon, mga ka-K5. Wala kita sa may na-monitor sa siningan law sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mga low pressure area lapit sa pungsod, Pilipinas. Alas 5.2 ang kaagahon mga ka-K5 din sa itong siningang pangalagad. I mean, oy, good morning. Happy listening. Good morning lang sa tanan-tanan nga nag-upod sa itong siningang program. Kami din nagapamati naman o gaupisa naman nagabantay sang fireworks. Ayun, upok naman da sa Kwan, sa Saudi. Ba, maluoy ka. Oho, mugin na yung kaisa ba ng tayan ni Nadra, mga ka-K5. Maria Eva Almakir Araw, ma'am, good morning. Thank you so much. Sir Ariel Buyosef! Kwan na gitsa yan, oh. Grabe, gitsa sa ang mga host sa K5 Balvinia. Si Katin, nagbigatin na gidiya ton migo. Yan, hindi na gidiya maasi-asi mga kakita. Mga tagpalamati na ton, good morning sa mga friends na ton dira nga nag-upod kinagatanaw, no? Lindon Hano, Juanilio Casabon sa Voice Bill Sigma, sa Familia Arevalo, Luchi sa Matinabos Sigma. Good morning. Rodney Prias, watching from Panay Capiz. Ate Belinda, Mimi Dinisado, good morning. Happy listening mga ka-K-Fab. Pag-share sa aton sininga live mga ka-K-Fab. Ari na mga balita at impormasyon sa aton sininga pagpalayag sa sininga matinion. Check na to aton sininga patrol mga ka-K-Fab.
1: K-5 Balantay Merkado.
0: Ari sa patrol aga pa mabaskog na ang tuhod ka-K-Fab Rodney Daban Dalanon. K-Fab Rodney, good morning.
3: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning man sa atong mga tagpalamati kag tumalan. O, kamusta akong sulod, Kakifab Jubert?
0: Sanag pa sa atong suludlan.
3: Yeah.
0: Ang imo sulod, maathag ang aton bulsa madalom.
3: Amon lang. No, pero sige lang, continue lang, Kakifab Jubert. No? So, good morning din sa atong mga tagpalamati. No? Sitwasyon diri sa may siyudad sang Rojas. Ang aton diri mayor ng mga kalsadahon kakipab yung birth hindi pa sa kambantagin nga ginutok no so maligwa pa pero kay madamo na sa so, mga salakyan diri ang naga pakadto pakariman na sa aton sa ganing mga mayor ng kalsadahon no ang bandiri kakipab yung birth kung aton lang tawo no siguro mga kwan ini ang ibandiri ang mga naga kwan ba lang naga prepare para naman sa pagpakadto sa ilang mga kabataan sa eskwelahan kay may klase sa gyapon niya da Webes pa lang ka kay Feb Jobert mm-hmm. pang apat na adlaw 26-27 mm-hmm. no so amon nga daw sako ang aton sininga kwan ng mga kuturan diri nga naga lakat-lakat sa aton siniman nga palibot gaga kadungan sini ka kay Feb Jobert ang aton siniman nga pila diri ka mga kuturan naga-jogging diri sa palibot ta may nagalakat-lakat no nagalagaw-lagaw kag ang aton sining mga street sweeper sapo man sa paglimpyo pagtinlo sa aton sining palibot subong man ang aton yung mga garbage collectors no timprano pa lang kay Pablo Bert gin pang kolekta na kay kigab ito do damo gid naglalapta ton ng mga basura sa pila ka bahin diri sa syudad. So, susumbong, wala na. No? Wala na kasi may nanotisyaran nga may nag-laptop ang basura kay na kolekta na sa atong sinimala.
0: Ang lipunan daw may mga alas 10 may nag-kolekta pa.
3: Oo, may subong sa kakipag Robert kay may kaugaling nun ina nga garbage
0: truck.
3: Ang TATC. So, may subong sila kay tiindigin na da malikawan ang paglaptab sa mga basura kadamo nga daan da kakipab Jubert. No? So, daw kalain man na lantawon nga palapta-lapta kag pa ako nun ang bala, tuluk-tulukon lang, no? Hindi na pagkulikta ko, no? So daw kalain kita.
0: Ay nga nga, ang kolekta, ang koleksyon sa basura kuno to sa magikikvilo daw damo na sa kabulan na kuno ay pagid.
3: Ang sa magikikvilo man ka five to birth, no? Agin allege na bi kay ang ibandiri, hindi lang yung magikik ang nakaka-experience, no? Ang pila pa ka mga kabaranggayan man na subong sa, so may paatag, let's say, diri abi na lang sa tangke. No, may naghingyo diri ang kapitan sang tangke kay Kim Febjo Bert kung nga man nga nagadumok bala ang basura kay tungod gani wala pang ilang garbage collector do may problema bala ilang truck kay Febjo Bert ilaman to ginatinguan nga para magkalahakot ang ining mga basura pero ining sa magikik yo kuha naman ini ano daw lain ini nga case
0: oo
3: lain ini nga scenario kay ti na atraso gari ni ang pagkolekta sang basura no ang problema ka sa equipment man sang sanitary landfill particular ning sa loader ho nga nagatulod kag nagasikasa sa mga basura kaki 5 Jobert
0: so na basura no problema gid kami diri sa pilar sa sunod ang basura namo bala mo ni iula kaki 5 Rodney dito so, na ya sa Pasi.
3: Abaw, kalayo-layo.
0: Ang mga LGUs subong sa Iloilo, some of our LGUs diri sa Capiz, ang inaulaan sa basura dito na sa Pasi. Sa Capiz daw, apat na lang kabanuang wala gaula to eh. Hindi lang ko kabalo kung apat or lima, hindi lang ko gikabalo kung ano nga mga banwa. Dapat dito na, kaya dito lang ang ginahambal nila bala nga ng standard nga pagbaton sa basura ka kay Five Rodney. Hambal sa DNR. Bawa maluoy ka. Amak mo layo sa tong krudo mo, ang salakyan mo, dapat pag-on ka kay Five Rod.
3: Amogid ka kay Five Rod, kay kalayo, gid man tuod, no? Kay karon itong naga kompono-pono, gid ang truck bala, ang garbage truck sa basura, tapos hindi pa maayo ang condition sa truck, at may posibilidad gid daing magubaan ka sa dalan, so mag-cost na naman sang delay sa pag-collecta sang basura ka kay Five Rod, kung tubong ko na ang
0: kabay matabot. Kabay pa yung, Kwan, eh, kabay pa nga ang provincial government, makabakal gin sa namin ng equipment ng mga taga-Capiz, di rin lang sa isa kalugar mag-aula. Bakmulay-layo, imo expenses, imo oras, ang travel time, ang krudo, ang tawo mo, makmuna ka kay Five Rod ni.
3: Yes, ka kay Five Rod. Baka, siyempre, kung makabakal gin ba natin ng provincial government sang managmi, kag kalidad yun nga, attract ti halungan man sa mga nagagamit.
0: Kag facility so, gidya. Facility gid dapat nga diri na lang may isa ka landfill nga social kag high end kag kay Five Rod.
3: Yes, kag kay Five Rod kay importante man nga daan nga may ara sang proper disposal bala sang sini nga mga basura ho, no? Kay kung kwan nga daan kung ti pag pinataka lang sa so magatugag gid ni siya sang harm effects sa atong sinima na sa mga kaotoran no at nagkalain-lain nga daan
0: pwede gid makasuwa ng mga local government unit kay
3: pwede gid ka kay Five Rod kay sila man ang responsible sa pagkwan sa pagtatap sang sina nga mga basura bala na no? So ila ina nga sila sina ang nagapanguna gid kaya ti ang mga tao, arap man din, nabutang man sa guwa sa ilang mga puluyan ng mga basura. So, kailangan din na maghulay ang mga LGUs.
0: Kaya wala abis sila nag-ano eh. Kakipay Brodney, wala abis sila nag-practice ang sila, siling bla nila nga atubangan mo, tinluan mo.
3: Amo ina ang problema kung kisa ka kay Five Joe Bread, no? Kasi ang iban man nga daan so sa, no? Daw mga, ano ba na, daw mga philosophically speaking, ho? Kita ko ba may arap man kuno manuglimpyo ti nga man kinahanglan pa nila maglimpyo ti no ginasalig bala nila kati ko ba no so wala na lang dapusa gamay man lang inatani nga paglimpyo dira sa ilang atubang habi di ba bala gamay man lang pero daw hindi gid mahulag pero kung kwan gani kung nano nano dira nga mga magina panghimo madasig ka kay Five Joe Bert no
0: trinuan na gilang hila muna no lahat pa sa barangay kay grass cutter.
3: Tapos
0: sa Manila, ang Manila sa Kaki Five Rodney, pabayaan talang lalay ng basura sa tubang. Oh. Kaya angan-angan ma-implementar naman ang munisipyo sang tupad.
3: Na, amo gina, ginasalig sa mga tupad beneficiaries na sun ah. no? Kakipag Jubert. Pero kung is my point man, ang iba natin yung mga katoran kung nga mangyasubong sina. Kaya inikara man sa tupan beneficiaries ni Kakipag Jubert, I don't know lang ha kung may nagkatabo nila sa inyo, pero sa iba natin din yung area may ginareklamo. Nga ti managaling iba na, no? Ang isa ko no ka, no, isa lang bala katumpok na basura, lima katawo ang nagahakwat. Tapos, picture picture lang daw. So, ti namitan ka ganyan toon si nakakifab Jubert. Di ba daw pala yung paminsaron nga subong sina. Amo na. So, sige. Continue ko tabi. Sige. Continue ko tabi sa sitwasyon sa siyudad sang Rojas. Nasama nakakifab Jubert sa ako. Ang atong mga kuturan sa pag parik-parik sa atong kalsadaon. Preparasyon para sa ila sinimit yung mga estudyante yung mag-sunod naman na sa klase. No, kagadri, awat-amat na nga nagapawa ang palibot. Dari na sumanaya-naya nga ito yung panahon, wala gidyagin ulan, wala kakipab Jubert. So sa kaginot, halin pa kagabi, nga kaginot-ginot, no, maski nakatutok no, sa aton ang electric fan daw, hindi ganyan masarangan ang kaginot, kakipab Jubert.
0: May earphone ka na. Go ahead.
3: So, amo na siya ang panahon diri pero kahit manami iniya pa kung magsubong si karon bala sa ano na pag-adlaw na kay no maka lakat-lakat kita ya sang matawhay kay tungod hindi basa ang aton nga kalsadaon no so kung nagaulan nga daan kay pinanago man kita para nga hindi kita mabasa ka kay Fab Jobert. So, amoy na. Kaga sa subong diri sa may Chudoran Sena Street Center, as usual, ka kay Fab Jobert ang atas nga sitwasyon. No? Goto diri sa may TATC. Sa entrance ka pala nga, gabalang day bang day ng mga salakyan din. Nagkalailain ng mga salakyan, gabalang day bang day. No? So, amoy na gani, kung magpadulong ikaw diri sa TATC, sigurado ka nga balon mo ang imo malawig nga pasensya. Kay sa kalsada pa lang basi kaga no matistigan gid ang imo siniman nga pasensya tapos magluwas sa nagabalang day bang day nga daan yung mga salakyan na ati lubak-lubak pa ang kalsada so sa magaumpok-umpok ikaw diri no nagaumpok-umpok ako mag-agi ikaw diri sa pila ka mga area sa may TATC kag sa subong kakita Jewett ato diri nga pag-checkyaron naman ang presyo sa mga seafoods no sa panginason kita. Lantawan naton kung may pinapagbago bala sa presyo kag kung nano na ang supply no kung nagagamay bala ang supply sang suniman nga mga produkto diri sa aton sa probinsya sang Capiz. So before that no nga i-share ta ang presyo sitwasyon anay diri sa may seafood section sang TATC ano kung makita mo sa aton sing footage siya. Kakita Jubert ang iban nga mga stall wala pa display kay wala pa diri ang mga manugbaligya no so gamay pa lang diri ang are so pero kay ka nagmi diri sa ilang mga tinda kay mga fresh gid kakita Jubert sa are na ang presyo sang pila nato diri ka mga seafood subong aga o kung subong adlaw diri sa may seafood section sa Cheddar Arsena Trade Center so ang pasayan 350 to 400 pesos per kilo ang alimango, 250 ang kada saga, gagmay. Tapos ang ang dagko naman, 650 kada tumpok. So, ang tumpok, mayara sang walo, tubtub, siyam, kabilog. Kag ang kalintugas, 120 pesos per kilo. Ang tahong, 150 to 200 pesos per kilo, dagko inisa. Tapos ang bagungon, 50 pesos per kilo. Pero pwede ka man ka baka sang kinaltek, 25 pesos. Kag ang talaba naman, 50 pesos to 60 pesos per kilo. Kung magpinutos kay nang nakapilang na, 40 pesos. Damo na ni. Kag ang abahong nga luto, no? Inang wala na ni bakayan nga abahong, bali 160 pesos per kilo, kag kung magbinaso ka, tig 20. Tapos ang kasag, 250 to 350 pesos per kilo. Ang kagaykay naman, 300 pesos per kilo. Tapos ang litob, 150 pesos per kilo. Then ang dayok nga dilis, 120 pesos per bute. Ang dayok nga sisi, 150. Subong man ang dayok nga bahong, kag dayok nga talabatig, 150 pesos. So, kakifab Jubert, amo ini ang pila ka mga seafoods diri nga display sa subong ng mga tinakna sa may seafood section sa Chudoran Sena Trade Center. Nagsatan nga pagpakigaangot sa pila natin dari ka mga vendors Iladigin pa hayan nga wala sang pinagbago ang presyo kon ano ang presyo sa tinalikdan nga semana amo man sa gyapon sa sabong kag sandig man sa aton nga monitoring wala gid man tuod nagbag-o ka kay Fab Jobert na so palariho lang gid no kag ang supply nagapabilin nga bastante so wala sang dapat nga kabalak-an pag abot sa supply ka kay Fab Jobert so, sa aton diri nga mga ka K5 ati amo pa lang ni anda nga mga seafood ang naka-display pero kay base mga angan-angan na madugang nga na ini kag paiba-iba na nga mga seafoods naman. So, ang presyo, ang ibang diri nga daan, kung base man sa kung nga observasyon, na ang ibang diri nagasaka man lang sa 10 kapiso o kung 5 kapiso, tapos ang iba naganubo man sa 5 tubtub 10 kapiso. So, ang movement sa presyo diri, kakifab jubert, pag-abot sa aton nga mga seafood. Kaya may pila ka mga seafood nga kung pa, ayaay ko no, ti daw

0: sako ni dai kap maarol dan kay nato na labayan ko to kay Five Jubert sako sila sa pagplantad tad man mga fresh na naman na nga mga karne ang ila sa nga display ya kay syempre kay Sir Richie Finalba sa Luyo sang LTO. Good morning Sir Richie kag kay Nanay Bebeng. Good morning sa Nanay Bebeng sang Bebeng Flower Shop kag mga friends ng mga tricycle driver.
1: Duro naman good po ang karne kwan ni Nanay Mong Bebeng. Damo naman in kami subong aga nga man makaprepara na mga bakalan sa mga bulak para sa Kwanbuas Independence Day ka K5 Rodney.
0: Yes, ka K5 Jobert. Kaya syempre, lakit naman lang ang graduation naman nun sa Kapso. For sure, damo na niguro reservation si Nay Bebeng nga ka K5 Jobert. So, sako naman ni sila sa pagpangbalot sa mga naglain-lain ng mga bulak, mga managmi ng mga bulak ka. Kaya syempre, by the way, good morning man sa atin ng mga tagpalamatik ang tumalan sa may Bas Bate, no? So good morning dira sa ating mga K5 nga taga Bas Bate. Report para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga, direkta dali sa Maychudoro Arsenal Street Center. Ini si K5 Rodney Daban Dalangan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Broad ni Davan Dalanon sa patrol mga K5 sa pagdulong sa mga latest updates sa langlakat sang sitwasyon sa sudan sa Rojas mga K5. Kalakit pa ng aton sini nga mga nagapanguna nga mga balaklon sa Chudoro Arsenas Trade Center ang sentro sang Baclanay mga K5 adlaw-adlaw para sa aton sini nga mga taga sudan sa Rojas. Ay, good morning Ma'am Eva, thank you so much Tristan White Gulay nga nagaupo sa aton sing program. Si Job Beso, Sir Job, aga pa nagalanog na ang istasyon sa K5 News FM diri sa public market sa President Rojas. Shout out sa amon sininga administrator si Unyok Alcasarin, RM Juben Duga Bisorio, sang barangay Badyangon, President Rojas, kalakipan si Mary Jane Ocampo, good morning from Sacol Sigma, Gerson Larissa, good morning Toto Job Anunoy, mayong aga mayo lang ang pagpamati kapag upo diri sa aton sininga palatuntunan subong kagahon kay Robert Agassi, thank you so much man dira sa may camp Peralta Hamindan kay Milisyo Talaladtad sa iya ika 63rd birthday subong adlaw ako ni Maninoy Tito Jobs no si Robert Agassi ang nagapanamyaw sa kay Maninoy niya Milisyo Talaladtad sa Bainsang Camp Peralta Hamindan Capiz. Arlene Unyada Basa, ma'am, good morning. Jobit Bisana, good morning. Banwa, iban nga mga detalye sa ginpang headlines sa itong mga balita. Balik kita pagkatapos gilamang sa pila ka mga malipot langgid nga pahibalo. Stand by.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500.
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mamakang sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
9: DTX Coffee Mix. DTX
11: Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano?

0: Yan Alquitran. Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: DTX 500.
4: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
3: DTX 500.
5: Matagal sa mga butika.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Pre, pila ka na katuig at ano maes, pirde ka gyapon.
7: Ah, halin pa sa hangin. Nalimtan ko na.
6: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bag-o.
7: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
6: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Singenta.
8: NK 313 VIP.
6: Protektodo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
8: NK

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik manuwa diri sa aton singa pagpalay sa aton singa palatuntunan mga ka K5 dalas da sona na sa aton singa pagpalay ang mga kwan mga ginpang headline naton diri sa aton singa palatuntunan mga ka K5 ining karon mga ka K5 nga balita kag impormasyon nga aton singa na tipon sa aton singa mga news team mga ka K5 ang gobernador sa probinsya sa Capiz wala sang liwan si Governor Ferdinand Loto Castro mga ka K5 nagahinyo si Karon sa ato sa naing sanggo niyang panalawigan pagi sa kay Vice Governor Jaime Mitang Magbanwa mga ka-K5. Agod makatagaan sa sangkwa, no? Sang otoridad sa atong sining sanggo niyang panalawigan na hanungod ini mga K5 para makapirma sa sang deed of donation sa duta nga igadonar sa Familia del Rosario sa gobyerno provincial. Ini nga propiedad mo niya nga propiedad ni former governor Antonio Tony Del Rosario mga ka-K5 nga suno sa informasyon mga ka-K5 nga na agenda sa sesyon sa sangunyang panalawigan ng payag sa tinalikdan nga Mayo 28, 2026. Nagsulat ang gobernador sa provincial board nga nagahinyo sa otoridad mga ka-K5 agod magperma para sa provincial government sa Capiz sa nasambit nga deed of donation. More or less mga K5 mga 4,454 square meters mga ka-K5 ang nasambit nga gina hinyo karon no mga ka-K5 nga igatugyan sang Pamilya de Rosario dela na pamtang sa bahin sang Barangay Dayaw sining syudad sang Rojas no kay governor former governor Antonio Tony Del Rosario mga K5 nga propiedad ini no nga ginagdonar sang niya kag sa iya mga kabataan mga K5 ining nasambit nga 4,454 ka square meters mga K5 nga property plano nga gamiton amo ang nga luti bilang farm to market road mga ka-K5. Samtang tibay pamatkwa ni ma tagaan sang otoridad eh, talakayon palang sa sangguniang panalawigan pinagi sa isa ka committee meeting agud matumod kag may baluan kon pala paghatagan sang otoridad ang gobernador para makapirma mga ka-K5 sa deed of donation no timayad ni ginapanghatag lang wala bayad mo na pinaka importante sa aton sa nga gobyerno nga makahimo ka sang maayo nga mga proyekto kun may mga nagadunar sa mga propiedad madamo pwede himo on project ang importante problema kung kaysa wala sang mga lugar o kun lute nga butangan sa mga project kabay pa nga matigayon bantayan naton ina diri sa aton sininga pinaka mga public affairs program sa K5 News FM mga kasiman samtang aryo taga Ibisan mga K5 isa ka negosyante inisagin aristo sa aton sing matapos ang kapulisan matapos nga nagbunot or naggabot sang armas luthang sa aton nga sang inaway mga ka K5 ini si ara sa karon sa katapos ang ato sining ibisan PNP no gindakop ini mga kakaifag sa kanegosyante matapos nga nadakpan ang nagabitbit sang armas luthang nga wala man sa nagkakaigo nga permit sa tunga sang nagluntad nga komusyon sa may barangay Ilaya ibisan Capiz mga kakaifag ginaristo sa aton mga tapos ang kapulisan si alias Jeff, 55 anyos, residente man sa nasambit nga lugar, mga ka-K5. Suno sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM mga kauturan nga ginpa base sa investigasyon sa aton sa nga mga katapos ang ibisan PNP nagugat ang insidente sa nagluntad ang mainit nga tensyon o konkomusyon sa tungas ang sospek sang isa kalalaki nga nagaedad sang 49 anyos mga ka-K5 sa tungas ang ilang pagdinumugay nagpatunga ang isa nagpatunga ang isa ka liborer, no, nga 48 anyos, agud kun tani nga tambagan ang duha nga nag-aaway apang nakibot ini sina siya mga ka K5 sang hinali lamang nga nagabot sang armas lutang, ha? Armas lutang mga K5 halin sa iya bitbit sa sling bag mga ka K5 ni alias Jeff. Tigila yon ini nga ginagaw ang pusil, madasig mabtikma no, ang isa ka barangay opisyal mga K5 kag ginbuligan man sa aton sa magtapos sa kapulisan. Isa ka unit sa 9mm arms corps ini mga ka K5 nga pistola kalakip ang magasin niya nga may pito ka mga live ammunitions mga ka K5. Bit karmas wala kan sang dokumento ha. Oh, ay kuti ara ka nagapanimuron sa may ibisan municipal police station mga ka K5. Kumuson ang ginhalinan, misunderstanding ginhalinan, pero may balon galing nga armas mga ka K5. Isa karon ining si alias Jeff nagapabilin mga ka K5 sa aton sininga bahin sang karsel sang Ibisan Municipal Police Station mga ka K5. Amo na kong kaisa, kinahanglan gid mga ka K5 nga dapat ibutang sa lugar ang isog kag iga-isog abing tawo ka K5 Balvin kung may bit-bit nga armas mga kauturan. Dugang pa mga balita sa aton sining pagpalayag diri sa aton sining palatuntunan, ang ining mga impormasyon nga natipon sa ang aton sining waragwagan mga ka K5, ang aton sining mga utod di sa Pontevedra, dumdum ko sa Ibisan lang may isog. May araman gali sa akwan sa Pontevedra mga ka K5. Dakop sa makatapos sa kapulisan ang isa ka lalaki nga may bit-bit armas lutang sa Sitio Camarin, Barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra. Ining si alias Makmak, ginakabig maninga street level individual mga ka K5 nang wala gyud sa kaprikatar mga ka K5 sandig sa impormasyon sa Pontevedra Municipal Police Station ipayag diri nga may naglabot nga reklamo nga samtang nagalakat-lakat sa dala ng suspitsado may bit-bit nga armas lutang. Nagapakawal ka ha, di nagresponding mga katapos ang otoridad naton. Dito na recover ang 38 kalibre nga revolver loaded sang tatlo ka mga live ammunition sa kagwala pagid sang nagakaigo nga permit ang iya sininga armas. Damo sa mga loose firearms subong diri sa Capiz, no? Mga kapulisan naton, damo sa mga loose firearms diri sa Capiz nga delikado ini kun makainom-inom mga ka-K5. Makita kakaisog ang tao kung may armas nga dan mga kauturan. Ginrikisa sa aton sining mga tapos ng kapulisan mga pinalangga kung atag palamati kag dito, hindi lang yung armas ang nakuha siya kay nagakawala. Nakuhaan pagid sa mga ka-K5 sang anom ka sa shay sa ginapatian nga shabu nga nagabuga tanan sang 30 gramos or more or less may drug standard price ini mga ka-K5 nga mga almost 2,000 or 200,000 mga ka-K5, no? Dako-dako gawa, makmo 200,000. Pilayan ka kabataan sina ko makagamit ang magbuang-buang kun may amo sini kadako nga kantidad nga 30 gramos nga sabu mga ka-K5. Na recover sa nasambit nga persona mga ka-K5 may ara nga buybas money nga 186 pesos, no? Mga ka-K5. Di karon na raw simple lang pagdakop siya ara sa naga panimuron kag nagapamusi-musi sang iya nga kalimutaw mga ka-K5 sa bahin sang aton sininga Pontevedra Municipal Police Station mga ka-K5. Speaking sang Pontevedra, dire-diretso na ta ka-K5 Balvin.
2: speaking sang Pontevedra, Sos Maria Kagusip. Nagapote ang mata karon sang tawo sa Pontevedra nga mga pigado kay hindi na sila maka baton liwat sang ayuda nga programa para sa mga kubos naton ka nga kita o kun akap program sang aton sini nga Department of Social Welfare mga K5. Kay bangod man nga ang Pontevedra wala makalikidar sang ila sini nga agin pangkuha mga K5. Ano na ning Pontevedra no nagligad to wala ka ba, na, wala utdan kuryente. Nagligad to wala sweldong mga casual. Nagligad to wala kabayad sang kitiring. Nagligad to wala kabayad sang krudo. Ha? Pero makauluin tao diri, no? Tigin sob gin gin kwan gin pahayag mga kaibang ng Pontevedra wala makabaton sang ACAF funds bangod wala mga ka K5 makaliquidate makasumiter sang liquidation report ang aton sini nga munisipyo. Ay, sino pa mapatilaw sa imo kon wala ka gintagaan ka sang project, wala mo ginlikidar, kaya ang gobyerno subong nilawglawg na tagaan ka sang budget kon ini ka kalikidar. No? Ginako man mismo ni Pontevedra Municipal Administrator Jennifer Jong Tomlos nga mayara sang lapses sa bahin sang munisipyo rason nga wala gilayon makasumiter sang liquidation report may kangtanan sa bugas nga ginapanagtag sa idalom sang ayuda para sa mga kapos ang kita program o kun akap o sang Department of Social Welfare and Development mga ka K5. So no kay Administrator Tumlos, bata ini ni Mayor Henry Tumlos, ay kaulo ilan si Mayor Henry o. Sa kapalpakan sa mga tao sa palibot niya, ginatingwaan na sang natungdan ng opisina nga makumpleto nga masubmiter ang tanan-tanan nga risikitos para nga makapangayo liwat sa DSWD agod nga masulbar ang problema nga ila sini nga wala ginhimo ng mga obligasyon. Ha? Wala pa sini sang ginathag sang nasambit nga administrator ang matuod nga rason sa pag-angkon sang lapses. Di nang lapses ini sa MSWD office, di nang lapses ini sa office of the municipal mayor, di nang lapses ini mga ka-K5. Ang makaulo o idri, amo ang mga pumuluyo. Nga ini makabaton sa sining ginarilisan sang ACAP funds sang first district sa diri sa first district sang Capiz bangod sang kakulangan sang liquidation lang amo na kung isa makuan kita matrabisiya kita kay kung kaisa wala na kaisa ton sakto ang records naton tiba budlay gid mang maglikider maglikidar mga ka K5 kung kisa kung tanawon mo kung drawing ganing obra mo manglapsi ka lang kag mamuti ka lang kay basi lain ang kwalipikado nga benepisyaryo lain ang makabaton an amo na tumtum si kiron na budlayan kamo maglikidar ha Pontevedra ha pila ka na mga ka-K5. Makaulo oy ang mga pigado. Damong pigado sa Pontevedra, espesyal nga ti mga tawhay kag first class ka municipality. No? Galing, depende ini. Depende ini sa tao sa palibot mga ka-K5. Kapag kabalo magampang sinidiri nga aton sini nga mga taga local government, abi ang MSWD o da kung isa galing kung ikaw MSWD kung lain man gintagaan sang mayor, ay anon muna hapan. Drawing on mong papel, kaya ba si magkalapriso ka mo? Kung ikaw man, palas ba sa imo panimalay? Huwag mo man ginbakal, gintagaan ka sa nanay mo, bakal ka to tinapay. Lain mo ginbakal, sigarilyo, ay makaliwat ka pas na. Hindi. Paano mo rikadaron ang tinapay sa sigarilyo? Damo man lang sa gobyerno, kay stricto na nga daan subong. Inichalawag-lahog mga kaifa. Damo na ganyan problema sa Pontevedra. Na ano ka damo man sa mga consultant sa Pontevedra? Hindi na mga konsultant sa Pontevedra. Ang dapat may mga konsultant, tira mo na mag-tuy-tuy, magagiya, mga ka-K5. Labay-labay nag-kwan na ka mo na. Nag-pangunya. Di ang, ay na ano, makahuloy ang tao na ano inyong sitwasyon. Tama, kung tinig ang mga pigado, ni kaliwat naman, ni kamatagaan ka, bulig kiti. May bad record ka mo dito sa babaw. No? Di, tutudyong, ay, miguhay kami sini, isang tatay na, planga ko sinin tatay na. Mayor Henry, no? Mga tao sa palibot mo, ang inimapuslan, pangwahinga na na. Parang talunsay ang pagservisyo mo kay kanami sa imuhandom para sa tao, ang tao sa palibot mo, ang handom para sa kaugalingon, mga kakifive. Ha? Amo na, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga kauturan, no? Hindi mangin mayo, mangin masangkaro nato sa nga panggobyerno, kung ang tao sa palibot, mga kabay, nag-ugyon para sa aton sa nga mga tagpalamati. 40 minutos na kaligad sa tak ng alas 5, mga kakifive, ginahulat-hulat nato ng aton sa nga mga sister station. Aton sa nga pag kuano pagkuha sa pila ka mga balita kag impormasyon diri sa aton sa nga pagpalayag sa balitang K5 kamustahan mga kauturan para makuha nato nanong sitwasyon kamustang pila ka mga probinsya sa West of Visayas mga ka K5. Ang bahin sang Sarangani nagdeklarar na mga ka K5 kay sila dito ang epicenter sang nasabit kalino. Ara na mga partners, good morning.
3: Good morning, kids sa bilog ng Western Visayas. Balik sa imo, Sir Nestor.
4: Thank you so much, Iloilo. From Iloilo, sa Ilutan, sa Banwakang Pilar, sa Provincia Kang Capiz. Si SM Jobert Lago. Sir SM, good morning.
2: Good morning, Sir Nestor. Sa ato mga kaupdanan, ang Provincia Kang Capiz, sa Sudan, sa Roja, sa buong makanay-kanay ang panahon. Basko kang signal sa K-Fab News FM. Aga pa, naka-mighty sina. Back to you, Sir Nestor.
4: Thank you so much, Capiz. From Capiz, sa Ilota, sa Kalibo. For sure, nakainom ta na dyan kang DTX Premium Coffee. Bago lang, Sir Michael! Mayad nga ka.
3: Morning, Sir Nestor. Okay lang kami di ah. O, nagabutlak ng Haring Adlaw. Kag naka DTX Premium Coffee ako subo. Naka mighty si Pagid. Okay, magulan-ulan di kahapon. Nagulan-ulan di sa Banos ang Kalibo. Guwapo ang signal. Balik sa imo, Antike.
4: Thank you so much, Kalibo. O, jata na no'y sigurado, paldo, gajang-jang darwa ho. Si Daddy Babes, kag Sir Robert. Daddy, Sir Robert, morning.
5: Mayong aga, Sir Nestor. Daddy Rizamon, kampiyon ang signal mo yapang. Way problema, pati ang amon sininga sitwasyon kag ang chimpo do. Way problema, basta naka-DTX, Confirmix, kampiyon lang yapon.
6: Mayad nga agar lang dyan sa mga guapahon, nga mga karay speaking. Dyan sa Antike, kag sa mga guapahon, nga mga... Yeah. Mga kauturan natin diyan sa Antique.
5: Aha. Demo na mga kuan. Way signa ang signal niyo ko champion ah. Back to you, Sir Nestor.
4: Thank you so much, Bacolod. Dito rin magpaligoy-ligoy. Taon natang Iloilo. Sir Rick, anong latest?
3: Salamat, mayroon nga agagid. Keep up News FM, Western Visayas, sa Bacolod, Negros Island Region. Mga dalagtong balita rin sa mga yabain sang syurad kag probinsya sang Iloilo. Kahapon nag-ulan kwarta di Samon. Literal nga nag... ulan sang kwarta kay ang kwarta sa nya sentigulang nga mga 100,000 pesos shinmel nagkalapalit. Grabe ang traffic kapon diri sa Maya Drilon Bridge. Ang masubo lang diri kay ang iya shinmel pesos nga kwarta ang nagbalik sa iya 22,000 na lang. Amo nga panawagan kay kinangano yung gidang kwarta nga ibalik, no? Ambot lang kung may ara pagin sang tampal pero nagbalik diri. Na, may mga honest pa man. Ah. Galing kay ti ang 78,000 subong amo pa rin ginapangita. Yeah. Kag dugang pagid, may isa diri ka patrolman, no? Nga pulis, ginreklamo nga tuyo magpanghimulos. No? Kay may ara sa niya i-follow up ang ining patrolman sa PRO 6. Kay ti assign ni sa one regional mobile force sa batalyon. Nag-check-in sa pension house. So, ambot ko na, no, nagsulod sa paminsaro niya pagkita sa staff niya, may gintuyok malain. Kaya ang staff, nagkudog-kudog sa niya pension house, nagreklamo, nga tuyo, siya nga himuslan. Ang patrolman, preso subong diri sa police station number 1. May madalag kong balita. Balik si mo na sa Nestor.
4: Thank you so much, Iloilo. Raman ko no ti Gaba rin ka dyan, Mirisi na lang ni patrolman. Sige, from Iloilo, sa Ilota, sa Kalibo, Sir Michael, anong latest?
3: Good morning, Liwat K5, Eastern Visayas.
7: kag Negros Island Region sa mga balita dire, may gamay-gamay din nga by-bust operation na kahapon diri sa Banwa sang New Washington. Ang sospechado 39 anyos isa ka laborer mga ka K5 na baklan sa nga duha ka kagramong suspected shabu kag ang presyo 13,600 ginasugid na recover pag sa iyang apat ka sachet mga ka K5. Nabalan man nga sang 2019 nadakpan na ni siya. Pero matapos to nga madakpan siya kang makagawa, nagbalik naman sa bisyon niya mga K5. Dakop siya kahapon. Samtang doon natin nga mga balita, ang Banwa sang Kalibo sa preparasyon man sa palabuton niya kafistahan sang St. John the Baptist diri sa Banwa sang Kalibo kung San Juan, may paghihwaton diring kalan-an sa kalye, no? Paghihwaton ini upod sang local government unit sa Banwa sang Kalibo kag Municipal Tourism Office June 21 to 23. Dere sa Martelino Street sa Banwa sang Kalibo pagapangunahan ini sang Amon Mayor of course kag Municipal Tourism Office diri mo makita ang tanan ni mga kanamion nga klase sang pagkaon mga ka K5 kadto kamo diri sa Banwa sang Kalibo kag makita niyo ang mga native nga mga pagkaon kaparehas ang inubaran nga manok mga ka K5 kag amo lang ani nang mga balita di sa Banwa sang Kalibo balik sa imo sige.
4: Thank you so much, Kalibo. Sa ilota sa kapis, Sir Jobert, gusto mo man maglantaw kang ginubahan kuno nga manok sa Kalibo. Sir Jobert?
2: Dama namin, naka daw sabor na kayo may inubaran nga kuhan nga manok. Paputi ginaguro, kakay 5 Nestor. Mga nagapanguna nga mga balita, once again yan sa ato sa matag palamatid din sa K5 Buas sa Visayas, din sa probinsya sang Capiz, kagyo syudad sa Rojas. Duwa kasi parado ka mga persona ang nadakpan sa ato sa matapos ng kapulisan nga nagabit-bit armas. Isa ka negosyante dito sa Banwa sang Ibisan, mga ka K5, ini siyang nag-intra sa kwan, inaway sa komisyon matapos nga gin katuan sa mga barangay officials kalakip man sa aton sing makatapos ang kapulisan na recover sa sining posisyon ang kalibre 9mm mga ka K5 may tatlo ka live ammunition sa bahay niya sang barangay Ilaya Ibisan Capiz. Samtang, isa naman ka-report nga nabaton sa aton sa ninyo mga kapulisan sa may Punta Vedra, nagalakat sa dalan, nga may armas, nagapakawal armas, 38 kalibre, magluwas sa nasambit nga armas, may 6 kagramos ang shabu nga na-recover ang aton sa ninyo mga kapulisan diri sa Banwa sang Punta Vedra. Dugang mga balita, aridi sa amo no, sa Banwa sang Punta Vedra, mga ka-K5, hindi na sila liwat sa makatilaw sang ayuda para sa mga programa sang AKAP, mga ka-K5. Ang local government sang Punta Vedra, because nga wala sila yatob-tob sa karon, makalikidar sang ila sininga, gin panghatag sang tinalikdan nga release nila, mga ka-K5. Inconfirmar diri sa ilang municipal administrator ang bata ni Mayor Henry Tumlos kasi Jennifer Tumlos nga hindi sila makabaton subungo kay wala sila makasumiter sa ilang liquidation report mga kakip. Samo na mga balita diri sa amon ready na mga LGUs para buwas sa Independence Day celebration. Back to you, Antike.
4: Thank you so much, Kapis, sa mga kampiyon nga mga balita. Tayo ta sa Negros Island Region kag sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes kag Sir Robert, anong latest?
5: Ang latest diriya sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kakivay plano karon sa provincial government diri sa amon sa Negros Occidental nga magpadala kag handa sa magpadala sa bulig sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Apang tisubong daway pa man gid signal kagway pagid man na finalize ini mga kakipay ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga wala pa sa karon madesisyonan kasang Kapitolyo Provincial kung pila ang sarang mapadala sa bulig pinansyal sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Nasuno sa iyang ginatinghuan pa sa karon sang probinsya nga makuha ang detalye kung pila ang kahalitan nga ginbilin sang linog mga kakivibe. Sunod-dugang pa ni Governor, inaulat pa niya ang komunikasyon gikan sa Office of the Civil Defense sa National nga mag-survey sang go signal para sa probinsya sa pagpadala sang bulig sa lugar.
6: Sa ibang pagit nga balita sa Mondre sa Negros Occidental, mga kakipay, maid-id nga gina-monitor ang mga fault line diri sa Amon kag gina-istoryahan kung ano kapiriparado ang Negros kag ang City of Bacolod sa tion nga may mga kalamidad ka, sa tion nga may linog nga kasubong nga natabo sa Jinsan. Kabalo kamo nga damo kami di sa mga fault line, no? Southern Negros sa fault, sa Pamplona fault, sa Negros Island Region, sa Bindoy Giholungan fault, along kita da sa San Carlos fault, kadamo diri sa Sibulan, sa Central Negros, Kanduni, kag West Negros fault, mga kakibaib. Tantang sa pihak nga bahin, daw pariho lang sang ginbutang nga ahos sa nagabukal nga mantika ang politika diri sa Amon, kay naamat-amat na nga nagagwa ang tatlo ka mga pangalan nga magapadalagan sa pagka-gobernador. Isa na diri si Congressman Javi Benitez, sa Mayor sa Cadiz si Salvador Bading Escalante, kag subong man ang isa pagid niya ginhingadlan diri si Marañón, Kakipay Babes,
8: no? Di Marañón sa Sagay.
6: Sa Sagay. So muna mga Kakipay, ang mga balita diri, sigwi ko lang, Congresswoman yuda sa Iloilo kay Fibrek, hambalik ko Barsaga, nasubuan gid siya nga ginpailan sang kaso nga libel ining G8 ka mga marine ni Congresswoman Janet Garin. Pero nagpasalamat man si Kiko Barsaga na wala sila ma-injeksyonan sang ding baksya.
8: Amo ng mga balita na mo diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Sir Nestor.
4: Thank you so much, Bacolod. Mga balita sa probinsya kang Antique, darwajang patayo sa kaso kang leptospirosis sa may probinsya kang Antique. Suno sa amin, Antique Provincial Health Office sa DIN, K5SRM Visayas, nagpaandam ang amin mga health authorities regya labiring gid sa mga mangunguma nga likawan ang pagsarob sa tubig kay sanda kuno dia ang prone sa diyang kaso kag in pangabay man nga may libre nga bulong nga doxycycline sa mga sentro nga pwede da imna na kag pwede da pangayoon kay 5% Visayas samtang ang suspek sa pagpamadil sa anay kapitan kag anang bata kag apo sa may banwa kang Barbasa kang tinadikdan nga semana na tumad ren kag sa talad nakagwa ren man sa ospital ang diyang anang bata kag apo kag regyan ren man kuno sa estable nga kondisyon ang anay kapitan. Balikan ko lang blato quicky lang sa Rick sa Iloilo may tiempo ta pa taga diin to si patrolman.
9: Ang adresya taga Mindanao pero diri na assigned sa Regional Mobile Force Battalion. Ambot lang ko na noon nagsulod gani nga talimbabaga sa paminsaro niya Ibaylo yung iya sa nga pagka-pulis sa saning babayo ay mapunggan sa nung iya sa nga kwan. Sir Nestor?
4: Ano masugpon mo, Sir Michael?
7: Diba si nagainit ng iya karburador?
4: Ano, how about you, Kapis?
2: Maputi ang kagwapang babayaw.
4: Bacolod?
8: Daw atap na atap, kitsi, ano, siguro, bulubag nason.
4: Sige, di ko na pagbalik sa inyo. Ay, natachempo, ha? Salamat, K5%.
2: Buwas naman tamalulupod, ha? Thank you so much sa itong mga station, mga ka-K5. 53 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Ako na kung uhaw-uhaw ka kung kaisa, makakita ka man. Bala, nagalaway-laway ka. Ini ka makapaiway, ini ka makapaantos sa imo ginabatsyag, mga K5. Mamiter ka, gil. Amo na nga ginawa sa ibansang pulupatawahay, kabulubag nason man bala. Sinitsingiton mo yan, kung team, sunog ka. Oh, by the way, good morning. Yes, Sir Jobs, good morning. Sa tanan-tanan ng mga taga K5 since again, so, Sir Jobs na buraw ako. Bago lang ko bugtaw, nakatutok kami subong diri sa Barangay Balantian, Balasan sa K5 News FM Mabani. Toto Jessica Merong, thank you so much, no? Milalin Tumugda Bisanes, good morning, Madam. Robert Agassi, good morning. Robert Hermo, Obrimas, good morning. Diri sa Switch Tapas Kapis. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Nanay Parak, naidlaw na ko sa imo daw, delayed na imo nga kwanaw, like and share out. Good morning, Nay. Nining Artili Pabilonia, kagdinisado family, thank you so much mo nagapamati si Nining aga pa. Oh, musta nang Pontevedra, Nining? Nano na kamuda? Oh, wala ko no akap na. Bay ka mo kalikidar, nano na. Good morning, Nerissa Bautista, good morning. May Rasol Kiatson Kadingal, thank you so much. Sa Kadingal family, Kiatson, election, family sa Sapian, kagsasityo Hero Pai, bye-bye. Nagapamati kami sa imo, Sir Jubert. Nagabinuaya na sila, sir mo. Ah, bali ni Toto Robert. O, oh, gakwa na. Nagapangunya, di ka nagabakas man. Ah, Dainel Macuenca, good morning. Lisa Barrientos, mayod alin nga aga, mga ka-K5. Founder, Mira Flores, Biason. Thank you so much sa pag-upod sa itong sining pagpangalaga diyan da nga kagahon mga K5. Kay Kwano, Nanay Margarita Puenbin Binida. Oh, Nanay Margarita Binbina, good morning. Diraman sa kay Heidi Montalban, sa RR and RG Store sa Santa Fe, kag sa Ilis sa Batsuyan, dira sa housing mga ka-K5 sa Santa Fe. Thank you, kita. Sa mga drivers naton, sa mga public market, mga ka-K5, mga tricycle drivers naton, good morning sa inyo tanan-tanan, mga pinalangga kong atagpalamat. Was gadlaw ha, Independence Day celebration sa tag sa naton ka mga local government units mga K5, holiday kita mga kauturan. Oh, holiday, wala klase, wala opisina kay na Independence Day mga ka K5. So sinadumduma naman naton si Rizal nga to gruan kabulak buwas ngadlaw mga ka K5. No, sa mga tagpalamati naton, kung may mga impormasyon kamudira, may mga dapat nga may baluan ang aton pumuluyo, ipadala nyo lang sa K-Fab News FM para nga matagaan sa pagtamod mga ka-K-5. Sa aton sini nga mga field reporters nga nakatutok sa tag-satag sa mga areas, adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K-5. No, sa mga tagpalamati naton, nga nagapag-upod rin sa aton sini nga palatuntunan mga ka-K-5. Standby na angan-angan mga K5 ang newscast ang K5 News FM with ka-K5 Myla Puentes and ka-K5 Rodney Dalanon mga kautura. No? Kaya nakita sa nagkaigo nga panahon, may oras pa pero hindi na aton mga ka-K5. Mabulubudlay makuan, mabulubudlay mamultahan kung maglapaw ta sa aton sininga latid mga ka-K5. Mga kauturan, in behalf ng gidlamang sa aton sini nga mga sister station na nagpagigupod subong nga kagahon ng K5 News FM 89.7 FM, Spirit Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan mga ka-K5, kagang 100.9 K5 News FM Rojas. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga viewers naton nga always gid nagasuporta diri sa aton sini nga pagpangalagad, salamat sa iyo tanan-tanan. Kalakip na mga OFWs naton nga upod sa aton sini nga palatuntun. Oy mga senior citizen ka mga persons with disability ha, inagapamati permis sa 89.7 FM Radio Tagbuana isomiter na. Nagadamo na diri sa studio kiron ang mga entries kag ipadala sa aton sini nga mga kauturan, ang aton sini nga pagpanagtag sa mga transistor radio ni Doc Ramil Itangoy kag ni Mayor Arnold Perez para sa aton sini nga mga senior citizen ka mga PWD mga K5. Basta nakatutok ka sa K5 News FM, may chance ka nga magdaog sa radio o bilang ang inyong sining entry sa mga proof of purchase sa produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Para na sa Facebook page na ton, ang aton sining mga requirements kag mga kinahanglanon mga ka-K5. Ni Rasol Kiatson Kadingal, good morning sa kay June Kadingal Jr. mga ka-K5. Opo, na sa technical partner diri sa Banwa sang Pilar sa K5 News FM Radio Tagbunay kay K5, Alvin Pagunsan. Oy, birthday subong ni ihada na tunto sa May San Esteban, no? Si Chin, si Chin subong na no? Birthday niya. Kay K5 Monmon ang spaghetti kag bihon hindi pagkalipat. Ha, di ba?
10: Opo, kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
10: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
14: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
14: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
22: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
22: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang kampiyon nga oras, alas 6:07 na sa aga.
0: Live, nagikan sa Hulot Balitan, sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Kakayfive sa ato na nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Duha ka weather system ang nag-aapekto sa pungsod Pilipinas. Headlines ka K5 para sa aton nga top story of the day. K5 top story. Jesse sa iska mga boto ang kinahanglan agad nga ma-convict si Vice President Sara Duterte suno kay Gatchalian. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Lalaki nga may bitbit nga pusil arestado.
1: Negosyante arestado sa Ibisan matapos nga nagabot sang armas lutang sa tunga sang away.
0: Subject person sa My Bust Operation sa Barangay Tangke kag Barangay Tiza napasakaan na sang panumbungon.
1: Guardrails kag paver sa Esplanade sa Lapu-Lapu Street ginakawat.
0: Nagadumo kag wala makolekta nga basura sa Humagikikville lapit isa na kabulan nga ginaproblemahan sa mga pumuluyo.
1: Pag-obra sang drainage system sa Barangay Tiza, Rojas City ginaumpisahan na.
0: Electric fans kag water dispenser gidonar sang SK Team Paz sa eskwelahan.
1: Pagpatakod sang solar wala ginakontra sang Capelco.
0: Anti-cybercrime satellite offices plano nga itukod sa mga municipal police station sa Capiz.
1: Public hearing sa proposed ordinance para sa Badinggoy Rojas Civic Center, iga patigayon.
0: Ipadayon ang reklamo apesar mabalik ang kinawatan suno sa officer in charge sang Rojas City PNP sa mga nabibiktima sang kawatan.
1: 1,500 ka mga BHW, BSPO, kag BNS sa Rojas City nakabaton sang insentibo.
0: Government agency sa Western Visayas nagpatigayon sang territorial defense exercise.
1: Governor Castro naghingyo sang resolusyon sa sanggunian panlalawigan nga nagahatag otoridad nga magperma sang deed of donation sang lote nga igadonar sang pamilya Del Rosario sa Capiz Provincial Government.
0: Mga balita ka K5 nga nagakinabo sa Western Visayas. Apat ka mga aklanon nga naglabot sa edad isa kagatos nagbaton sang cash grant.
1: Linog sa Mindanao, wala sang direktang epekto sa Antique. PDRRMO, ginapreparahan ang West Panay Fault.
0: Kagiloilo City Councilor Miguel Trenias ginkompermar nga magapapili bilang congressman sa 2028 election. Mga balita ka K5 sa Pungsod Pilipinas. Sarangani ginpaidalom na sa State of Calamity.
1: Mga pamilya nga nadulaan sang himata sa linog sa Jansan na paghahatagan sang tig 50,000 pesos.
0: Presidente sang Germany natala na nga magpatigayon sang state visit sa Pilipinas. Mga balita ka K5 nga nagakahinabon sa luwasang pungsod. Islamic Revolutionary Guard gin-target ang US 5th Fleet sa Bahrain bilang timalo sa US strikes.
1: Cross ang Artemis 3 Mission 2027 ginpakilala na sang NASA.
0: Kagbalita kay K5 sa patang sang negosyo. Import ban sa poultry products nagikan sa Argentina kin lift na sa Department of Agriculture.
1: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang. Balitang sports headlines. Bata kag Django magapamuno sa coaching staff sang bago nga billiards group.
0: Kagbalita kay K5 sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Gazini Ganados mangin kabahin sa isa ka pelikula matapos ang MGI All Stars. Bantayan kay K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Smile up, Vasquez Fuentes, kag Rodney Dandano.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag Sinan sang Rojas. Nagapalayag na ang GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Webes, sa petsa 11 kita sa bulan sang Hunyo 2026. Kag K5 inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man sa amon nga mga sister stations, ang 89.7, K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7, spearhead galing ng radyo sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 Directa kita sa aton ginpangliniyada ang mga balita. Ni nga mga balita kag K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kag K5 mayara sa mga manggaranon niya ingredients. Kaangay na lamang sa gampalaya leaves with sugar cane extract nga sarang makabato sa mga nanari-sari ka sakit sang kalawasan. Kaangay na lamang sa diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living. Maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinli tabok sang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Kag K5 una kita sa dalagan sang aton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Duhag ka weather system ang padayon nga nag-apekto sa magkatuhay nga bahin sang Pilipinas. Sandig sa pinakaulihing nga datos sang pag-asa, southwest monsoon o kanhabagat ang nagadala sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan sa nakatungdan na amihan nga bahin sang Luzon. Samtang localized thunderstorm naman ang mabatsyagan sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Pungsod. Ang adlaw nagbutla, alas 5:26 subong aga, kag magatunod, alas 6:25, karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
0: Panahon. Kag K5 inyo nabatian ang dalaga sa aton nga paniyampo, direkta kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Kinkumpirmar ni Acting Senate President kag Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga 16 ka boto ang kinahanglan agad ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ginpayag ni Gatchalian nga ang 16 ka boto kon 2/3 ang mando sang saligang batas kag hindi apektado sang anuman nga problema sa pagpanguna sa liderato sang Senado. Hinimo ni Gatchalian ang pagklaro sa tunga sang leadership deadlock sa Senado. Konsidin ginakabugusan sang 12 ka senador ang Gatchalian lead block samtang ang grupo naman ni senador

0: top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Dakop sa kapulisan ang isang kalalaki matapos nga may bit-bit nga armas lutang sa sitio Camarin, Barangay Binantukan, Pontevedra, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Makmak. Yara sa legal nga itaan kay ginagkabig street level individual. Sandig sa impormasyon, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginapayag gamay nagpalabot nga reklamo sa kapulisan. Nga samtang nagalakat sa dalan ang suspect may bit-bit ini nga armas lutang. Sa pagresponde sa mga otoridad, nakuha sa posisyon sini ang caliber 38 nga armas nga loaded sang tatlo ka mga bala kag wala sa nagakaigo nga permit. Sa pagrekisa sang kapulisan, duga nga nakuha ang anong kasyasyay sa ginapatihan Shabu nga nagabugat naman sang 30 gramos kag mayara sang standard drug price nga 204,000 pesos kag 186 pesos nga buy-bust money. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Subungan ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang pangabalita, lokal karsel ang gintupan sa isa ka negosyante matapos nga dadakpan nga nagabit-bit sang armas lutang nga wala sang nagkakaigo nga permit sa tunga sang nagluntad nga komisyon sa Barangay Ilaya Ivisan, Capiz. Ginkilala ang arestado kay alias Jeff, 55 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Sunod sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, nagugat ang insidente sang nagluntad ang mainit ka tensyon sa tunga sang suspect kag isa ka lalaki nga nagaedad 49 anyos. Sa tunga sang ilang pagdumugay, nagpatunga ang isa ka laborer nga 48 anyos, agod kun tani magtambag sa duha apang ginkakibot sini nga hinali lamang nagabot sang armas lutang ang suspect halin sa iya bit-bit nga sling bag. Gilayon sini nga ginagaw ang pusil kag madasig nga nagpangayo sang burig sa barangay opisyal kag kapulisan. Na-recover sa mga insidente ang isa ka unit sang 9mm arms core pistol, lakip ang magazine nga may sulod nga 7 ka mga bala. Sa karon, nagapabilin ang suspect sa kustodiya sa Ivisan PNP para sa nagkakaigo nga disposition kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Sa dugang pa nga mga police reports, napasakan na sa nagkakaigo nga panumpungon ang duha ka mga subject persons sa separadong operasyon sang otoridad sa Barangay Tangke kag Barangay Tiza, Sining, Syudad. Matandaan nga ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday Christian Diaz, residente sa Barangay Banika, Sining, Syudad, kung sa diin na-recover sa iyang posisyon ang isa ka unit sang improvised caliber 38 revolver, isa ka dark blue nga pouch, duha ka mga balak kag buy-bust money. Dugang pa nga nakuha, amo ang isa ka o kung duha ka heat cell transparent plastic sachet nga may sulod girapatihan Shabu. Dakop man sa mga otoridad si John Marvin Artelliero, 31 anyos, kag-residente sa Barangay Tiza, Sining, Syudad, kung sa din nakuhaan sang lima tanan ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat 15 gramos, kag-mayara sang standard drug price nga masobra isa kagatos kalibo, 4,500 pesos nga buy-bust money kagkahasang si Garilio. Nagabaybaluan nga lunsay, positibo man ang duha ka individual base sa resulta sang drug test nga ginpatigayon. Magapangatubang sang kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga individual samtang dugang naman nga panumbungon sa paglapa sa Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang pag-atubangon ni Diaz. Sa karon nakahunong na sa karsel sa Rojas City PNP ang mga nagkaladakpan para man sa nagkaigo nga disposition.
2: Sa piyak nga bahin na natalupangdan sa pila ka residente kag umalagi sa Lapu-Lapu Street, Barangay 3 sa siyudad sang Rojas

0: ang amat-amat nga paggaladura sang guardrails kag mga favor sa esplanada. Sunod sa mga residente, may nakitaan ang mga ini nga nagakuha sang nasambit nga mga bagay habang natahap ang mga ini nga magsita. Ginaamat-amat lang sang mga ini ang pagkuha sang guardrails gamit ang lagare samtang ginaukab naman ang favors kag ginakarga sa tricycle. Luyag sang mga ini nga makalabot sa natungdan nga talatapan sang gobyerno ang mga reklamo, inibangod wala lamang ginasamad sang mga personalidad ang katahom sang proyekto sang syudad, kundi kapareho makabigman ini nga isa ka akto sang pagpangawat. Sa karon ini nga reklamo ang napalabot na sang K5 News FM Rojas sa Rojas City Government, kaya ginahulat ang mangin aksyon.
1: Sa pihak nga bahin ka K5, nagapanawagan sa lokal nga panguluhan sang syudad ang pila ka mga residente sa Humagikikville. Sa barangay Humagikik nga kolektahon, ang mga nagatipon kag nagadumok ka mga sinakos sang basura sa ila sininga lugar. Nga malapit na isa ka bulan nga wala sa gihapon makuha. Sa pagpakigango sa K5 News FM Rojas sa pila ka mga residente sa barangay, ginpahayag ni Arturo Trinidad nga seryoso na ang problema bangod sang baho nga ginatugas sang naghatipon nga basura kag ang posible nga peligro sinisay kayong lawas sa mga pumuluyo. Ginpahayag man sa isa pa ka residente nga si Neneng nga napalabot na nila ang ilang reklamo sa mga opisyal sa barangay agod mata lupang danang naisambit nga problema. Sa pihak ka bahin, gipayag ni puno barangay Rizal Deschos o Kondichosa sa barangay Humagikik. Gapadayon ang ilapang koordinar sa city government agod masulbar ang mga sitwasyon. Sunod sa iya, isa sa mga nagatugas ang pagkatrasar sa pagkolekta sang basura amo ang problema sa equipment sa sanitary landfill, partikular sa loader nga nagatukod kag nagasikaso sa mga basura. Dugang pa sini, isa lamang ka garbage truck ang nagaservisyo sa Humagikikville sa tunga sa kadamon sa mga residente sa lugar. Apang ginpayag niya nga may plano ang barangay nga magbakal sang dugang nga garbage truck sa masunod nga tuig agod mas matutukan ang pagdumala sang basura sa ilang nga barangay. Samtang natala naman nga kolektahon ang nagatipon nga basura sa adlaw o konsa lugar subong adlaw sang Huwebes o Hunyo 6, nagapanawagan man ang opisyal sa mga residente nga i-segregate sang maayong ilang nga basura agod mapadasi kag mapahapos ang proseso sang pagkolekta sini.
0: Sa piyakabahin, ginaumpisahan na ang pag-ubra sang drainage system sa barangay Tiza, Rojas City. Center sa K5 News, FM Rojas, kay punong barangay Dax Noel Alovera, iyagin pa yan nga nag-umpisa na, o kung nga nag-umpisa na, nga ginabuo ang box culvert ngayon og lagbong sa mga kanal, particular sa Datili Street. Suno kay Alovera ang pundo para sa nasambit nga drainage ang nagikan sa city government nga nagabalor sang 24 million pesos. Pahayag niya ginalauman nga matapos subong nga tuig ang nasambit nga proyekto. Naibaluan nga ang among nga kanal ang mayara sang kalaparon nga 2.5 meters kagkataason nga 3 meters. Ginalantaw naman nga dako nga bulig para sa mga pumluyo ang among nga kanal agad nga hindi na magbinaha sa ilang lugar sa tion sang tig-ululan. Nagapasalamat naman ang natungdan sa city government para sa mga proyekto sa ilang barangay.
1: Sa pihak kabahin, wala sang pagpangalang-alang nga nagdunar ang sanggunian kabataan sa barangay Timpa sa Banwa sang Panitan sang electric fans nga water dispenser sa San Konsa Antonio Bello Memorial Integrated School sa Muman nga barangay. Gintugyan sa mga opisyal sang SK ang napulo tanad ka units sang electric fans kag tatlo ka mga water dispenser sa pamunuan sang eskwelahan. Nagapati ang mga opisyal sang SK Timpa nga ang komportable kag healthy nga learning environment ang makabuli sa mga estudyante nga magtutok kag mas ganahan sa ila sini nga pagtuon agad malabot ang ila sini nga mga handom. Dugang pa ang pinaagi sa sini nga inisyatibo ang makabuling suporta ang SK para sa padayon nga pagduso sang di kalidad nga edukasyon kag ikaayo sa mga estudyante. Madamo naman ang nagdayaw sa sini nga inisyatibo sang SK Timpas ilabi pa nga hindi malipod nga may mga barangay sa probinsya nga negatibo ang imahe sa ila nga mga opisyal nga SK bangod sa kakulang sa mga programa kag proyekto para sa mga kabataan.
0: Sa piyakabayan, wala ginakontra sang Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon Capelco ang pagpatakon sang solar panels sa mga konsumidor sa baylo nga mas ginpaboran pa iniya. Sa amin sa nga ginpakigbahin ni Engineer Edgar Diaz, General Manager sang Kapelco, iyagin payag nga kung may solar panels gidman sa isa kapuloyan, ipahibalo lang sa ila para sa seguridad. Suno kay Diaz, ang solar panel mahimo nga mag-release sang electric power nga posible makadisgrasya sa mga linemen kung nagakaayo ini sang linya sang Kapelco. Payag niya para sa pagpahibalo nga may kasubong butang sa puloyan, mahimo lamang nga magpakigangot sa ilang atalatapan. Naibaluan nga mayara na sang 229 ka mga panimalay kag establishment sa probinsya ang may solar panels kag rehistrado sa Kapelco.
1: Samtang plano karon nga itukod sa iban pa nga mga municipal police stations sa Capiz ang anti-cybercrime satellite offices kadungan sa pagbukas ang pinakauna nga PNP Regional Anti-Cybercrime Satellite Office sa Sigma. Sa interview sa K5 FM Rojas kay Police Major General Wilson C. Azueta, ang anti-cybercrime group director, iyagin payag at tinutuyo sini nga mas mapadasig ang pagsulbaras sa mga kaso may kangtanan sa cybercrime. Magluwan sa operasyon kag pag-imbestigar, tinutuyo man sini nga mag-edukar sa publiko agud malikawan nga mabiktima. Sunod kay Police Major General Azueta, posible nga magasugod na bukas ang opisina subong asimana pinaagiman sa suporta sa ang Sigma Municipal Police Station. Dugang pa nga mayarang man sa bastante nga kagamitan para sa nagkalain-lain nga kaso online. Naibaluan nga nagapabilin sa gihapon nga mataas ang kaso sa nagkalain-lain nga scam sa Western Visayas apang ginkompermara nga mas marubo na inikunikomparar sa itong nakaligad nga tuig. Panugyan sa ang opisyal sa publiko mangin aligman sa tanan nga bagay kag hindi magpatunto.
0: Sa piyakabahin magpatigayon sa public hearing ang Committee on Economic Enterprise and Sangguniang Panglungsod sa Roas City sa Hunyo 15 Lunes, last 10 ang aga may kaangtanan sa proposed ordinance nga nag-determinar sa rental rates kag fees para sa paggamit sa Dinggoy Roas Civic Center kag mga pasilidad siniya. Ang ordinance nga may titulo An Ordinance Prescribing the Rental Rates and Fees for the Use of the Dinggoy Roas Civic Center and its Facilities, providing guidelines for its utilization and for other purposes may tinutuyo nga magbutang sang klaro nga pulisa kag pamaagi sa paggamit sang civic center. Ang public hearing ginpanikasog sa opisina ni Fernando Luis Viterbo, chairman sang Committee on Economic Enterprise, agad nga mabatian ang mga opinion, suggestion kag rekomendasyon sa mga stakeholders kag publiko antes nga aprubahan ang nasambit nga ordinansa. Giningyo ang mga interesado nga sektor kag mga pumuluyo nga magpakigbahin na sa hearing agud mas siguro nga mabalanse kag makabenepisyo sa komunidad ang ipatuman nga mga rental rates kag guidelines para sa Dinggoy Roas Civic Center.
1: Samtang padayon ang panawagan sang officer in charge sang Roas City PNP sa mga nabiktima sang series ng kinawatay sa siyudad nga ipadayon ang pagpasaka sang reklamo batok sa mga suspect kapisar mabalik pa ang ilang mga ginpagkuha. Sa interview sa K5 FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., iyagin payag nga isa ini kapag dilaw para sa ila, ilabi na kung desidido nga hindi na magpasakas ang panumbungan ng mga biktima kag magpasugot nga mag-areglo na lamang. Ginatagan lang sunod diri sa mga biktima ang mga suspects ang kahigayunan ngay mo liwat ang hindi umayo nga aktibidad. Naibaluan nga madamo na nga seryes ang kinawatay ang nagakatabo sa syudad apang magamay lamang ang nagapanikasog nga padayunan ang pagpasaka sa panumbungon bangod na balik man ang ilang nga mga ginpangkuha. Padayon naman ang panumdom ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang nga manginaligmat sa tanan nga oras ilabi na ang mga establishmento nga nagapabilin sang kwarta o kung nagapilin sang kwarta kag pila ka mga gadgets nga nagakuha sang atensyon sa mga suspect. Ginganiat man sini nga kun mahimo magpahamtang na lamang sa mga closed circuit television sa mga panimalay o kung establishmento bangod ako ini nga bulig para sa investigasyon.
0: Sa dugang pangabalita lokal, masadyang ang nagpauli ang kapin 1,500 ka mga barangay health workers, barangay service point officers, kag barangay nutrition scholars sang Roas City matapos ka makabaton sang insentibo halin sa city government. Nagbaton sang tig 2,000 pesos ang kada benepisyaryo bilang pagpasalamat sa ila padayon nga serbisyo kag dedikasyon sa pagserbisyo sa komunidad. Sunod sa lokal nga panguluhan, simple lamang ini nga insentibo kag pinaagi sa dako nga pagkilala sa importante nga papel sa mga BHW, BSPO kag BNS sa paghatag sang serbisyo sa ikayong lawas, nutrisyon kag iban pa nga mga programa sa barangay. Ginpayag man sa mga benepisyaryo ang ila pagpasalamat sa suporta nga ginahatag sang syudad sa ila kon sa din makabig dugang nga inspirasyon. Hagod nga magpadayon nga matuto kag masinadyahon nga pagserbisyo para sa mga pumuluyo sang Rojas City.
1: Sa dugang pangabalitang lokal, nagpatigayon sang Interagency and Territorial Defense Operations Tabletop Exercise ang nagkalainlain nga ahensya sa pamalaan kag siguridad sa Western Visayas, Hunyo 8 sa Harris Hall sa Iloilo Police Provincial Office, Santa Barbara, Iloilo. Katuyoan sang aktibidad, gapabakuran ang koordinasyon kag kahandaan sang mga ahensya sa pag-aksyon sa mga pagpanghangkat sa Territorial Defense. Nagpakigbahin diri ang Joint Task Force Spear Office of Civil Defense Region 6, Police Regional Office 6, Coast Guard District Western Visayas, Bureau of Fire Protection Region 6, kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo. Naibaluan nga kabayan sang tabletop exercise sang pagpreparar para sa aktual nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise nga patigayunon sa Hunyo 16 tubtub 17 sa mga banwa sang Miag-aw kag San Joaquin, Iloilo.
0: Sa katapusan nga balita lokal, naghingyo sang otoridad si Governor Ferdinand H. Castro sa sanggunyang panalawigan paagi kay Vice Governor Jaime Magbanwa agad nga magpirma sa deed of donation sang duta nga igadonar sang pamilya Del Rosario sa gobyerno probinsyal sang Capiz. Sunod sa agenda sang session sang sanggunyang panalawigan ginpahayag nga sa tong Mayo 28, 2026, nagsulat ang gobernador sa provincial board nga nagahingyo sang otoridad agud magpirma para sa gobyerno probinsyal sang Capiz sa nasambit nga deed of donation. Ang lote nagalabot sa 4,454 square meters nga nahamtang sa Barangay Dayaw, Rojas City nga ginapanagihan ng Day Michelle Del Rosario, Suzanne Victoria Del Rosario Ignacio, Ignacio Marcos Antonio Del Rosario kag BM Jose Fulgenzo Del Rosario. Plano nga gamiton ang among lote bilang farm to market road. Samtang pagatalakayon ini sang sanggunyang panlalawigan paagi sa isa ka committee meeting hangod nga matumod kag mahibaluan kon paghatagan sang otoridad ang gobernador.
2: DJX 500 Morning Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
1: Kag K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita kag K5 sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
1: Apat ka mga klanon nga naglabot sa edad sa kagatos, nagbaton sa cash grant. May kaungdan sa detalya si ka K5 Lunar Viray sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ginpasidunggan sa Aklan Provincial Government ang apat ka lokal centenarianse matapos maglabot sa edad nga 100 years old. Ang mga ginkilala, Amo Senday Lourdes ay inak sang Malinawe, Dedikasyon Vinagamose, kag Floser Fida Dinadura sang Balete, kag Jovito Tiagiri sang Makato. Ang kada isa sa ila, nakabaton sang tig 25,000 pesos nga cash grant, kag Certificate of Recognition. Iniang sandige sa Centenarians Act, kag General Ordinance Number 2022-018 sang probinsya. Ang ininga programa bilang pagkilala sa malawig nga kabuhi, kabakod, kag inspirasyon nga dala sang mga tigulang nga klanon sa komunidad. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa pihakabayan Linog sa Mindanao, wala sang direktang epekto sa Antique. PDRRMO, ginahandaan ang West Panay Fault. May kaundan sa balita si, si K5 Family Palanog sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: report. Tuwara ti direkta nga epekto sa probinsya ka ng Antique ang mabaskag nga linog nga naglantad sa Mindanao kang Lunes sa Hunyo 8. Diyan ang ginpahayag ni Mr. Michael Tolentino, LGRRMO4 kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kang PDRRMO Antique sa interview kang K5 News FM. Sa diin na suno ka na, may regyan man nga aktibo nga West Panay Fault nga posible mag-generate kang mas mataas nga magnitude kag intensity nga makatuga kang tsunami sa probinsya. Bangod ka dyan pa dayon ang mabaskag nga pag-monitor kag pagbantay kang PDRRMO Antique. Amo man ang pagtugro kang impormasyon sa publiko na angat sa seguridad kag kahandaan sa posible mabaskag nga linog. Sa bahin naman kang kapasidad sa pagresponde kang mga katapo kang PDRRMO Antique, ginpayag ni Tolentino nga padayon ang andang capability building enhancement, ilabiran ang collapse search and rescue kag iban pa nga mga response measures. Padayon man ang andang opisina sa pagkoordina sa mga natandan nga ahensya agad makapreparara, makahanda kag makatugro kang nagakaigo nga tikang sa posible mabaskag nga linog. Balita halina sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Halin sa Antique, direkta kita sa Iloilo, Iloilo City Councilor Miguel Treñasa. Gin-confirmar nga magapapili bilang congressman sa palabutan ng 2028 elections. May kongdan sa detalye si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Gin-confirmar ni Councilor Miguel Treñas nga mapapili ini bilang kongresista para sa 2028 election. Suno kay Treñas nga matapos na iya pagpulong-pulong sa mga barangay leaders, nakita nga siya ang ginaduso nga magpapili sa 2028. Dugang pa sa natungdan nga apisan nga mayaran na inisang desisyon, madugay pa ang eleksyon na kagsakaron, nakatutok ini si obligasyon bilang isa ka konsehala. Matunog nga mangin lineup sa Timos Wag sa 2028 election, amo sa pagka-alkalde si Mayor Reisa Treñas, Vice Alcalde Councilor Cedfrey Cabaluna kag Kongresista Councilor Miguel Treñas. Nibaloan nga si Miguel ang yara na sa ikaduhang termino bilang konsehal sa Iloilo City kag siya man ang manghod ni Iloilo City Mayor Reisa Treñas. Kaginis si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ang buylog nga giradulong sa kalwan sa DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape. Bango sa DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas. Ginpaidalom na sa State of Calamity ang bugos nga probinsya sa Sarangani matapos nagluntad ang magnitude 7.8 nga linog. Sa idalom sinimas ginpalapad kag mas mapadasig ang pagbatuman sang interventions kaangay sang emergency funds kag relief kag rehabilitation efforts sa mga apektado nga lugar. Samtang paghatagan naman prioridad ang mga banwas sang glan kag malapatan nga napuruhan sang linog. Ginpasiguro man sa provincial government ang bulig kag suporta para sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba, kag Maitom.
0: Sa dugang balita nasyonal, magabaton sang tig 50,000 pesos ang mga pamilya nga nadulaan sang himata sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City kag mga kaiping nga lugar. Ini ang ginanonsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. May kaangtanan sa iyang pag-inspeksyon kag pagbisita sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang kalamidad. Suno sa presidente, ginhatagan man niya sang 100 pesos o kon 100,000 pesos ang alkalde sang General Santos City para nga mapakayo ang City Hall nga nanguna sang o kon nga naguba sang linog. Naibaloan nga pagkakuhaon ng pondo gikan sa local government support fund. Sa bahin naman sang 4,000 ka mga mamumugon nga nadulaan sang trabaho bangon sang kalamidad, Magabatan ang mga inisang 5,000 pesos kada isa sa Idalom sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o CONAEX. Sunod sa Presidente Magarilis Man sang Pondo, ang Department of Budget and Management gikan sa Local Government Support Fund para sa mga naguba nga istruktura sa probinsya sang Sarangani kag South Cotabato.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, latalana nga mag-aabot sa pungsod si German President Frank-Walter Steinmeier para sa isa ka official visit sa maabot nga Hunyo 15, top-top Jesse sa Isobo nga tuig. Personal nga pagbatunon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lider sa Federal Republic of Germany sa Malacanang agod paghahinalaan ang pagpasanyog sa koneksyon sa duha ka pungsod. Naibaluan kalakip sa mga ginalauman nga pagatutukan sa ilang pagsinapol ang kooperasyon sa ekonomiya, negosyo, pamuhunan, pagbago sang klima o ng climate change, kag ang kaayuhan sa mga mamumugon nga Pilipino, particular na ang yara sa sektor sang ikaayong lawas sa Germany. Katuyuan sa pagbisita, agud pabakuron pag diplomatiko nga relasyon sa Pilipinas kag Germany, kadungan man sa nangin pagbisita ni Pangulong Marcos sa Berlin sa tungtuig 2024.
2: Balitang
1: National. Kaya K-5 inyo nabatian ang mga balitang national. Direkta kita ka K-5 sa mga balita nga nagkakahinabot sa luwas ang pungsod Pilipinas.
2: Balita International.
1: Ginkompirmar sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang Iran o konsang Iran kahapon sang Miyerkules nga gin-target si ang US 5th Fleet sa Bahrain bilang timalo sa strikes ang Amerika batok sa Iran. Base sa pahaya, naglunsyar ang IRGC Navy Forces sa drone attack Miyerkules ang kaganon batok sa US 5th sa Bahrain. Ginapayag nga ini ang sabat sang IRGC batok sa ginlunsyar nga strikes sang Amerika sa ilang teritoryo sa Sirik kag Kisim. Dugang pa sang grupo nga naguba ang US strikes. Ako naguba sang US strikes ang communications tower sa Sirik kag dawasak ang duha water reservoirs sa Bamani district. Sa subong wala pa sang magin pagwa nga komento ang US Central Command ang utsan is sambit nga pagpang atake.
0: Sa dugang pang balita international, ginpakilala na sang National Aeronautics and Space Administration o NASA ang apat ka mga astronauts nga mangin kabayan sa Artemis 3 mission para sa tuig 2027 o kon kahapon nga adlawa. Ang mga crew amo sanday na sa astronaut Randy Bresnik, commander sa Artemis 3 mission, piloto kag astronaut nga si Luca Parmitano o kon Parmitano sang European Space Agency, NASA astronaut Andrew Douglas mission specialist kag NASA astronaut Frank Rubio mission specialist. Baka crew naman si NASA astronaut Bob Hines. Sunod sa NASA, ilan ang ginsugdan ang pilakabulan nga training. Agad may baluan ang mga system sa Orion spacecraft. Kag magabulig man sila sa development kag operasyon sang test version sang Blue Origin kag SpaceX landers. Tuyo sa Artemis 3 mission nga magpatigayon sang rehearsals para sa natalan ang Artemis 4 mission ang labing unang crew mission padulong sa Lunar South Pole sa 2028.
2: Balita International. GTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwas ang pungso. Direkta kita ka-K5 sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Kinlift na sa Department of Agriculture ang temporaryo nga pagdumili sa pag-import sa mga peas kag poultry products na gikan sa Argentina matapos gindeklarar nga bird flu free ang nansambit nga pungsod. Sa idalom sa Department Circular No. 29 nga gimpirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa tung Hunyo 1, liwat nga ginpahanugutan ang pagsulod sa mga live poultry, karne sang manok, itlong, day old chicks kag iban pa nga kasubo nga produkto. Ginpatuman ang import ban sa Marso kasunod sang na-record nga outbreak sang high pathogenicity avian influenza o con bird flu sa Buenos Aires. Subong man sunod sa ahensya na solbar na ang tanan nga kaso kag wala sang na-record nga panibago nga outbreak. Bangod sini mahimo na nga ipadayon ang importasyon sa mga poultry products halin sa Argentina kasunod sa nag-existera nga mga patakaran kag regulasyon sang nasambit nga ahensya.
0: Samtang sa balita sa patag sang ginampang.
2: Balita sports, sports, sports.
0: Bata ka Django magapamuno sa coaching staff sang bagong nga billiards group. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
6: Agapamunuan ng day billiards legends Efren Bata Reyes kag Francisco Django Bustamante ang coaching staff sang bago nga National Sports Association nga National League for Billiard Sports of the Philippines o kon NLBSPH. Ang NLBSPH ang ginbulos sa Billiard Sports Congress of the Philippines o kon BSCP nga ginsuspender sang Asian Confederation of Billiard Sports bangod sa kapaslawan nga maghiwat sang regular elections kag iban pa nga issue. Makaupod ng Day Reyes kag Bustamante sa coaching staff sang NLBSPH si Carom Ace Francisco de la Cruz. Nagtindog nga caretaker ang Philippine Olympic Committee sang BSCP tubtob dalayon na ininga mapaslawan nga magsunod sa mando sang ilang Continental Confederation padulong sa pagkakasini sa Philippine Olympic Committee. Natala na nga magpasakop ang National League for Billiard Sports of the Philippines sa palabuton nga Asian Indoor and Martial Arts Games kag sa Southeast Asian Plus Youth Games sa 2027. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio Dental Viral Specialist. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita Sports.
1: Kag K5 inyo na batian ang balita sa patag sang hinampang, direkta kita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Gazini ganado sa mangin kabahin sa isa ka pelikula matapos ang MGI All Stars. May kong dan sa detalye si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
7: Matapos ang naging performance sa Miss Grand International All-Stars ni Gazini Ganados, handa na ini sa panibagong chapter sa iya karera sa showbiz, pinaagi sa iya na una nga pelikula. Sa iya homecoming event nga ginorganisan sa GMA Sparkle Artist Center, ginpakigbahin ni Gazini ang iya upcoming movie nga pagabidahan man sa iban nga Sparkle Artist kag Beauty Queens. Sa subong, wala pa ginadun siyang kompleto nga cast kag istorya sang pelikula. Madumduman nga nalakip sa top 5 si Gazini sa girihwat ka Miss Grand International All-Stars. Ini nga balita ang ginadulong sa Klinika D3 Bio Dental Viral Specialist. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatian ang pagkabugusan ng pagpangalagad sa GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Huwebes, petsa 11 kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa aton nga mga K5 garang katutok sa aton nga Facebook page o kon Facebook Live, maayo nga pagpamati dira sa May Teodoro Arsenas Trade Center, ilabi na sa May Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abala, good morning. Sir Richie Pinalva, good morning. Kagkay Kapa, Maa, good morning.
0: Good morning man sa mga naga-lantaw sa aton via Facebook live streaming kay Mario Alfabete, good morning. Kay Regalado Romero, good morning. Victor Bustillo Hulasca, nakatutok sa Almalbes Village, Barangay Kulasi, good morning. Neka Christine Decio, good morning. Watching live from Tuburan, maayon. Kag subong man kay Doy Arthur from West Villa Flores, maayon. Kapis, good morning.
1: Ka K5 inyo kami nabatian sa 100.9 nga liliswan sang inyo nga mga radyo. Kag nabatian kag nalantaw pinagi sa mo nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa mo nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwan sa Barwa sa ang Pilar.
0: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Haminda.
1: Kag K5 sa ngala na gilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton nga partner sa technical side with K5 Jovic Hobert. Saman nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
0: Nagsaman nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Saman nga chief executive officer Doc Ramiloy. Ka K5 kami ang inyong mga tagbalita.
0: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
1: Ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
9: Ano bala ang anti-fungal specialist nga ara sa D3Bio? If you talk about viruses, bacteria,
10: ang viruses, ara si Monocaprin.
9: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
10: Ano pa na klase nga virus?
9: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto na si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3Bio.
11: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi. Compared sa aton ng mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
9: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan no, kay ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga ala kay D3Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol no, ang sa dalom. So mga girls no, mga
10: professional, may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
9: Kaspa?
10: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
9: Kung ikaw, babahi,
10: dapat sa palainom ka.
9: D3Bio.
11: Palainom ka
2: D3Bio. D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
13: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio.
10: Ang bintana, Sir Boy, amo ni kung ako babay, babe, palainom ka D3Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintana mo is gadamo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan, ang D3Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3Bio ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
11: Gatas ang nanay.
10: Gaayo ba lang iban?
2: Correct. D3Bio.
10: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
11: synthetic
10: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, oh, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
14: O gasolina?
10: Especially ang mga may kwarta. Gusto lang mga premium, mga
14: hindi special. Hindi to ko sa octane.
10: Ano to ko sa special ya. Pero ay kakabalo, ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3 Bio.
14: Correct.
10: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka nagit. Kita mo na ako anong bintaha. Kung isipon mo ang imo nga kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
15: D3Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag samahan ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
16: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean Clinicas for Biotics.
16: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: Imo nga blood sugar test.
20: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imo nga blood sugar?
20: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
25: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
25: Di nakabalo manusik.
16: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, musta po lang agabi pre?
26: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C,
0: Vitamin E, Zinc, gagin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. E3
3: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: matugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: Radio Combo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos nang nakaligad sa tak na ang alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo, ka-K5 sa inyo, anchorman ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan, subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Guardrails kag pavers sa Lapu-Lapu Street sa ginpatahom nga isplanad sang syudad, ginaamat-amat kawat ang pamangkot. Sino ang amat-amat nga nagakawat? Kag ano ka matuod ngang ginakakas nga guardrails kag subong man pavers ginagamit sa proyekto sang barangay? Hindi bala pagpangawat ina? Samtang wala makolekta nga basura, ginareklamo ilabi na sa may barangay humagikik mga ka-K5. Apang panawagan naman sang city government sa publiko, bahin-bahinon man sang insakto ang basura, properly dispose sa mga basura para hindi mangin mabudlay ang pagkolekta sini, no? Kitima kon mo tigpila ka tonelada sang basura ang ma-generate sa syudad sang Rojas considering wala sang proper waste segregation. Samtang matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao ang pamangkot karon mga ka-K5, ano ka preparado ang Department of Education, ang mga estudyante kag mga manunudlo diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz? Ipalayo lang apang pananglitan nga may magluntad nga makusog sang linog sa kasagsagan sang klase. Amo man, ano ka preparado ang aton siniga syudad kag probinsya sa tion nga iguon kita sang linog? Ilabi na ang mabaskog mga ka-K5. May mga measures and efforts bilang nga ginimo ang city and provincial DRRMO mga ka-K5? May mga measures ba lang nga ginapatuman? Aton ay baloon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang Traffic Management Unit, ginapanugyanan ang mga estudyante nga nagamaneho nga magsunod sa lahi trapiko. Ang problema lang, kalabanan sa mga estudyante nga nagamotor nga ginagamit service para makakinot man sila sininga plite sa adlaw-adlaw, tik laban-laban mga wala lisensya. Samtang isa kalalaki sa Banwa sang Pontevedra, nadakpan sang tinalikdan nga adlaw nga may armas kag droga. Ang balor sang shabu masobra 200,000 pesos. Ang pamangkot anong background sining suspect kag paano ini karon nadakpan sang mga otoridad. Anay punong barangay kag karon kagawad Rolando Luda napasakaan na sang panumbongon sa piskalya matapos nakuan sang video nga may bit-bit nga malaba nga kalibre sang armas lutang dira sa iya sining barangay. Kainkwentro ang iyaman sininga mga kabarangay mga ka-K5 apang ang pamangkot magatindog bala nga bastanteng ebidensya ang video footage para mapamatud-an nga nagupot gid man sang unlicensed firearm si Luda. Amo nang pamangkot mga ka-K5. Samtang lack of legal standing nang indesisyon sang Korte Suprema sangin pasaka nga petisyon sa isa ka manunudlo angot to sa Senate Quorum apang ang pila ka mga grupo nagapati nga ti invalid ang na-constitute nga quorum sang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. May mga nagasiling at ito nahuyan ang grupo ni Gatchalian. Apang sa mga nagbasa, kag naka-intsyende sa ila ginabasa, hindi nayaan mo ang desisyon sang Korte Suprema. Ano ba lang bot silingon sang lack of legal standing kag ang papel sining maestro nga nag-file sang petisyon sa Korte Suprema kag nang indesisyon mga ka-K5? Ato na istoryan diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang Marcos magahatag sang 50,000 pesos sa pamilya sa mga napatay sa Linog sa Mindanao. Kahapon ang isip ta sa mga napatay ara na sa 45 mga ka-K5. Kag ginakabalak-an nga madugangan pa ni ang numero sa mga kauturan naton nga nagkaladisgrasya. Nagkalamatay sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao mga ka-K5. Ato na nga tutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang kon si Pangulong Marcos kag mga opisyal sang gabinete masako na didto sa Mindanao sa pagbulig sa mga biktima sang linog, damo naman yang nagapangita na saan ang vice presidente. Napangita nila si Vice President Sara

0: nga nakuhaan sang pusil no sa may banwa sang Ivisan. Nagligad gadlaw mga ka-K5 no, may nakuhaan to armas sa banwa sang Ivisan. Ato ato na karunatagan ligwa diri sa aton siniga pag pangalagad kay duay pagintatot bation to. 19 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7 sa aga mga ka-K5. Sa liwat ko may mga minsay kamo nga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos program, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga minsay. Sa mga nagakapikapi na sa DTX Coffee Mix, amoning kape nga makabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto. Ang kape nga magabulig sa imo nga ma-detoxify mo sini lawas, mapayagwa mangigko mga toxins sa imo sini lawas, kopod naton mga ka K5 DTX Coffee Mix, no? Amoning kape nga imo sa marguso, di sugar sugarcane extract powder kag chia seeds mga ka K5. Balontaning latest update sa dalagan sa panahon, sa tanan nga bagay amoning wala gapalya. Sa tanan nga bagay amoning araw adlaw-adlaw ara gid. Aton nga connection kag report nagikan sa PAGASA sa line number 3 nakasunbay kag K5 o kon PAGASA weather specialist kag K5 Lian Loreto. K5 News FM live
1: report. Magandang umaga, narito na po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 11, 2026. Ngayong araw, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy pong humihina itong ating habagat o southwest monsoon na ngayon ay nakakaapekto na lang dito sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan po natin, other parts naman po ng ating bansa ay magiging mainit po at maalinsangan. Para sa pagtayaan ng ating panahon ngayong araw, asahan po natin meron pa ring maulap na panahon, mga kalat-kalat din ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may areas ng Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Babuyan Islands. Ngunit inaasahan po natin, no, masihina pa po itong habagat natin sa susunod na mga araw. Other parts naman po ng ating bansa, even dito sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating panahon. So expect po natin, meron din po tayong napaka-init at maalinsangang panahon ngayong araw. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura. Pinakamataas po sa may Tuguegarao 27 to 35, sumunod sa Legazpi 25 to 34, maging sa may Metro Manila 27 to 34. Tagaytay naman 24 to 33, Lawag 23 to 33, at pinakamalamig naman po dito sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Kahit mainit po at maaraw, possible pa rin yung mga thunderstorm activities. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, mataas naman po yung tsansa ng thunderstorm activities, especially dito po sa may Mindanao at dito rin po sa may eastern section ng Visayas. Ngunit ngayong umaga nga po hanggang sa tanghali ay napakainit po, kaya magdala po tayo ng payong at sombrero panangga sa matinding sikat ng araw. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po sa Zamboanga 25 to 34 at hanggang 33 degrees Celsius naman po tayo sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, Tacloban, maging sa may Davao. 26 to 31 degrees Celsius naman po dito sa Cagayan de Oro City. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning at banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon kaya't malayong makakapagliag yung ating mga kababayan. At sa inaasahan natin over the long weekend, bukas po patuloy pong hihina itong ating habagat at makakaapekto pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So meron pa rin po tayong maulap na panahon dyan. Ngunit pagsapit po ng Sabado hanggang sa Lunes ay mas gaganda po yung ating panahon, no? Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga panandalian, ngunit mga bigla ang buhos ng ulan dito sa may Mindanao and sa may eastern sections po ng Southern Luzon and Visayas. At dagdag ko lamang po yung mga thunderstorm activities, maaari po yung maging severe na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So doble ingat pa rin po at always po, no, magdala po tayo ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga posibleng bigla ang buhos ng ulan. Ito po yung ating website kung saan makikita natin para inform po tayo kung meron po tayong thunderstorms. Pwede po nating i-visit ang panahon.gov.ph kung saan makikita natin yung ating mga thunderstorm advisories

0: and yung mga rainfall warnings na ini-issue ng ating mga regional services divisions. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:25 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pagasa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
1: Madamo nga salamat, Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto, sa gindulong latest weather update diri sa aton nga pagpagalagad. Kagaway sang namonitor ang low pressure area sa sulod kagsagwa sang Philippine Area of Responsibility, mga KK5. Pero ang southwest monsoon amon ini nagapekto subong sa western section sang Northern Luzon, mga KK5. So we'll be expecting sang magalumon nga kalangitan nga may laptalapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas sa lakip na diri sa Western Visayas subong adlaw, mga KK5. Much better dala lang tapayong kag kapote, especially sa mga KK5 tanga nagamotor-motor, dalagid kamo kapote, butang nyo sa U-box nyo para kung umulan man may panagang kamo sa ulan, mga KK5. Kag sa mga nagalakat-lakat, nagapanakayon, dalagid payong para kung in kaso magbubo ang ulan, may panagang kamo sa ulan, mga KK5. Today is a Thursday, Hunyo 11, last working day for this week. Oh, sa mga taga-gobyerno, pero kita nga sa privado, gatrabaho kita biloga simana. Last the working day for this week, kay man buwas, June 12, it's a regular non-working holiday, mga KK5, Independence Day, celebration sang Philippine Independence Day, buwas gadlaw. So sa mga KK5 naton, kung medyo mayad ka man niya mag-budget sa imo sininga leave, pwede gani subong kaya ka-leave eh. June 11, naka-leave ka, kiti June 12, buhay man sang opisina. 13, 14, Sabado, Domingo man, balik ka Lunes, pizza 15. Or pwede man, Lunes ka ma-leave, no? Kiti, why opisina buwas, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, no? Para lawig-lawig ang imong long weekend, pati leave. No, sa mga taga-gobyerno, na, but of course, lain iya sa iban nga mga offices nga kulang sa manpower, mga KK5, hindi ka basta-basta makahalin, hindi ka basta-basta maka-leave, considering dapat maman i-consider, no, ang manpower, mga KK5. But for those makabig nato, empleyados, gobyerno, di manami, giniyo kung may mga long weekend, mga KK5, kaya at least makapulo pa way-way ang mga empleyado sa gobyerno, ang mga matuod nga nagatrabaho, mga KK5. Pwera iya sa ila obra, sa ila opisina, sandig lang, trapo lang sang dingding, trapo lang sang salamin, ang obra, kiti sandig lang ang obra, bilogadlaw. 27 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Buas way man sang klase, no, sa mga estudyante sa pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan, mga KK5. Di apat lang kadlaw ang eskwela subong nga semana, makatipid one day si nanay kag tatay. Hopefully wala sang balibad, boss, kay may practice naman kamo ha. O anong practice nyo, kaya mo palang gani gumpisang klase? Amo ginasang high school sa una mo balibad, permi may practice kay galiya to sa liburan. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Duha ka mga personalidad na dakpan sa aton sa mga otoridad nga may bit-bit, mga KK5, nga armas luthang, no, sa sining damlaglang sa ginkasa nga mga person sa aton sa mga otoridad diri sa probinsya sang Capiz, mga KK5. Isa diri sa may area sang Banwa sang Ivisan, isa to ka negosyante nakuhaan sang pusil, mga KK5, sang tinilikdan nga adlaw. Kitimiyara sang kinagamo sa ila sininga lugar, kag ining suspect or ining persona nga ni, ginapayag karon nga naggabot sang armas luthang. Kag nagkapangayo sang responde ang mga tagreklamo, kag dito ginpangayuan sang iya sininga papel, ining ginareklamo diri nga negosyante, kag wala sa may mapakita nga permit to carry, mga KK5. Kaya it doesn't mean nga may license to own and possess firearms ka, pwede ka nakabit-bit outside residence, mga KK5. No? Ining isa ka ginapayag karon nga negosyante dira sa may barangay Ilaya, Ivisan, sa Banwa sang Ivisan, mga KK5. Ining nadakpan di amon ning si alias Jeff, 55 anyos, taga barangay Ilaya, Ivisan, sa Banwa sang Ivisan, mga KK5. No? Ti suno sa Visan Municipal Police Station, may kwan hindi pagang panay nga natabo, may baisay, may hindi pagang panay nga natabo, kag sa tunga sang komoson, kag pag pukutanay, mga ka-K5, hinali na lamang nga nagabot sang armas lutang, ining si alias Jeff, halin sa iya sining sling bag, yung gabot niya ni, kag gilayon ginagaw ang pusil, kag nagpangayo, no, sang bulig sa mga opisyal sa barangay, kag kapulisan, tina-recover din isa ka unit sang 9mm arms core pistol, mga ka-K5, lakip ng magazine, kag may pito ka mga bala. Di sa information ta, why inisang license to carry firearms outside residence, mga ka-K5. Amaning nakuha ta ng information. Kag-isa pag-idri ang nadakpan dito sa may sitio kamarin, barangay binuntukan sa Banwasang Pontevedra. Nakuhaan man, mga ka-K5, sang isa ka Calver 38 revolver, kag mayara pagid sang ginapayag shabu nga nakuha sa sining suspect, mga ka-K5, na taga barangay Deraman sa Pontevedra, no? Ining taga Banwasang Pontevedra nga suspect, tinakuhaan isang droga Calver 38 revolver kag masobra 200,000 pesos nga kwarta, or I mean shabu, mga ka-K5. Dudugangan tani, tinguan tani labuton ang Pontevedra Municipal Police Station, angot sini, mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog. Foro de los Pueblos, K-K5 News
2: FM. News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500,
9: DTX 500.
11: Juice Benlot,
12: ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Kina sa una ang imo
11: blood pressure 180/100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo, sibon
9: at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
9: dahil ang Didra ang Mighty.
13: Palaban mo
9: Mighty C
13: na may superpowers na lakas tensya at matalinaw.
9: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
13: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
9: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
18: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 5.

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!
7: Puro de los Pueblos.
8: Hold on, Besana Villarreal.
7: Para sa Puro de los Pueblos.
8: Puro de los Pueblos.
9: 24 minutos sa labilian antes kita magdangat sa takna nga alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigay palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong siniga mga minsay. Good morning sa mga ka-K5 na aton nga nagatutok samtang nagapangapis ang DTX Coffee Mix. Thank you gid sa pag-monitor kay Rodolfo Evangelio Jr. Nagakapi-kapi na sa DTX Coffee Mix samtang nagamonitor diri sa K5 News FM. Kay Ma'am Nerissa Bautista, Ma'am Rasol Kiatson Kadigal, maing aga diri sa Kadigal family, no, sa kay Sefrenio Seferino Kadigal Jr. sa Pastuhan sa Pian, maing aga. Da, kay Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, Elmer Arabia. Good morning, Sir Elmer Arabia. Nagamonitor man si Ma'am Liwayway Bartiso pod kay Vic Vic kag kay Pau Pau diri sa McKinley Riverside. Kay Attorney Jumel Demandante de Sales. Good morning, Attorney Jumel. Kagsa Demandante de Sales family, dira sa may barangay Ambilay, Panitan. Thank you, good attorney, sa pag-monitor dari sa aton nga pag-pangalakad. Ma'am Becky Lana, nagatutok man. Madam, okay, salamat. Sir Reynante Cam, nag-monitor na, no? Sila anak na sa kay B-Boy. Kay Ma'am Helen Cam, nagapamati na sila dira, no? Sa kay Ma'am Bebe Cam, dira sa may barangay Dayaw. Maing aga, thank you gid sa pagtutok mga ka-K5. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning. Nagamonitor man si Mario Alfabite dira sa Insulooban sa Alfabite family and Arcones family. Always gid aga pamati dira sa K5 News FM. Adamo gid ga salamat. Leia Bitita Martinez, good morning. Dira kuno sa kano? Ano ni? Kay Happy Barbershop kay Joseph Salapar. Is this Salapar or Salazar? Maing aga, no? Leia Bitita Martinez, salamat sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa liwata, kung may mga minsay ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kay Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo, nag-monitor na. Madamo gini salamat, Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo. Thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pag-pangalagad. Sang damlaglang, pila ka mga concern sa nabato naton, angot karon mga ka-K5 sa pagdamak sa mga basura. Sa mga kabaranggayan, diri sa aton sini nga syudad mga ka-K5. Mga basura nga nagatag karon sang hindi manami nga talanawon. Siyempre, kay kung kakita ka mga basura, tilaw ay ginamasakit gina sa mata. Masakit sa mata kagang iban, ti mabaho. Mayara kita sa mga garbage collectors nga nagalibot. And I believe, hindi lamang ang City General Services Office ang nag-provide sang dump trucks. Kaya ti mga dump trucks ang ari kita di, we don't have the standard garbage truck mga ka-K5 ngayon ang ginakompak niya balang basura pasulod. Kag masirhan niya yung aton di open dump truck. Sakay isba, bauti kisa gakalawigit man ang kargay. Kag kung mabaho ang basura, ti libot man sa mga barangay. May mga, ang city government, may ara sa mga garbage trucks or dump trucks nga nagalibot. Fixin ang schedule, ara ganiya daily, kita ta almost everyday while nag-walking kita sa pila ka mga kalye diri sa syudad, kita ta kung ano ni sila kasako. Kag magluwas sa syudad, may ara man ang pila ka mga barangay, mga ka-K5. In fact, gimpang tagaan ini sila before sa city government. Nga sila karon sini ang nagahakot man, especially sa mga suludlo ng mga areas, mga makipot ng mga dalan, mga ka-K5, sila ni ang nagasulod para magkolekta sa basura. Now, may mga instances nga hindi magka-pick up sang basura sa pila ka mga areas. May mga instances, mga ka-K5, nga hindi ma-pick up. Resulta, tiyang ibaan nga mga kauturan ta, hindi pa schedule sang pag-pick up, ginapagwa na. Ginatipon sa gwa ang tendency, ginaukay sang kasapatan mga ka-K5. Ginaukay ni sang kasapatan. Otro naman nga kayat. Ang masubo pagid, nagabaho, tiyang pamangkot nga man nagabaho ang basura. Inabangod, may mga ginabutang kita sa basurahan nga supposed to be mga ka-K5. Supposed to be ginalubong or dira sa makadto sa material recovery facility sang barangay. Pero ang gakatabo mga ka-K5 sa pag-collect sang basura diri sa syudad, tanan iyang ipagwa ba kadto dayon sa sanitary landfill. May mga recyclable materials pagani kun kaisa. Maayo na lang ang pilata ka mga garbage collectors. Gaalawat man kisa pag sort sang basura or pagkuan nila sang basura, balan sila sang tagbalay nga ti may mga kuan da, may mga recyclables sa so ginakuan nila. Ginaseparar kay ipakilo nila dayon kag makwartahan mga ka-K5. Pero ang iban ti way gidyay kundi ma-detect sa basurero, hindi man nila mahimos mga ka-K5 kag mapakilo para makwartahan. Now, ano ang problema nga man kun kaisa nagadamak ang mga basura? It's not nagadumok, no? I don't know kung di naging kuha nga tinaga, nagadamak or nagatambak. No, nagatambak ng mga basura, nagakatabo ina mga ka-K5 kun hindi makakolekta sa iya sining schedule ang dump truck. Kay Kumo, ginapagwa sa mga kauturan ta, ti para hindi pagkayaton sang ido, sang kuring, o ang ibang ginapasulod, which is, gapakita ina nga ginamligan mo gidang inyong mga komunidad, pero ang iban, basta lang makapagwa sila pa ni Malayway na sila labot. No? Why na sila labot? Kung kaysang ilang mga basura, may mga recyclables pa na da, or even, madunoton, hindi mo butang sa mga composting site mga ka-K5. No, kapareho to sang reklamo sa mga taga-Humagikik. Kapareho nang reklamo nagligid sa iban nga mga kabarangayan. Kay kun aton lang taon mga ka-K5. Ano bala ang proseso sini? Mayara kita sang Republic Act 9003 o kun ining Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Tingpre Samson ta sobra na 25 years tingalayi. Nag-provide ini sang comprehensive kag systematic approach sa pag-manage sang solid waste from generation to disposal. Mga ka-K5, kag may emphasis sa ecological and environmentally sound methods mga ka-K5. Ang purpose kag objective sang siningalayi para maproteksyonan ang public health kag ang environment. Pinaagi sa pag-eliminate sa improper waste practices mga ka-K5. ma-promote ang resource conservation kag recovery, pinagi sa waste reduction, recycling and reuse mga kag K5. Pangatlo nga purpose and objective niya kung kita maglantaw, ma-ensure ang proper segregation, collection, transport, storage, treatment and disposal sang tanan nga solid waste. Ma-encourage ang publiko sa pag-participate kag ang private sector nga mangin involved sa waste management. Kag i-integrate ang solid waste management principles sa education and community programs mga ka-K5. Ang iningalayi nag-establishar mga ka-K5 sang National Solid Waste Management Commission under sa Office of the President, composed ini sa mga government agencies and private sector representatives. Sila ni nag-formulate sa national framework kag mga policies, nag-set sa targets and standards para sa waste reduction and disposal. Nag-guide kag-assist sa mga local government sa pag-implementar sa mga plano mga ka-K5. Now, diri kita sa local government units. Kapresang probinsya, siyudad, munisipyo, amo ni sila ang primary responsible sa pag-implement sang waste management sa ila sining lugar. Dapat may prepare sila sang 10 years local solid waste management plan or plan consistent sa national framework. Mag-establish ang materials recovery facilities o kuning ginahambal naton nga MRFs sa barangay nga level. Para sa barangay pala nga level, masort na mga basura mga ka-K5. Ensure ang proper waste collection and transport kag disposal system. Maidukar ang pumuluyo sa waste segregation kag environmental stewardship mga ka-K5. Tiander sa siningalayi, gina-emphasize mandiri ang ecological concept sa pag-minimize sa mga basura mga ka-K5 halin sa source. Pinagi sa reduce, reuse, and recycle. No? Ini mga ka-K5 with the methods ang reuse, reduce, and recycle, timagkwa natin, ini ma-decrease ang volume sang basura or waste na dapat i-dispose mga ka-K5. Kagpila sa mga ginadumilian under sa RA 9003 ang paghaboy, pagpilak sang basura sa mga pampubliko nga lugar. Ang pagsuga sang basura mga ka-K5. No? Ang pag-collect kag pag-transport sang unsorted waste, pag-establish or kung pag-operate sa mga open dumps or waste facilities nga wala sang permits. In fact, may mga LGUs na naging pasirang oila open dump sites. Paggamit sa non-environmentally acceptable packaging materials. Mga ka-K5, amo ning pilagid lamang sa mga ginalantaw na tundri. Amo ning importante ang implementation sa Republic Act 9003. Kung basahon mo sa papel ang iningalayi, RA 9003 of 2000, Ecological Solid Waste Management Act, manami siya ideally kung sa papel. Pero karon diri sa implementation aspect mga ka-K5, manaog kita sa level sa barangay. Sa mga nag-generate sang basura, ayhan ang barangay gapasilabot gidman sa nagakatabo nga pagtatap sang basura sa ila sininga na sakupan. May maara gidman bala sang MRF sa mga kabarangayan para dira pa lang masort na mga basura before ini-kolektahon mga ka-K5 pakadto hindi sa open dump site kundi sa sanitary landfill mga ka-K5. Supposed to be way niya sa open dump site subong. Now, lantaon ta sa mga barangay. Ang iban nga mga barangay given nga gagmay. Anong sabat dira kung gagmay ang barangay nga way kamo sang lugar nga magbutang sang MRF? Tipoy di kamo dak mangin clustered barangays kamo da. Clustering kamo, no? Sa inyo nga cluster, kung gagmay barangay nyo, at least may cluster kamo nga dira ina nga clustered barangays magka-operate kamo sang MRF. Materials recovery facilities mga ka-K5. Para dira pa lang sa level sang barangay pa lang mabahin-bahin ang mga basura. But of course, let's not also forget na hindi lang ini sa level sang syudad, panaog sa barangay, kundi pasulod sa atong tagsa ka mga panimalay sa nag-generate sang basura. Sa tagsa naton ka panimalay, halin pa man lang elementary ginatudlo na ni ang reuse, reduce and recycle. Ang pag-segregate sa basura sa biodegradable kag non-biodegradable. Ang pamangkot may nag-segregate pagidban bala sa basura. Kay kun lang taon ta do halos wala. Halos wala mga ka K5. Amo nang resulta nga man gabaho ang basura kay ti wala gina-segregate ang basura. Kay dapat ang mga biodegradable ang mga madunoton. May ara na sang gina-maintain da nga ang barangay nga MRF or composting site nga ang mga madunoton dira ti puno ni mga dahon, mga sanga, mga gimpanitan nga panit sang utan. Even magkuan ka muda kisda, magkuha sa mga hasang, no? Tipuno na tis, madecompose mga ka-K5, fertilizer pa sa ton mga tanong, or kung hindi man sa level sa barangay, at least sa inyo backyard. Amo na, supposed to be mga ka-K5 ang proseso. O galing, tiway man ginatuman. Wala ginatuman mga ka-K5 ang nakasaad sa ton kasuguan. Kita yung basa lang kita sang laiya nga ginpapasar sa aton maalam nga mga kongresista, mga senador kag ginpirmahan sang presidente. RA 9003, kung ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Tuig 2000 pa ini nga lai, and 26 years later, 25 to 26 years later mga ka-K5, amo man sa Gyapon, halos wala sa may nagbago. Kaya dapat may massive education campaign man kita. Sa eskwelahan, I believe ang eskwelahan, very active sini. I don't know, subong kun ara pa, kaya ba sinawili naman TikTok si ma'am kag si sir. Pero sa unan, abtanta pa ni. Gina-educate ang mga kabataan on proper waste disposal, paano mag-reuse, reduce, recycle, paano mag-segregate sang biodegradable, non-biodegradable. Tiyo mo nagreklamo kung kita kung kaisa na nagadamak ang mga basura, nagabaho ng mga basura, ang pamangkot na sigrigar mong basura mo. Kisa direkta na kita basol sa syudad, ang pamangkot, ang barangay may ginobra, kiting barangay may katungdanan, supposed to be, nga amo ang naga. Bainbahin, isa man na dahalin sa waste generator, which is ang households or mga establishments, nag-segregate na sila, and then, ang level sa barangay, nag-maintain man sila sang MRF. Materials Recovery Facility. Gimaintain sila na. Dira na nila isegregate pagid ang basura para halin sa household nag-segregate, may second level pagid nga nag-segregate ang level sa barangay. Kay supposed to be, mga makabig naton mga toxic waste, mga seryoso na gid sa isang basura ang collect taon supposed to be sang local government, no? Hindi ya ang basura to nga sinako ni household direkta na lang boys dump site mga ka K5 or sa sanitary landfill. Hindi niya amo. And just imagine, tuman ka makahalawhaw ang basura nga ma-generate diri sa syudad. Pila na katuig na kaligad, masobra na 2 dekada, way pagid kita nagbag-o. Way pagid nangin maalam ang tao sa pagtatap sang basura, kay man o yaya man ang tagsa-tagsa, kung may basura, binasulay lang. Pero nalipat kita nga nagasugod ini sa panimalay, pakadto sa level sang barangay, pakadto sa level sang local government unit, mga ka-K5. Amo ng sistema da, basi sa layi. Pero ang gakatabo, tiwala man. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: TTX 500.
11: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500.
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ng babae, ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
13: Ramil? Si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually, kung pala inom gig ka antioxidant, mm-hmm, palakaw ka prutas, mm-hmm, palakaw ka gulay, mm-hmm, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm, malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Mm-hmm. Mm. Ang mayoma sa GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sa uterus sang babae. Mm. Good thing lang kay 95% sini
12: hindi siya cancerous.
13: Hindi cancerous pero disturbo eh. Mm. Imagine way pa kabana gabusong kalan taon. Gadako jan.
12: Mm. Dako na ya.
13: So pero ini ang posible nga magadako kag ipiton yung iban kan. Oh, isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
12: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
13: ginaipit niya. Oh. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500 kay mo pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? Mm. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Mm-hmm. Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sa antioxidant, mm, ang imo nga lawas.
12: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Mm. Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Mm. Gadako ang imo nga prostate gland.
13: Oh, natapos, disturbo sa katulugon.
12: Husto.
13: Imagine, 3 to 10 times.
12: Kamangihi.
13: Mangihi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang. Ang mga rason, Sir JP, nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
10: DTX 500!
14: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
12: Ano ang imo ginabatyan?
14: Taas ang akon nga sugar, 375.
12: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
14: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
12: So, kung pila na lang imo nga blood pressure?
14: 120 over 180,
12: wala
14: sir.
12: Ka maintenance?
14: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
10: DTX 500!
13: Ang problema, Mr. JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Mm. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayoma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
12: Mister?
13: Mister?
12: Mm-hmm. Mayuma nagali, Dok.
15: Kananan, pa-check up, Gid.
12: O, sambali, Dok, wala sang simptomas. Mm. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
13: Kung dako na.
12: Kung dako na. No, by that time, dako na
13: ang mayuma. Actually, ang pinaka-common lang, iningi ito ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
12: Absence of blood.
13: Absence of blood. Tapos,
12: aminorrhea.
13: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Mm-hmm. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag maintain siya adlaw-adlaw. Mm-hmm. Hmm. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Mm-hmm. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabo ang buang nga silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulose ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulose sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakadtos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Mm-hmm. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
12: added sugar,
13: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
12: Abaw!
13: Grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ay mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: E3 Bio.
16: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
15: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
18: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
19: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dalmi kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
10: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom by Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So una,
25: problema, gid ako sa akong body odor.
24: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag
24: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
26: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
28: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa na gani? Kabaho-baho pa!
30: Always nagabasa?
28: Kag nagabaho ang kilikili?
30: Mag-Clinica Deo Fresh!
28: Para sa maputi at mabangong kilikili!
30: Clinica Deo Fresh!
29: Nagabasa na naman balaga!
28: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
30: Clinica Deo Fresh!
28: Para sa maputi at mabangong kilikili!
10: Extend Food Superman for Men!
31: Ako si Rosanne, baw, akong banas ang nag-edad ko rin taanyos, bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
32: Ako si Salvador Estonina. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
33: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
32: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
22: Bakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag